0: lagi pong nakikinig. Laging libangan ang makinig ng Bullseye, ng XFM. Bilin, happy birthday ha. Nagbe-birthday rin ho ngayon. Happy birthday. Saglit lang ito, babalik agad. Ang Bullseye.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
3: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
5: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Para bumalik ang bangsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold Live Testimony.
9: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
10: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrera, isang
10: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
16: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
17: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
18: XFM.
19: XFM.
20: Sister Pain.
21: Ako po si Francisco. Mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Sister Pain, alis agad ang pain. Sister Pain lang ang sakalam.
20: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
22: If symptoms persist, consult your doctor.
20: Sa mga butika.
23: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold, ang mas pinilakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Coffee Mix. Ihalo sa isang lasa ng mainit ng tubig, inumin, namnamin ang health benefits na tagdan nito. Sundown Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Coffee Mix. Mmm, sarap!
24: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata. Gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
20: Premium D3.
25: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
20: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
26: Mahalang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa namang uri ng sakit.
27: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
28: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Sandown Vitamin C.
29: Sandown Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
17: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Sandown Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Sandown Gold Herbal Tea.
20: Mapibili sa mga butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Sandown Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Sandown Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Sandown Plus Herbal Soap.
20: Sandown Plus Herbal Oil.
30: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Sandown Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Sandown Plus Herbal Oil.
31: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
31: Sandown Plus Herbal Oil.
17: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia. Kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3
0: Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
3: Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
3: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: XFM.
8: Sister Pain.
9: Ako si Jermaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sister Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sister Pain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
18: Symptoms persist. Consult your doctor.
8: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
19: Ako si Lydia. Malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko kasi bumaba ang blood sugar ko.
8: Santon Plus Gold.
18: Mabibili sa mga butika.
8: Boy! Boy! Gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga. Natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka. Santon Plus Coffee Mix. Kape na. Gamot pa. Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: XFM.
22: Mga katropa! XFM!

0: kamusta yung mga nanood ng Sex Bomb concert?
1: Sa

dami mga video eh, na nakapost eh. Na content eh. Sex bomb concert. Parang lawak ng lugar, ano? Sisiksikan. Ano na ang kasunod? Sa inaabangan ng mga taga-Puerto? Mga taga-Palawan? 14 ngayon? Sweet notes pa ngayon? Ngayon, di ba? Bukas? Bukas 15? Ngayon? Ngayon yun, di ba? Roy, maulan pa. Paano to? Paano si James manonood nito? Practice na pa naman kung paano makipagtulakan si James para makasingit sa gitna. Pero rain or shine yan. Tuloy-tuloy yan. Sa mga manonood, free naman yan. Magkaloob po sa inyo ng provincial government. Si Governor Amy Alvarez. Libre na mapapanood. Ito hong concert naman ng Sweet Note. Pero pa tayo nabangan maliban dyan. Parokya ni Edgar. Pau G! Mga millennials naman. Gen Z pala. Pau G! Lang, i-enjoy natin ito pong Paragatan Festival. Minsan lang naman ito eh, di ba? Sa mga gustong mamasyal sa Capitol, iba't ibang booth, nandod po ha. Pati na rin po yung peryahan. Talaga naman. Good morning. Oh, yung kainan. Ay, mga konting inuman pa pwede rin. Meron din dyan. Bantay naman eh. Diyan naman ang PNP. Yung mga provincial Capitol Guards nandyan din. Diba? Yung mga barangay officials nandyan din. Apat na barangay yan. Bangko Bangkaw, San Miguel, Milagrosa, Tanglaw, lalo na. Ang katuwang ho dito ho sa pagbabantay na seguridad sa Baragatan Festival. Pasya lang ho sa Capitol. Tuloy-tuloy yan. Marami pang mga ganap sa Baragatan Festival. 15 ng umaga. Okay na, board na dyan ha? Tawagan lang natin. Doon sa Uplan Linoy sa hintay na po kayo. Tanong ko kayo, baka mamaya marami pang report. Oh, kasi di pa okay yung panahon. Maulan-ulan na maambot pa. Ang hangin okay na rin, di ba? Wala na. Yung na lang Uplan Linis na lang hinihintay po namin. Yan po sa Barangay Bangkaw-Bangkaw para matanggal na yung malaking puno. Malinis na, masikaso na ho ng pamilya yung kanilang pumbahan. Para mapaayos ka agad at hindi na humaulanan. Kung ikaw ay naghahanap ng mga produkto ng Santos sa Ching's Drugstore, kung meron po yan sa inyo, pwede sa Sky Drugstore. La Medica Med Plus. Hinahanap ko yung listahan dito. Pero wala, baka naligpit eh.

Ito yung mga nagbebenta ng Santon product na mga pharmacy at drugstore. Kung sa Puerto Princesa, nandiyan po ang PharmaMed Drugstore. Yung pong CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Dennis PharmaCare, La Medica Pharmacy, PharmaStop, yung pong Edesa Andri Pharmacy, Sky Drugstore. Okay, makakabili rin kayo niyan. Yung PharmaStop, ganun din. Teka lang ha, mayroong emergency, saglit lang ito.

0: meron pang kailangan din sa barangay Bangkaw-Bangkaw din. Standby lang ha kasi nagpa-program tayo ngayon. 8:18 ng umaga. Kung may mga barangay pa ho ngayon na hindi pa pala tapos. Doon sa pamimigay ng rice subsidy. Okay. Nagsimula ho ito yung pamimigay ng ayuda ng national government. Hindi ho ito sa barangay, hindi ho sa city. Ito ho ay bigay ng national government. Oo. Maliit na porsyento lang yung napunta sa mga residente ng iba't ibang barangay. 5% pambihira ho. Yung pong total population ng Puerto Princesa nasa 320,000 more or less. Yung pong ano ha, residente ha. Pero yung pong bilang, pinaka-updated na ano yun, na census po ng ano, ng PSA. Pero nasa 16,000 lang yung pong mabibigyan at nabigyan. Yung ang barangay siksikan, di pa tapos eh. Kap, magandang umaga po, kaparangge.
1: Good morning, Sir Gerard. Good morning.
0: Opo, marami rin yatang hindi pa nakatanggap, Kap, sa inyo. Tuloy-tuloy pa yung pamimigay po ng barangay siksikan tungkol po dito sa rice subsidy na ipinamamahagi simula pa noong June 11.
1: Yes po. Actually, meron pang natitirang nasa 100 plus.
0: Okay, konti na lang din pala, mahigit 100.
1: Yes po, yes po.
0: Okay, sige. Tulad mo, may iba pang mga barangay rin na hindi natatapos kasi napakabagal ng sistema. Yung pong DILG, sumali rin sa listahan eh. Kap?
1: Opo, yun na nga po ang isa rin na inano ko doon sa mga kasama ko. Bakit ang bagal ng, ano, ng distribution?
0: Oo.
1: Samantalang complete naman sa listahan. So, ang nangyari pala, yung na-encode ang mga names doon sa list nila is mali, ang maraming mali.
0: Ang spelling.
1: Spelling, yung letter. So, nagkakaroon ulit ng panibagong certification na naman. Kaya medyo doon bumabagal.
0: Ayun, o. Oh. Sino ba nag... Pero yung binigay na listahan, nanggaling din mismo sa ano, di ba? Sa kanila mismo.
1: Yes po. Actually, may mga Xerox ID pa naman pinambibigay. Pero yun lang. Hindi maiwasan siguro nagkaroon ng error. Kaya yun, na inuulit na naman.
0: Sa nag-encode siguro yun, baka nagmamadali. Yung iba nga, sumaraga, nag-double R, isa lang yung R. Kaya, panibagong... Hindi, ang ginagawa doon, hingi sila ng certification na naman. Bago pipila na naman sila.
1: Opo, hingi ng certification, tapos yun, naantay naman lang ng ano, ng... wala naman kung kailan sila pwede ano. So actually nandoon din naman eh. Hindi naman nag-aalus eh.
0: Oo, tsaka ano, maliit yung listahan ng DILG, tapos nandoon na yung mga pangalan, isusulat mo pa uli yung mga pangalan, pipirma, ilalagay pa yung ibang detalye, so naging mabagal.
1: Yes po.
0: Maliit na bilang nilang yan eh. Ilan lang ngayon sa inyo dyan, Kap, sa siksikan?
1: Ang sa amin naman ay sa mga 1,200 plus eh.
0: Oo.
1: Hindi ko maano ang exact figures.
0: Kaya nga, 1,200 lang.
1: 1,100 plus.
0: 146,
1: I think. Ganon.
0: Nung unang araw po, anong oras kayo natapos, Kap? Nung unang araw?
1: Actually, inabot ng gabi. Mga siguro, mga 10 or ganon.
0: Kita mo na, inabot din talaga ng gabi. Pero ano, hindi pa natapos yun, Kap, ha? Di ba?
1: Hindi pa rin.
0: Nakakalati kayo noon?
1: Nakakalati. Sa kabagalan dahil nga doon sa mga mali-mali ang mga na-encode na mga pangalan.
0: Opo. Ngayon ay magpapatuloy pa rin kahit na Linggo?
1: Yes po. Mamayang hapon, mga 1 o'clock, magre-resume naman yung mga kasama namin doon.
0: Oo. Ano rong paliwanag ng iba? Bakit di nakuha kahapon?
1: Hindi ko nga po alam. Siguro yung baka yung iba nagtatrabaho busy or ano, kaya yun lang ang time nila.
0: Oo. Weekend, okay naman ito. Linggo, baka may oras na sila, pwede na nilang puntahan. Mamaya pa naman after lunch.
1: Mamayang hapon, baka po pwede puntahan na nila.
0: Para makuha na nila. Di ba, Kap?
1: Yes po.
0: Anong papaano nun? Sila pa rin ang tatanggap sa susunod na buwan, no?
1: Ayos po. Ang pagkaalam ko sila pa rin within 6 months yun eh.
0: Sunod-sunod na 6 na buwan, sila pa rin ang nasa listahan, sila pa rin po yung tatanggap.
1: yun ang pagkakaunawa ko, oo. Sir Gerald.
0: Inano na naman ito eh. Inapila rin na kung po pwede, iba yung tatanggap na naman sa sunod, iba na naman yung kasunod, pero hindi ho pinayagan eh. Ang nasa standard talaga nationwide ay kung sino lang yung nasa listahan, sila yung tatanggap sunod-sunod sa anim na buwan na magkakasunod. Di ba, Kap?
1: Yun na nga po eh. Kung sa akin sana, kung po pwede, iba na naman. Kasi sa amin, marami rin kaming mga indigent families eh.
0: Talaga lang, oh. Kasi ngayong iba nagtatampo rin, hindi na pasama sa listahan. Eh, ito naman, hindi naman pondo, hindi naman pera galing ng barangay. Tayo naman ay tumulong lang, Kap, di ba?
1: Yes, tumulong naman tayo. Nag-assess lang tayo kung paano may didistribute yung number nang ibinigay sa atin.
0: Oo. Oh. At ang pagpili ay, yung sabi, yung pinakamahirap. Yun ang dapat na nasa listahan, di ba?
1: Yes po. Yes, yun talaga pinakamahirap.
0: Kaya nga, may nasama ba, Kap, na miyembro ng Four Peace?
1: Merong napasama kaya isa rin yung sa mga naging problema, parang anim yata, pero parang magkakaroon yata ng replacement kasi ang Four Peace meron na rin rice subsidy.
0: Tama, opo. So hindi na yun, tinanggal sa listahan yun? O nakatanggap pa rin?
1: Hindi na siguro makakatanggap kasi ang sabi ng taga-DSWD, baka i-replace na lang sila.
0: Replace na lang. Sige, para mapunta na lang sa iba na po pwede rin at makatanggap din sana, di ba?
1: Yes po.
0: Okay, sige po. Kap, marami pong salamat sa pagkakataong ito. At least nalaman po ng mga kabarangay mo na schedule mamayang alauna pa ng hapon, Kap.
1: Yes po, yun lang ang aking panawagan sa hindi pa nakakuha ng kanilang rice. Baka pwede puntahan na nila mamayang hapon.
0: Thank you, Kap. Good morning po. Maulan ba dyan, Kap, sa inyo? Barangay Siksikan?
1: Actually, dito ako sa Nara ngayon dahil mag-attend ako, Sir Gerald, ng kasal ng pamangkin ni Mrs. Kaya nandito kami ngayon sa Nara. Medyo maulan dito, malakas ang ulan.
0: Okay, sige po. Bangkaw-bangkaw kasi meron ang nabagsakan ng puno eh. Kaya ako sabi ko, may monitoring team na merong report sa inyo. Wala pa naman, oh. Wala pang report?
1: Wala pa naman po. Wala pa naman po. Pero tatawag ako, mag-update ako doon sa aming barangay.
0: Malakas kanina yung hangin. Mga alas 5, 5:30, biglang hangin malakas. Kaya merong nabagsakan ng puno dito sa amin sa Bangkaw-Bangkaw. Pero doon sa inyo, hindi pa natin masabi. Wala namang report.
1: Wala pa naman po. Negative as of now.
0: Okay. Thank you, Kap. Salamat po.
1: Thank you, Sir Gerald. Magandang umaga.
0: Bullseye! Sa parangge ho ng Barangay Siksikan. Bullseye! Bullseye! Kinukumpirma na meron pa pong natitirang mahigit 100 na beneficiaryo nito pong rice subsidy ng national government. Bullseye! Bullseye! Na hindi pa nakakatanggap hanggang ngayon o hindi pa nila natatapos yung pong distribution. Bullseye! Bullseye! Ilang araw na, pangatlong araw na ito. Bullseye! Bullseye! Baka naman nasa biyahe, baka naman merong ginagawa, baka nga araw merong pasok, tapos ang bakanting araw ay Sabado at Linggo, di kaya Linggo. Bullseye! Bullseye! Kaya ngayon pa lang mapupuntahan. Huwag ngayong umaga ha. Ang sabi po ni Kaparangge ng Barangay Siksikan, Bullseye! Bullseye! Mamaya pang hapon. Siguro pagkatapos ninyong mananghalian, alauna ng hapon, pwede na ho kayong pumunta doon. Bullseye! Bullseye! Pwede na kayong pumila. Nandoon naman po yung CSWD, yung pong mga workers sa barangay na tutulong aalalay sa mahigit 100 dyan po sa Barangay Siksikan. Bullseye! Bullseye! Tigsa 10 kilong bigas matatanggap ng taong nasa listahan. Bullseye! Bullseye! At kung sino ka man na nasa listahan na nakatanggap nito pong 10 kilong bigas sa susunod na magkakasunod na mga buwan, simula ngayong June, July, hanggang matapos ito pong 6 na buwan sunod-sunod. Bullseye! Bullseye! Ikaw pa rin ang nasa listahan. Ikaw pa rin ang tatanggap. Sa'yo pa rin mapupunta ang 10 kilong bigas. Bullseye! Bullseye! Ang kapitbahay mo ay walang natanggap na kahit pareho kayong mahirap. Bullseye! Bullseye! Tayong magawa kasi panuntunan po ng national government. National government. Bullseye! Bullseye! Na yan lang ang slot na dapat sa inyo, mga taga-Puerto. 16,000 lang na pamilya. Bullseye! Bullseye! 16,000 lang na tao kahit na ang bilang ninyo ay nasa 320. Ang laki ng diferensya. Bullseye! Bullseye!
2: ay
0: 320 na tao, 320,000 sa Puerto Princesa. Tapos ang tatanggap, 16,000. Malit na porsyento lang, 5%.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Paano mo mapili yung mga tao, mga mahirap? Sabi na natin, kalahati, mga nasa 200 o 150 na lang. 150,000 na mga tao sa Puerto mahirap.
2: Bullseye! Bullseye!
0: O kung pipili pa tayo ng pinakamahirap dyan sa 150 na yan, sabi natin, mga nasa 70,000.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Di ba? Laki ng diferensya pa rin. 16,000 lang.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Paano may papaliwanag yon sa kapitbahay mo? Pambira! Pareho lang tayo na walang trabaho.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pareho lang naman yung estado ng buhay natin. Lima ang anak mo, lima rin ang akin. Tatlong high school, tatlo rin sa akin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Walang asawa si misis ko, wala rin asawa si misis mo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero bakit nakalista ka, ako hindi?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Ayun ang problema. Yung mga ganong klaseng tanong, paano mo ipaliwanag yan? National government. Eh hindi ka rin naman makakapagpaliwanag kasi nasa taas ka.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sino tatamaan yan? Yung city government.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Paano ipapaliwanag ng city government yun na nakatanggap? Eh pareho lang din naman sila ng estado ng kapitbahay niya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Dapat sana pinagbigyan ng national government na ngayong buwan 10 kilos sa'yo sa susunod si kumpare naman.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Si kumpare naman natatanggap para nakarotate. Para yung 16,000 na yun ay iba-iba.
2: Bullseye! Bullseye!
0: 6,000 kada buwan, iba-iba, kahit papaano masaya na rin.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Pero inilapit na ho yan sa taas. Ang sagot, hindi po pwede.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung ikaw lang ang nasa listahan simula ngayong buwan ng June, ikaw pa rin sa July, ikaw pa rin hanggang sa matapos ito.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Oo. Yun ang sabi. Kaswerte tuloy nung nasa listahan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya doon sa 120 na hindi pa nakakatanggap, tanggapin nyo na yan. Diyan po sa Barangay Siksikan, puntahan nyo na mamaya.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Diba, Ma'am Nelia Hines? Awad, mali po yan. Kawawa po yung mga dinabigyan. Dapat pag nabigay na sa susunod, iba naman para lahat makatikim. Yan ang malaking problema.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Opo eh. Kung ang mga barangay official lang po ang tatanungin, kami, na mga barangay official, kahit si Kaparangay kanina, ang tama talaga at ang dapat ay iba-iba naman kasi kulang at kunti lang naman yan eh.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kung kami lang tatanungin, gusto namin lahat na mga kabarangay, simula sa mahirap hanggang sa mayroong kaya, kumakain yan ng bigas. Ay, bigas kanin pala.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Sabi na nga ngailangan din yan, di ba? Yan ang sana eh, para lahat mabigyan, lahat makatikim.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Mali ng national government dahil yung listahan, yun at yun pa rin. Kaya national government ang mali doon.
2: Bullseye! Bullseye!
0: So, sila, yung sa taas, yung national government, yung pong mali. Kasi hindi nila inikot eh. Ilan lang ang makakatanggap, sila at sila pa rin. Kawawa naman. Yung mga hindi nakatanggap na mga mahihirap din.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning po, Sir Gerald. Saan po ba location nyo sa Puerto? Andyan po kasi yung anak ko. Ipapakuha ko po yung pong Santon Coffee Mix na panalo na namin nakaraan. Norba Alio din po ito ng Rizal. Thanks.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Kay Ma'am Norba, ang address po ay Barangay Puerto Princesa, Barangay San Pedro.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Libis Road at Adoration Road.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Punta ka ho ng, pag nasa Puerto ka na, punta ka po ng Barangay San Pedro.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hanapin mo yung Shell gas station ng Barangay San Pedro. Yan po yung Libis Road.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Rumbuhin mo yan, yung pong Libis Road na yan. Lagpasan mo yung Poncinillion Resort.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Yan. Tapos makikita mo yung malaking tarpaulin ng XFM Palawan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Adoration Road yan. Pasukin nyo lang po yan. Tapos yun na, makikita nyo na yung XFM Palawan.
2: Bullseye! Bullseye!
0: At pasok lang po kayo sa loob. May nag-abang na guard si X.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Konting kaho lang ng konti, sabi niya, welcome, tuloy po kayo.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Tapos pwede niyo nang makuha ang inyo pong paprime yung Santon Coffee Mix.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Well, pasuyo naman sa Barangay San Miguel kung saan, kailan yung rice subsidy, kasi pagkakalam ko nasa 200 plus ang hindi pa nakakakuha. Isa kasi ako sa nag-validate noong pong 11.
2: Bullseye!
0: Oh, sige, mamaya tatawagan namin si Cap Russell para malaman natin kung saan na yung pong rice subsidy distribution para ho sa 200 plus pa. Mandami pa pala sa Barangay San Miguel. 200 plus pa.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Hindi mo pa ba natatanggap yung bigas mo, Ariel Yayin Arsaga?
2: Bullseye! Bullseye!
0: Wala pa? Sige, tatawagan natin mamaya. Oras! 8:34 ng umaga.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Magbabalik po si Bullseye makalipas lang po ang ilang paalala.
2: Bullseye! Bullseye!
3: Osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Mga Paragoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Sa pabagong-bagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puso.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
17: Premium D3 Coffee Mix.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
19: Santon Gold Coffee Mix.
15: Olympics.
18: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santong Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang. At may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santong Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
15: Santong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
15: Santong Gold Coffee Mix.
20: XFM.
21: XFM.
15: Sister Pain.
22: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
15: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
23: If symptoms persist, consult your doctor.
15: Santo Plus Gold.
24: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang nakasakit. Pero pag take ko ng Santo Plus Gold sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
15: Santo Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santo Plus Gold.
25: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
26: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
15: Mag-Vision X Plus ka.
27: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Softgel Capsule.
27: Vision X Plus Softgel Capsule.
15: Mabibili sa mga butika.
28: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
29: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
28: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
30: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
31: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
32: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Santong Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Santong Vitamin C. Kasi Sam, 25
33: years. Santong Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
34: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
35: Mabibili sa mga butika.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
15: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
36: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
15: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
37: Ang kape ko,
0: Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix.
0: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
1: Premium D3 Coffee Mix.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
3: Supple Plus Gold.
4: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-Gold Serve. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
5: Santon Plus Coffee Mix.

0: balik tayo sa Balaton Tour ng Bullseye!
1: Bullseye!
0: Gerald Gales pa rin po ang inyong kasama.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Hanggang ngayon po, alas 9 ng umaga. Pilipinis na lang, mag alas 9 na po.
1: Bullseye!
0: At pagkatapos nun, abangan nyo po ang Balaton Tour ng Tony, Konsihal Jerry Abad.
1: Bullseye!

0: Bullseye.
1: Ito, tag-ulan na naman eh. Siyempre, dami na namang mga...
0: Bullseye! Bullseye!
1: Reklamo na matatanggap gawa ng meron na namang mga babahaing lugar.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Haba pa naman ang taginit, di ba? Sana sa taginit na yun ay nakapaghanda na yung ating mga kababayan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Para sa paparating na tagbaha, tag-ulan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oo, kasi pagka ganitong panahon... Bambira, meron at meron talaga. May mga lugar na mabababa na talagang inaabot ng tubig baha.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Alalay ha sa mga barangay officials natin na makita at malaman kaagad yung pong aksyon na gagawin.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sa mga barabarado mga kanal, kailangan mahalinis na yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nakadaloy na maayos yung pong mga tubig baha.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na hindi naabutin at pasukin pa yung mga bahay-bahay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ito delikado rin, no? Doon po sa papunta kina paring Roy Alcantara sa may unahalan po ng barangay Santa Monica.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Magbagal ho kayo dyan, ha? Pagka natapat kayo sa kalsada na ito, papunta po ng barangay Siksikan sa may unahalan po ng tulay, bago makarating ng tulay.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ayan, oh, meron pong video dito. At makikita natin yung pong mga putik, yung pong lupa na inanod po ng tubig.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Napunta na sa kalsada.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Nadaanan po ng XFM.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Mababa ho kasi yung kalsada doon po sa mataas na lupa. Ngayon, nung umulan kanina, yung pong putik, yung pong lupa, nadala sa kalsada.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Huwag pakampante ha, baka yung mga motor, mabibilis yung patakbo ninyo, baka humadulas kayo dyan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ilang beses na rin po nagkaroon ng aksidente dyan sa lugar na yan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Baga lang ho, pagka natapat kayo dyan, maputik, madulas.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Eh, baka ho, maging sanhiyan ng aksidente, madisgrasya ho kayo, lalo na sa mga nakamotor.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Dyan lang po yan, sa may Santa Monica. Papunta na sa tulay yan eh, ng barangay Siksikan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tapos yung daan papunta doon sa kabila, gawing kaliwa, papunta ng Makinlihil.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Na paring Roy Alcantara, natatagos din yan daan papunta ng Baker's Hill.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Oo, yung daan na yan, Mitra Road muna pala bago Baker's Hill.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tagusan yan eh, daanan yan papunta doon eh. Mataas yung pong mga yung lupa na yan dyan, marami mga bahay na rin dyan sa looban eh, mataas po yun kumpara ho sa kalsada.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Wala pa kasing drainage dyan sa ano na yan eh, sa may kalsada na yan dyan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Kaya doon sa pagbuhos ng ulan, nadama yung pong tubig papunta ho doon sa kalsada, yan ngayon ang problema.
0: Bullseye!
1: DPWH, baka mayroong clearing team tayo na makaikot ngayon. Madaanan nyo po ito, ha?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Ang nagmimaintain po kasi niyan ay DPWH, 3rd District Engineering Office.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tatanggalin yan, papalahin yan para ho, pwede nga mabugahan niya ng tubig.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Papalahin yan, tatanggalin po yung putik o yung pong mga lupa, pati mga maliliit na mga graba-graba.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Para ho makadaan ng maayos yung pong mga sasakyan, yung mga motor na pwede hong ma-aksidente.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Sanhi ho yan ng pag-ulan. Simpleng ulan lang yung kanina, ha?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Simpleng ulan pero malakas po na hangin.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Apekto ho doon sa mga baon na yung sa barangay Bangkaw-Bangkaw, bahay, tatlo ha, nabagsakan ng puno. Ay, dalawa lang pala. Yung isa pala, kunti lang yung damage.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Tapos ito naman, wala pa namang report na merong na-slide o nabangga na aksidente. Wala pa. Ano pa lang ito? Pinapakita pa lang namin yung epekto nung pong pag-ulan kanina.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Pero yan, binabaha talaga yan dyan. Oo. Oh, ilang beses na rin po nangyari na binaha yung lugar na yan. Mas mababa po kasi pagka papunta ko kayo ng barangay Siksikan, natapat po kayo dito sa kalsada na ito, yung pong gawing kaliwa, yan, mababa po yan. May bahay, na po pwede rin pong pasukin ng tubig baha pagka lumakas pa ng lumakas yung pong ulan.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Yung ang dito sa may San Pedro National Highway, yung ginagawa, wala pa, hindi pa nagagawa ng engineering office naman ng city. Di ba, mayroon pang bakante dyan na dalawang linya na may tapat lang po ng...
0: Bullseye! Bullseye!
1: Malapit lang dyan po sa may Coliseum banda.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Malapit lang din dyan sa may McDo. Di ba, hindi pa natatapos yan?
0: Bullseye! Bullseye!
1: Paliwanag dyan po yung kontraktor.

0: eh, kasi hindi pa nila matapos, gawa nang hindi pa nalalatag sa loob yung pinakamalalim na, na ano na drainage box culvert, yun pa inilalagay ng engineering office.
1: Bullseye.
0: Kaya meron pang bungal, bungi. Meron pang hindi nasisemento, dalawang linya pa yan sa may San Pedro National Highway.
1: Bullseye.
0: Mabilis naman ang nagawa yan eh. Yung pong four lanes na yan ng kontraktor. Ang ginagawa na lang kayo niyan, yung gilid na lang.
1: Bullseye.
0: Diba? Kinukonnect na lang yung pong pinakagilid dulo ng kalsada. Doon po sa mga property, mga establishment.
1: Bullseye.
0: Doon na lang, tapos matatapos na rin yan.
1: Bullseye.
0: Iba na sa dalawang linya na yon na hindi pa nasisemento.
1: Bullseye.
0: Sana mapuntahan din po nung city engineering at makita yung magiging kasunod na problema niyan. Pagka hindi pa rin na-connect yan, babaha pa rin yan.
1: Bullseye.
0: Tagulan na ito, kilos na ho, kilos na.
1: Bullseye.
0: Mga naghahanap po ng Canton product, o dyan ka po sa Batanasan, yung pharmacy, nagbebenta po ng mga produkto ng Canton, Twin Zone Pharmacy, Elena Pharmacy, Kenres Pharmacy, yung pong health, Hines Pharmacy, o Hines Drugstore, ganun din po, nagbebenta rin po niya. Sa Nara, merong Ching's Drugstore, the Generic Pharmacy. Sa Espanyola, merong Espanyola Butika Presya. Merong Butika Medplus. Merong Brill Pharmacy. Tatlo po yan ha, sa Espanyola. Nagbebenta po ng Canton product. Sa Quezon naman, merong Quezon The Generic Pharmacy. Merong Santan Drug House. Sa Rizal, merong Rizal Agunton Pharmacy. Sa Borlan naman, merong Borlan Pariñas Pharmacy. Taytay, merong Pest Drug Store, PES Drug Store. Pharmamed, meron din sa Port Barton.
1: Bullseye.
0: Sa San Vicente, merong Welperos Pharmacy, merong Pharmarich, meron The Generic Pharmacy.
1: Bullseye.
0: Rojas, merong Rojas, RSM, merong Olim Drug House, merong Roxcombe. Rojas yan ha. Rocks Point Risk Med Shop. Meron Socrates Pharmacy. Meron Pet Care Pharmacy. Breed Pharmacy. Nakuyo, meron Greater Lane Drug Store.
1: Bullseye.
0: Puerto Princesa Pharmalife. Meron Palawan Drug Store. Meron Best Life Pharmacy. Medsay Pharmacy. Western Pharmacy. Erica Drug Store. St. Teresa Drug Store. Nature's Medic. Ridley Pharmacy, Nurse Care Pharmacy, Kids Drug Store, Eye Drug Store.
1: Bullseye!
0: Ibang minuto na lang, paalas 9 na ho ng umaga.
1: Bullseye!
0: Salamat mga kababayan sa inyo pong panonood. Oo nga eh.
1: Bullseye!
0: Sa palatuntunang Bullseye, ngayon pong araw ng Linggo. June 14, 2026.
1: Bullseye!
0: Axel Bonobaredes, James Nava,
1: Bullseye!
0: Terence Mingcoy, mga partner natin sa bahaging teknika.
1: Bullseye!
0: Siyempre, sa ngalan po ni Station Manager Galo Villarosa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Katropang Gerald, kailangan ba ng clearing ng mga sanga dito po sa atin sa Arawal Extension para mapasama sa ayon sa amin malapit sa White Hands Cafe. Papunta yung ano, papunta ho sa barangay Bangkaw-Bangkaw yung ano, yung plan. Sikasuin po yung puno na nabagsakan. Mayroon pong schedule din dyan. Meron na rin po tayong request sa kanila. Oo, i-clear yung pong mga nasa kalsada ng mga kahoy. Yung ngayon ay emergency. Kailangan natanggal yung pong puno. Yun ay yung priority po ng plan.
1: Okay,
0: sige. Maraming salamat mga kababayan. Ang inyo pong lingkod, God Gerald Gales. Magandang umaga sa inyong lahat.

0: Bakit? Ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sistapain. Mabisa talaga. Kaya okay na siya.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Supple Plus Gold.
2: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supple Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix. Ako si

0: Grabe na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Daligdig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na, na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
13: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
13: sa sakit ng katawan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na cups ato araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
18: XFM.
13: Sister Pain.
19: Ako po si Joan ng Santiago City. Meron akong chronic back pain 2 years na ito. Lagi po sasalamat ko sa Sister Pain dahil tatlong take ko lang tuloy na wala ang pain. Sister Pain, the best.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Santon Plus Gold.
5: Ako si Weng, gal ko na ang iniinday yung sakit ng likod ko. Talagang takasa. Pero pag take ko ng Santon Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling,
15: na husay. Santon Plus Gold.
20: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. At timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
21: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag.
22: Mag-Vision X Plus ka.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
23: Vision X Plus. Softgel Capsule.
22: Vision X Plus. Softgel Capsule.
24: Mabibili sa mga butika.
25: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
26: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
25: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
28: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
29: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C. Kasi Sansom 25 years.
30: Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
31: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
32: Sakit ng katawan?
33: Mag Santon Plus
32: Herbal Oil.
34: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
32: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
33: Santon Plus
32: Herbal Oil.
35: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix.
36: Premium D3 Coffee Mix.
35: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
36: Premium D3 Coffee Mix.
27: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot. Sa
28: Sample Plus Gold.
29: Ako si siya. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon, kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
28: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
33: Santon Plus Coffee Mix.

0: Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
0: Sister Payne.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Payne lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Payne.
0: Sister Payne. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Payne. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
0: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
0: At sa lasa,
3: kape-kape,
0: panalo ka dito.
3: Ayan, subukan nyo.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
4: XFM.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstore.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
17: Oras mga kaibigan, ganap na pong alas 9:10 ng umaga.
18: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat, ang inyong kaibigan sa konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry

0: panahon na.
1: Okay mga kaibigan, magandang umaga po, lungsod ng Puerto Princesa sa buong lalawigan ng Palawan at sa lahat po ng naaabot ng ating pong signal. Ang oras po natin ganap na pong alas 9:15 ng umaga mga kaibigan. Ako po ang inyong isa sa mga makakasama ngayon pong araw ng Linggo, June 14, 2026 mga kaibigan, ang inyong kaibigan Jerry Abad. Tayo ho'y magkakasama hanggang ganap na alas 10 ng umaga mga kaibigan para maghatid ng iba't ibang impormasyon sa ating humakababayan dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. At mamaya-maya lamang, nalit lang ng kaunti yung pong ating pong kasama. At mamaya ho ay darating din no si kasamang Lyle Corona para ho sa iba't ibang mga impormasyon na ating pong tatalakayin ngayong pong araw ng Linggo mga kaibigan. Maraming mga aktibidad ang lungsod at lalawigan ng Palawan mga kaibigan no, may kinalaman sa Baragatan Festival at medyo inulan tayo ngayong umagang ito. Kasamang Rins, kasamang James no, sa ating pong bahaging technical. Pero ganun pa man, medyo maganda ho dahil tumila na yung pong malakas na pagbuhos ng ulan kanina at medyo mayroon ding hangin no, na kasabay. Kaya medyo sabi nga ni kasamang Gerald kanina ay mayroong puno ng kahoy na bumagsak no sa isang bahay dito sa may bahagi ng sa bahagi ng Barangay Bangkaw-Bangkaw ba yan, Gerald no? Yun. At ingat ho sa ating pong mga kababayan sa lungsod ng Puerto Princesa sa lalawigan ng Palawan na rin dahil ang dami hong mga ano ngayon na hindi natin sasama ng panahon. Kailangan natin talagang mag-ingat sa ating pong mga dapat na gawin no ngayon pong mga oras na ito mga kaibigan no, sa ibang bahagi ng ating pong lalawigan alam natin mayroon din pong panakanakang pagbuhos ng ulan at minsan nga masama ang ating pong panahon mga kaibigan. So syempre tayo ho ay maghahatid pa rin ng iba't ibang mga kaganapan sa ating pong tanggapan mismo ng opisina ng ating pong sanggunian panlungsod no sa inyong lingkod mga kaibigan dahil sa ating pong mga ginagawang mga pagpapasa no ng mga resolution ordinansa sa lungsod ng Puerto Princesa. Pero nitong nakaraang araw lamang noong araw ng kalayaan, tayo ay magkakasama no? Diyan sa ating pong Rizal Park no? Para po ipaggunita yung ating pong kasarinlan. No? Araw ng kalayaan ng ating pong bansa, mga kaibigan. Okay? At siyempre pa, pabatiin natin yung ating pong kasama at sparring partner, kaibigan natin si yung aming pong dating presidente ng Palawan Priest Club dito po sa lungsod ng Talawigan ng Palawan, si kasamang kaibigang Lyle Corona. Good morning, partner.
2: Good morning. At magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga tagapakinig na talagang maaga pa ay bising-bising ng marami ano kasi katulad nito ako na tukahan din ng maraming trabaho kasi yung ating pong mga kasamahan sa PCL ano sa Palawan Councilors League na kasamahan din po ni kasamang Jerry Abad sila naman ay dito sa City Councilors League ano ng PCL.
1: Oo,
2: na ang presidente ay si Attorney Bong Dilig.
1: Sa city yan.
2: Oh, sa city.
1: Oo, sa city.
2: At sa probinsya naman ay yung SB galing sa Kuyo, ano, si Councilor Jake Tan.
1: Jake Tan.
2: Oh, at sila ay maraming activity. At isa dito ay nakuha nila akong ano, magsasalita, ano? Doon sa kanilang
1: isa ka sa mga magiging guest speaker nila doon.
2: Oh. Sa kanilang training seminar on strengthening food security
1: wow.
2: through sustainable agriculture and aquatic resource mm-hmm. management.
1: Ayan. Good morning ha, sa lahat ng mga mambabatas natin sa iba't ibang munisipyo mm-hmm. sa lalawigan ng Palawan.
2: At kagaya nga ng kunikwento mo kanina, ay nandito sila sa Puerto Princesa.
1: Oo.
2: At ramdam na ramdam nila ano yung pag-welcome ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po ng city government sa panguna ni Mayor Lucilo Byron ng sangguniang panlungsod. At nakita ko yung picture niyo ni ano eh ano ng mga local officials natin nila governor
1: si Congressman Alvarez
2: Jose Alvarez ano GSA at ang ganda
1: sumabay sa lakad namin
2: sumabay sa lakad niyo eh nakita ko yung picture doon eh talagang ang ganda ng lakad niyo no parang I shall return ni MacArthur ano ayun at yung marami po nating mga kababayan ay natutuwa dito po sa sa gesture ng city government ng Puerto Princesa kasi ngayon nila naramdaman ng mainit ano yung pagtutulungan yung unity simula nga nung umaga nung Biyernes ano na madaling araw pa lang magkasama na si Mayor Cecil Byron at saka si Governor Amy Alvarez doon sa Rizal Park at nandoon din po lahat ng ating mga sangguniang panlungsod members si Vice Jimbo Maristela nandoon din at yung mga miyembro po ng sangguniang panlalawigan ano ng lalawigan ng Palawan. At pagkatapos nun, diretso agad kayo, pulubarong pa, ano?
1: Kaya nga nung habang nagpaparid tayo, galing doon sa Rizal Park.
2: Rizal Park.
1: Oo, sabi namin, yung mga kasama kong konsihal, konsihal Luis Marcaida, nandun si konsihal Patrick Hagidorn, konsihal Matthew Mendoza, konsihal Gilaw, si Escape Federation, no Cardinal Aquino si ABC President Ladi Gimang aba nag-uusap kami sabi namin mukhang magiging parang ano tayo dito para tayong security para PSP nakasuot kami ng barong pulo barong tapos yung sinusundan namin sila Governor Amy Alvarez na mga nakasuot na ng pang baragatan talaga so pero ganun pa man siyempre tayo po'y nakikiisa no sa Baragatan Festival ng pamahalaang panlalawigan ang lungsod ng Puerto Princesa ay nandyan no, sa pangungunan ni Mayor Lucilo Rodriguez Byron. Ito yung parang first time ko lang ha, nakasama sa na yung city government nakiisa.
2: No,
1: sa parada ng ating pong Baragatan Festival. At hindi lang yan, dahil yung mga activity no ng pamahalaang panlalawigan kaibigang Lyle, dati-rati, Kapitolyo lang eh.
2: Oo, nandun lang.
1: Diyan lang talaga umiikot yung mga activities, di ba? Pero ngayon, nakinabang lahat, buong Puerto Princesa, no? Dahil yung mga big event ng pamahalaang panlalawigan, ginaganap sa ating pong
2: Sports Complex.
1: Oh, nandoon. No? Yung ating pong Ramon B. Mitra Sports Complex.
2: Sports Complex.
1: So, doon ginaganap itong mga big event ng ating pong Baragatan Festival.
2: Oh, malaking bagay ito kasi alam mo lahat halos ng empleyado pati mga delegasyon ano ng iba't ibang munisipyo ay nandito sa Puerto Princesa ngayon At kita mo naman ano, talagang matindi yung gabi-gabing mga palabas ng mga artista. Sabi ko ito si kasama mga Jerry Abad, mukhang mapipilitan sila ngayon kapag may mga activity na rin yung Puerto Princesa. Halimbawa mga programa diyan. Baka gabi-gabi rin, puro artista ang ating makikita. No?
1: Okay.
2: Kaya yung ating mga kababayan din dito sa Puerto Princesa ay natutuwa rin kasi siyempre nandito na sila at kung manunood naman sila, magiging komportable doon sa Ramon Mitra Sports Complex.
1: Actually, marami naghahanap sa atin ng ticket dyan. Sabi naman natin, libre yun.
2: Libre yun.
1: Libre yan, handog ng pamalaang panlalawigan. Kaya pagkakataon na nila, para pumunta roon. No? Mm-hmm. Kaya lang, siyempre, first cup, paunahan doon sa mga
2: maupuan.
1: Gusto mong kakaroon ng magandang pwesto doon para makapanood ka ng maayos. Mm-hmm. Okay? So, puntahan mo na natin yung ating mga balita naman, Lyle.
2: Okay.
0: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo, at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang Kaibigan Mo, Konsehal Jerry Abad. Kasama si Konsehal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.
2: At sa ating mga balita, Konsehal Jerry Abad, ipinagmamalaki ang pagkakanumina ng Barangay Babuyan sa Regional Search for Outstanding Barangay Nutrition Council. Ipinahayag ni Puerto Princesa City Councilor Jerry C. Abad, Chairman ng Committee on Health ng Sangguniang Panlungsod, ang kanyang pagmamalaki sa pagkakapili ng Barangay Babuyan bilang kinatawan ng lungsod sa Regional Search for Outstanding Barangay Nutrition Council ng National Nutrition Council, NNC Mimaropa. Ayon kay Abad, ang pagkakabilang ng Barangay Babuyan sa mga sinusuri para sa prestigyosong pagkilala ay patunay ng mahusay na pagpapatupad ng mga programang pangnutrisyon sa komunidad at ng sama-samang pagsisikap ng mga opisyal ng barangay, mga nutrition worker at mga mamamayan. Dumaan kamakailan sa masusing pagsusuri ng Regional Nutrition Evaluation Team ng NNC Mimaropa ang mga programang pangnutrisyon ng lungsod sa ilalim ng Monitoring and Evaluation na Local Level Plan Implementation Protocol o MELFI Pro para sa taong 2025. Bukod sa Barangay Babuyan na nominado para sa Outstanding Barangay Nutrition Council, kinatawan din ng barangay sina Aldwin Manalon para sa Outstanding Barangay Nutrition Scholar at Renilyn Villesa para sa Outstanding City Nutrition Program Coordinator. Samantala, natutuwa si Konsehal Jerry Abad sa pag-deploy ng PSU, School of Medicine Interns, sa mga satellite clinic ng Puerto Princesa. Ipinahayag ni Puerto Princesa City Councilor Jerry Abad, Chairman ng Committee on Health, ng Sangguniang Panlungsod ang kanyang kasiyahan sa nalalapit na pag-deploy ng mga mag-aaral ng Palawan State University School of Medicine sa mga satellite clinic ng lungsod bilang bahagi ng kanilang Community Medicine Internship Program. Ayon kay Abad, malaking tulong sa sektor ng kalusugan ng Puerto Princesa ang programang ito dahil bukod sa nadaragdagan ang mga katuwang ng mga health workers sa komunidad, nagkakaroon din ang pagkakataon ng mga future doctors na makaranas ng aktual na paglilingkod sa mamamayan. Ang pahayag ng konsehal ay kasunod ng courtesy call nina PSU School of Medicine Dean Dr. Ronnie V. Mayo, Associate Dean Dr. Emery Dimihilio, at Head of Basic Sciences Dr. Jesus Nigos kay Mayor Lucilo Bayron noong Hunyo 11, kung saan tinalakay ang mga posibleng pagtutulungan sa pagitan ng pamahalang palungsod at ng paaralan para sa pagpapalakas ng serbisyong pangkalusugan at edukasyong medikal. Sa ilalim ng Community Medicine Rotation Program, 15 medical students ang magsisimula ng kanilang internship sa Hunyo 15 at ilalagay sa 4 na enhanced satellite clinics sa Macarascas, San Rafael, Napsan at Luz Biminda, gayon din sa Mangingisda Satellite Clinic. Dagdag pa ni Consihal Abad, mahalagang maipagpatuloy ang mga ganitong programa upang mas mapalakas ang preventive healthcare, health education at maagang pagtugon sa mga pangailangang medikal ng mga residente, lalo na sa mga komunidad na malayo sa sentrong lungsod. Samantala, nai-report na sa kapulungan ang ordinansa sa pagpapangalan ng Northwest Road bilang Edward S. Hagedorn Road. Formal nang nai-report sa kapulungan ng Sangguniang Palungsod ng Puerto Princesa ang panukalang ordinansa na magpapangalan sa Northwest Road bilang Edward S. Hagedorn Road bilang pagkilala sa mahalagang ambag ng yumaong dating punong lungsod at kongresista sa pag-unlad ng lungsod, partikular sa pagsusulong ng Puerto Princesa Underground River bilang isa sa mga pangunahing destinasyon na pangturismo sa buong mundo. Ang ordinansa ay inakda ni Consihal Luis Imarcaida, Consihal Jerry Abad at Consihal Matthew Mendoza na at sumasailalim ito sa public hearing na dinaluhan ng mga opisyal at residente ng mga barangay Bahile, Buena Vista, Cabayugan, Macarascas at Tagabinet. Ayon kina Consihal Abad at Imarcaida, nararapat lamang na kilalanin at parangalan ang mga naiambag ni dating Mayor Edward S. Hagedorn sa Puerto Princesa, lalo na sa matagumpay na pagsusulong at pagpapakilala ng Puerto Princesa Subterranean River National Park sa pandaigdigang komunidad. Samantala, nagsagawa ng consultative meeting para sa mga hog raiser at poultry owners sa Barangay Bakungan sa pangunguna ng BPLO o Business Permit and Licensing Office sa ilalim ni Madam Tess Vicente Rodriguez kasama sina Consihal Jerry Abad at Consihal Luis Imarcaida III. Tinalakay sa pagpupulong ang mga kinakailangang permit, regulasyon at mga oportunidad upang higit pang mapaunlad ang pag-alaga ng baboy at manok bilang mapagkakakitaang kabuhayan ng mga residente. Ayon kay Consihal Jerry Abad, mahalaga ang ganitong mga konsultasyon upang mabigyan ng sapat na kaalaman at gabay ang mga mamamayan na nais pumasok o palawakin ang kanilang livestock at poultry ventures. Samantala, nagsagawa ng pagpupulong ang Committee on Transportation ng Sangguniang Panlungsod nitong Hunyo 10 upang talakayin ang iba't ibang usapin na may kaugnayan sa transportasyon at kapakanan ng mga mananakay at transport operators sa lungsod. Pinangunahan ni Consihal G. Lau, Chairperson ng Committee on Transportation, ang nasabing committee meeting kasama ang Vice Person na si Jerry Abad at iba pang mga miyembro ng konseho at mga kinatawan ng mga ahensyang may kaugnayan sa transportasyon. Antabayanan ang ibang detalye ng balitang ito sa kabuuan ng palatuntunang kaibigan mo, Consihal Jerry Abad, dito po sa 104.7 XFM Palawan ngayong araw na ito. At yan ang ating mga balita dito po sa ating palatuntunang kaibigan mo, Consihal Jerry Abad.
0: Programang handang maghatid ng balita, impormasyon, serbisyo at tunay na malasakit para sa bawat mamamayan. Magbibigay linaw sa mga balita at usaping panlunsod. Maglalapit ng boses ng taong bayan sa konseho at magpapakita ng mga konkretong aksyon para sa kapakanan ng lahat. Ito ang kaibigan mo, Consihal Jerry Abad. Kasama si Consihal Jerry Abad, ang inyong lingkod bayan na patuloy na kumikilos, nakikinig at nagsusulong ng mga programa para sa mamamayan ng Puerto Princesa. Kaibigan mo, Consihal Jerry Abad. Sa bawat pangyayari, may aral. Sa bawat hamon, may pananaw. Panahon na para pakinggan ang personal reflections, inspirasyon at saloobin ni Konsehal Jerry Abad tungkol sa mga kaganapan sa konseho at sa ating lungsod. Ito ang Jerry Abad Moment. Jerry Abad
1: Moment. Alright, mga kaibigan, batay ho doon sa mga ibinalita ng ating pong kaibigang Lyle Coronia. Tama po yun, dami hong mga naganap itong nakaraang linggo kasamang Lyle, no? At isa na dyan yung pong pagpupugay natin sa Barangay Babuyan kasi sila yung binigyan ng pagkakatalagang sa pamamagitan ng nutritions, no? Sila yung binigyan ng para irepresenta, no, yung ating pong lungsod ng Puerto Princesa.
2: Malaking karangalan 'yan dahil alam mo mahirap na makalusot lalo na sa national competition yung isang barangay lang na maliit, ano. At kaya pala nung mga nakarang araw parang pinaunahan mo na sila ng regalo. Binigyan mo sila ng printer, yung mga taga-barangay Babuyan.
1: Yan ang request ng mga workers doon, mga health workers natin sa Barangay Bakungan. Siguro na nagamit din nila yon dahil yung mga pagsasagawa ng mga
2: report
1: documents, no? Documents nila to prepare para doon sa kanilang evaluations na gagawin. Congratulations, no, sa Barangay Bakungan. At the same time, yung binabanggit mo nga na isa sa mga ordinansa, no, na ginawa namin ni Konsehal Luis Margaida, kasama rin si Konsehal Macho Mendoza, yan po ay pumasa na, no, sa ating pong plenary, no. Nung nakaraan po ay pinag-uusapan pa lang sa komite, ito po ay inireport na sa plenary at wala naman hong question, no, yung ating pong mga kasama sa sangguniang panlungsod, no. Pagkos, ito po ay magiging isang ganap na ordinansa. At kung tayo po ay gagawi ng underground river galing ho dyan sa Barangay Bahili patungo ng Kabayugan, mayroon na hong pangalan yung pong ating pong
2: kalsada
1: dyan, no? Tatawagin na po yung Edward S. Hagedorn Road, no? Yung pong lugar na yan, patungo po yan doon sa may bahagi ng Kabayugan, no, Barangay Kabayugan. Yun yung pinakahuli, no. At parang madali ring ma-recall, matatandaan dahil underground river ang pupuntahan mo, Pag underground river, ibig sabihin isa sa mga nagpakilala yung dating alkalde natin at dati nating congressman, Edward Hagedorn, no. So kaya medyo maganda din po yung naging pagsusuri, no, kung bakit yun yung naisip natin na bigyan, no, ng pangalan yung lugar na yan. Okay?
2: Oh, actually marami namang nagawa yung ating dating Mayor Edward Hagedorn, no, pero dahil po malaki talaga yung kanyang naging papel upang makilala po yung underground river sa buong mundo, yung kanyang liderato po at dedikasyon sa pagsusulong ng turismo at pangalaga sa kalikasan yung naging daan, ano, upang maging isa sa pangunahing simbolo ng Puerto Princesa at ng buong Palawan, itong underground river.
1: Actually, pati yung pinangalan din sa kanya yan, yung Coliseum.
2: Coliseum.
1: Edward S. Hagedorn Coliseum. So, sa kanya rin ibinigay yung pangalan dyan dahil nga sa isa rin sa mga trademark, no, ni dating mayor at dating congressman, Edward Hagedorn. Okay? So, yan po, no, ilan doon sa mga nangyari at yung kaninang binalita mo din na may kinalaman doon sa Barangay
2: Bakungan. Pumunta kayo doon, ano? Nagkaroon kayo ng meeting.
1: Alam mo naman, pagka ganyan at kailangan ng konsultasyon, isa sa mga pinag-uusapan doon ay yung mga livestock natin nandun, nag-aalaga ng mga baboy, nag-aalaga ng mga manok, no, poultry nandyan. At ilan yan sa mga controversial nitong mga nakaraan, na pinag-uusapan doon, na nagsagawa rin tayo ng committee meeting, tayo yung nag-lead, no, ng committee, kinokonsulta itong mga ibang nag-aalaga ng mga baboyan natin doon sa Barangay Bakungan dahil nga sa may mga kailangang sunding mga rules and regulations no, para maging lehitimo yung inyong pag-aalaga, kailangan mo talagang kumuha ng mga kaukulang mga dokumento, no? Kailangan mo nang magkuha ng mga permit, no, para diyan. So may mga ilan kasi doon na medyo marami yung inaalagaan nilang mga baboy. At siyempre, nagkukos din yan ng problema sa health. Kumbaga, pag hindi naging maayos yung pag-aalaga natin. At the same time, pati yung mga poultry nila doon, no, sa Barangay Bakungan. So, yung mga yon ay ang orientations na ginawa ng ating pong BPLO sa pangunguna ni Ma'am Tess Rodriguez, eh, para bigyan sila ng idea kung paano yung pag-secure, no, ng mga permits, permit, no, paano nila gagawin yun. At the same time, yung saan ba talaga dapat lang pwedeng mag-alaga yun, ng mga ganong hayop, no, para hindi naman maka-apekto sa ating pong mga
2: kapitbahay,
1: sa environment in particular. No, kailangan maging maayos yung pong pag-aalaga. Yun po yung ginawang orientations doon. So, hopefully, nagkaroon naman sa ending, no, naging maayos naman kasama natin si Kapitan Golberto Manaig at yung ilan pong mga barangay officials ng Barangay Bakungan, no, at para ho kahit papano ay ma-guide yung pong mga residente na nag-aalaga ng kanilang mga babuyan at manukan doon sa Barangay Bakungan.
2: Malaking tulong, ano, yung inyong isinagawang consultative meeting doon, kasi alam mo, natural sa isang gusto mag-alaga ng baboy o kaya ng manok, may pera naman sila, mayroong lugar. Ang gagawin niyan, talagang mamimili na, gagawa na ng mga kulungan. Yung nalimutan nila, kumuha ng permit.
1: Kaya
2: maganda itong ginawa, mismong yung BPLO yung nandoon, dahil sila po talaga nagbibigay ng mga business permit at saka mga license, ano, sa ating mga nagninegosyo. Maganda ang nangyaring ito kasi inilapit, ano, sa pangunguna po ng city council natin, ay inilapit sa ating mga kababayan yung serbisyo at saka yung informasyon na dapat nilang malaman kung paano ba maging legal yung kanilang mga negosyo at kung ano ba yung mga kailangang papeles na dapat yung mga requirements, ano, na dapat nilang maisagawa para maging legal yung kanilang pagninegosyo. At siyempre, malaman din nila nga yung mga, kasi bawat, ano, bawat negosyo, lalong-lalo na sa ganyan, alam niyo naman yung mga kapitbahay niyo, makakita lang ng maraming langaw, di ba? Mga mukhang may amoy doon sa kapitbahay natin. Ano bang, saan ba nang gagaling yan? Ayan, irereklamo kayo. Samantalang kung alam niyo sana kung ano yung mga patakaran ng city government, ano, tungkol sa ganyang linya ng negosyo, hindi na kayo magkakaproblema. Alam niyo na yung gagawin, alam niyo na yung mga dapat iwasan.
1: Tama po yun. Kaya kami nandun, kami ni Consiel Luis Margaida, dahil si Consiel Luis ay siya po ang committee chair ng food insecurity sa agriculture. At ako naman ay sa committee on health. No? Kaya tayo nandun dahil siyempre para magbigay ng dagdag, no, ng mga alituntunin kung paano natin na magiging maayos yung kanila pong paghanap buhay. Hindi naman natin sinasagkaan yung kanilang buhay. Alam mo naman yung mga Pilipino, kaibigang Lyle, kapag tayo mga ordinaryo, pag nag-aalaga ng hayop, ang parang kanila dyan, alkansya lang eh.
2: Alkansya, no?
1: Mag-aalaga para pag medyo lumaki, benta, kumita ng konti, ayos na, pandagdag na doon sa kanilang hanap buhay. Pero kapag ang pag-aalaga ng baboy ay parami ng parami, ibig sabihin, hindi lang isa, hindi lang dalawa, kailangan mag-secure ka na talaga ng permit dyan. Unang-una, consultation muna doon sa iyong mga neighborhood, sa mga sa community, para malaman ng community kung sila ba ay nag-agree o nag-disagree doon sa iyong pag-aalaga ng hayop. Pangalawa, dapat kumuha ng endorsement galing sa barangay. No, kasi hindi ka po pwedeng makarating sa pamahalaang panlungsod sa ating mayor's licensing kung walang endorsement. So dadaan yan doon, dadaan sa sanggunian, kailangan din ng resolution ng sanggunian at maraming pagdadaanan, maraming dapat na i-comply na mga permit. Actually, hinahanapan din, pag malakihan na talaga, hahanapan ka rin ng ECC. No, environmental compliance certificate.
3: Mm-hmm.
1: No, para maging klaro yung maging maayos yung ano doon. Meron pang nung nakaraan nung nagkaroon kami ng committee doon yung isang hinahanap doon ay yung ship clearance, no, galing mm-hmm. sa PCSD naman yun. No, so marami, daming mga requirements na pagdadaanan. Kaya yung iba nag-iisip. Kaya ang sabi namin doon, ang advice namin, baka pwedeng mas maganda dahil marami naman kayo dito nagla-livelihood na nagla-livestock, gawin na lang ninyong association to. Di ba?
3: Mm-hmm.
1: O kaya cooperative, no, yung pag-aalaga ng ayo para isang boses lang, no?
3: Oo.
1: At may suggestion nga si Ma'am Tis Rodriguez doon na baka pwedeng mag-identify, halimbawa isang area doon sa Pakuman. Yun lang yung kanilang magiging area ng pag-aalaga ng hayop.
2: Oo, para maging centralized din, pati yung patubig, di ba? Malagyan ng
1: exactly,
2: tubig,
1: so,
2: ilaw.
1: May maganda naman yung ganung panukala. Kaya nga lang, syempre, medyo may distance eh. Iba kasi sila ng mga purok, mga sityo ng mga nandun sa lugar ng Pakungan.
3: Mm-hmm.
1: So, doon lang nakapokus, pero sa ibang lugar, sa ibang barangay natin, may ganyan din na kahalintulad no, na mga pag-aalaga ng mga hayop. So, yun ay mga isusunod din na magkakaroon ng consultations,
3: ayun,
1: dialogue para doon, para sabi nga ng ating pong

0: na pagpapa-implement ng ordinance, no, para sa pag-aalaga naman ng mga hayop. Kaya lang siyempre ang pinoprotektahan din natin sa pamahalaang panlungsod ay malaking tulong kasi sa food security natin.
1: Oo, maganda nga yan. Mayroon tayong mga local.
0: Oo, at
1: na pinanggagalingan.
0: Namamonitor natin na talagang safe yung ating pong mga karne.
1: Oo.
0: No, na ibinibenta dyan sa market natin kasi local productions yan. No, galing lang sa mga farmers natin, sasaka natin. No, na nag-aalaga ng mga hayop na yan. So, yun po. No, ilan lang dun sa mga highlights na pinag-usapan natin ngayon, eh may kinalaman doon sa mga kaganapan activity na ginawa natin within this week, no, na tayo po ay nagtatrabaho sa Sangguniang Panlungsod, mga kaibigan. Okay? So, yan na po muna at tayo po ay punta na muna dito kasamang Nile. Dami na natin mga ano eh,
1: babatiin
0: viewers eh, na kailangan na nila talagang magpabati sa atin, no? Yan, yun yung ating susunod.
2: Shout out with Jerry Abad.
3: Shout out with Jerry Abad.
0: Okay, mga kaibigan, batian portion muna tayo sa ating pong kinalalagyan ngayon. Pero siyempre, patugtugan ko muna itong magpabati. Gusto kasi nito. Ay, di natin na.
4: Happy birthday!
0: Yun. Mayroong may birthday. Yung may birthday, alam mo ba kung sino to? Isa sa mga sponsor din natin sa ating pong programa, mga kaibigan. No? At makikinig lang kayo kasi mamaya meron kami mga trivia na naman ni kaibigang Lyle.
1: Oh.
0: Eh, ito yung isa sa mga, ito yung may-ari ng passpoint, yung override.
1: Opa.
0: Oo, yung override dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Happy birthday kay Sir David Licauco. Yan. Yan, siya yung may-ari ng override na magdiriwang ng kanyang kaarawan. Okay? So, happy birthday, sir. At yung pong mga at saka si ma'am ano, ma'am Janet Mercado.
1: Mm-hmm.
0: Eh, siya naman magdiriwang ng kanyang karawan sa Tuesday, June
1: 16. Aba, dito na talaga siya sa Puerto magano, mag-celebrate.
0: Imbitado tayo eh.
1: Imbitado tayo. Hindi, nagpapasalamat tayo sa kanila kasi nga marami tayong kababayan na naipasok nila sa kanilang kumpanya. Magandang kanilang ginagawa eh. Sa halip na sa Manila pa sila kumuha ng mga tauhan.
0: Dito na
1: yung mga taga Puerto Princesa po.
0: Nakaraan yung nakasama namin eh, taga Linapakan.
1: Oo.
0: Dumaran. Yung mga nag-apply sa kanila. Sabi mo, natulungan mo taga munisipyo. Di ba? Para magtrabaho sa override, no? Eh naghahanap yan sila, ma'am. Baka mayroong gustong mag-apply diyan sa ang kanilang opisina ay nasa Manalo Street lang, no? Diyan sa may gilid lang ng Palawan National School.
1: Yung Arca building,
0: no? Makikita niyo naman doon, may malaking tarpaulin nakalagay. So override. No, pwede ho kayong pumunta roon at yun ding mga mag-a-apply. Narito po yung mga requirements, no? Kapag ka ikaw po ay operator ng makinig kayong maigi kasi mamaya may mga tatanong kami tungkol dito. No, para hindi na kayo manghuhula kung ano ho yung isasagot. No, ang requirements kapag ka ikaw po ang may-ari o operators ng sasakyan, four wheels po ito, ha. Sa mga four wheels po na sasakyan, eh kailangan nyo po ng application for certificate of public convenience with the pliers for insurance of PE. Yun, yung isa. Sa kanila ito kukunin, doon mismo sa opisina, kaibigang Light. Yung pangalawa dito ay government-issued ID with specimen signature. So, kailangan yun. Xerox nyo lang yun. Yung mga government ID ninyo, tapos pirmahan. Tapos, kailangan po ng LTO CROR. No? Certificate of Registration at saka yung official receipt. No? Xerox nyo lang din yan. Kung ano. Pero kung may

0: original, mas maganda din, madala doon. Tapos, picture ng inyong unit. No? Ang unit po ay dapat current newspaper. No? Picture of the unit with the current newspaper. Diba dito? Yun kailangan yun. Tapos DTI, kung mayroon, proof of financial capability. Yung mayroon bang titulo yung mga garage ninyo? Garahe.
1: Mm-hmm.
0: Kailangan din pala yun. TCT of the garage. No? Yung garahe po. Kung mayroon. Tapos picture of the garage. Picture din ng garahe. Dapat picturean din po ninyo yun. Notarized certification of authenticity. No? Mm-hmm. So, kailangan din po yan. Notarized special power of attorney. So, kailangan nyo po yon na makapagpagawa po nyan. No? Tapos, ito, PAMI. Picture ng operator. Kailangan dito. No? Yan po yon. Sa driver naman, kasi kung may operator, minsan kasi yung operator, hindi naman siya yung nagmamaniho. Siya lang yung nagmamayari. Yun yung mga ilan lang doon sa mga requirements. At sa driver po, ang kailangan po dito ay photocopy ng inyo pong mga professional driver's license. No? At NBI clearance, kailangan po yan. At police clearance, at saka yung pong picture ng driver. So, yan po yung mga kailangan. Ha? Very, ano lang, sa driver, medyo di naman
1: basic
0: to
1: lang.
0: Very basic lang. No? Ay, kailangan talaga NBI clearance, police clearance, tapos picture lang ng driver. At photocopy ng professional driver's license natin. So, yan po yon. At sa TNC, TNBS requirements naman, kailangan po ng TNC Certificate of Accreditations. Ano ito? Accreditation number 2026, no? TNC 028. No, sa kanila na to kukunin, no. At yung pong notarized special power of attorney din, kailangan din. TNC officers ID and SP ID. Override registration form. So doon na po yan sa opisina kukunin, no, ng mga mag-a-apply. Override, ah, dito po sa lungsod ng Puerto Princesa, pinaka-convenient po. Excuse me. Pinaka-convenient po na transportation natin dito. Bagong transportasyon sa lungsod ng Puerto Princesa. At ida-download nyo lang po yan. No? Sa ngayon po ay meron na pong ano yan, parang dry run na sinasagawa dito po sa atin sa lungsod ng Puerto Princesa. Lalo na taga-munisipyo. Nandito ngayon. Pwede ho kayong mag-download ng OFA Ride, no?
1: Oh, yan ay isang apps, ano?
0: Sa Play Store ninyo, nandun na yan eh. Ano nyo lang, OFA Ride, madali lang ho i-download dito. At doon na, mamimili na lang kayo kung ano yung gusto nyong sakyang mga ano natin, four wheels.
1: Four wheels.
0: Na mga nandito. At nandyan yung mga pang seven-seater. Four-seaters, tama. Oh, yan. Yan yung mga po pwede ninyong pagbilian doon, no, na mga sasakyan natin. Para doon sa mga ibang nagtatanong kung anong sasakyan ang po pwede dito, hindi lang po pwede yung mga parang yung likod niya ay kasama na agad doon sa ano, yung mga kagaya ng Wigo. Hindi po pwede yun. No? So, yan. Kailangan lang dito
1: hatchback,
0: yung mga hatchback ang tawag doon. Oh, hatchback. Hindi po pwede po 'yon. Pwede diyan yung mga taxi na yung parang kagaya nung Vios, no? Pwede yan.
1: Vios,
0: no, Mirage pwede rin 'yon. No? Mga SUV natin, Fortuner, yung mga Innova pwede yan, no? So, 'yan yung mga iba-iba pang mga klase nung sasakyan na basta na pang four wheels. No? Wag lang dun sa mga hatchbacks natin at na mga sasakyan. Tricycle, medyo pinag-aaralan pa ngayon dahil nag-a-apply yung merong iba, yung mga yung pang-tourist sana.
1: Pang-tourist,
0: oh. So, yung sa mga tourist hotel tricycle natin, may mga kulay-kulay, may mga black-black yan eh. So, sinusumbukan na i-lobby sa LTFRB, no, kung medyo pwede mapagbigyan, no, na maisama. Pero meron lang ruta na kung hanggang saan lang sila. Hindi sila ba pwedeng around Palawan. Unlike nung override, buong Palawan yun.
1: Pwede.
0: No? Yun yung po pwede doon sa override natin. Okay?
1: Ayan, so, ito po yung nababanggit dito sa ating palatuntunan dahil ito po yung isang oportunidad, ano? Binabanggit natin yung mga anong tawag dito, yung mga bakanting posisyon para magkaroon po kayo ng information na may mga vacant position po na tinatanggap ngayon dyan sa override. Ganun din sa ating mga kababayan, gusto niyo pong magkaroon ng additional income, mga sasakyan kayo, pwede niyo pong i-register doon para po magamit ano ng sistema nila. At ito po ay bilang pagsuporta na rin po ng ating pamahalang lungsod sa ating mga kababayan na magkaroon po ng efficienting mode of transportation, ano, na hindi kayo masyadong mahirapan o mainitan o maulanan. At ganun din para lumakas po yung ating pagninegosyo, karagdagang ano to, investment dito sa Puerto Princesa.
0: Tama,
1: at siyempre kapag sila'y umunlad sa tulong po ng ating mga kababayan, mas malaking buwis yung kanilang ibabalik dito po sa ating kabadang bayan sa Puerto Princesa. Kaya po talagang pinagbibigyan natin ng atensyon na maipaalam sa ating mga kababayan yung ganyang informasyon dahil po yan ay para sa kabutihan din po ng ating mga nakakarami.
0: Okay, so batiin muna natin si sabi niya, good morning Concejal Jerry Abad. Si Ariel Yayin Arsaga, good morning sa'yo. Ito, ano to, talagang talagang nakasubaybay siya sa ating pong programa. Good morning everyone, sabi ni Princess Linday. At si Kagawad Patrick Ugalde, no, junior dyan sa Barangay Napsan, no? Mga barangay officials, kay Tokayo, Jerry Acosta, good morning sa'yo. At sa isa pang mga barangay kagawad dyan sa Barangay Napsan. Alam kong sila ho ay nakikinig, nanonood sila sa atin ngayon, actually, dyan sa Barangay Napsan. Si Joby Imperial Tan, good morning.
1: Yan.
0: Si Gerald Philip Paalan. No, gandang araw po, Patropa, sabi niya dito. Si Kapla Galio, ayan, good morning diyan sa Barangay Mandaragat, sa mga barangay officials ng Barangay Mandaragat na nandito. Of course, parang nagpapahiwatig siguro mga gustong tumakbong mga kagawan ko. Malapit na parang election eh.
1: O nga, no? So, talagang tuloy-tuloy na po pala yan talaga ngayong na, year na to.
0: Si dating kagawad Pablito Baroni, si John Baroni. No, good morning sa'yo at nanonood po sa atin eh. Si kagawad, dati rin kagawad to. Parang gusto nga tang bumalik sa barangay. Si kagawad Roy Ponce de Leon.
1: Ba, no? Si Roy.
0: Oo, si Roy. Kilala mo naman to. Kaibigan tayo, no?
1: Parang
0: familiar.
1: Pamangkin ko pa yan eh.
0: Pamangkin ko pa.
1: Pamangkin ko pa.
0: At of course, si presidente ng purok namin, masipag to. Si kagawad, magiging kagawad nga to. Si Hilin Manoksol. Tumak po na to nakaraan, muntik na eh. Manalo. So, malamang, pagka hindi ka tumigil, maka manalo ka na ngayon. Tatakbo ka ulit, no? Si presidente ng purok, si Hill. Fernandez.
1: Ayun.
0: Masipag to na purok president. Ano? Dito naman ang hilig nito talaga, sports din. At yung kapamilya ni Ariel, no, na Arsaga, si Raymond Arsaga, good morning.
1: Good,
0: no,
1: morning.
0: At nanonood sa atin, no, diyan sa Barangay Mandaragat. At si isa sa mga masipag sa simbahan sa Catholic Church diyan sa Mandaragat, si Ate Merna Antaran. Good
1: Yun.
0: Morning sa iyo. Ito yung mga medyo parang nadidinig ko yung pangalan nila eh. No? Parang kakandidato yata. Gustong magserbisyo sa community ng Barangay Mandaragat. Yan ang mga yan. At siyempre yung mga kasama natin dyan sa barangay natin, yung mga barangay tanod natin, mm. Yung ating mga lupon members, din natin kayo maisa-isa sa dami ninyo eh. No? Sa ating pong mga staff dati, ng mga kasama natin dyan sa barangay, na yun pa rin yung mga staff ni Kapla dyan, no? Galyo sa barangay Mandaragat. Good morning po sa inyong lahat, sa mga bayuman na masisipag. Parang kanina, nag-road clearing na naman sila, pero maulan eh. No? Mahirap magsagawa ng mga activity sa barangay kapag medyo maulan. Mm-hmm. At syempre, yung mga kasama natin sa Sangguniang Panlungsod.
1: Yan.
0: Mm-hmm. Baka singilin nila ako bukas session eh. No? Nanonood sila eh.
1: Hindi, at no? Saka sila, sumama pala sila sa parade. Oh, sa Baragatan.
0: Sumama. At,
1: kita ko yung mga taga city government, yung empleyado, nandun
0: yes,
1: eh.
0: Nandun. Lahat ng mga mga empleyado ng city government, mga department, no, nandoon 'yan, nakiisa kasi talagang gusto ni Mayor Byron kasamang Lyle na dapat mas marami tayo sa city government kasi
1: nandito na eh,
0: tayo ni governor eh. O, di, dapat pakita natin yung support natin. Kaya sobrang dami talaga, no, ng sumama doon sa parada na 'yon. Si Vice Mayor Jimbo Maristela nandun eh. Mm-hmm. Kita mo rin naman, no? Kasama natin doon si Vice Mayor, si Patrick Hagidorn, si Konsehal Luis Marcaita, Konsehal Matthew Mendoza, Konsehal Rodriguez na sa ano ngayon, official business, kanyang travel. Mm-hmm. No, kaya hindi natin nakita doon nung nung parada. Oy. Si Konsehal Dilig. Oo. Oh. No? Konsehal Dilig, good morning sa'yo. At si Atty. At Konsehal Oliveros, yan. No? Mm. Konsehal Elgin Damasco, Konsehal Idualino, Konsehal Gilaw, Konsehal Dylan Aquino, Konsehal Gimang, Ladi Gimang, at yung ating ex-officio member ng Indigenous People, si Gadong Saavedra. Yan. So, yan yung mga bumubuo ng city council natin sa lungsod ng Puerto Princesa, no, na
1: at, lagi. Nakita ko rin doon ano, nakipagkamay kay ano sa bagong congressman ng Pinoy Worker. di ba? Nandoon
0: si,
1: din.
0: Ano, nandoon. Bago 'yun eh.
1: Bagong upwet,
0: di ba?
1: Bagong talaga
0: kasi yung kapag magkapatid ba 'yan sila?
1: Magkapatid sila. So yung isa kasi, yung dati si Franz at ayun, nag-aaral kasi ng law. Pagka-abogado. Eh, 4th year siya, kailangan niyang mag-concentrate.
0: Parang nasabi nga nila yon, sila ay angkan ng mga lawyer.
1: Oo, ng mga lawyer talaga.
0: Mga Legazpi.
1: Kasi yung father niya ay si Judge Legazpi dito sa RTC dati. Kaya ganun.
0: So, talagang nasa dugo nila.
1: Na
0: maging tagapagtanggol. So, yun. Congratulations, no, sa Pinoy workers na rin, no, nakasama doon. At yung iba pang mga congressman.
1: Congressman.
0: Salmami, kita ko
1: doon. Nandun din eh. Yun pala yung talagang masiyahin. Masiyahin si Mami Rose.
0: Mami Rose.
1: Tapos, si Kabarangay.
0: Attorney Hilacosta.
1: Hilacosta Jr. Ito
0: natin doon. Nabanggit mo si Kabarangay Hilacosta, bati na rin. Ating congressman, Bahamitra.
1: Yan, talagang sumusuporta rin.
0: Sumusuporta rin yan. At siguro medyo na busy lang eh. Dami rin mga extra activity yan eh. Si Congressman na Baham eh. At of course, siyempre, nagulat tayo kasi nga bigla kaming sinalubong ni Governor eh. Jose Alvarez. At nung nandun siyempre, yun, kamay-kamay. Sumabay na sa amin sa lakad. No? Nakisabay na rin ako.
1: Ang ganda ng pakiramdam ano pag nakakita ng ganyan na yung
0: alam
1: ating
0: mo,
1: mga leader.
0: Ano, yung mga leaders natin sa gobyerno, no? Yung politika nandiyan lang yan eh. Pagdating ng politika, pero after the politics dapat ano na? Magkaroon kayo ng unity. No, para maging maganda naman sa pang ano ng ating mga kababayan. Di ba? Dagdag 'yon doon sa parang kaginhawaan sa ating komunidad, no, na nakikita na sama-sama yung mga leader.
1: No? Kasi kami, alam mo, kami mga butante, na-stress din eh. Ano, kapag yung nakita namin yung mga leader namin, mga, eh,
0: tama, tama.
1: Medyo nagkakahiwalay ng mga idea, supporters. Ano, oo. Pati mga supporters, ganun.
0: Oo, tapos nagkakaroon ng mga ano yan eh, yung kagaya nung nangyayari sa Senado ngayon.
1: Yan, oo.
0: So, na dalawang faction. No? So, hindi magiging productive yan sa ating pong mga kababayan na umaasa sa ating mga leader. No, kaya importante dito ay after the politics, after ng labanan sa politika, eh, sama-sama. Dapat nagkakaisa sa isang layunin na pagserbisyuhan yung ating pong mga kababayan, yung mga mamamayan na nasasakupan natin. Eh, tuloy natin yung batian natin dito.
1: Ito sa mga ano naman eh, sa mga barangay natin nung June 9 diyan sa Purok San Juan, Barangay San Manuel, ay nagkaroon sila ng pagdiriwang ng 18th founding anniversary diyan sa Purok San Juan, Barangay San Manuel. At nung June 12 naman hanggang 13 doon sa Sitio Anilawan, Barangay Babuyan, ay kanila ng mga fiesta. At June 13 sa Purok 7 Mabuhay, Barangay Kamuning, Foundation Day naman nila. At doon naman sa Barangay Concepcion, nag-celebrate din sila ng Foundation Day noong June 15 hanggang 18. At ngayong June 18 naman, Barangay Buena Vista, sa kanilang Foundation Day, binabati po namin kayo sa inyong mga pagdiriwang na yan.
0: Ayan. Si Pong Ido Sora, good morning. Sabi niya, kaka-inlove ng jingle ni Idol Kagawad. Diba? Oh, eh, siyempre ikaw na yan eh. Ito yung nag-request niyan eh. Si Ma'am G. Sausa, good morning po, ma'am. No, at siyempre yung mga Arsaga dyan sa San Miguel, ha? Good morning po, nanonood po sila sa atin. Si P. Salinas Magbanwa, good morning everyone, sabi niya dito. At yung aking pinsan, no, diyan sa ano to, sa Manila, no, nanonood sa atin si Rose Ganancial. Ayan. Mary Jane Oreta Banda, good morning po sir from Soprono, Espanyola po. Okay, so nanonood sila sa atin doon. Yung override, ah, good morning kay Ate Jean, no, Mercado. At siyempre kay good morning po Konsehal Jerry Abad. Ayan. Ako si Aryan. Yun. Good morning din sa ating ano, isa sa mga chief of staff diyan sa aking opisina, yung aking si Jennifer Rentino. Yan. So, sa mga taga Bountiful Village, good morning sa inyo dyan. Kay Rada K, good morning po. Jerilyn Minquito Chinyeres. Yun, happy birthday. At kay G. Jacinto, good morning po. Sir Jerry Abad. Kijo Gendalaw, good morning po. Good morning din po sa inyo. Si Aleya Jane Rintino. Ba, nanonood ka na sa akin ngayon, Aleya. Si... ito, si Raymond nanonood sa atin. Yung kanina binanggit ko. Ha? Si Ding Estrella. Good morning po. Pa si Felicita Laplano Flores. Yan. Sa barangay Mangingisda siya. Good morning po sa inyo dyan sa barangay Mangingisda. Meron siya dito, next draw po. Naabangan niya na yung ano natin. Ha?
1: Oh, abangan nila.
0: Oh, oh. Naabangan niya na. Next down, nag-aantay na siya ng draw. Kay Kagawad Chileta Hagmis ng barangay San Manuel. Good morning, Kagawad. Ha? Nanonood ka.
1: Si Kap Balingit, nanonood din sa atin. No?
0: Kap Balingit, oo pala. Sabi niya parang hindi raw siya binabati mo, buti nabanggit mo. Oh. Kapalingit, good morning. Sa iyo, ayan. Oh, ayan, diyan sa ano 'yan, Muntibli?
1: Muntibli.
0: Muntibli. Oo. Baka tatakbo siguro to uli, no?
1: Oo, sabi niya dito, takbo uli tayo sa pagkakapitan.
0: Ayun ba? Yun, no? Si Bunny Antonio.
1: Yan.
0: Yun, good morning po sa inyo dyan. Kay Margueta Dayan. Good morning. Sirena Insail. Parang hindi ko kilala to, ah. Kasama to ni Jessica, eh. No? Oh. Ba't nag-iisa ka na lang? Wala na yung iyong partner.
1: No? Oh, good morning kay Jessica Ramos. Siya yung ating researcher
0: Jessica
1: dito.
0: Jessica Ramos. Siya yung tagabantay kung nakapag-share na ba kayo.
1: Ayan.
0: O kaya ay kayo ba ay tama ba yung inyong sagot?
1: Ayan.
0: Kay Ate Tess Basaya, good morning.
1: Ayan.
0: Nanonood sa atin, no? Kay Camilla Maria Corazon. Good morning sa iyo dyan sa Barangay Mandaragat, ha?
1: Mary Ann Gonzalez, magandang umaga rin. Palagi daw siyang naka-tune in. Sina Joey Bacani.
0: Oo.
1: Si ito, si Boy Alexa Villaber. Lagi-lagi yan.
0: Lagi yan. Oo.
1: Si Christy Abejo, Elvinia.
0: Oo.
1: Patrick Ugalde.
0: Always yan.
1: Lagi yan. Renegades Aguilar.
0: Oo. Jonette Bustamante Ramos. Good morning po sa iyo. Kay Jing Lucero. Ito yung may hawak ng kaban ng Barangay Mandaragat.
1: Oh, yun.
0: So, treasurer's doon, eh. Jing, no, good morning sa'yo. Dati ko itong kasama sa trabaho ko dati sa Pro Bikes. Kami magkakasama. So, siya yung sekretary namin doon dati. So, magaling na treasurer ni Kapla ngayon sa Mandaragat. Marilo Diego Castillon Malyorya. Ano? Yeah, good morning po sa inyo.
1: Kaya Raymond Arsaga, kaya Rolly Trinidad, palagi yan sa atin na naka-tune in, ano? At siyempre sa lahat pa ng mga nakapag-like and share dito po sa ating City Councilor Jerry Abad page. Magandang umaga po dyan sa inyong lahat at maraming salamat sa araw-araw niyong pagla-like and share.
0: Yan. Si good morning po, Councilor Jerry Abad, watching and listening from Barangay San Jose. Joey Bacani, good morning sa'yo.
1: Oh, si Naro, Hinaro Manay. Naka-tune in sa atin ngayon.
0: Oh, si Hinaro. Marlon Abad, yung aking pamangkin. Good morning sa'yo dyan. Nanonood. Ken Ju Gindalaw. Ayan. Si Christy Ibinya. Good morning po. Si Mary Ann Gonzalez. So, good morning po. Nakikinig po kami sa radyo now. Oo. Hindi lang sila nanonood, nakikinig pa sa radyo.
1: Nakikinig pa.
0: Oo, ganun ka lakas yung ating pong XFM, no? Boy Alex Villaber. God bless you. Yung kuya ko, yung Rinaldo Abad. Mukhang nagpapahiwatig din itong tatakbo dyan ng kagawad, eh.
1: Saan lugar?
0: Sa Langugan to.
1: Langugan.
0: Oh, kasi alam, doon tayo pinanganak. Sila yung mga nandun. Ito yung panganay namin, eh. No, dyan sa Barangay Langugan. Christy Abijo Elvinia. Yan. God bless, Councilor Jerry Abad. God bless din po sa inyo, Christy Elvinia. Si Claudine Relox, good morning sa iyo, Claudine. Yun, always din yan, no, na nakasubaybay sa atin. Mayroon pa dito, one morning po, tatakbo po tayong agawan in watching from Barangay Tagboros.
1: Si mga taga-Tagboros pala. Binabati ko sila ng magandang umaga.
0: Aguilar. Renegades. Si Pastor yata, si Pastor Rene. Yan. Tatakbo kayong kagawad. Maganda yan. Maraming mga, yung mga gustong magpapahiwatig na tatakbo sa barangay election, ayan, tuwing Linggo.
1: Mag-like and share kayo dito. Libre pa yung inyong...
0: Isa-isahin namin ni kasama ko yan. Ibigang line. No? Para kahit pa paano, mayroon ng choice. Ano ba?
1: Nabigyan lang ng...
0: Yung mga kababayan natin, yung mga barangay ninyo, mag-iisip na. Aba, ito pala si Pastor Rene Aguilar, tatakbo pala.
1: At least may idea sila.
0: No, na doon sa barangay nila. Malayo pa lang, maaga pa, napag-aaralan na nila.
1: Napag-aaralan.
0: So, yun, parang sila Mike Scotti, Gerald Gales.
1: Diba?
0: Asaan na ngayon? Ito, nakatakot ang posisyon na. So, nakikita na ng mga kabarangay nila. Ano ba yung ginagawa ng mga ito? eh, talaga
1: at,
0: namang,
1: at hindi rin tayo napahiya.
0: Hindi rin napahiya. Talagang nag-deliver din ng servisyo sa mga barangay nila. Diba? So, yun. Lourdes Martinez. Good morning, Kagawad. Good morning din po. Si classmate, no? Si kamats ko to eh. Si Inaro. Manaay.
1: Ah, okay.
0: Sa HTU. Kaya hanggang ngayon, magkasama kami, City Hall na eh.
1: City Hall, no?
0: Oo, alam mo naman, siya, sa mga, siya yung pinaka-head nung ano, ng PWD.
1: PWD.
0: Oo, natin sa Puerto Princesa. Okay? Si Maria Francia Kipit. Okay? Always itong nananalo sa atin. Nanalo na to sa atin eh. Yan, si Quinto, si Tita. No, mabuhay po kayo. Barangay City Councilor, Kunsihal Jerry Abad. Yan. Dan Bartulay, good morning kay Dante. Yung isa sa mga kasama ko dati, Mary Ann Dagot. Si itong Dante kasi nung nangangampanya ako sa city, sila yung mga parang postering ko. Nakabit ng aking mga tarpaulin dati. So, yun. Hanggang ngayon, nandyan pa rin. So, at sumasama sa atin.
1: Loyal na loyal.
0: Loyal. At isipin mo, sinusubaybayan niya, nanonood pa sa atin. Diba?
1: Yung mga gusto palang manalo para sa ating contest ngayong umaga, eh, mamaya po yan, ano? Pero may bibigay po ako sa inyo ng tip para mabilis kayong manalo. Eh, pumunta agad kayo ngayon doon sa page na City Councilor Jerry Abad. Hanapin niyo po yung live doon ng 104.7 XFM dahil doon niyo isusulat, ano, doon niyo i-comment yung inyong magiging kasagutan sa itatanong po sa atin mamaya ni Consel Abad na trivia contest dito po sa ating palatuntunan.
0: Okay. So, yun na. May mga gusto ka pang batiin?
1: Yun lang eh. Yung ating mga taga Philippine Coast Guard ano, na nandito na may bago silang pinuno diyan sa Philippine Coast Guard na nakipagpulong kay Mayor Lucilo Bayron. At yung mga kabataan din po natin, ano, yung Puerto Princesa kasi magkakaroon ng halos sa mahigit 1,000 kabataan yung makikinabang po dito sa Youth Empowerment Series na ipinapatupad ng Asian Foundation at Maybank Foundation. Bibigyan po sila ng opportunity na magkaroon ng face-to-face hospitality skills training. Ito po ay handog din po ng ano, no, ng city government ng Puerto Princesa, ng City Tourism, ng Escape Federation at ng PPOR Management at saka siyempre yung sumusuporta sa ating city government yung Puerto Princesa Chamber of Commerce at marami pang iba. Ganon din ito po ay dahil na rin po sa mga resolusyon ano na naipasa diyan sa sangguniang panlungsod kinakonsihala Jerry Abad kasi saklaw po ng hospitality training yung housekeeping, food and beverage services at saka yung front office operations. Para po sa mga iba pong detalye nito, tunghayan niyo na lang po yung page ni Mayor Cecil Bayron. Meron siyang sarili.
0: Meron sariling page siya. Meron, si Mayor Bayron. Parang Cecil Bayron.
1: Oo, page.
0: Page yun. Okay. So, yun po. At good morning din kay Rico. Kay Alberto Pama. No, good morning, Councilor Jerry Abad. Shout out to paring Rico na nakikinig ngayon. Yan. Good morning po. At kay Carl Nicole Pital ko rin. Good morning sa'yo. Of course, siyempre, nabanggit mo yung Coast Guard, ba?
1: Coast Guard.
0: PNP, good morning sa yan. Inyo. Mm-hmm. Kasi nung nakaraang araw, habang galing ako ng katedral, no, ipapunta ng Manalo, dahil nakasama nga kami nila Ma'am Jeanette, no, Mercado, bago magkaroon ng ano yun eh ng Independence Day.
1: Aha.
0: Nung pauwi na medyo nagaka-traffic na dito sa may bahagi ng Manalo, no, may ginagawa kasing kalsada doon. Medyo nahagip tayo ng isang tricycle.
1: Ayun.
0: Oh, yung sasakyan natin.
1: Mm. Oo, parang so, ako rin, ano? Nahagip ko yung sasakyan.
0: Parang paraging likod din. Eh.
1: Oh.
0: Likod din yung sasakyan.
1: Likod din, oo.
0: Oh. Ito sa akin, ganun din ang nangyari. Nasa likod. Habang nandun, kasi lumagabog yung likod ng sasakyan, sabi ko doon sa aking alalay, pakicheck ko muna kung sino yun. Tricycle.
1: Mm.
0: No? Naka-ano siya roon. Habang nandun, siyempre hindi kami basta-basta umalis doon, may dumaan na pulis, naka-sibilyan. Akala ko kung sino. Nagtanong sa akin, sir, ano po ba yung nangyari? Ganyan. Ano po yung gusto ninyo na mangyari dyan? Sabi ko, na-damage yung likod ng sasakyan. Habang nag-uusap kami doon, nagpakilala siya, sir, pulis po ako dyan sa Station 1. Kaya nung nag-uusap na kaming dalawa, nagmaganlo, sabi niya, sir, tulungan ko po kayo na mapabilis para hindi ko kayo makabala. So, kaya nagpapasalamat ako sa PNP, no, sa Police Station 1, at kahit papaano, inaalalayan nila kami doon. So, ang problem, yung na-discover natin doon, yung nagmamaneo ng tricycle, ang dala-dala ay student permit.
1: Wow.
0: No, student permit, tapos kaya niya ako nabangga, kaya niya nabundol yung likuran natin dahil abalang-abala siyang tumingin doon sa nagpapaparang pasahero.
1: Hindi
0: niya alam na nag-stop na ako doon sa may corner. Kasi ano yun parang crossing So, kailangan mo talagang tumigil.
1: Oh.
0: So, kaya yun. Kaya dapat ingat sa mga driver. No, lalo na kagaya yan. Wala pa kayong maayos na driver's license. Kasi student permit, hindi naman yun considered as pwede ka na magmaniho
1: Hindi pa.
0: Tapos nakalagay dun sa tricycle mo, private, parang kuluro. So, sabi ko sa kanya, huwag mo nang intindihin yung naging damage mo sa akin. Ako nang bahala dyan, magpaayos. Pero yung problema mo, dahil may violations ka, sagutin mo yan dun sa traffic.
1: No?
0: So, yun. So, salamat sa PNP. At mabilis din na naayos mo yung problemang yun.
1: Okay? Meron pa dito, si Divine Kasilan Kayaon. Baka kilala mo to.
0: Oy, si Kapitan.
1: Ako Kapitan. Po, sabi niya, at ang buong council ng Barangay Tagabinit. Tagabinit sila, no?
0: Oo.
1: Ay lubos na nagpapasalamat kay Konsehal Jerry Abad sa pag-donate ng isang unit na grass cutter. Nagbigay ka pala ng grass cutter doon. Para sa
0: meron.
1: Aming LGU Barangay Tagabinet. Malaking tulong po ito sa amin. Maraming salamat po at mabuhay po kayo. Konsehal Cap Jerry Abad.
0: Oo, nakakatuwa. Kasi yung may mga iba pang barangay na nag-request sa atin yan. Napagbigyan naman natin.
1: Yung
0: Barangay Irawan, actually, gumawa pa sila ng resolution. Para lang sa recognitions nila doon sa nabigyan, kasi malaking tulong sa kanila yun. Lalo na ngayon, panahon na ng tag-ulan, mabilis kumapal yung mga damo sa paligid ng community sa barangay. Kaya yung isa sa mga naisip natin, dahil siyempre galing ako sa barangay, malaking bagay, malaking tulong pag meron kang panglinis doon sa paligid mo. Dati-dati kasi
1: mano-mano.
0: Itak.
1: Ano?
0: Ang hirap noon. Ngayon, mas makina na Ang gagana at saka isang tao na lang. Malawak pa yung tatakbuhan o malilinis nila. So, kaya tuwang-tuwa sila na kahit pa paano meron tayong naibibigay. Pero hindi nga natin kayang sabay-sabayin Kaya ang ginagawa natin dyan, kaibigan Lyle, kapag ka nabigyan ko tong na tatlo, apat na barangay, mga susunod na buwan na naman uli. Kasi kailangan unti-unti dahil magkano na naman yung ating salary.
1: Ibig sabihin, pag-iipunan mo.
0: Babawasan ko muna yung sweldo mo para lang bibili ko ng grass cutter nila. So, yun. Kaya paunti-unti lang. Pero ang talagang target ko dyan, alos lahat ng barangay gusto ko bigyan. Yun talaga yung aking mission. Na matulungan ko sila sa pamamagitan ng maliit na parte, malaki naman ang magiging ambag niyan sa community. Diba? Even yung mga komando nga tuwang-tuwa sila kasi mga komando, brigada eskwela, diba? So, ang punta nila sa mga eskwelahan yun. Pupunta sa mga eskwelahan para maglinis lang doon. Gamit-gamit yung mga dinunit nating mga grass cutter doon sa kanila. At the same time, kaunting tulong financial na para doon sa kanilang pang-expense para makatulong sa mga eskwelahan natin. Okay, so yan. Yan yung mga...
1: At saka yung mga kababayan po natin na nagpapasalamat din sa inyo sa City Council, ano? At saka kay Mayor Byron. Kasi sabi nila, dumating na yung mga bagong basurahan.
0: Oo.
1: Ang dami.
0: Tulong din yan sa atin, sa community. Dahil itong mga nakaraan, sabi nga natin, pinupull out yung mga trash can, yung mga maliliit, no?
1: Oo.
0: Sa mga barangay. May purpose yun kung bakit ginagawa. Dahil gusto nga na sana ay ma-practice yung mga mamamayan na i-ano natin, yung pag... tapon ng basura ay every time na nandyan yung collector, yung garbage truck natin, saka lang ilalabas.
1: Saka lang ilalabas.
0: Ganun talaga dapat sana. Hindi yung wala namang basura, naglalabas ka ng
1: naglalabas agad.
0: So hindi ganun, no? Yun, panawagan natin. Patalabanggit mo yung basurahan, dyan sa may area ng San Miguel, Mandaragat, kabilaan yan, sa may Mercury. No? May nagtatapon ng basura dyan. Wala naman pong basurahan. Huwag mo kayong maglalagay sa gilid ng kalsada. No? Kasi hindi po magiging maganda yan. Eyesore po yan. Doon sa ating mga, lalo na ngayon, marami tayong bisita. Tapos makikita nila pagising sa umaga, ganito pala sa Puerto Princesa. Meron naman kung proper garbage bins, no? Na pwede ko ninyong paglagyan ng inyong mga basura. Doon natin itatapon. At the same time, panawagan natin doon sa mga medyo kabataan, hindi ko alam kung kabataan o may edad na din, no? Yung lumabas doon sa, nakita doon sa CCTV, sa bahagi ng barangay San Jose, dito San Jose. Sa Manuel, no? May mga garbage bins dyan na malalaki, hinaharang sa kalsada. No, pag 10 oras na ng gabi, mga madaling araw, around parang mga 1 o'clock, 2 o'clock in the morning. Isipin mo, haharangan mo yung highway, national highway yun eh. Paano kung medyo hindi naispatan ng maayos ng driver? Disgrasya po yun. No, yung malalaking basura, yun ang hinarang nila doon. Pagkatapos, may mga pagkakataon na parang nambabato sila ng mga dumadaan na mga public ano natin, vehicle. So, kawawa naman yung kung mga nabibiktima. Pakiusap doon sa mga kabataan ito at doon po sa mga magulang na din. No? Dapat po subaybayan ninyo yung mga anak nyo dahil may curfew hours yung city government. Sa mga ganyang oras, dapat wala sila sa kalye. Okay. So, yun po, paalala din natin sa kanila.
1: Yan, tungkol sa mga basurahan.
0: Basurahan, okay. So, tayo po'y papunta na sa ito.
2: Puerto Princesa Trivia. Puerto Princesa Trivia.
0: Okay, dito na tayo sa ating mga trivia.
1: Sa ating mga trivia.
0: Kung nakikinig kayo sa amin ng kasamang Lyle, tingin ko madali nyo lang masasagot yan.
1: Basta okay. Unan yung gagawin ngayon, ipumunta kayo doon sa page na City Councilor Jerry Abad. At makikita nyo dyan yung post natin na senior natin yung live ng XFM Palawan. Makakakita kayo dyan ng mga comment. Ano, dyan nyo po i-comment yung inyong mga kasagutan.
0: Okay.
1: Dyan kami... Dyan kami kukuha ng mga winner sa araw na to.
0: Okay, sige. So, yun, kay Kuya Jun Corpus, good morning. Sa ate ko, Tinchinili, Asada, good morning din. Ayan, ano na tayo? Trivia tayo. Para naman sa override.
1: Yun,
0: okay. Para sa override. Kasi sila yung sponsor natin, actually. So, dalawa po na take to 200 pesos. Dalawang titok 200 pesos sandog sa atin ng override. Ayan, no? Dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaloob nila Sir Licauco.
1: Bertie niyan ngayon.
0: Bertie. No? At ni Ma'am Jeanette na Mercado. Ayan, ng override. Okay? So, kung nakikinig kayo, simple lang ang tanong natin. Okay? Ano po yung mga magbigay lang ng siguro ano? Magbigay lang kayo ng kung may natatandaan kayo doon sa requirements ng override doon sa mga operators, magbigay lang sila kaibigan Lyle ng mga dalawa lang.
1: Dalawa.
0: Dalawang requirements.
1: Dalawang requirements.
0: Oo. So, actually, 13 to eh. Doon sa operators to, ha? Sa operator.
1: Operator.
0: So, magbigay lang po kayo ng dalawa dito. kahit alin ho dyan, basta't dalawang requirements na po pwede. Okay, go na po tayo. Mm-hmm. Yung mauuna hong makapakitsik po nga doon, ano, Jessica, sa doon po yan sa City Councilor Jerry Abad Pids kayo mag-ano. Mm-hmm. Bato sila mag-ano, mag-send ng message nila. Yeah. Yung unang mababasa doon, so yun po yung ano, magiging panalo. Mm-hmm. No? Si Ariel Yayin, doon kayo, doon po sa may ano, sa City Councilor Jerry Abad, no? Yun po yung babasahin ng aming mga staff, no? At makikita ho 'yan doon sa PIDS, no? So dapat subaybayan niyo din 'yan doon kasi naka-connect din tayo sa PIDS ng XFM Palawan. Okay? Okay?
1: Meron?
0: Meron. Ipabasa mo kay ano, kay Saman Line. Sana 'yan. Okay?
1: Ayan, ang nauna dito na ating nakita ay si Kenjo Gindalaw. Ang sagot niya, ang dami niyang sagot. Pero okay lang to, dalawa lang kasi ang hinihingi natin.
0: Okay lang, basahin mo na lang. At least more than, okay na yun.
1: Ibig sabihin talaga nakinig siya, no? At nag-enumerate siya. Public certification, government ID, LTO, ORCR, picture of unit, DTI proof, picture ng garage, notary ng attorney, picture ng operator.
0: Uh-huh.
1: Oh, at least sa dami na ito, may tumama bang dalawa?
0: Sobra pa.
1: Sobra pa, yun. Kaya, okay, LTO, ito LTO. Ng winner natin, ano? Si Kenjo Gindalaw.
0: Ayan. Ayan. Congratulations, sa iyo. Ayan.
1: Ikaw ay mananalo ng 200 pesos. Ano, handog po ng ating sponsor para sa contest na to.
0: Okay. So, pangalawang tanong.
1: Pangalawang tanong.
0: Oo, para doon sa override pa rin tayo, ha? Override. Okay. Babati lang natin kanina. Sino po ang may-ari ng override?
1: Ayun. Okay. Nagsiselebrate ng birthday.
0: Nagsiselebrate ng birthday. Okay. Message na. Para maibigay agad yung 200 pesos.
1: Ang bilis nito.
0: Kaloob sa atin ang override dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Kaya kung gusto nyo ng maginhawang transportasyon, mag-override na.
1: Ayan. Diba?
0: Para mabilis, susunduin ka na, ihahatid ka pa. Pwede yung ganun eh. Ano mo lang, through apps lang yan.
1: Okay. Through apps lang, ano?
0: Oo, sa apps lang. Pupunta kayo at makikita nyo yan dyan sa mga actually magbabarangay-barangay maglalagay ng mga ano doon para makita nyo yung apps mismo. Pwede nyo yung i-scan para mabilis po yung pag-download ng apps na yan, no? Sa override. Actually meron na yan ngayon dito
1: paunti-unti.
0: At the same time baka yung mga motor taxi, no? Tabayaran ko ninyo yun kasi parang maglalabas na rin ng yung ating pong LTFRB na payagan yung pong motor taxi sa override din yan.
1: Override din yan.
0: Oo. So pwede ho kayong pumunta ng opisina para sa mga detalye, no? Yun po yung dapat na no din.
1: Ayun, ang tanong po natin ano, dito po sa page ni City Councilor Jerry Abad yung kasagutan. Sino po yung may-ari ng override?
0: Ano? Okay.
1: Yan, kaya natin tinatanong siyempre para malaman po natin kung sino po yung ano no, yung pinaka may-ari ng override na mag-ooperate po dito o nag-ooperate dito po sa Puerto Princesa.
0: Okay.
1: Ano so, ba to? Artista ba to?
0: Si David ay yung tatay ito.
1: Tatay.
0: Yung artista yung isa si
1: yung anak.
0: Okay. So, 'yun yung pangalawang tanong natin at antabayan na natin kung sino po yung mauuna diyan.
1: Ayun, ito may nakaano na no, nakita po natin dito ay ang kanyang sagot ay David Licauco.
0: Si David Licauco.
1: Mel Juan.
0: Ayun. Congratulations sa'yo. At kayo po ay isa sa mga mapalad no, na pagkakalooban ng 200 pesos.
1: Yan.
0: Galing sa override.
1: Yan. Okay. Congratulations na, Melbs Juan, at saka sa isang winner natin kanina, si Kenjo Gindalaw. Mm. Ang gagawin niyo po ay abangan niyo yung message galing po sa ating researcher dito, no? Si Ma'am Jennifer
0: Jessica Ramos.
1: Ramos, para po kunin yung inyong GCash number. Ayun, para mas mabilis po yung pagtanggap nyo ng regalo, ng gift mula po dito sa ating sponsor ng Puerto Princesa Trivia Contest.
0: Okay. Mm. Alright.
1: Congratulations sa inyong dalawa.
0: Alam mo na. Kasamang Nile, medyo kasi yung oras yung tinitingnan ko eh. Oh, parang naghahabol na naman tayo eh. So, mayroon pang tayong iba pang dapat na pabatid sa ating mga kababayan dito sa lungsod ng Puerto Princesa, mga kaibigan.
2: Good habang health tips. Mga simpleng tips para sa kalusugan at magandang pangangatawan. Pakinggan ang Good habang health tips.
1: Ayan, dahil po ngayon ay umpisa ng pasukan, ano, may mga magulang na first time na yung kanilang anak ano, mag-grade 1, ay ang ating tip ni Consul Jerry Abad sa programang ito ay papaano magabayan ano yung ating mga chikiting sa kanilang mga exam. Ayan, sa mga quiz, sa mga test. Unang-una, gumawa po kayo ng ano no ng study timetable at sundin ng maigi. Ibig sabihin kung ang kanilang subject sa loob ng pasukan na to ay 8, dapat lahat ng 8 subject na yon ay nababasa. Ano, hindi lang yung isa, hindi lang dalawa, kasi baka nakaka ano lang naka-focus lang yung inyong anak doon sa 4. So yung 4 naman dinadaan-daan lang ng kanyang mata, ano? Pagdating ng exam, hindi niya na masasagot na maganda kasi hindi niya nabasa yung mga kanilang sinulat tungkol sa mga subject na yon. At saka pangalawa, may mga pagkain pala no, no? Consul Jerry Abad na nakatulong sa memory enhancing ng ating mga anak. Kaya ang sabi, pakainin sila ng mga memory enhancing na pagkain. Ano po yung mga ito? Ayun po sa pag-aaral, mahalagang study tip para sa mga mami natin dyan na nakikinig ngayon, maghanda po kayo ng lunch. Kasi minsan tanghali doon na sa school na kumakain eh, na makatulong po sa paghasa ng memory power nila sa school. Ayun po sa Harvard Health, ito po yung isang pag-aaral, ilan sa mga pinakamabisang pampatalas ng memorya ay ang pagkain tulad ng isda. Aba, yung isda pala, makatulong ano? Kangkong. Aboy, marami tayong kangkong. Ang problema lang sa aming mga chikiting minsan, hindi kumakain ng gulay, ano? Kaya turuan natin silang kumain ng gulay, katulad ng kangkong, kung gusto natin tumalas yung kanilang memory. Pitsay, ano? At mga iba pang gulay na yan. At bigyan ang mga chikiting ng mga healthy food na ito para ma-boost po sila sa kanilang pag-aaral. Ang sabi nga eh, bawas-bawasan natin magbigay ng mga junk food, ano, ng mga mabilis na niluluto, ano, mga halimbawa mga noodles na yan. Kasi may mga pag-aaral po na kapag palaging-palagi yung ating pagbibigay sa kanila ng mga suriso, mga hotdog o ano man dyan, nagiging dahilan din po yan ng kanilang pagkakasakit. Ano? At alamin din po yung best learning style ng inyong anak. Kung kailan sila mabilis matuto habang nagbabasa. Ito ba ya umaga, tanghali, hapon o gabi? Ano? Iba-iba kasi yung ano ng bata eh, yung kanilang study habits. At ano rin, maglaan po ng maayos na study area sa bahay. Ayan. Kasi minsan may mga magulang, may mga nanay, akala nila okay na sa kanilang anak yung ganong lugar. Ayun pala, para sa kanilang anak eh, ang gulo, ano, ano tawag ito, magulo yung paligid, pagkatapos maingay, ano, marumi. Yan, dagdag po yan sa kanilang ano, parang na-stress sila no, kapag gumagawa sila ng mga pag-study ng kanilang mga aklat, ng kanilang mga natutunan, ng mga lesson nila. At ang last dito, wala po dapat distraction ng mga gadget habang nag-study ang inyong mga anak. Dapat diretso yung kung magbabasa sila, sabi nyo, wag mo na tayong mag-ano ha, wala mo ng cellphone, study mo na. At ang pag-study, wag naman straight na 1 hour. Ano? Sa amin kasi ang ginagawa namin after 25 minutes, pahinga ng 5 minutes, and then 25 minutes naman, pahinga ng 5 minutes. Ayun, para may interval, hindi ma-stress masyado yung ating isipan. So yan po yung ating mga tips sa ating mga nanay para yung inyong mga anak ay magabayan ninyo kung paano yung tamang pag-aral na makapaghanda sila sa kanilang mga exam.
0: Yan. Oh, kasi dahil sa gadget, minsan nawawala na sa nawawala concentration, ng focus. Sa focus dun sa pag-aaral nila. No, mas lamang pa yung ano yung pagtutok sa gadget kaysa sa studies.
1: Kaya nga.
0: Yung mga ano nila, submission ko rin sa mga anak niyan eh.
1: yung iba talagang hating gabi na naka-cellphone pa.
0: Minsan yung cellphone nabibitawan na lang eh. Diba? Tapos minsan kaya lang minsan magiging skip din ng mga kabataan. Kaya nga ako nagsiselfon kasi nagre-research ako.
1: Ayun.
0: Diba? Kasi nandun na eh. Okay, so samang line.
1: Oo.
0: Mukhang nag-overtime na naman tayo. Hindi talaga natin kayang i-compress yung time natin na 1 hour lang. Buti na lang
1: wala tayong kasunod.
0: Maluwag si manager eh. Galuy La Rosa. Thank you. Thank you so much. No, kay manager Louie La Rosa sa pagbibigay sa atin ng laging extension sa programa natin at sa XFM Palawan, no, 104.7.
1: Mm-hmm.
0: Thank you so much, no, dahil talagang nandyan. Basta't lagi lang kayong alerto sa mga Sandon Plus, nandyan yung mga herbal oil nila, no, ascorbic acid, Sandon Coffee, Sandon Gold, no, yung premium D3, no, yan yung dapat yung tangkilikin. Siguradong magiging maganda ang inyong kalusugan. Okay, so medyo kailangan natin magpaalam siguro.
1: Ayan, okay na.
0: Saman Lyle.
1: Ayan, maraming salamat po ano sa inyong pakikinig, lalong-lalo yung mga kababayan po natin na nanggaling pa sa iba't ibang munisipyo na nandito ngayon sa lungsod ng Puerto Princesa para sa Baragatan Festival na habang nasa Puerto ngayong araw ng Linggo at saka susunod pang Linggo ay makikinig sila dito sa programang kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Maraming salamat po sa inyo. Ganon din sa ating mga barangay, yung 66 barangay ng ating lungsod ng Puerto Princesa. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay dito po sa ating programa ngayong umaga hanggang sa susunod na Linggo. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad, Lyle Coronia po.
0: Okay mga kaibigan, wala na po kaming oras sa ating pong palatuntun ng kaibigan mo Jerry Abad. At siyempre sa ngalan po ng ating pong mga nakasama sa bahaging technical, si kasamang Rins at James, ating pong technician. At of course sa ngalan po ng ating sparring partner, si kasamang Lyle Coronia, na sinamahan tayo sa loob ng isang oras sa ating pong palatuntunan. At sa ngalan din po ni Manager Kalui La Rosa, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa aming pong palatuntunan. Sumayon na naman ang isa pong edisyon pa ng palatuntunan, kaibigan mong Jerry Abad. Maraming salamat hanggang sa susunod na Linggo sa ating pong pagbibigay ng iba't ibang mga impormasyon dito lamang sa XFM 104.7 ng lungsod ng Puerto Princesa. Maraming salamat, magandang umaga. God bless po sa ating lahat.
2: Mula sa mga balitang dapat niyong malaman, mga proyekto at ordinansang isinusulong niya sa sangguniang panlungsod, hanggang sa mahalagang impormasyon tungkol sa kalusugan, kabuhayan, edukasyon at serbisyong publiko. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad. Ang boses, kakampi at higit sa lahat ang inyong kaibigan sa konseho. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad sa 104.7 XFM tuwing Linggo alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Kaibigan mo, Konsehal Jerry Abad.

0: Ang susunod na programa ay isang bayad na palatuntunan. Anumang tatalakayin at nilalaman dito ay walang kinalaman ang XFM Network Philippines.
1: XFM.
2: Ha! My pimples na naman ako!
3: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
5: Sakit ng katawan?
6: Mag
5: Santan Plus Herbal Oil.
7: Edgar Elbanboy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santan Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
5: Santan Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santan Plus Herbal Oil.
8: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
10: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with Steviol Glycosides, Mangosteen, and Vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience

0: face the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
0: Sista Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sista Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pabili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Reduce the pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sistapain. Sa Sistapain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sistapain ka na rin.
0: Sistapain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sistapain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga buki ka. Samphone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Xanthone Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthone Gold Coffee Mix.
0: Xanthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Xanthone Gold Coffee Mix.
4: Xanthone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthone Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthone Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthone Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthone Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthone Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ayos yan!
5: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: XFM.
8: XFM.

0: Huwag na pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
1: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
2: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
3: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
4: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
7: Santol Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Santol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
7: Santol Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan sa sakit ng katawan.
7: Santol Plus Herbal Oil.
10: Hanap po ba yung manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Frontline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch sa Caltex Tinigiban compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multi-purpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA, Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
11: XFM.
12: XFM.

0: XFM. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa. Sister
1: Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Pagpili sa mga butika. Santone Gold. Coffee Mix.
3: Hi, ako po si Ana. 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Santone Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
5: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
6: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo.
0: Bibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, magturbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% Effective Turbo para sa lalaking tigasin.
10: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
11: Mag-Santone Plus Gold!
10: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
11: Mag-Santone Plus Gold!
12: Ang kako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
13: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
0: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
16: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. XFM. XFM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw kaibigan at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy at Doctor of Naturopathy. Ang katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan.
3: The Secret of Health.
2: Kayo ba ay madalas na tinatamaan ng ubo, sipon, lagnat at iba pang mga simptomas ng impeksyon? Palakasin ang resistensya ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: Santon Gold Live Testimony.
4: Ako po si Rodelin Tacoyan. Ito po ako sa Singapore. 25 years old from Iloilo. Nung una, mamit ako ng Santon Plus Gold. Maganda siya, epektibo. Nawala yung ubo ko. Numuhi ang kapatid ko. Nagpabili ako ng Santon Plus Gold. Kasi maganda. Nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take. Nawala yun. Oh. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. The Secret of Health.
2: Isa sa sekreto ni Nanay ay ang araw-araw na pag-take ng Santon Plus Gold. At sa 2 buwan na pag-inom niya ng Santon Plus Gold, nawala na ang pabalik-balik na ubo at makapit na plima. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold Herbal Capsule na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng bioactive compound na saponins. Ang saponin ay nagtataglay ng antimicrobial properties na nagbabantay sa inyong katawan laban sa mga fungi, bakterya at mga viruses. Kasabay dito, mas pinapahusay nito ang immune function sa pamagitan ng pagpapasigla sa paggawa ng mga T-cell. Bukod pa rito, kumikilos sila bilang mga antioxidant at nag-aalis ng oxidative stress. Bukod sa saponins, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng powerful bioactive compound na triterpenoids na nakitaan din na mayroong antiviral, antibacterial at antimicrobial effect. Resistensya ng katawan ay patatagin. Ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Mark, isang call center agent. Katuwang ko sa araw-araw na duty ang Santon Plus Coffee Mix. Di ako nakakaramdam ng antok at pagod. Always akong alert. Try niyo ang Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix.
6: May kape ka na, may gamot ka pa,
0: mabibis sa mga butika.
7: The Secret of Health Supple Plus Gold.
2: Alam nyo ba na ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapag-stimulate ng ating happy hormones? Ayon sa mga pag-aaral, ang pag-inom ng healthy coffee ay nakakapagpataas ng antas ng ilang brain chemicals gaya ng dopamine at norepinephrine na nagdudulot ng masaya at nakakatuwa na pakiramdam. Kaya hindi maitatago na tayong mga Pilipino dahil sa hilig natin sa pagkape ay nagiging likas na natin ang pagiging masiyahin. Ugaliing maging masaya, ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. At kung pangdagdag energy naman ang hanap mo na kape, nandito ang Premium D3 Coffee Mix. May vitamin D3 ka na at may mangosteen extract ka pa. At siyempre, pinatamis din ito ng stevia. Kaya saan ka pa? Mag-Premium D3 Coffee Mix ka na.
8: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
9: Mag-Vision X Plus Soft Gel Capsule. Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule.
8: Ang Soft Gel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Sa makabagong panahon ngayon, marami na ang mga bagay na makakapagpalabo ng ating mga mata. Tulad ng blue light mula sa mga screens and monitors, sobrang exposure sa UV rays dahil na rin sa tinatawag na climate change. At ganun na rin ang sobrang lakas na liwanag ng mga artificial lights mula sa mga bumbilya ng mga ilaw. Lahat ng ito ay maaaring makapagdulot ng masamang epekto sa ating mga mata, lalo na kung tayo ay hindi umiinom ng Visionix Plus Soft Gel. Ang Visionix Plus Soft Gel ay mayroong lutein at zeaxanthin na nagpapanatili ng healthy na macula at retina na siyang responsable sa maayos na paningin. Huwag hayaang masira ang ating mga mata o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ulitin ko po para makaiwas sa mga impeksyon. Araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. At para mas masaya at kumpletong araw, huwag pong kalimutan ang pag-inom ng Healthy Coffee, ang Santon Plus Coffee Mix at Premium D3 Coffee Mix. And of course, mas buo ang maghapon mo pag healthy ang paningin mo. Kaya huwag kalimutan mag-Visionix Plus Soft Gel araw-araw. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, nagsasabing you can never say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: XFM. Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist,
0: consult your doctor.
8: Magbibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
0: Santon Gold Coffee Mix.
5: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
10: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
11: Ice yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
12: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
0: Santon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Aisel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: FM.
3: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9

XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Corona, 91.5 XFM El Nido, katuwang ang mga Wow FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Inside Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Pataw mga katropa sa XFM Palawan.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: Symptoms persist.
8: Consult your doctor.
9: Sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
8: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
9: Mabibili sa mga butika.
8: Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
12: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
13: Ice yan!
12: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3.
14: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Santon Plus Herbal Oil.
17: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
18: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
19: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mapibili sa mga butika.
20: Tara, kape tayo!
21: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
22: XFM.
23: X.
22: XFM.
23: FM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang ininom ko. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at manunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili
10: sa mga butika.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
12: Mapibili sa mga butika.
13: Tara, kape tayo!
14: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
15: Kape na may taglay na anti-cancer.
16: Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
17: Santon Gold Coffee Mix.
18: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, spirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
17: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
19: Mabibili sa mga butika.
17: Santon Gold Coffee Mix.
20: Premium D3.
21: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
22: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
23: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
24: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
25: Ice yan!
24: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
26: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
27: XFM.
28: XFM.
29: FM.

0: welcome, welcome na po sa ating lahat. Welcome na po sa ating programa, Throwback Sunday. Kumusta po ang lahat? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan habang nakikinig po dito sa ating programa, Throwback Sunday.
1: Throwback Sunday.
0: Ito na naman si DJ Mike ang makakasama nyo sa hapon na ito. It's June 14, 2026. Diba? Gustong balikan yung nakaraan ba? And welcome na po sa ating programang Throwback Sunday dito lang po sa 104.7 XFM Palawan. Okay. Kumustamos, amigos, amigas? Happy, happy Sunday. And, ay, magandang hapon nga po pala, no, sa ating station manager, Kaluwi La Rosa, at sa ating kasama sa bahaging technical, katropang Ken Dancel. Ayan. At, syempre, it's me, yours truly, DJ Mike. Yeah. Ang tagal niya mag-response.
1: Throwback Sunday.
0: Ayun na. Yung tipong hindi sana yun yung gusto mong mapakinggan. Ay, welcome, welcome. Live po tayo ngayon sa ating programa through Facebook page. Search nyo lang po 104.7 XFM Palawan. Parang naghihele. Di kasi baka natutulog yung baby nyo dyan. Kaya hindi lang tayo masyado mag-ingay, diba? Kasi alam mo na, baka mapagalitan tayo.
2: Charot.
0: Pero yun talaga yung natin, no? Kaya nga andito si DJ Mike para mag-ingay tayo. Pero hindi naman masyado, 'di ba? Yung sakto lang, suwabeng-suwabe. Syempre, pwede din kayo maka-text sa inyong or maka-padala sa inyong mga mensahe. Makatawag through call line, ayan. Call line natin is 0953-514-1303. 0953-514-1303. And sa ating text line, sa mga nahihiya na mapakinggan ang kanilang bosses. So, kung gusto nyo text or busy ba kayo, kaya mag-text na lang kayo. 0985-0022713. 0985-0022713. Live din po tayo sa ating TikTok. Live po tayo sa ating TikTok. Kala nyo ah. Dalawa yung live natin ngayon. Or tatlo pala. On air tayo sa dial sa inyong mga radyo 104.7 XFM Palawan at live tayo sa Facebook page ng 104.7 XFM Palawan and live din tayo sa ating TikTok. Ayan. TikTok search nyo lang Jamaica Saran. So, sana ay okay kayo dyan, no? Kung hindi kayo okay, dapat maging okay kayo. Kung may dinaramdam kayo dyan na mga sakit sa inyong pangangatawan, just make sure na kayo, no? Naka-ready na ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Lalong-lalo na sa mga may pamamaga sa kanilang mga katawan. May kayo dyan, may problema kayo sa inyong blood pressure na bigla-bigla na lang tumataas. Diba? Oo. Lalong-lalo na pag may makikita kayo na nakaka-pataas ng inyong dugo. Ayan. At syempre, sa mga mataas ang blood sugar, pwede nyo pong i-ano ang ating Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ang produkto ng Yes to Health Incorporated. Diba? Yan yung pinaka-epektibo talagang pamamaraan ng paggagamot. So while it's early, kailangan talaga nating anong tawag dyan? Paggangon! At syempre kung kayo ay mahinang inyong immune system, mabilis kayong madapuan ng sakit, mabilis kayong sipunin, ubuhin, or mabilis ba kayong mapagod, konting lakad lang, pagod agad. Baka mahina na yung immune system mo dyan. Kaya katropa mag Santon Vitamin C na po kayo araw-araw. Ito yung partner sa mga ano natin dyan. Sa mga ang tawag nito? Sa mga breadwinner natin na mga katropa. Kaya mag Santon Vitamin C at Santon Plus Gold. Yan, partner talaga yan sila. Bahala na ikaw, wala kang partner. Basta sila mag-partner talaga yan. Charot. Anyways, 42 minutes past the hour of 1 in the afternoon. Meron tayong caller. Hello po sa ating caller.
1: Hello. Hello, Vicky Mike.
0: Hello, madam. Magandang hapon po. Kumusta po ang hapon natin ngayon?
1: Magandang hapon, si Nanay Maan.
0: Hello po, Nanay Maan. Kumusta po ang hapon po?
1: Ito, mabuti rin. Narinig ko yung malambing mong boses.
0: Ano ba? Malambing pala talaga.
1: Oo naman, nakaka-in love.
0: Ay, ano ba? Anyways, sana okay ka ngayon, Nay. Sa hapon na ito. Ayan, very, very good.
1: Pati binabati ko rin si ano, si Pangga Girlie.
0: Ayan. Okay. Sino pa po ang binabati nyo?
1: Ganun, pati ikaw, ganun din yung lahat ng mga ano nyo dyan sa ISSN, pati si Kaloy, si Lidin Nabak, pati yan si King Christian Basil, si Mike, Buti, ganun din si Sir Gerald Galis, pati yung ano pang family ko.
0: Ayan.
1: Otela family. Aban family. Kabay family. Bakusa family.
0: Okay.
1: Ayan lang. Bago DJ Mike, mag-request ako ng ano, ng paborito kong awit na lagi kong i-request yan sa ano, sa SSN ninyo.
0: Ano po yun na awit mo, madam?
1: Yung ano, yung wish at saka yung after all this year.
0: Wish.
1: Wish at saka after all this year.
0: Okay. Maraming salamat po, madam. Okay.
1: Maraming salamat din. God bless sa iyo. Love you.
0: Love you din po. Okay. God bless. Bye-bye. Ingat God po palagi. Kilala ko na si nanay ba? Kilala ko na yung boses niya. Anyways, maraming salamat po, Nay, sa iyong pagtawag. Sa mga gusto pa pong tumawag, sige, tawag na po kayo sa ating call line 0953-514-1303. 0953-514-1303. Sana kaya yung isang ano natin. Parang hinahanap ko yun. Sana kaya yun. Hindi ko mahagilap ba? Dito po tayo sa ating mga ano, sa ating mga comments sa ating Facebook Live. Ibatiin po natin si Sir Ding Australia na nagwa-watch po sa ating sa ating Facebook Live. Ayan, maraming salamat Sir Ding at to your wife, Madam Josephine Estrella. Ayan, maraming salamat po sa inyong pag-antabay, pag-subaybay. And to Joey Bacani, good afternoon po DJ Mike, watching and listening from Barangay San Jose, Puerto Princesa. Oh, hello po dyan sa mga taga San Jose, Puerto Princesa at syempre po sa mga taga Santa Lourdes and syempre dito sa San Pedro. San Manuel. Magandang hapon po sa inyong lahat. And meron tayong caller. Hello po. Hello.
2: Hello po. Magandang hapon, DJ Maika.
0: Magandang hapon.
2: Jerry Aranga po ng Floridale, Aborlan, Palawan.
0: Ayan talaga.
2: Okay pa sa all right.
0: Okay ah.
2: Okay kayo. Lame kayo.
0: Anyways, kumusta naman si Sister Jerry?
2: Okay pa sa all right.
0: Ayan. O, yung panahon natin.
2: Okay pa.
0: Ayan, yan talaga yung importante, yung okay at healthy. Diba?
2: Ang panahon natin ngayon, katulad ko rin medyo masigla ang panahon. Hindi mainit, hindi maulan, medyo makulimlim, malamig sa ulo, malamig ang panahon, malamig din sa pakiramdam.
0: Ayan! Grabe ba? Grabe ba?
2: Habang lamia kayo, kay ano man, kay tayo manggod siya.
0: Ano yun?
2: Ayaw manggod sa tomatsagan ba?
0: Oo. Mayugid.
2: Mayugid.
0: Amugid na ba?
2: Hindi may pabatik na lang po ako.
0: Okay, go ahead, sir.
2: Unang-una po sa ate kong nakikinig, andun po sa kanilang kubo. Bing Amor. Tapos nakikinig din po doon ang ating pamangkin, Roy J. Aranga Joso, Evans Dri, Aranga Sambilan, and then rin si Kiana Bliss, Aranga Amor, akin din pong mga pamangkin na nakikinig. Sa akin pong bayaw, nandito po ngayon sa gitna ng basakan, nagpapantay po kay... Nagsasabog po, baka binyo ng palay, DJ Maika. Kaso lang naalala ko, sabi ko, ala, DJ Maika pala, nakalive na. Kana bang di bilad sa akong cellphone, kita ko inong nawong.
0: Nawong gin? Ito talaga si...
2: kanang ayaw baka ayaw mag-bilad sa cellphone ka, mo mati man sa radyo.
0: Amo man na.
2: Ang baspugag man gin.
0: Ayan. Okay.
2: Kung di may ka polito isa. Mapun sa ating bayan. Sakting ikaw ay lalayo ni Mitty Brothers.
0: Okay.
2: Maraming salamat po. Magandang hapon.
0: Maraming salamat, sir. Magandang hapon. God bless. Ayan. Grabe ba? Sabi niya, mag-ano daw siya ng palay, pero naalala niya, program pala ni DJ Mike. Pwede lang yan pagsabayin, sir. Basta wag lang yung feelings ng isang tao. Ayan, kung sakaling ikaw ay lalayo.

0: Ay, may nag-join sa ano natin na. Ay, hello, hello. Hindi pa po. Bye-bye. Ingat po. Hindi pa po ako kumain. Baka naman may mag-sponsor dito, mag ano ba, magbigay ng pagkain ba? Baka lang naman. Hi. Ayan, sige. Ay, thanks for joining our live. Dito din sa ating ano, live chat. Randy Santisas, magandang hapon. And coming from Delia, Edu. DJ Mike, pa-shoutout po yung Gregorio and the Edu family. And sa lahat na lang din ng mga taga-barangay Kemding, San Vicente, Palawan. Thanks po, DJ, and God bless. Hi! Hello po dyan sa San Vicente, Palawan. Kumusta po yung bato niningning dyan? Char. Ay, rato. And, Adrian Emorica or Emoricha. Shoutout sa lahat ng taga Makatumbalin. Lalo na sa family Emorica or Emoricha. Pa-request ng song Pagsisisi by Bandang Lapis. Salamat. Parang ano ah. Nagsisisi ba to si ano? Charot. And good PM DJ Mike. Ang ganda nyo po at ang boses nyo. Ay! Salamat! ay magandang salamat. Maraming salamat. Na-appreciate niyo pala ang ano ko. Ay, nako. Pakibati naman po dito sa Santo Niño ang Family Gabinete Garpiza Gregorio. Pa-request po ng kantang Count on You by Tommy Show. Count on you till the end. Oy, meron tayong caller. Tanggapin po natin ang ating caller. Hello po. Hello. Can you hear me? Oh. Hello po. Good afternoon. Happy Sunday.
1: Good luck. Ay, good luck.
0: Saan mo ako sinasabihan? Good luck. Good luck sa exam. Anyways, magandang hapon po. Kamusta po ang hapon natin ngayon?
1: Ito po, mainit.
0: Mainit ang hapon. Anong ginagawa ni Madam sa mainit na hapon?
1: Dito nakatayo. Sa ano, mainit ka sa loob.
0: Mm-mm, nagpahangin sa lilim ng ano, ng puno. Mm-mm. Saan si Madam nagtawag ngayon?
1: Sa number po ni DJ Girlicious.
0: I mean, saan po na lugar?
1: sa ano po? Sa Purok Dos Inugbong, Bataraza po.
0: Okay, Bataraza. Oh, mainit pala dyan sa Bataraza. Pero kaninang umaga, umulan din po ba dyan sa Bataraza, Madam?
1: Wala po, kulimlim lang.
0: Kulimlim lang. Okay. Sige. So, go ahead sa iyong pabati, Madam, kung meron man.
1: Binabati ko po dyan sa Ukaya si Auntie Puring kasi ang Pulbugtong binabati ko po.
0: Mm-hmm.
1: Tapos yung family tang libin binabati ko rin po sila ng magandang hapon.
0: Mm-hmm.
1: Yun lang po.
0: Okay. Maraming salamat, Madam. Baka may request ka dyan na song.
1: Pa-request po ako ng ng song po.
0: Ano pong song yan, Madam?
1: Yung ano po. Wait lang. Nagloko ka rin naman po.
0: Ako? Hindi man ako nagloko. Oh, charot. Kinabahan ako doon ah.
1: Yung isa po, ba't di mo pagbigyan?
0: Ayan, ba't di mo pagbigyan? Okay. Nagloko ka rin. Ayan. Oh, sige.
1: Pwede po tayo, DJ?
0: Sige po, oo. Ano pa po yung isa?
1: Yung ano po yung isa, pinaasa.
0: Aray ko. Tanong ko lang, Madam. Pinaasa ka na ba?
1: Opo.
0: Oh! Anong pakiramdam ng taong pinaasa lang?
1: Masakit.
0: Masakit? Gaano kasakit? Parang kagat ng langgam?
1: Parang ano po, sinaga.
0: Anyways, maraming salamat po sa iyong inyong ano pagtawag. And enjoy.
1: Oh, maraming salamat po.
0: Okay.
1: I-play niyo po.
0: Opo, sige po, ipi-play po natin 'yan. Bye-bye and God bless. Ingat po palagi, alright. Sige. Kinabahan ako doon ah. Oo. Ano ngayon? Ano daw? Katropang Ken. Nagloko ka rin pala. Ah, nagloko ka rin naman. Di ka lang nahuli, ganun. Parang si ano siguro yung nagkanta niyan? Si Skastakli? I don't know if... tama ba? Correct me if I'm wrong. And... ayan. nakalista na yun. Sige. Hayahay daw. Ay, hindi naman hayahay yung buhay ko. Grabe talaga to si ano ba? Si Mark Anthony. Hindi niya talaga alam ba na hindi hayahay yung buhay ko. Hi! Shout out kay Brother Jomar here watching in Quezon City. Sino tong Ash? Ayan. Sige, magandang hapon. And Almeira, hi. Magandang hapon. And to Jamie Perez. And to Ram. And Big Boss. And Melody Makasad, magandang hapon. Sige, magandang hapon sa inyong lahat. Victoria Kamua, magandang hapon po. And a shout out sa pinaka-pogi kong Papa Leonardo Valdez. And to Amazing Finds. Ay, magandang hapon. Ay, from Palawan, Aborlan. Big Boss. Ah, sino kaya to? Sige, magandang hapon po. Alright. And meron pa dito sa ano sa ating Facebook live viewers. Mga comments dito. Mas maganda ka pa sa hapon, DJ Mike. Ay, salamat naman. Sa wakas, narinig ko... Ano ba? Narinig. Ako sa Bisaya ba? Ay, sa wakas, nadungga na yun ako. Kung sa Tagalog, ano nga yan? Sa wakas, narinig ko na. Yung gusto ko marinig. Ayan. Hello! Good afternoon!
1: Jay, may nakalimutan po ako sa nanay ko po.
0: Ayan, go ahead po.
1: Mag-request daw po siya ng kanta niya sa kanya din daw.
0: Sige po, ano po yon?
1: Yung ano po, knife.
0: Knife?
1: Knife.
0: Ano po, knife? Yung kutsilyo, knife?
1: Knife po, English po yon.
0: Okay, knife, just like a knife. A cut's life, ano ba?
1: Pwede po po dalawa, DJ.
0: Sige po, ano pa po yon?
1: Ano po yung gintong araw?
0: Gintong araw. Ayan. Sige. Gintong araw. Okay. Yan lang po, madam.
1: Sige po. Yan lang po. Salamat po.
0: Okay. Salamat din po. Enjoy your hapon.
1: Po.
0: Okay. So, ito, sabi ni Ma'am Delia, Edu, pa-request po ng song, pabati naman po kami nakikinig sa iyo, pa-request po ng song na Only Love. Only Love can say, try again or walk away, diba? Oo, hindi mo talaga maano ba, aside from, gawas or except kung pagod ka na talaga, yung tipong kahit gusto pa ng puso mo, pero pagod na ang katawan mo, kakahabol. Hoy! Wala na talaga. Pero kung meron pa, hindi pa pagod. Anong tawag nito? Kaya pang lumaban. Hala, sige, oy. Pagpunto, dira.

0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
1: Santon Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalaga paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
7: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri na sakit.
9: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
10: Santon Gold Coffee Mix.
11: Ako po si Maribeth ng Cavite.
12: Sa Coffee Nurse.
11: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work
12: ay ang Santon Gold Coffee Mix.
11: Nakakatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko. Dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa.
10: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
8: Mabibili sa mga butika.
13: XFM.
14: X.
13: XFM.
14: FM.
15: Time check. It is now 2:22 in the afternoon.

0: Welcome back on the track. Again, welcome po ulit sa ating programa. Nagbabalik po ang Throwback Sunday together with DJ Mike. Ayan, kumusta po ang inyong pakikinig sa mga awitin natin, no? Na mga napaka, ano talaga, no? Nakakaantig ng damdamin. Nakakapagbagababag, ha? Kala nyo, ha? And sige po, welcome na po ang lahat ulit. Oo, nagbabalik po ang Throwback Sunday. Ayan. Para po sa mga mensahe nyo, pwede nyo pong ipadala sa ating text line, no? Sa ating text line. 0985-0022-713. Yan po ang ating text line. Sa ating call line naman, 0953-514-1303. Good afternoon, DJ Mike. I miss you. I love you. Paki-play ang song na After This Years or After All These Years. You Marry Me? Ha? Meron bang ganun? From Toto Obet in Quezon, Palawan. Ang saya ko talaga ngayon, DJ Mike. Love you. Talaga sa'yo, ha? Ano daw? Para sa akin, masaya talaga ako ngayon basta ikaw. Ah, from Toto Obet. Ay, maraming salamat Kuya Toto Obet. Ay, Sir Toto Obet pala. Ayaw niya pa naman na tinatawag siyang kuya. Ay, talaga ba? Ay, magandang hapon po sa inyong lahat dyan sa Quezon, Palawan. And hi, maayong hapon, DJ Mike. Ano to? Ano daw? Tami Awin Motani. Dito sa sityo, tinutubuan na permimi nagapaminaw sa imong programa. Ano to? Ah, i-greet siguro. I-greet mo may ang akong mga amigo, Malwin, Gayong Lintok, Langtay, Pastor Mercino, Onsi, Jokson, Langtay, kag akong bana Joy Pokya. Ang nagapaminaw ang Kit Pokya, dagang salamat po. Maraming salamat. Sige. Eh, magandang hapon po sa inyong lahat. Sa Sityo Tinubtuban. San po diyan? San po 'yan banda, Madam? Ma'am Joy. Hello, good PM, and bago lang kita narinig dyan na, okay ka? Sadya, no? Ano name mo? Ako si Mike Quezon pala. sadya, gin. Bago mo pala ako narinig, bago mo lang pala ako narinig. Di bali na, ngayon, sana palagi kang makikinig. Anyways, magandang hapon sa ating caller.
1: Hello.
0: Hello.
1: Hello po. Hello, this is Mike.
0: Hello, madam.
1: Mabitin ako dun sa, ano, sa, na, ano, yung after audition na, yung wish na, yung wish. Ah. Yung wish. Oo, pag-uwis ang kanya na naloy kong resistant, ano, sa existence, at ang
0: gandali.
1: Yung missing is what you.
0: Okay. Ah, hindi ko masyado marinig yung boses mo.
1: Yung ano ba, yung now
0: is a
1: wish.
0: Wish, okay. Yung wish.
1: Pati yung wishing it was you.
0: Apo, susunod na po yan, madam.
1: Thank you, Mike.
0: Okay po.
1: Salamat.
0: Salamat din
1: po. Alam mo lang ano yung blind. Kaya lang na maritig yung mga pagulitan yung awit.
0: Okay. Medyo robotic talaga
1: yun. God bless you.
0: Okay. Maraming salamat po, madam. Sige po. Okay. Medyo ano no, robotic yung ano, siguro sa signal to. Ang naano ko lang is yung wish daw. Okay, sige po. Susunod po yan, madam. Sige, ginaano po natin yan eh. Gina-balance-balance po natin. Yung may mag-request na isa, may mag-request din na isa. Sige, wag po kayo mag-alala. Ipi-play po natin. Ah! Ito talaga si DJ Mike. Ang tagal mo i-play. Ay! Pasensya na po. Anyway, so, sige po, ipi-play po natin yan. Huwag po kayo mag-alala. Good afternoon po, pa-request ng song na Magdalena. Magdalena. Tingin sa'yo isang putik. Yung putik na ano ba? Kayo talaga. Anyways, 29 minutes past the hour of 2. Magandang hapon pa rin sa inyong lahat. Sa mga kakabukas lang ng kanilang mga radyo. At sa mga kakabukas lang ng kanilang Facebook, tapos live tayo, nala sige, oy, pakishare naman dyan. Hi to Fly High. Ano to? Fly High? Butterfly to? Joke lang. Ayan, and Lorski, magandang hapon. And coming from Rams, thank you so much sa pag-join po ng ating TikTok live. Ayan. Ayan, katropang Ken yung wish daw. Wish ni Donna Cruz. Ayan, sige, sige, sige. Sa'yo, sa boses na hinahang. Coming from Jonathan Bailon. Good afternoon po. Bati mo naman kami dito sa Barangay Kulandanum ng makulimlim na hapon, DJ Mike. Ay, makulimlim na hapon dyan sa Barangay Kulandanum. Saan nga po ito, banda? Yung Kulandanum? Sige, pwede po pa-request ng kantang How Am I Supposed to Live Without You? How am I supposed to live without you? Paano ako mabubuhay kapag wala ka? Kapag kumakain ka naman, mabubuhay ka lang naman talaga. Siguro yung feeling, no? Kasi kapag wala yung mahal natin, parang nade-depress tayo. Parang nasa sad tayo. Kaya dapat talaga may inspiration galing sa mahal natin, no? Yung maririnig natin yung kanilang boses, makikita natin ang kanilang pagtawa. Kaya kayo dyan, dalas-dalasan nyo naman ang pagtawa dyan. Malay mo, may naghihintay lang na tumawa ka at mabubuo na agad yung araw nila. Diba? Kaya ganun lang yun. Always smile kahit may mga problema. Ayan. Coming from July, the Ansawe. Hi DJ Mike, gandang hapon po. Patugtog po ng song Walang Bibitaw. Yun lang po. Walang bibitaw hanggang sa dulo na to. Pexman. Ay, magandang hapon po. And sige po. Alright. Magandang hapon kay Sir Randy Santisas. Good afternoon po. Ayan. Ay, while listening ha, kung kayo ay may mga karamdaman dyan, kung kayo ay may ubo or sipon or may trangkaso, no? Kung lagi kang inuubo or sinisipon, palakasin mo ang inyong resistensya. Ayan. Nagamit ang Sandrine Vitamin C. Ang alkaline base na vitamin C. Non-acidic, no? Kaya perfect po ito at mas banayad sa tiyan at mas madaling ma-absorb ng ating katawan yung mga vitamins na nakukuha natin kung tayo ay umiinom ng Sandrine Vitamin C. No? Kaya mag-Sandrine Vitamin C na po kayo mga katropa. Tumutulong itong labanan ng impeksyon at pabilisin ang recovery. So stay protected araw-araw. Kung ikaw ay hindi ka pinoprotektahan ng mahal mo, okay lang. Andiyan naman si Santon Vitamin C. Diba? Kaya protektado pa rin araw-araw. No? Especially sa mga nanghihina na immune system. Yung tipong, ano talaga ba? Literal talaga ba? Hindi talaga yung ano, yung emotional. Dito tayo muna sa ano, dito muna tayo sa physical, diba? Dapat hindi tayo mabilis na mahina or hindi mabilis manghina ang ating immune system kasi yan pa naman yung ano natin, diba? Yan pa naman yung puhunan natin. Kaya kung ikaw ay madalas magkasakit, so ibig sabihin, kailangan mo ng dagdag na proteksyon. So mag-Santon Vitamin C at ito ay tumutulong na palakasin ang immune system at labanan ang free radicals. Mas malakas na depensa, mas iwas sa sakit. Mag-Santon Vitamin C na po mga katropa. Especially sa mga acidic o sensitive ang chin. Hindi ka bahiyang sa ordinaryong vitamin C chin. Subukan mo na ang alkaline base na vitamin C ng Yes to Health, ang Santon Vitamin C. Mas gentle sa chin at hindi masyadong acidic. Perfect para sa mga may acid sensitivity. So healthy na, comfortable ka pa, no? Or sa ano pa, comfortable. Ayan. So mag-Santon Vitamin C na po kayo mga katropa. So, ang ating oras, 34 na po ng hapon, alas 2:34 na po ng hapon. Sa mga mahilig sa kape, siguraduhin nyo naman na yung kinakape mo dyan, kaya kayong ipaglaban at hindi kayo kakabahan. Hindi kayo magpapalpitate. In short, herbal coffee ba ang hanap mo? Mag-Santon Gold Herbal Caps. Herbal Coffee, ayan. Santon Gold Herbal Coffee. Mm-hmm. Gusto nyo manamistamist, yung tipong hindi talaga, ano, hindi siya malakas yung sipa sa yung katawan, no? At with glutathione and collagen po ito, ang Santon Gold Herbal Coffee. And kung ikaw naman ay mahilig sa soya, gusto mo yung kape na nakakabusog, ito ang Santon Plus Coffee Mix. Or Santon Plus Coffee. Ayan. Santon Plus Herbal Coffee. Oo. Yung tipong nagkape ka na, ginabot ka pa. Diba? Kaya mag-Santon Plus Coffee ka na, mga katropa. May mangustin, may malunggay, may soya. Yan po ang mga ingredients ng Santon Plus Herbal Coffee. Ayan. And mabibili po yan sa mga butika at parmasya ng inyong mga lugar at sa klinika ng Yes to Health Wellness Center. Ayan. Hi to Elvin Nalam and to Aaron Izuela. Magandang hapon po sa inyong lahat. Para po sa inyong mga ano ha, sa inyong mga gustong sa mga gustong sumali, sa mga gustong tumawag, para sa inyong mga greetings dyan, itawag nyo lang po sa ating call line 0953-514-1303. 0953-514-1303. Sa ating text line 0985-002-2713. 0985-002-2713. Ayan. At tayo po ay babalik sa ngayon po ay papakinggan po natin. Pakinggan po natin ang awiting kung sakaling ikaw ay lalayo. Para sa mga taong nangangamba na baka ang kanilang mahal ay lalayo sa kanila. Here we go! Stand by on station lang here at 104.7 XFM Palawan. It's me, DJ Mike, sa programang Throwback Sunday. Stand by.

7XFM pa lang. One, gandang hapon po. Ganda DJ Mike. Kapa-shoutout po kami ng mama at papa ko at mga kapatid ko at asawa ko dito sa San Vicente na nakikinig ng programa mo at pa-request ng kantang Ikaw Lang Ang Aking Mahal. Coming from Rica Plaza, Rodrigo. Ay, maraming salamat. Magandang hapon. And coming from Joey Bacani. Good afternoon po DJ Mike. Watching and listening from Barangay San Jose, Puerto Princesa. Ay, magandang hapon. Maraming salamat. And Mark Aludin, pa-request po ng kantang Kalapastangan. Thanks po. Sige po, ipi-play po natin yan. Sabi ni Alden Marquez, anong oras po ng concert ng Sweet Notes? Okay. Ang concert po ng Sweet Notes is 8 p.m. po. Oo. Correct me if I'm wrong, pero yan ang nakita ko, alas 8 po ng gabi. Mamayang gabi, alas 8 po, kaya mag-ano na po kayo dyan. Yung mga taga-malalayong lugar, sige, biyahe na kayo. Ayan, just make sure na may dala kayong ano, ha? Pagkain, pambili yung pagkain. Ayan, at syempre, no, deodorant, sa mga may ano dyan, putok. Sige, kay baka magreklamo yung iba ba na, ano na ano ba yan? Sige, yan lang eh. Diyan po sa City Sports Complex po ang Sweet Notes. Mamayang gabi, alas 8 ng gabi. Diyan po, matatagpuan ang Sweet Notes ngayong gabi sa City Sports Complex, alas 8 ng gabi. Punta na po kayo. Magkita-kita po tayo dyan. Sige. Hi DJ, Barangay Kulandanum, Bataraza, Palawan. Exciting! Ay, Bataraza, Palawan. Ay, maraming salamat po sa mga ano dyan, no? Sa mga nakikinig po dyan. DJ, may pa-shoutout po yung Gregorio and Edo family and sa lahat na lang din ng mga taga-Barangay Kemdeng, San Vicente, Palawan. Thanks po DJ, God bless. Ay, maraming salamat po. Okay, DJ Mike, pabati po kami, Family Luzada, kay Mama Ronaline Luzada, Jeneline Luzada, na nakikinig po dito sa Barangay Santa Lourdes, coming from Edgar Luzada. Ay, maraming salamat, Sir Edgar. Okay, baka may nakaligtaan pa tayo dito. Sige, hanapin. Okay, magandang hapon sa inyong lahat. Kung puso at gabi magsinlamig. Puso at gabi magsinlamig. Asa ka ano, no? Okay. Huwag naman sanang umabot pa sa punto na yung puso at yung gabi ang magkasinlamig. Pero ngayon, iba na ngayon, no? Kasi mainit yung panahon natin ngayon. Kahit gabi, mainit pa rin. Kaya sana ganun din ang inyong puso. Kahit gumagabi, mainit pa rin. Ang inyong nararamdaman para sa inyong mga minamahal. Ayan, sige. Ay, pasensya po sa mga hindi na ano, no? Sa mga hindi po na ano na tawag kanina, nasagot. Ay, pasensya po ng marami. Sorry po ng marami. Nasa malayo pala tong isang ano, hindi ko napansin na. Pasensya talaga, no? Maraming salamat po sa inyong ano lang. Huwag po kayo mag-alala sa mga requested songs nyo po. Ipi-play po natin yan. Kaya standby lang po. Tayo po ay magpapaalam na po sa ating programang Throwback Sunday dito sa 104.7 XFM Palawan. Maraming salamat. Uy, maraming salamat kay Charlu Virtuda sa pag-watch sa ating TikTok live. And from Ashley, ay maraming salamat. Ayan. Sige, so enjoy na lang po sa inyong hapon at see you there sa ano, sa City Sports Complex, sa mga manunood mamayang gabi ng Sweet Notes, alas 8 po ng gabi. Sige, ingat po kayo palagi, ha? Ingat po kayo, lalong-lalo na sa pagpunta doon. Ayan, suggest what to eat on dinner, ate. Magsinabawan ka po. At saka yung ano, yung may prito po. Kung anong gusto nyo na ano, ulam. Ayan.
na hindi kasi ako ano talaga no, hindi kasi talaga ako

0: di ako maalam sa mga anong ulam dyan, di ba? Ay, thank you. You're welcome. Ano po? Ano bang gusto mong kainin po? Yan po. Tapos, i-balance lang po ng may sabaw, yan, gulay, ganon, para healthy pa rin kahit papano, di ba? Kaya huwag niyo pong kalimutan, mga katropa, ha? Mm-mm. When it comes sa pag-maintain ng ating health, just make sure to take a sundown vitamin C para mapalakas ang ating immune system para hindi tayo mabilis mapagod. Lalong-lalo na pag may lalakarin tayo para hindi mabilis mapagod ang ating mga paa sa kakalakad. Mag-sundown vitamin C na po, mga katropa. Para din po sa skin health at anti-aging, ang sundown vitamin C. Yung tipong gusto mo bang mas glowing at healthy ang balat mo, ang vitamin C ay tumutulong sa collagen formation at skin repair. Mas malinaw na balat, mas youthful na itsura. Simula na sa loob. Bago ang panlabas, sa loob muna ng katawan, di ba? Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sa ngalan po ng ating nakasama ngayong hapon, Katropang Ken sa bahaging technical. Ito po si Katropang DJ Mike. Maraming salamat at pasensya po mga katropa, no, sa mga ayan, sa mga meron pa bang wala naman siguro na tayong nakaligtaan, no? Nabasa na ba natin lahat? Parang nabasa naman. And sa mga sa mga requested songs, huwag po kayo mag-alala. Sige? Okay? Play po natin yan. Maraming salamat! And bye-bye. God bless. Standby lang po para sa inyong mga requested songs. Ipi-play po natin yan. God bless and bye-bye. Enjoy your Sunday afternoon. Happy birthday nga po pala sa mga may birthday ngayon.
1: Happy birthday!
0: Ayan! Malimutan ko ah! Ay, baka nagtampo na yung mga birthday boy and birthday girl natin dyan. Happy birthday again. More birthdays to come, more blessings, and may you have a good health as always. Bye-bye! Enjoy the song na iiwan ko po sa inyo, Careless Whisper. Ay, nakuha! Enjoy your happen. God bless.

0: Mibutnika.
1: Santhon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Xanthon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Xanthon Gold Coffee Mix.
1: Xanthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Xanthon Gold Coffee Mix.
3: Xanthon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Xanthon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Xanthon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Xanthon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Xanthon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Xanthon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
1: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Xanthon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Xanthon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Xanthon Plus Herbal Soap.
1: Xanthon Plus Herbal Oil.
8: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan, lagi narinig ko sa radyo ang Xanthon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
1: Xanthon Plus Herbal Oil.
9: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan. Xanthon Plus Herbal Oil.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Xanthon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Xanthon Gold Herbal Tea!

0: XFM.
1: X.
0: XFM.
1: FM.
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Coffee Mix. Gising na! Ready na sa araw-araw. Mag Santon Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santone Plus Gold Herbal Capsule. Santone Plus Herbal Capsule. Natural na proteksyon araw-araw. Santone Plus Herbal Capsule. May mangosteen at malunggay. Santone Plus Herbal Capsule. Lakas ng katawan, subok na!
4: Santone Plus Herbal Oil.
5: Ako po, si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
4: Santone Plus Herbal Oil. Sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.
6: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3

0: Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri
2: ng
1: sakit.
2: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Centrum Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
1: Centrum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Centrum Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako po si Maribeth ng Cavite.
6: Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Nakakatatlo hanggang apat na cups ito araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
4: Sister Pain.
7: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
4: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
8: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
9: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Dilidib.
8: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan.
4: Premium D3.
0: Makatutulong sa kalusugan
4: na may VCO
0: at moringa.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
12: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
13: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
14: Ito ang XFM Palawan.
15: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
14: XFM
15: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
16: Exciting!
4: Santon Plus Gold.
17: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nag-try po akong mag-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
4: Santon Plus Gold.
16: ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
18: XFM. XFM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang ininom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend ko sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
8: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
5: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ice yan!
11: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3.
13: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
8: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
14: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
8: Santhon Plus Herbal Oil.
16: Ako po si Ethel Complicado, si Balo Manteke. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
8: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
17: Santhon Plus Herbal Oil.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
0: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: The Secret of Health.
1: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
3: Visionix, marami na ang natulungan.
4: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong.
3: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
1: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold, live testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Hotel kami sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko, pero natungo rin na wala na, subok na subok sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Minis, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
3: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka-5 cups a day nga ako eh.
3: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
1: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
2: The secret of health.
1: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
2: The Secret of Health.
1: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag Premium D3 by Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santan Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balata dahil yan sa tulong ng Santan Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santan Plus Herbal Soap.
4: Santan Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
4: Santan Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puso.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Santan Plus Herbal Oil.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory property

0: at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Coffee break na naman.
0: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
3: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
4: Sister Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Nabawasan nga ang joint discomfort ko. At sa lasa ng kape, panalo.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
9: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
0: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
4: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
13: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo.
2: Exciting!
3: Exciting!
4: XFM.

0: Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga Parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain. Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin ko ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
7: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Coffee Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Coffee Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Coffee Mix is now available in your leading drugstores.
11: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
12: Ayos yan!
11: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
13: Premium D3.
14: Ako si Kay Laribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
15: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
18: Santon Plus Herbal Oil.
19: Ako po si Ethel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
18: Santon Plus Herbal Oil.
20: Maaasahan
18: sa sakit ng katawan.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
22: Mabibili sa mga butika.
23: Tara, kape tayo!
24: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
25: XFM.
26: XFM.

0: Cease the pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Cease the pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Cease the pain. Relief na maaasahan.
1: Mga pare boys, may good news. Dumating na ang Turbo. Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Go.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Cease the pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Cease the Pain. Cease the Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-cease the pain ka na rin.
8: Cease the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cease the pain.
9: If symptoms persist, call the doctor.
10: Bili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Rivas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
18: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
19: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
21: Santon Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Isel Complicado,
23: si Balob Antique.
22: Masakit ang aking katawan.
23: Malagi
22: narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
21: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
25: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
26: Mapibili sa mga butika.
27: Tara, kape tayo!
28: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
29: XFM.
30: XFM.
29: XFM.

0: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog. Ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City. 105.6 XFM Nara. 93.5 XFM Brooks Point. 91.8 XFM Bataraza. 91.6 XFM Quezon. 103.5 XFM Rizal. 97.9 XFM Cuyo. 103.5 XFM San Vicente. 89.9 XFM Coron. 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan. 97.1 Rojas. 98.5 Abarwan. 97.9 Karamay. At 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
3: Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminorrhea.
5: No more.
3: Santon Plus Herbal Oil.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Coffee break na naman.
9: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
10: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Cess the Pain ang panlaban ko. Sa Cess the Pain, ay isang manhit.
11: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain.
12: If symptoms persist, call your doctor.
13: Pagpili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Ako si Maling, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo, ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo. Oo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo!
16: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
18: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom. Inom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
19: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, tiridyo, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
1: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
5: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
12: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan.
13: Premium D3,
12: makatutulong sa kalusugan
13: na may VCO
12: at Moringa,
13: mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Mga katropa, excited!

0: Hello mga katropa, good evening po sa ating lahat, lalong-lalo na po sa ating mga suking tagapakinig at tagasubaybay dito po sa buong lalawigan ng Port ng Palawan. Nandito po muli kami upang magbigay po muli ng mga health tips at mga kaalamang pangkalusugan. At syempre, ginabati ko po ang lahat natin mga katropa at happy Baragatan Festival ng Palawan. Ayan, stay safe and stay healthy mga katropa. At welcome po ang lahat dito sa ating programa na The Secret of Health ng 104.7 XFM Palawan. Ako po ang inyong lingkod na makakasama ninyo ngayon sa loob ng maikling panahon. At pero bago po ang lahat bago po magsimula ang ating talakayan kasama ang ating wellness consultant sa oras na ito, nais ko po nga magpadala or kung sino man po yung mga nais magpadala ng inyong mga katanungan tungkol sa inyong mga karamdaman, maaari po kayong mag-text sa aming text line number 0907-332-4367. Ayan po ang aming text line number. Maaari po kayong mag-text ng inyong mga katanungan. At syempre sa programang ito, mga katropa, sama-sama po nating alamin ang mga sikreto tungo sa malusog at mas masaya at mas mahabang buhay kasama ang ating wellness consultant. At magandang gabi, Doc, sa iyo dyan.
1: Magandang gabi sa iyo, Katropa Cynthia, at lalong-lalo na sa ating mga suking tagapakinig na laging nakaabang sa ating programa upang pakinggan yung mga kaalamang pangkalusugan na ating babanggitin. At ngayon, Katropa Cynthia, muli naman tayong makasama ng ating mga katropa na upang magbahagi naman ng bagong kaalaman, mga karamdaman na niinda ng ating mga katropa.
0: Yes.
1: At ating ituturo dito, Katropang Cynthia, yung mga natural na pamamaraan na kanilang magamit at paano i-process bago inumin. Kasi napakahalaga yung mga pamamaraan na ating malaman
0: bago uminom,
1: bago gamitin.
0: Yes.
1: No, kasi yung iba nagkakamali. No? Kaya isa yan sa ating babanggitin sa gabing ito para magiging gabay din sa kanila kung paano nila i-prevent yung mga karamdaman.
0: Mm-mm.
1: Na lalo na sa may mga kulang sa budget.
0: Yes, Doc.
1: Kailangan talaga yan sila ng ibang paraan. Mm-mm. Na kanilang magamit.
0: Yes.
1: Na hindi na kailangan magastos.
0: Oo.
1: No? Kasi pag magkasakit yung tao, Katropang Cynthia, ay talagang maggastos ka talaga. Eh, kung magkataon na wala kang budget, talagang hihintayin mo pa na mas hindi na kaya yung karamdaman bago magpa-check up, bago magpagamot.
0: Yes, tama.
1: Kaya isa yan sa ating tatalakayin ngayon na mga natural na pamamaraan, no?
0: Mm-mm.
1: Lalo na sa ating babanggitin na mga karamdaman sa gabing ito. At before tayo mag-proceed niyan, Katropang Cynthia, atin mo nang papakinggan ang mga tao na nakapunta sa clinic at nakabil ng ating libreng check up at nag-abil ng treatment.
0: Yes.
2: Los Biminda de Vera po, taga Libi San Pedro. Pangatlong punta ko na po ito sa Yes to Health po na nagpa-consulto po ako. Talaga ang unang punta ko po dito ay grabe talagang nararamdaman. Talagang hindi ko alam po anong gagawin ko. Tapos mula nung binigyan po nila ako ng gamit sa loob ng isang linggo, ininim po yun, may approval po. Tapos hanggang nagdalawang linggo na po akong balik dito, talagang unti-unti po talagang nararamdaman po ang aking kagalingan.
3: Dati po sa hindi pa po kayo nakaredo ng paggamot dito, ano po yung naramdaman nyo sa katawan?
2: Ay, grabe po. Parang halos mabiak po yung kalahati ng ulo ko, pababa, namamanhig po. Hmm. Tapos halos di pa ako makatulog. Talagang halos isang linggo po. Talaga wala akong tulog yung time na yun. Kaya naisipan ko na pumunta rito kasi narinig ko nga po sa radyo.
3: Hmm.
2: Mga magaganda talagang ang Yes to Health.
3: Ngayon po, ano pong improvements nakita nyo?
2: Ayos po.
1: Okay. Yan yung mga katropa natin, mga na nakapunta sa ating clinic, Katropang Cynthia. Mga katropa na merong siyang mga inindang maraming karamdaman sa katawan. Ayun, sa awa ng Panginoon, isang linggo na ating nirekomendahan ng supplement, hindi pa na mga ilang buwan, ilang araw pa lang inainom, malaki na yung pagbabago sa kaniyang katawan, no?
0: Yes.
1: Umagaan, lumalakas yung katawan niya.
0: Okay, Doc. So, ayun mga katropa, no, napakinggan natin ang mga nagpatutuo na yung mga nakasubok or nakainom ng ating mga Santon products, at syempre sila ay nakakamit ng kaginhawaan sa tulong din ng ating Panginoon mga katropa. At syempre sa gabing ito, ano, magtatalakay na tayo ng mga iba't ibang karamdaman at mga iba't ibang pamamaraan upang tayo ay gumaling. Sa gabing ito, Doc, ano pong ating tatalakayin?
1: Yung ating tatalakayin ngayon, Katropang Cynthia, mga katropa, yung tinatawag na varicocil.
0: Yes. Ano naman yung varicocil?
1: Itong varicocil ay paglaki o pamamaga ng ugat sa loob ng bayag. Parang varicose veins, pero sa testicles. Kailangan itong mangyayari sa kaliwang bahagi. Ito yung problema naman sa mga bayag ng lalaki, Katropang Cynthia.
0: Yes, bakit siya, no, nagkakaroon ng bukol ba or namamaga?
1: Ito yung pag-abnormal ng size sa veins sa bayag.
0: Veins. Yes, okay.
1: No, kaya yan siya ay magkakaroon ng hindi magandang pakiramdam din.
0: Mm-mm.
1: No? Pag sa mga higher grade na varicocil, ay tinatawag ito na bag of worms.
0: Okay.
1: Kasi parang laman niya para mga uod.
0: Yeah.
1: Kasi nga pag yung mga veins kasi lumulutang sa balat ng bayag ng lalaki.
0: Mm-hmm.
1: Kaya isa din ito sa hindi maganda epekto pag pabayaan at hindi makorek, ay maroon ding hindi maganda epekto sa katawan, no? Mm-hmm. Lalo na sa mga nagnanais na magkaanak. Kasi isa din ito sa dahilan, Katropang Cynthia, na hindi magkakaanak yung lalaki.
0: Yes.
1: Yung asawa ng lalaki. Pag may varicocil. Kasi
0: yes,
1: nga apektado yung sperm cell. Magkakaroon ng paghina ng production ng sperm cell. Kaya apektado. Magkakos siya ng infertility.
0: Yes.
1: No? Kung hindi makorek.
0: Hindi na siya anak. So ano,
1: yes,
0: naman, Dok, yung mga sanhi niyan, ano, or mga main causes bakit nagkakaroon ng ganyan ng isang lalaki?
1: Isa din sa main cause niyan, Katropang Cynthia, ay yung pagkakaroon ng venous reflux.
0: Venous reflux.
1: Yan naman yung resulta ng malakas na pressure sa testicles ng lalaki.
0: Mm-hmm.
1: No, kaya mag-abnormal yung veins dahil sa malakas yung pressure. Then magresulta din yan ng pagkulang sa oxygen, no, sa sa testicles, kaya maapektuhan yung production ng red blood cell.
0: Okay.
1: Then magkakaroon din ng accumulation ng mga toxin.
0: Mm-mm.
1: Kasi nga yan yung dulot pag hindi na normal yung circulation, no, lalo na sa part ng lalaki.
0: Mm-hmm.
1: At isa din sa dahilan, Katropang Cynthia, na magkakos siya ng pagbaba ng production ng sperm cell ay yung sobrang taas yung temperature sa bayag ng lalaki. Kasi sa pag-aral,
0: lalo na pag mainit ba, gano'n ang panahon?
1: Yes. Kasi sa pag-aral, katropa, mga katropa, yung sa mga nakitaan ng may tinatawag na varicocil, ay mataas din yung temperature.
0: Mm-mm.
1: Sa bayag. Kaya maapektuhan yung production ng sperm cell.
0: Okay. Magiging abnormal. Okay.
1: Kaya sa pag-aaral din, 25% sa may mga nakitaan sa sobrang baba ng sperm cell ay nakitaan sila ng may varicocele.
0: Okay.
1: Kaya hindi lahat ng hindi makakaanak yung lalaki dahil mayroong varicocele.
0: Hmm.
1: Mayroong percent lang man.
0: Oh, so hindi lahat. Yeah,
1: hindi lahat.
0: Kukunti lang, oh, ano? Kunti percentage ay, lang. Yes. Okay.
1: Yan ay dahil lang din na nakitaan sila ng may varicocele sila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya sa may mga ganitong problema, yung infertility, yung 75% yan, isa sa dahilan din yan, yung mga sa lifestyle, stress sa trabaho.
0: Yes.
1: O kulang sa tulog, kulang sa trabaho. Yan ay naka-apekto din sa production ng sperm cell.
0: Yes, importante talaga yung lifestyle. Mga katropa, no? So kailangan malusog yung lifestyle or nasa tama nga pagkain, mga daily routine sa tulog, sa stress management. So
1: yes,
0: kailangan i-manage natin ng mabuti yung ating stress, yung ating buhay para iwas mga karamdaman, mga katropa.
1: Isa din sa sintomas nito, katropang Cynthia, ay pakiramdam na mabigat ang bayag.
0: Ayun.
1: Yung may varicocele.
0: Kasi nga namamagaba siya.
1: Yes, namamaga.
0: Oh, so talagang bibigat yun siya, no?
1: Bibigat yan siya kasi malakas siya yung pressure.
0: Oo.
1: Pananakit sa discomfort, lalo na pag matagal makatayo.
0: O kaya pag nagmo-motor.
1: Yes, oo. Pangatlo naman, nakikitang parang bag of worms. Ayun yung binanggit natin kanina.
0: Oo.
1: No? Pagliit ng testicle sa apektadong side. Problemado sa fertility sa ilang lalaki.
0: Okay.
1: No? Yan yung maramdaman, no, ng may mga tinatawag na varicocele, katropang Cynthia.
0: Mm-hmm.
1: Yung makita nila hindi pantay yung bayag nila.
0: Yes.
1: No? Yan ay mga sign din na mayroon kang tinatawag na varicocele. At yung sumasakit din yung bayag, isa din yan sa dahilan na ma-curious yung tao na mayroong ganito. Kasi
0: pero
1: nga,
0: hindi naman yata yung tuloy-tuloy yung sakit, gradual lang, dahan-dahan. Or nag-i-stop din siya.
1: Nag-i-stop din yan siya.
0: Sumasakit.
1: May time sa sakit talaga yan siya.
0: Okay.
1: Kaya yan yung mga dapat iwasan, mga katropa, kung mayroon tayong mga ganitong karamdaman.
0: Yes.
1: No, wag masyadong magtayo na matagal.
0: Or mag-heavy work or wag magbuhat ng mabigat. So wag talaga mag-overwork or
1: sobrang
0: over-fatigue.
1: Jogging.
0: Yes.
1: Kasi yung maapektuhan yun talagang testicles ng lalaki.
0: So lahat ng ano talaga sobra ay nakakasama to.
1: Nakakasama. Kaya,
0: yes, mga katropa.
1: Kaya yung kung mag-exercise tayo, ano na natin, mga 30 minutes.
0: Yes.
1: Kasi yung iba kasi, tatakbo ng ilang kilometro, 3 kilometers, pabalik, 6 kilometers na.
0: So, 6 na, yes.
1: Shadong sobra, na-stress yung katawan.
0: Okay.
1: Ano, kaya, wag din pasobra pag mayroon tayong mga ganitong karamdaman kasi mas maglala yung kondisyon. No, lalo na pag wala pa tayong mga sapat na budget para gamutin yung ating mga problema sa katawan.
0: Yes.
1: At siyempre, mas maganda na kung sila ay magsuot ng underwear, yung
0: loose
1: talagang
0: lang,
1: masikip para mapigilan yung
0: kailangan masikip.
1: Masikip. Mas
0: maganda. Akala ko naman loose lang para hindi ma-trigger, hindi maipit.
1: Kaya yan yung kanilang gagawin, no? At huwag pasobra sa pag-jogging. Mas maganda maglaan ng 30 minutes na lakad. Hindi yung jogging, lakad lang.
0: Yes.
1: Kasi yan ay malaking tulong din sa pagpapakondisyon ng ating katawan.
0: Mm-hmm.
1: At syempre, mas maganda maiwasan din yung mga, kasi sa ganitong condition katropang Cynthia, ang tanging paraan lang na ito ay maayos, mm-hmm, mabalik sa normal is,
0: oo nga,
1: sa pamagitan ng opera.
0: Ah, opera. So, paano yun? Talagang yan kahit yung, bago pa lang, doc, opera na agad.
1: Merong mga option yan sila eh. Pero, isa yan sa ma-recommend, no, nila,
0: yes,
1: na operation, yung tinatawag, mm-hmm, na varicocelectomy.
0: Mm-hmm.
1: Operahan, aalisin yung mga
0: mahal pa naman magpa-opera.
1: Mahal, no?
0: Yes. So, hindi na ba ito, Dok, madadala ng mga herbal supplement, mga herbal na pwedeng ilaga or i-change yung lifestyle?
1: Ito siya, Katropang Cynthia, sa ano lang kasi yan eh, sa mga lumang, lumang pag-aaral.
0: Oo.
1: At talagang, talagang operation lang yung,
0: yes,
1: may recommend.
0: Oo.
1: Pero,
0: kawawa naman yung mga katropa natin walang, na may gantong,
1: yes,
0: kalagayan na walang, syempre, pampa-opera, kapos tayo sa buhay. So, meron pa ba, Dok, na ibang paraan, no? Para matulungan natin yung ating mga katropa na may ganitong kondisyon. So, any recommendation, Dok?
1: Una-una, baguhin talaga lang yung lifestyle nila, no? Mag-iwas sa mga karne. Kasi yan ay nagpapa-abnormal. Isa sa nagpapalala ng pag-abnormal ng circulation.
0: Yes.
1: Kasi itong varicocele, pinakaano talaga nito yung circulation eh.
0: Yes.
1: Isa sa dahilan, hindi normal,
0: so,
1: yung circulation.
0: So, abnormal yung circulation.
1: Mm.
0: Okay.
1: At dapat iwasan nila yung mga karne, mga soft drinks, mga sugary drinks, sugary,
0: yes,
1: food.
0: Mga processed
1: kasi,
0: foods.
1: Yes, so, mga processed food.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yan ay nakapaglala ng kondisyon sa katawan.
0: Mm-hmm.
1: Kasi pag iinom tayo niyang Katropang Cynthia, magiging acidic. Kakain tayo mga,
0: yes,
1: iinom tayo ng mga processed drinks, mm, kakain tayo ng mga prosesong mga pagkain.
0: Eh, yan yung uso pa naman ngayon ng kabataan.
1: Yung
0: milk tea, mga soft drinks,
1: kasi
0: mga
1: nga,
0: fast food.
1: Kasi nga, social eh.
0: Kahit minsan ako, nakakainom ako ng mga ganyan eh. So, pero minsan lang, no?
1: Minsan
0: mahirap
1: lang
0: na kapag inaraw-araw mga katropa. So, kailangan iwasan po natin, no?
1: Once a year.
0: Once a month yata, Dok. Tuwing sahod. So, ayan mga katropa, kailangan natin i-change yung ating lifestyle para naman mas ma-boost yung ating immune system. Once kasi pasukan natin yun ng mga unhealthy foods at healthy drinks,
1: mas maglala.
0: No? Yes, magti-trigger yung ating mga karamdaman dyan sa ating katawan. So, ano pa, Dok, yung mga ibang natural, ano, pamamaraan?
1: Mas maganda sa kanila mag-extract sila ng mga juices, Katropang Cynthia.
0: Okay. Mga no? Mag-juicing therapy tayo mga katropa.
1: Dapat araw-araw makadumi.
0: Mm-mm.
1: Isa yan sa ating ma-advise, araw-araw dapat makadumi.
0: Mm-mm.
1: Kasi napakalawak na epekto ng hindi araw-araw makadumi.
0: Yes. Lahat ng karamdaman natin ay ang cause yung ating tiyan. Kasi yun yung mga kinakain natin mga katropa, yun nga, gaya sabi kanina,
1: yes,
0: mga unhealthy.
1: Mm-hmm.
0: So, kailangan everyday tayo magbawas, ano? So, yung iba kasi, Dok, na ating mga patients, ilang days na walang bawas, no? So, laking
1: days,
0: factors yun na
1: twice
0: talaga,
1: twice a week na makabawas.
0: Yes.
1: Kaya, talagang, dapat dalawang beses sila makabawas sa isang araw.
0: Okay.
1: Then, inom ng maraming tubig araw-araw.
0: Mm-mm.
1: Eh ngayon sa bagong pag-aaral Katropang Cynthia, yung pag-inom ng tubig mag-matter na sa yung timbang.
0: Yes, oo.
1: Kung 70 kilos ka, dapat inom ka ng 14 glasses a day.
0: So 14 cups.
1: Yes.
0: So pwedeng ano yan eh, 14 divided by to 7. So, pwedeng 7 cups sa umaga hanggang tanghali, hanggang gabi naman. So, para hindi sila, yung iba kasi, ay, malulunod ako sa sobrang dami ng tubig.
1: Pwede, every hour sila mag-inom. Para
0: yes, every hour.
1: Mas maganda, nakabukod para malaman nila talaga yung marami ba yung nainom ng tubig.
0: Yes. May mga tumbler naman ngayon na mga tag-ilang litro eh. Yes. Para mas nasusukat yung ating ini-intake na water.
1: Yes. At yan ay, hindi naman sa lahat ng tao may recommend natin dyan kasi may mga tao Katropang Cynthia na may problema sa puso, namamanas na,
0: yes,
1: may problema sa kidney, namamanas na.
0: So less na yung water, no?
1: Less yung water din yan. No? Kaya kung malakas pa yung katawan natin, dapat talaga isupply yung maraming tubig.
0: Okay.
1: Kasi yan yung di bale yan yung diyan nagdedepende yung normal lang yung function ng organ. Diyan nagdedepende yung pag-absorb ng mga iniinom mo na mga vitamins, mineral.
0: Yes.
1: At naglilinis, tumutulong din na maglinis ng katawan natin.
0: No? Ayan.
1: Sa pamagitan ng pag-ihi, pagdumi.
0: So,
1: yan tubig, napakakailangan, katropang Cynthia.
0: Yes. So, mga katropa, no, huwag kalimutang uminom ng tubig, lalong-lalo na ngayon na paiba-iba yung ating weather.
1: Yes.
0: Minsan mainit, minsan umuulan. So, lalo na ngayon, festival, ano, Happy Baragatan Festival ng Palawan. So, dahan-dahan lang mga katropa sa pag-inom at pagkain ng mga unhealthy. So, ang dami pa namang benta ngayon dyan sa, ano, sa ating Capitol
1: sa
0: or saan ba yun? Sa Rizal. Okay. Kung saan ginaganap ang ating Baragatan Festival. So stay healthy, stay hydrated mga katropa, at stay healthy mga tropa, at stay safe. Syempre at syempre mga katropa, sa mga nais magpakonsulta, no, sa may mga karamdaman gaya ng nabanggit kanina ng ating wellness consultant at iba pang mga karamdaman sa inyong mga katawan, kung gusto nyo nga magpa-konsulta, meron tayong free consultation, mga katropa, no? So, matatagpuan po ang Yes to Health sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. Sa taas lamang po yan ng Nokinox ng San Manuel, sa tabi lamang yan ng Land Bank. So, napaka- accessible niya mga katropa, mabilis nyo nga mahagilap kung ang aming location, no? Ang Yes to Health. So, meron tayong free consultation every day. At nandyan po ang ating wellness consultant personally every Sunday, Thursday, and Friday, mga katropa. From 8 a.m., ano, mas maaga na po ang ating opening ngayon, 8 a.m. to 5 p.m., mga katropa. At syempre, sa lahat ng pupunta, sa lahat ng magpapakonsulta, bibigyan namin kayo ng free dietary guidelines, ano, para mas mabigyan ng kaalaman kung ano yung mga dapat kainin at mga bawal kainin. At syempre, meron tayong free blood pressure monitoring. Sa lahat ng mga gustong magpa-blood pressure, free po yan. At syempre, meron tayong therapy na free. Ito yung free terahertz therapy. So, papiyawan mo lang, Doc, ano yung benefits ng ating terahertz therapy?
1: Ang benefits ng ating terahertz therapy ay yan yung nagpapaayos ng circulation ng dugo. At nakakaganda din ng tulog sa gabi.
0: Okay.
1: Ay yung terahertz natin, at nakapagpalakas din ng katawan. Kaya sa mga kliyente natin na nakasubok niyan, ay talagang pakiramdam nila, gumagaan yung pakiramdam nila. Kasi nga, gumaganda yung circulation ng dugo.
0: Yes. Okay, mga katropa, no?
1: At so maganda din yan, katropang Cynthia, sa may mga problema sa yung pananakit sa katawan, pananakit ng buto.
0: Yes, mga tuhod, kasukasuan.
1: Yung mga pamamaga, yan, nakatulong yung terahertz natin.
0: Terahertz therapy. So, sa lahat ng mga senior citizen, mga katropa, dalhin nyo lang inyong mga ID para kayo ay makapag-avail ng ating discounts. At syempre, open po kami, no? Ulitin ko po, from Sunday to Friday, open po ang Yes to Health Wellness Center from 8 a.m. to 5 p.m. At every Friday, 8 a.m. to 4 p.m. lang kami, mga katropa. Matatagpuan ang Yes to Health Wellness Center sa second floor ng DZRM Plaza Building, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City. At syempre, meron din tayong branch sa Rojas. Matatagpuan po yan sa Veronica Gabriel Building, San Double Street, Barangay 2, Rojas, Palawan. Nasa harap lamang po yan ng ASMES, yung elementary school ng Rojas.
1: Yes.
0: At syempre, nandyan po ang ating wellness consultant every Monday hanggang Wednesday, mga katropa. So, pumunta lang po kayo ng Monday to Wednesday. At pero, open po
1: yan. Araw-araw may check-up.
0: May araw-araw po ang free consultation,
1: yes,
0: no? At syempre, meron din tayong branch sa NARA. Matatagpuan po ang Yes to Health sa NARA, Caltex Compound, Panahan, NARA, Palawan. Ayan, nasa ano lang po yan, Caltex Gasoline Station. At syempre, meron din tayo sa Brooks Point. Matatagpuan ang Yes to Health sa Jacob's Place, door number 1, Poblacion 2, Brooks Point, Palawan. At lastly, meron po tayong branch sa Cuyo, sa Barangay Tenga-Tenga, Cuyo, Palawan. Ayan po ang aming mga branches. We have 5 branches po dito sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre, hindi lang po tayo Palawan, nationwide, Luzon, Visayas, Mindanao. At syempre, maaari nyo pong isearch ang mga Facebook page ng Yes to Health Wellness Center. Ayan. At kung saan man po kayong lugar na mas malapit, yun po pwede nyo pong i-message or mag-inquire para sa inyong mga appointment. Siyempre mga katropa, hanggang dito lang ating talakayan. At maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay at pakinig sa aming programang The Secret of Health. Dahil para sa amin, ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Hanggang sa muli mga katropa, ako inyong lingkod, Katropang Cynthia.
1: Ito naman po yung wellness consultant, Dr. Chi Maribet, magsasabay, stay healthy, stay happy.
4: XFM. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
5: Exciting!

0: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
4: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin, Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
5: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
6: Sister Pain.
7: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanapbuhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
8: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Pagpili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
12: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas na nutritional value. Ang Santon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas na level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas at gaganda ka pa.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold. Mampibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
14: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
15: Ice yan!
14: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Premium D3.
17: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
16: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
18: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
20: Santon Plus Herbal Oil.
21: Ako po si Aisel Complicado, si Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
20: Santon Plus Herbal Oil.
22: Maaasahan
20: sa sakit ng katawan.
22: Santon Plus Herbal Oil.
23: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
24: Tara, kape tayo!
25: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Kasanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna'y media hanggang alas 3 ng hapon, si DJ Gerard.

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si Katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: Cellphone Plus Gold.
2: Ako po si Emelda Tabucanon. Nakatira po sa Barangay Tanglaw. Nakaramdam po ako noon ng mahirap maglakad. Simula po nung pagpanganak ko sa bunso naming anak. So naramdaman ko po ito ng almost 18 years. Nagtry po akong magpa-check dito sa Yes to Health. At yun po, after 2 weeks pa lang, naramdaman ko po ang ginhawan sa aking paglalakad. So medyo okay na po yung sa tuhod ko. And then yung tinake ko po na para sa high blood, awap ng Diyos, ay 2 years na po akong hindi nagtitake noon. At normal po ang aking BP. Isa rin po yung aking kamay. Noon po ay talagang pag may makikipag-shake hands pa lang po, talagang nag-aaray-aray po ako sa sakit. Ngayon po, awan ng Diyos, ito po ay lubusan na pong gumaling. Yun po ang masasabi ko po sa mga may naramdaman ng ganitong ramdaman sa sakit ng tuhod. Hirap pong maglakad. So, itry po natin ang Santon Plus Gold. Salamat din po sa ating Panginoon na siya pong nag-bless sa amin para po yung naramdaman namin sa aming katawan ay kumbaga may ginamit na kasangkapan para ito ay malunasan.
1: Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerline Drug Store, Paytay Palawan, sa Best Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
3: XFM. XFM.
4: XFM.
3: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
3: Sister Pain.
4: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Pagpipili sa mga butika.
7: Kung dati, ayaw mong maggabay dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
11: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold! Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
12: Mag-Santol Plus Gold!
13: Ang tiko, Santol Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santol, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
14: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
17: Sakit ng katawan?
18: Mag
17: Santone Plus Herbal Oil.
19: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
17: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
18: Santone Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang bitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
21: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagbabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon. Tinig ng Reformasyon. Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo. Tinig ng Reformasyon. At ngayon, narito ang inyong lingkod.
0: Muli po, isa pong magandang gabi sa bawat isa sa atin. At syempre, purihin po natin ang Panginoon. At nagkaroon na naman po tayo ng pagkakataon. Yan, magsama-sama, magkarinigan at magkita-kita sa ating programa na Tinig ng Reformasyon. Muli, ako po ang inyong lingkod na Evangelist Jabel de la Cruz na makakasama po ninyo ngayong gabi. At syempre, ang tagapagsalita po natin ngayong gabi na magbabahagi naman po ng salita ng Panginoon na si Pastor Marcelo Hines. Yan. So, sa gabing ito, nawa po ay marami kayong matutunan at pwede po kayong makibahagi sa programa po na ito. Mangyari lamang po na i-text po ninyo sa ating cellphone number na 0975-592-7412. Inyo po mga pagbati. At syempre mamaya, pag matapos po yung pag-aaral natin ng salita ng Panginoon, ay meron po tayong munting katanungan. At syempre kung sino po yung unang makasagot doon, ay meron po tayong munting pakonsuelo o pasasalamat. Syempre sa mga nakikinig din po, nanonood sa ating Facebook Live, pa-share din po ng ating Facebook Live ngayon, ating programa na Tinig ng Reformasyon. Yan, syempre para makinabang din po yung ibang mga makikinig na mga kaibigan po natin. Yan, at syempre po ngayong gabi ay papasalamat din po kami sa may-ari ano po ng istasyon na ito. Yan, na si Doc Remilito Uy. Yan, so maraming salamat po at patuloy po nawa kayong pagpalain ng Panginoon. Magpagamit po at syempre itong istasyon na ito ay pagpalain para maraming mapaabutan ano po ng mensahe na iba't iba. Syempre ngayong gabi, mabuting mensahe naman po ang aming maibabahagi. Yan. So mauna na po dyan yung isang mensahe po ng awit. Sana po ay magustuhan ng ating mga tagapakinig. Maging inspirasyon po na ito. At pagkatapos po ng mensahe ng awit, ay dadako na po tayo sa pag-aaral po ng salita ng Panginoon na pangungunahan po ni Brother Marcelo Hines. Sige po, makinig po muna tayo ng isang mensahe ng awit. Sana'y magustuhan po ninyo.

0: Amen. Ayan, napakaganda po ng mensahe ng awit na yon. Sana na inspire po tayo doon. Na habang may pagkakataon pa, mga giliw na kapatid, kaibigan, ano, ihandog na natin ang ating buhay sa ating Panginoon habang malakas pa. Ayan. So, purihin ang Panginoon sa pagkakataon na ito. At sana'y mabless po tayo sa ating pag-aaralan ngayong umaga, na ayun, ngayong gabi, na patungkol po sa kung ano, kadyusan. Ayan, so ipagpapatuloy po natin yung pag-aaral na yon. At syempre, muli, binabati ko po ang lahat ng ating mga tagapakinig at sumusubaybay sa ating programa na Tinig ng Reformasyon, na daladala po ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Ayan, at sana po ay suportahan po ninyo ang programa na ito. Like and share. Simple lang po yon. At marami na pong mapapaabutan ng mabuting balita. At syempre, bago po tayo dako sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, ay mangyari po na tayo ay manalangin para imbitahan natin ang banal na Espiritu. Sige, tayo po ay manalangin. Pikit natin ang ating mga mata. Ama namin, ang tahanan po ay nasa katastasan ka ng mga langit. Maraming maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin, sa paggabay, sa pagkaloob ng mga bagay-bagay na aming nagagamit sa pang-araw-araw. Sa gabing ito, nawa ang banal na Espiritu ang sumaamin, ngayon na rin po sa mga tagapakinig. Mapapaabutan ng mga mensahe na sana po mabuksan ang kanilang puso at isipan. Maunawaan po nila ang aming pag-aaralan o aming maibabahagi sa kanila sa programa po na Tinig ng Reformasyon. Pagpalain po ninyo ang bawat sa amin, pagkaloob ang mga pangangailangan pa, at gamitin po nawa kami sa inyong gawain. Sa aming pong mga pagkukulang ng mga nagawa, naway punuan ito at tulungan din kami. Sa aming mga kasalanan, kami nawa ay patawarin. Ito pa ang samo at dalangin namin sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas.
1: Amen.
0: Yan, sige po.
1: So sa aming mga ginigiliw na tagapakinig at sa kanilang mga radyo at yung mga nanonood sa Facebook Live ng 6FM, magandang gabi po sa inyong lahat. Mm-hmm. Atin pong ipagpatuloy yung ating tema na atin na pong sinimulang talakayan, ano po, na ang pamagat ay ang katotohanan tungkol sa kadyusan o pagkadyos, variable. At ito ay ating ipagpapatuloy sapagkat may mga bagay pa ho at mga punto na dapat nating linawin tungkol sa kadyusan o pagkadyos. Ngayon, sa gabing ito, ito po yung tanong na parang ironic ba na tanong, matigas na tanong ng mga hindi naniniwala tungkol sa pagkadyos ni Kristo.
0: Ni Kristo po.
1: Ang sabi nila, kung totoong Diyos si Kristo, bakit siya namatay?
0: Uy.
1: Namamatay ba ang Diyos?
0: Malaking tanong po yan.
1: Oo, malaking tanong na kinakailangan nating linawin. At mayroon pa naman silang matibay nga naman na pinagbabatayan. Oo. Kung ating basahin ang unang Timoteo 1:17, ay ganito po ang sinasabi sa atin ng bagong tipan. Ngayon, sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos, ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailan-kailanman siya nawa.
0: Uy.
1: So maliwanag po dito, sinasabi ng Biblia na yung haring walang hanggan ay wala daw kawatayan na hindi nakikita sa isang Diyos na ang amang araw. Uh-huh. Kaya kung Diyos si Kristo, bakit nga siya namatay? Mm-hmm. Namamatay ba ang Diyos? Eh samantalang sabi dito ang isang Diyos ay walang kamatayan.
0: Uy.
1: At di nakikita. Si Kristo naman nakita Kaya ayon po yung ating
0: ayusin
1: at bigyan ng paglilinaw. Ngayon, alam po natin kung babasahin natin naman dito sa susunod na mga talata, ito yung lalabas ngayon na tanong. At ganito, noong namatay si Kristo sa krus, ito ang dapat na linawin ng lalong-lalo na sa ating mga minamahal na tagapakinig at nanonood sa kanilang Facebook Live. Noong namatay si Kristo, ito ang tanong, alin ang namatay?
0: Uy.
1: Ang kanyang pagkatao o ang kanyang pagkadyos?
0: Uy.
1: So yun po.
0: Ay, pagpipilian po pala, no?
1: Oh, kasi dapat nating alamin na nung si Kristo ay andito sa lupa, hindi lang siya ay isang tao na nabubuhay sa gitna ng mga tao.
0: Mm-mm.
1: Siya ay may isang persona pero binubuo ng dalawang likas.
0: Ayan.
1: Yung likas ng pagka-Diyos at likas ng pagkatao na nagsama sa isang katawang Hesus Kristo. Yun po ang dapat na malinaw. Kaya nung namatay si Kristo sa krus, alin ang namatay sa kanya? Yun bang kanyang pagka-Diyos o yung kanyang pagkatao?
0: Ayan, yung malilinaw ngayon.
1: Kasi kung ating pinag-uusapan ang pagka-Diyos ni Kristo, ay may bababasahin tayo kung basahin natin mismo doon din sa Timoteo. Ano?
0: Doon din.
1: Sa unang Timoteo, Kapitulo 6, simula sa talatang 14 hanggang 16, ay ganito po yung ating mababasa. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesus Kristo na sa kanyang kapanahunan, yung kapanahunan daw ni Kristo, ay ipinahahayag siya, ay ipahahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari.
0: Oh,
1: hindi lang para na. Hari si Kristo, hari ng mga hari. At Panginoon ng mga Panginoon na siya lamang ang walang kamatayan. Ang tinutukoy dito si Kristo eh. Siya lamang ang walang kamatayan, nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino mang tao o makikita man, sumakanya nawa ang kapurihan at pagkaharing walang hanggan, siya nawa.
0: Paano kaya yan? Ano?
1: Kaya dapat po nating malaman kasi ng mas malalim ang tungkol kay Kristo.
0: Ayan.
1: Dahil hindi nga lang siya tao, kundi siya ang Diyos. Ang nakita kay Kristo nung andito siya sa lupa ay yung kanyang katawang tao. Pero ang kanyang pagka-Diyos ay hindi nakita, kasi kung makita ng tao yun, patay ang tao makakita.
0: Oo.
1: Dahil sa kanilang kalagayang makasalanan.
0: Kasalanan.
1: Kaya nga ang sinasabi dito na si Kristo sa kanyang kapanahunan, walang kamatayan, kaya nga yung kanyang pagka-Diyos ay hindi yun namatay.
0: Mm-hmm.
1: Ang kanyang ang namatay lamang ay yung kanyang pagkatao.
0: Po ang mapapatunayan natin ngayon. Ano?
1: Yan ang ating patunayan natin ngayon. At ngayon, maliban sa mga talatang ito, saan pa sa Biblia mababasa na si Kristo ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon? Kasi yan ang sinasabi dito eh. Yung hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na walang iba kundi si Kristo, na walang kamatayan, sabi, na hindi nakikita ng tao. So yung kanyang pagka-Diyos nga, hindi nakita ng tao yan. Yung kanyang pagkatao lang ang nakita nung andito sa lupa. Ngayon, sabi dito sa Apocalypse Kapitulo 19, talatang 13 at 16, ganito ang sabi, at siya'y nararamtan ng damit na winisikan ng dugo at ang kanyang pangalan ay tinatawag na ang berbo ng Diyos. So maliwanag ito kasi tinalakay na nga ito ng ating kasama. Nung nakaraan. Na itong si Kristo, yung pangalan niya ay berbo ng Diyos. Tapos itong berbo ng Diyos na ito ay sabi, at siya ay mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. So maliwanag po na si Kristo ay hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sa kanyang kalagayang Diyos.
0: Amen.
1: O hindi nung siya ay tao, kasi nung nagpakabangad dito na tao, eh bagamat siya ay nasa kalagayan nga ng Diyos, eh nagpakumbaba, kinuha niya ang kalagayan ng alipin, kalagayan nga ng tao, para siya ay posibleng mamatay. Kaya nga siya ay namatay dahil kinuha niya ang katawang tao. Kasi kung hindi niya kinuha nga ang katawang tao, hindi siya mamamatay at hindi niya mababayaran yung ating mga kasalanan at hindi niya tayo maililigtas. Yun po yung isinakripisyo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Yun pong sinasabi dito. Kaya, noong si Kristo ay andito sa lupa, di namatay siya, no, Brother Jebel?
0: Mm-hmm.
1: Ngayon, nung nabuhay siya, sino ba talaga ang bumuhay sa kanya?
0: Ayan, isang malaking
1: isa na namang issue yan. Yan. Sino ang bumuhay sa katawang tao ni Kristo na patay na andun sa libingan ni Joseph, di ba?
0: Arimathea.
1: Joseph of Arimathea, doon sa libingan niya. Eh, sino ang bumuhay doon sa bangkay na yon ni Kristo? Ating basahin, bago pa namatay si Kristo, ganito ang kanyang pahayag. Meron tayong dalawang babasahin sa sinasabi ng Ebanghelyo, ano, yung mismong tumitistigo tungkol kay Kristo. Sino ang bumuhay sa katawang tao ni Kristo sa libingan? Ating tanungin mismo ang ating Panginoong Hesus Kristo ayon sa itinala ng mga buhay na saksi ng kanyang kapanahunan, di ba? Yung kanyang mga alagad. So, pupunta tayo kay Juan, yung pinakamalapit niyang alagad. Sa Kapitulo 2, talatang 19, 20 at 21, ay ganito ang sinabi ni Kristo ayon sa pagkaka salaysay ni Juan. Sabi dito, sumagot si Jesus at sa kanila'y sinabi, igibanin ninyo ang templong ito at aking itatayo sa tatlong araw.
2: Uy.
1: Ngayon, akala ng mga Hudyo, ang sinasabi ni Kristo na templo ay yung itinayongan, di ba, yung templo sa Jerusalem.
0: Building.
1: Kaya sabi ng mga Hudyo, sabi dito, sinabi nga ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito at itatayo mo sa tatlong araw? Yun ang kanilang tanong.
0: Grabe.
1: Oh, pero ano pala ang ibig sabihin ni Kristo doon na igigiba nilang templo at itatayo niya pagkatapos ng tatlong araw? Sabi dito sa talatang 21, datapwat sinasalita niya ang tungkol sa templo ng kanyang katawan. Yun, yung palang katawang tao ni Kristo ang sinasabi. Igigiba. Yung kanyang katawang tao o na igigibangan ng mga Hudyo kasi ipapakungan nila sa krus, mamamatay siya, pero sa tatlong araw ay itatayo ni Kristo. Si Kristo ang magtatayo, hindi sinuman.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga sabi dito eh, igibanin ninyo ang templong ito at aking
0: itatayo.
1: Aking, ibig sabihin siya mismo ang magtatayo sa tatlong araw. Eh, si Kristo ba nagyayabang dito? O nagsisinungaling? O sinasabi niya ang katotohanan? Eh, alam naman natin na ang Panginoong Hesus Kristo imposibleng magsinungaling, Brother Jebel.
0: Opo.
1: Kung ano ang kanyang sinasabi, yon ay katotohanan at mangyayari at mangyayari. Kaya yung sabi niya na igibanin ninyo ang templong ito at aking itatayo sa tatlong araw. Siya mismo ang magtatayo sa tatlong araw. So, yun po yung maliwanag na sinabi dito ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nung namatay, di ba, namatay na si Kristo at nagbangon na nga ng ikatlong araw, doon palang naunawaan din ng mga alagad kung anong ibig niyang sabihin. Kung ating ipagpatuloy dito sa talatang 22, sabi ito, nang magbangon na mag-uli nga siya sa mga patay, ay naalaala ng kanyang mga alagad na sinalita niya ito at nagsisampalataya sila sa kasulatan at sa salitang sinabi ni Jesus. Oh, ito na sinasalaysay niya kasing pauna na nung nagbangon na si Kristo ng ikatlong araw, naalala ngayon nila yung sinabi ni Kristo na igibanin niyo ang templong ito at ibabangon ko sa tatlong araw.
0: Mm-hmm.
1: Kasi nung ikatlong araw nga, nabuhay si Kristo. Oh, ngayon, ating titingnan pa yung isa pa na sinabi niya. Dito naman sa Juan Kapitulo 10, talatang 17 at saka 18. Ganito naman ang sinabi. Dahil dito'y sinisinta ako ng Ama, sapagkat ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Anong sabi niya? Ibinibigay ko ang aking buhay upang kunin kong muli. Siya mismo ang kukuha din mismo.
0: Si Kristo ano?
1: Si Kristo. Kunin kong muli, sabi niya. Sino may hindi nag-aalis sa akin nito, kundi kusa kong ibinibigay. May kapangyarihan akong magbigay nito at may kapangyarihan akong kumuhang muli.
0: Ayan.
1: Tinanggap ko ang utos na ito sa aking Ama. Usapan pa nilang mag-Ama yun. Yung ganong mangyari. Na kapag ibigay ni Kristo ang kanyang buhay, ay kanyang kukuning muli. At usapan nilang mag-Ama ito nung bago pa man pumunta dito si Kristo sa lupa. Dahil nga sa yung kanilang pinlano na
0: planong
1: tinatawag
0: pagtubos.
1: Na plano ng pagtubos. Kaya yun ang maliwanag po dito na ang bumuhay sa katawang ni Kristo na namatay ay siya mismo yung kanyang pagka-Diyos na kasama ng bangkay doon sa libingan ni Jose. Yun po ang maliwanag na kautuhanan. Dahil yung kanyang pagka-Diyos nga ay hindi namatay, andoon lang nakasakasama ng katawang bangkay doon. Kaya ano naman kasi mayroong mga talata na sinasabi dito na ang Ama daw ang bumuhay. Okay?
0: Mm-hmm.
1: Kaya nga ating tingnan naman 'yon kung papaano ba. Oo, kasi hindi naman nagkukontrahan ang Biblia eh. Hindi katulad ng ginagawa ng ibang mga ano ba, yung mga hindi Kristiyano ang ginagawa nila. Dahil sinisiraan nga nila ang Biblia. Pinagsasabong-sabong mismo ang Biblia. Kaya sabi nila, kayo mga Kristiyano, yung Biblia ninyo nagkukunta-kunta. Kaya ito naman, babasahin natin, hindi naman kontra ito, depende lang kung paano natin tagdito i-align, ano? Paano natin i-harmonize doon sa ibang mga teksto ng Biblia. Kaya sabi dito, ano palang ibig sabihin ng ibang mga apostol sa kanilang mga pahayag? Katulad ni Pablo, di ba, ito ay apostol na nahikayat ng bandang huli. at siya'y sumulat. Doon sa Galacia 1:1, sabi dito, si Pablo na apostol, hindi mula sa mga tao, ni sa pamagitan man ng tao, kundi sa pamagitan ni Hesus Kristo at ng Diyos Ama na siyang sa kanya'y muling bumuhay. O, sabi, kung ating basahin, parang ang bumuhay dito ay ang Diyos Ama, di ba? Ayan ang sabi dito eh.
0: Ayan, ginagamit nila.
1: O, di pa paano yan? Di kontra na yun sa sinabi ni Kristo kanina. Di ba? O, kaya yun, isasabong. Kung makita ito ng mga Muslim, isasabong ito sa ano eh. Tapos sasabihin na mali ang ating Biblia. Kasi nagkukontra-kontrahan. Ngayon, mali ba ito? Tama naman din. Kaya lang, ang tanong, papaano binuhay ng Ama? Papaano?

0: kahoy. O dito naman, ay okay pa ito kasi itong Diyos dito, maaring yung pagka-Diyos ni Kristo o kaya pagka-Diyos ng Ama. Pero ang sabi nga ng iba na ang Diyos daw dito, ito nga yung Diyos Ama na siya ang bumuhay nga sa kay Kristo nung siya ay namatay.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ating titingnan mamaya yan kasi may maliwanag na sinasabi naman eh. Pupunta mismo tayo doon sa aktual na eksena nung pagkabuhay ni Kristo, 'di ba? Nung nabuhay siya ng madaling araw ng Linggo, maaga sa Linggo na nabuhay. At andito yung patutuo mismo ng mga buhay ng mga alagad nung panahon ni Kristo, 'di ba? Na nagpatutuo. Punta tayo sa Mateo kapitulo 28:1-5 at tingnan natin kung paano ito ipinaliwanag ng anghel. O hanggang ano pala talatang 6. Basahin natin na sabi dito. Nang magtatapos ang araw ng Sabat, nang nagbubukang liwayway, ibig sabihin madaling araw, ano yung magliliwanag na sa araw ng Linggo. Nagbubukang liwayway na ang unang araw ng Sanglinggo, ay nagsiparoon si Maria Magdalena at ang isa pang Maria upang tingnan ang libingan. At narito lumindol ng malakas sapagkat bumaba mula sa langit ang isang anghel ng Panginoon at naparoon at iginulong ang bato at nakaupo sa ibabaw nito. At ang kanyang anyo ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang niebe. At sa takot sa kanya'y nagsipanginig ang mga bantay at nangaging tulad sa mga taong patay kasi marami nga silang isinuguro na batay, mga sundarong Romano. At sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayong mga takot sapagkat nalalaman ko na inyong hinahanap si Jesus na ipinako sa krus. Siya'y wala rito sapagkat siya'y nagbangon.
1: Uy.
0: Anong pagkakasabi? Siya'y nagbangon, hindi siya'y binangon. Yan ang maliwanag dito. Siya ay nagbangon ayon sa sinabi niya. Magsiparikato kayo, tingnan ninyo ang dakong kinalagyan ng Panginoon. So kung ating titingnan ito ng mabuti, mga minamahal naming mga tagapakinig at nanonood, eh maliwanag yung sinabi mismo ng anghel na nagpatotoo doon sa mga alagad, di ba? Ay, doon sa mga babae na pumunta doon na maaga sa libingan. Nasabi, wala siya rito, wala si Kristo rito sapagkat siya'y nagbangon. Ibig sabihin, si Kristo mismo ang bumangon. Kasi kung siya ibinangon sa araw ng Ama, di ba, nung binuhay siya ng Ama, ay siya ibinangon, sabi. Eh sabi dito, siya'y nagbangon eh. O, siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. O dahil sinabi nga, ano po yung sinabi niya? Di ba yung binasa natin kanina? Na igibanin niyo ang templong ito tungkol sa kanyang katawan at ibabangon ko, sabi nga niya, itatayo ko ng 3 araw. At sabi niya, ako'y may kapangyarihang ibigay ito, ako'y may kapangyarihang kuning muli. Yan ang sinasabi ng anghel, ipinapaalala niya doon sa mga babae na pumunta doon. Kaya sabi dito, siya'y nagbangon ayon sa sinabi niya. Kasi sinabi nga niya yan, bago nangyari ito. So maliwanag po dito na si Kristo mismo, yung kanyang pag... Kasi alin ang nagbangon? Alangan naman yung kanyang katawang patay. Patay nga eh. Ibig sabihin, yung kanyang pagka-Diyos na kasama ng bangkay na hindi naman namamatay, kasama lang doon, yun ang mismong bumangon doon sa katawang patay ni Kristo.
1: Amen.
0: Yung kanyang pagkatao. Yun po yung maliwanag dito. Kaya, kung ating titingnan, mayroon akong nais na i-share sa inyo na sinasabi ng isang manunulat din ng Biblia na sa kanyang aklat na The Star of Ages, page 779. At yung maganda yung pagkakapaliwanag kasi dito eh. May idea dito na magandang pagkakapaliwanag na taakmang-akma doon sa sinabi ng anghel. Ang sabi dito, this messenger, yung anghel ito, is he who fills the position from which Satan fell. Sino pala ito? Itong si Anghel Gabriel, di ba? Si Anghel Gabriel, yun yung anghel na yung bumaba. So it is he who on the hills of Bethlehem proclaimed Christ's birth. The earth trembles at his approach, the hosts of darkness flee, and as he rolls away the stone, heaven seems to come down to the earth. The soldiers see him removing the stone as he would a pebble, and hear him cry, Son of God, come forth, thy father calls thee. They see Jesus come forth from the grave and hear him proclaim over the rent sepulchre, I am the resurrection and the life. Diba ito yung sinabi na niya una kay Maria Magdalena.
1: Opo.
0: Nung namatay nga yung kanilang kapatid na si Lazarus. So yung ayon sa pagsasalaysay dito, itong anghel na ito, si Anghel Gabriel, nung bumaba siya mula sa langit, diba ang ginawa lang niya, iginulong niya yung bato, diba yung naka takip doon sa libingan.
1: Opo.
0: Malaking bato yun, hindi kaya ng

0: babae, kaya nga yung mga babae papunta sila sa libingan. Eh nag-uusap sila, sino ang magbubukas sa atin ng libingan kasi malaking bato yun eh, nakatakip doon. Eh yun pala eh, si Anghel Gabriel noong bumaba, ay iginulong lang yung bato at pinapanood yun ng mga gwardiya. At yung mga gwardiya na napadapa sila sa lupa dahil sa kanilang kaningningan. At parang sabi, parang maliit lang na bato na iginulong ng anghel. Pagkatapos ano ang sinabi ng anghel kay doon sa andon?
1: Tinatawag ka.
0: Sabi doon, tinatawag ka na ng iyong ama, lumabas ka na dyan, bumangon ka na. So ibig sabihin, ang ginawa lang ni Anghel Gabriel, pumunta lang doon para sabihin kay Jesus yung pagka-Diyos na ando doon nakasama ng bangkay, may go-signal na ang ama na lumabas na si Kristo. Kaya ang ginawa ng pagka-Diyos na ando doon nakasama ng bangkay, binuhay na niya yung katawang patay doon at lumabas na si Kristo sa libingan. Tapos yun ang sabi ni Kristo na ako ang pagkabuhay na maghuli at ang buhay. Paanong siya ay bubuhayin? Ganon ang paraan na binuhay ng Panginoon ng Ama si Kristo. Hindi siya mismo ang bumuhay sa katawang patay, kundi nagbigay lang siya ng go signal. Kaya nga isinugo niya si Anghel Gabriel. Sabihin mo na babangon na siya. Kaya pagpunta ni Anghel Gabriel, pagbukas ng pintuan ng libingan, yun, tinawag na niya si Kristo, yung pagka-Diyos ni Kristo na kasama ng bangkay. Tinatawag ka na ng iyong Ama. Kaya kumilos na yung pagka-Diyos ni Kristo at binuhay niya yung katawang tao niya na patay at lumabas na sa libingan. O sa kanya ipinahayag. At ito bang I am the resurrection and the life? Talagang sa salita ba ni Kristo mismo ito? Maliwanag ito sa Juan 11:25. Sinabi na niya ito bago pa siya namatay. Kaya nga, ano nga ba ang sinabi ni Kristo kay Maria nung namatay ang kanyang kapatid na si Lazaro? Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya. Eh kung siya yung pagkabuhay na maguli, eh di siya talaga yung bumuhay. Doon sa kanyang katawang patay, dahil siya nga yung pagkabuhay na maguli at siya yung kabuhayan. Kaya nga kung paano may kapangyarihan siya na buhayin yung kanyang katawang patay, ay may kapangyarihan din siya na buhayin ang lahat ng mga namatay na nanampalataya kay Kristo sa kanya. So yan po yung walang hanggang katibayan na si Kristo ay may kapangyarihang buhayin ang sino mang namatay na nanampalataya, kasi siya mismo eh, binuhay niya yung kanyang katawang patay nung siya ay namatay sa krus. Yun po. Ngayon, ano ang dapat nating maunawaan tungkol sa pagka-Diyos at pagkakatawang tao ni Kristo? Kasi ito yung isang malalim eh. Malalim kasi at malawak na pag-aaral. Opo. Na dapat nating ating tingnan ng malinaw. Mabuti. Oo, para maging malinaw sa ating isipan. Sa 1 Timoteo 3:16 ay ganito ang sabi, at walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yaong nahayag sa laman, pinapaging banal sa espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Walang ibang sinasabi dito kundi si Kristo. At walang pagtatalo daw, dakila ang hiwaga ng kabanalan. Yung nahayag sa laman, si Kristo ngayon. Kasi yung kanyang pagka-Diyos, hindi naman makita. Ang nakita lang, at nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinapalatayan sa libutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian, ay tinutukoy dito yung kanyang katawang tao na nakayag sa laman. Okay? At yan ang isang hiwaga talaga na hindi lubusang maipaliwanag ba ng kung paano nangyari na yung pagka-Diyos at katawang tao ay nagsama sa isang persona na walang iba kundi si Kristo. Yung kombinasyon na yan ng pagka-Diyos at pagkatao na nagsama kay Kristo. Kailan may hindi lubusang maipaliwanag. Ang pwede lang natin maipaliwanag ay kung ano yung sinasabi ng banal na kasulatan. Pero sa likod niyan ay marami pang mga bagay na hindi na nating lubos na maunawaan kung papaano nangyari. Katulad na lang yung pagsama ng papaano magsama ang pagka-Diyos at pagka-tao sa isang persona kay Kristo. Iyan, hindi lubos. Kaya nga sabi, dakil ang hiwaga ng kabanalan. Yan po ang katotohanan niyan. Ngayon, sa Kolosas kapitulo 2, talatang 8 at 9, maliwanag na sinasabi dito na yung kapuspusan ng pagka-Diyos ay talagang andun kay Kristo. At ating basahin ang sabi dito. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopya. Kasi marami na nga namin pilosopo. Katulad nun, kung Diyos si Kristo, ba't namatay? Isa yan sa pilosopya eh. Naingatan natin dahil bilang baka tayo mabihag sa kanyang mga pilosopya. Sabi dito, mag-ingat kayo. Kayo'y magsipag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng kanyang pilosopya at walang kabuluhang pagdaraya ayon sa salit-saling sabi ng mga tao, ayon sa mga pasimulang aral ng sanglibutan at hindi ayon kay Kristo, sabi. Sapagkat sa kanya'y nananahan ang buong kapuspusan ng pagka-Diyos sa kahayagan ayon sa laman. Kaya bagamat siya ay nasa laman, pero actually, maliban sa laman na yun, nananahan sa kanya ang kapuspusan, sabi dito, buong kapuspusan ng pagka-Diyos. Kaya talagang si Kristo ay mayroon talagang buong kapuspusan ng pagka-Diyos. O kaya kadyosan, ibang ano, sa ano kasi sa English, ang ginamit doon ay, ano yun? Ginamit doon na, ano yun, na, Godhead. At sa ano naman, sa Griego na pinagmulanan, yung original na pagkakasulat ng mga alagad, dalawa yun eh, ginamit eh. Yung Theotes at saka Theos.
1: Theos.
0: Iba naman Theos kasi yung Diyos. Diyos yun. Theos. Pero yung, you know, yung kadyosan ay Theos. Tumutukoy kasi yun sa likas. Likas ng Diyos nga. Na mayroong tatlong umuukupa doon sa likas ng Diyos. Kaya dito po mga patid tayo magtatapos muna sa temang ito na ating tinalakay. At nawa po ay naliwanagan tayo tungkol doon nga sa isang ironic question. Tanong ng mga mabigat na tanong ng mga hindi naiiniwala tungkol sa pagka-Diyos ni Kristo na bakit daw siya namatay. Pero maliwanag po sa banal na kasulatan, ang namatay doon ay ang kanyang pagkatao at hindi yung kanyang pagka-Diyos. At ang bumuhay mismo sa kanyang taong namatay, katawang tao na namatay, ay yung pangkanyang pagka-Diyos mismo. Dahil yan mismo ang sinabi ni Kristo ayon sa patutuo ng sumulat ng Ebanghelyo. Nabuhay ng mga patutuo nung si Kristo ay nabubuhay dito sa lupa. So yun po yung ating pagtalakay sa gabing ito. At bago po tayo magtapos ay muli, ipinapahayag po namin ang aming pagpapasalamat sa may-ari ng istasyong ito na nagbibigay sa atin ng pagkakataon. No? At ganoon din sa mga namamahala dito, yung kanilang manager, si Louie La Rosa, no? Sir Louie La Rosa, at sa kanilang technician, si Sir Kent, na palaging sa ano dito, nag-assist sa atin dito sa istasyong ito. At muli, maraming salamat po sa lahat ng mga tagapakinig ng, at tagasubaybay ng programang ito, ang Tinag ng Reformasyon, at yung mga nanonood sa Facebook Live. So, muli, magandang gabi sa inyong lahat.
2: Amen. Purihin po ang Panginoon sa napakagandang talakayan natin ngayong gabi. Napakalaking kanyan eh. Usapin sa labas. Kasi gusto nila, dapat isa lang daw ang piliin. Napili ka lang sa isa. Ano, tao ba o Diyos? Pinipilit nila na dapat isa lang daw ang piliin eh. Hindi naman pala ganun. Oo. Nagkaroon talaga yon. Yun nga ang isang hiwaga na nangyari yan, na para sa atin. Yan, kasi yun nga, na pag-uusapan din naman nakaraan na hindi nga naman din talaga pwedeng pumarito si Kristo bilang Diyos. Kasi hindi talaga rin mamamatay. O, hindi rin niya mababayaran. Kaya yan po mga giliw na tagapakinig, ang mga hiwaga kapag hindi mo pa alam. Pero syempre kapag alam mo na, napakinggan mo na, naipahayag na sa iyo sa pamagitan ng mga lingkod ng Panginoon, sa mga pagkakataon na kagaya nito, syempre hindi na yun hiwaga. So dapat tayo na nakakaalam na po sa katotohanan, sabi na rin natin yan sa mga tao. Kasi malaking bagay po yan na malaman natin. Kasi maraming mga tao ang naghihiwa-hiwalay sa pananampalataya. Nagkakaroon ng bakod, hindi nagkakaintindihan gawa sa mga ganyan na usapin na kailangan lang naman po talagang ikuhan yan. iklaro kung sa kwan pa ilagay sa tamang lalagyan o aplikasyon yung mga nakasulat sa Biblia. At kapag nailagay yon, eh syempre maunawaan natin kung ano yung tama. Ayan. So, Brother Marcelo, ano nga po ba yung inyong munting katanungan sa gabing ito?
0: So, itong aking tanong ay ganito. Yung dalawang punto lang naman dapat nating malinawan. No? At tingnan natin kung naunawaan ito ng ating mga tagkapakinig. Nung si Kristo ay namatay sa krus, alin ang namatay? Ang kanyang pagkatao o ang kanyang pagka-Diyos?
2: Ayan. So...
0: O kaya but? Kapwa, lahat yung dalawa na yun. At nung siya ay nabuhay, sino talagang bumuhay sa kanya? Ayan. Ang kanyang ama ba o siya mismo?
2: Oh,
0: yung kanyang pagka-Diyos ang bumuhay doon sa kanyang katawang tao.
2: So parang dalawang katanungan. Ayan. So sino ang bumuhay sa kanya? Ayan. At ano yung namatay sa kanya? Ayan. So habang naghihintay po tayo ng kasagutan, eh magbati muna tayo ng mga nanood sa ating Facebook Live. Ito si Relimor Blue Azuelo. Sabi po niya, magandang gabi po. Pabati naman po dito sa Panakan, Nara.
0: Panakan?
2: Ang Azuelo family at Alvarez family na nakikinig po sa inyo. Maraming salamat, brothers. Ayan. So, isang magandang gabi po sa inyo, sa inyong pamilya. At na-bless po kayo sa programa na ito. At sana'y sampalatayanan po ninyo yung ginawa ni Kristo para sa atin. Yan yung isang pagpapahayag ng dakilang pag-ibig niya, no? Na isinakripisyo niya yung kalagayan niya dun sa langit. Actually, di ba, maaring kapag hindi siya nagtagumpay o nagkasala siya dito sa lupa, di ba, maaring kun eh.
0: Hindi na makabalik sa langit.
2: Hindi siya makabalik sa langit.
0: At bigo ang kanyang pagliligtas sa tao.
2: Bigo na. Kaya, yun po yung mga isinakripisyo o ni-risk ni Kristo para sa atin, para sa ating mga tao. Kaya sana mga giliw na tagapakinig, mga kaibigan, mapakinggan po natin yung mga ganitong uri ng pag-aaral, mga mensahe, ay buksan po natin ang ating mga puso, ang ating mga isip. Yan. At sana maibahagi din po natin to sa ating mga kaibigan, mga kakilala. Sa akin din pong binabati dito si Sister Mia Bangkasan. Nanonood din po sila kanina. Ayan. So, binabati ko rin po yung mga kapatiran natin na nakikinig o doon sa may Brooks Point. Ang Alcazar family. Nanonood sila doon. Sila Brother Tirso. Wala na pala sila sa Brooks, ano?
0: Sa Florida na.
2: Taga Aborlan na sila. Ayan. So, isang magandang gabi po sa inyo. Ayan. At pagpalain nawa kayo ng Panginoon. Oh, si DJ Mike, oh, nanonood din sa atin ngayon. Kapitbahay lang natin, nandyan ngayon.
0: Ay, ganun.
2: Ayan, so magandang gabi po sa iyo, sister. Ayan, so may kasagutan dito si kapatid na Relimor. Yung binati natin kanina. Sabi niya, namatay ang katawang lupa. Ayan.
0: Tawang lupa.
2: At siya mismo ang bumuhay sa kanyang sarili bilang Diyos. Aba, nakikinig ta si kapatid, ha? So, ayan, pagpalain kayo kapatid, tama po yung sagot nyo. Ayan. So mamaya, kontakin lang natin kayo. Hingiin natin yung cellphone number ninyo para mabigay natin yung munting pakonsuelo natin. So nakikinig din po ngayong gabi. Ayan, si... Sister Grace Villegas. Sister Grace. Si Ate Grace nanonood. And so,
0: taga saan yun?
2: Kawakan ni Brother Efren. Si Ate Grace. Ayan, so, sa bandang north sila ngayon natin nakatira eh. Ayan, so God bless po sa inyo, Sister Grace. At nagustuhan po ninyo ang programa natin ngayong gabi. Ayan, si Brother Jose Ashi. Kikinig din. Si Brother Joseph. Ayan, sa kwan nito sa ngayon. Rojas. Ayan, sa pagpalain po kayo dyan. Siyempre, yung mga kapatiran din po natin dyan sa Rojas, Palawan. Saan yun? Sa Barangay Magara.
0: Magara.
2: Ayan, so God bless po sa mga kapatid natin dyan. Siyempre sa mga kapatid natin na nandyan sa may Barangay Siksikan. God bless din po sa inyo at sana po ay ni-like at ni-share po ninyo ang ating programa ngayong gabi. Ayan, so anong oras na ba ito? 8:13. Medyo maaga-aga pa. Sige, bati-batiin lang natin yung mga kapatid dito. Medyo inuubo-ubo tayo at kwan eh. Galing ba sa biyahe-biyahe? Ayan, so i-promote ko lang po yung naging... ano yan? Ito, may dami tayo dito eh. Virtue. Ayan, so nagkaroon po tayo ng isang malaking pagpupulong doon sa may Silang, Cavite. IYC, at tatawag nila na International Youth Convention. Convention. So dito po sa Seventh-day Adventist Reform Movement, meron din po tayong mga ganyan na pagtitipon. International. May first time po nangyari yan, no?
0: First time na nag-ano tayo dito, nag-host sa Pilipinas.
2: Oo, pero every year o yearly, ayan, meron pong ginaganap na International Youth Convention o pagpupulong ng mga kabataan dito po sa SDARM. Dito naman sa Pilipinas, yearly din naman may mga youth convention. Mm-hmm. Yung National Youth Convention, bibihira lang din, parang every 2 years, 3 years, gano'n.
0: Every 2 years.
2: Luzon, Visayas, Mindanao. Ayan, so naging...
0: Every 3 years. Yun.
2: Oo, napakaganda po doon ng ating... pagkuan, pag-conduct ano, sa IYC, napaganda. Bagaman may mga inconveniences kasi syempre mga camp meeting lang yon. Minsan may hindi komportable ng mga bagay-bagay pero napaka-bless po natin doon. Dami nating nakilala ng mga foreigner na mga kapatid. Maitim, maputi, madilaw.
0: Sari-sari klase ng tao.
2: Kaya napakaganda po na makilala yung mga kapatiran natin, mga kapwa nating kabataan na reformador na ayan, nasa iba't ibang dako ng mundo. Ayan, na nagtitipon-tipon para ayan, purihin at pasalamatan yung Panginoon. Akin din pong binabati dito na kikinig ngayon, nanonood si Sister Nika Ella Mendoza. Ayan, si Nika nanonood.
0: Si Nika.
2: So, God bless Sister Nika sa mga... gawain sa buhay. Ayan, so purihin po ang Panginoon at sana po na-bless po kayo sa ating programa na Tinig ng Reformasyon na daladala nga po ito ng Seventh-day Adventist Reform Movement. Ayan, at syempre bago po tayo magtapos ay makinig po muna tayo ng isang mensahe ng awit. Pero bago yun, mananalangin po muna tayo. At pangunahan po ninyo, Brother Marcelo.
0: Okay, amin pong inanayaan ang ating mga tagapakinig at nanonood sa ating panalangin. Ama naming Diyos na nasa mga langit, kami po ay muling lumalapit sa iyong harapan sa gabing ito. At muli po kaming nagpapasalamat sa iyong pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito upang magpahayag ng iyong mga banal salita. Nawa po ay pagpalain ang lahat ng aming mga tagapakinig at tagapanood sa programang ito, ang Tinig ng Reformasyon, at bigyan po sila ng iba yung karunungan ng umumunawa ng iyong mga salita. At naway puspusin sila ng iyong Banal na Espiritu at bigyan sila ng gabay sa kanilang pag-aaral upang dumating sila sa pagkaunawa sa katotohanan na katulad din naman ng bawat isa sa amin. At tulungan po kami na higit pa namin makilala ang katakilaan ng pag-ibig na iyong iginawad sa bawat isa sa amin na kami ang tinubos sa pamagitan ng iyong bugtong anak na iyong sinugo upang maghirap at mamatay para sa amin. Ang lahat pong ito ay aming hiniling kalakip ng pagpapatawad mo at paghugas sa lahat ng aming mga pagkakasala at pagkukulang alang-alang sa bisa ng dugo ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
2: Amen. So, purihin po ang Panginoon. Yan, at sana po ay umantabay kayo sa susunod po nating programa sa susunod na linggo. Yan, tuwing kuan po tayo dito, alas 7:30 ng gabi hanggang alas 8:30 ng gabi. Ayan, so naway umantabay po kayo at sigurado ay mabibless po kayo sa mga programa natin na ito. So pahabol ko lang pong batiin, ito si kapatid na Benmar Chris Patenyo, si Brother Nonoy. Ayan, so God bless sa'yo, Brother Nonoy. Ayan, at pa-like at pa-share ng ating programa. So bago po tayo magtapos, mga giliw na tagapakinig, ay makakapakinig pa po tayo ng isang mensahe ng awit. Yan, sana magustuhan po ninyo ito. Yan, at mabless po kayo sa mensahe na ito. At muli, kami po ang inyong lingkod. ako pong yung lingkod na Evangelist Jerry de la Cruz at si Brother Marcelo Hines na nakasama natin ngayong gabi. So muli po, magandang gabi sa bawat isa sa atin.

0: Ito ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: XFM.

0: FM.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Unzone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya, kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Unzone Plus Coffee Mix. Ang Sanzone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
2: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
3: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
4: Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
5: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
6: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
7: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
6: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
8: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
6: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
9: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold na katutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
1: Kape at gamot, ngayon pinag-isa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
12: Sister Pain.
13: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
12: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
6: Santon Gold Coffee Mix.
14: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur, isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
15: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
0: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
16: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting! Exciting!

0: feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit, kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
3: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM.
5: XFM.
1: Premium D3 Soft Gel Capsule para sa mas matibay na katawan at buto. Mag-Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang

0: IZ araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap. Santon Plus Herbal Oil.
1: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang sa puso.
0: Desminoria.
2: No more.
0: Santon Plus Herbal Oil.
3: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Mapibili sa mga butika.
5: Coffee break na naman.
3: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula. Para sa tuloy-tuloy na gawain, ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
6: Sister Pain. Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, isang manhid.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pabili sa mga butika.
9: Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
9: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
11: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap!
12: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
13: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
14: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante, always healthy. Mag-Premium D3.
13: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
15: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
16: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Supple Plus Gold.
17: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santon Plus Gold.
7: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
16: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
18: XFM.
19: XFM.

0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow at oxidative stress.
2: Vision Next! Marami na ang natulungan!
3: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
0: The secret of health.
1: Atin munang alamin ang sikreto ng ilan nating mga kababayan kung paano nila napapanatili ang malusog na katawan.
0: The Secret of Health. Santon Gold, live testimony. Santon Plus Gold.
4: Nanay Christy?
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, bilog-bilog, tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamagal. So I tried Santon Plus Gold. Salamat, very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Santon Plus Gold and Santon Vitamin C.
0: Santon Plus Gold.
1: Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Santon Plus Gold at Santon Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nawala ang mga pananakit ng kanyang mga pangangatawan at gumaan ang kanyang pakiramdam. Kung kaya't hindi lang siya, pati ang kanyang mga pamilya ay pinapainom na din niya ng Santon Plus Gold Herbal Capsule.
0: The secret of health.
1: Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay namublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Gaano ka ba kalakas umiinom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng genistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isip isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormone sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
2: The Secret of Health.
1: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can say yes to health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.

0: kape at gamot. Ngayon, pinagisa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Pangangati, panalakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
2: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
3: Vision X Plus Softgel Capsule.
2: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
4: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
5: Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
6: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
5: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
5: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare, pare, oo, ikaw.
10: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santon Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
0: Kape at gamot. Ngayon, pinagisa na sa Santon Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan, Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
12: Sister Pain. Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
13: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: If symptoms persist,
13: consult your doctor.
14: Sa mga butika.
13: Santon Gold Coffee Mix.
15: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
13: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
14: Mabibili sa mga butika.
16: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
14: kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
17: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
18: XFM.
19: XFM.

0: XFM.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Ito ang XFM Palawan.
3: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
2: XFM
3: Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X

0: Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.
1: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
2: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
1: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
1: Santon Gold Live Testimony.
5: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
1: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
6: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
1: Sestapain.
8: Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
10: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko. At ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gagawin. Ganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
11: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
12: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ang physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified Premium D3 user.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain.
3: Fast and safe. Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa.
6: At sa nasa, kape-kape,
7: panalo ka dito.
6: Ayan, subukan nyo.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
7: Santone Gold Coffee Mix.
6: Nagkape ka na,
7: nanakas at gaganda ka pa.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
11: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
15: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
16: Mag-Santone Plus Gold!
15: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
16: Mag-Santone Plus Gold!
17: Ang kako, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
18: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
19: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
20: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
21: Sakit ng katawan?
22: Mag Santone Plus
21: Herbal Oil.
23: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
21: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
22: Santone Plus Herbal Oil.
21: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: Do you trust me?

0: XFM.
1: XFM.
2: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
3: Exciting!
2: Sa sunod-sunod na mga kaganapan, sunod-sunod din ang mga balita. Dito sa XFM, sunod-sunod na rin ang mga programa na inyong pakikinggan. Simula umaga, wala nang bitawan mga katropa. Alas 4 pa lamang na madaling araw, hahataw na ang mga balita sa Exciting Pilipinas. Makakasama si katropang Alison Salpatos at katropang Jamay Casanan. At pagsapit ng alas 6 ng umaga, susundan agad ng mga lokal na mga balita kasama si katropang Kajaral Gales at katropang Mike Iscote sa programa Express Balita. At pagpatak ng alas 7 ng umaga, tututok na ang lahat sa tunay na pinagkakatiwalaan ng masa, Kaluwing La Rosa, para sa programang Pulse Eye. Komentaryong may paninindigan para sa tao at kalikasan, Pulse Eye. Pagsapit naman ng alas 9 ng umaga, susundan ito agad ng serbisyo publiko kasama si Kajaral Gales sa programa Serbisyo Katropa. At pagsapit naman ng alas 11 ng umaga, raratsada si Katropang Mike Iscote sa sentro. Pag-uusapan ang mga programang pamparangay at iba pa. At simula alauna imedya hanggang alas 3 ng hapon, si DJ

0: At sa hapon naman makakasama ninyo si katropang Alison Salvatos sa programa Asintado, alas 4 hanggang alas 6 ng hapon. Hataw mga katropa sa XFM Palawan.
1: XFM.
2: XFM.

0: FM.
1: Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska. Energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo.
2: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Ha! May pimples na naman ako!
6: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
7: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
8: Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
7: Mabibili sa mga butika.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
9: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
11: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
13: Santon Gold Live Testimony.
14: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
15: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
16: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
17: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
18: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
19: Sestapain! Si Dayan po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
12: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain!
7: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
0: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
8: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal.
3: Santon Plus Gold.
9: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
4: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
11: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman?
20: ito ang bagay para sa'yo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.

0: Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
7: Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sestapain! Si Dayan po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapain lang ang mabisa.
19: Sestapain! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapain!
20: If symptoms persist, call your doctor.
21: Sa mga butika.
22: Santon Gold Coffee Mix.
23: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
22: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gagal.
24: Santon Plus Gold.
25: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
22: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
26: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
0: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
1: XFM.
2: XFM.

0: Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Kape na may natural energy booster. Santone Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ha! May pimples na naman ako!
5: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
6: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Mabibili sa mga butika.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
8: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
12: Santon Gold, live testimony.
13: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
14: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
15: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
16: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella, isang
17: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sestapane! Si Diane po ito, na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sestapane, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sestapane lang ang mabisa.
19: Sestapane! Tanggal ang pain, fast and safe. Sestapane! If symptoms persist, consult your doctor.
6: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Santon Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Santon Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Santon Gold Coffee na.
6: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at ganda ka pa. Bibili sa mga butika. Santon Plus Gold.
4: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
1: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang panalakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
3: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
20: XFM.
21: XFM.

0: Ang XFM Palawan.
1: Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas.
0: XFM Network Philippines.
1: Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko.
0: This is XFM.
1: Ang katropa mo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM.
2: X.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain.
2: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain, tanggal ang pain.
3: Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Pagpipili sa mga butika.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na 30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Maliban sa ito'y 66 sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione.
6: Santone Gold Coffee Mix.
7: Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
5: Mabibili sa mga butika.
8: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
9: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
10: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
1: Sakit ng katawan?
6: Mag
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
6: Santone Plus Herbal Oil.
0: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang garlic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease or CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
5: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement. Ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Sister Pain. Ako po si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang andong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako. Dahil wala nang pain. Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Pagpipili sa mga buti ka.
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape,
5: Santone Gold Coffee Mix.
6: Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo.
5: Santone Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Mabibili sa mga butika.
7: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santone Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santone Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santone Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santone Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santone Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santone Plus Coffee Mix. Santone Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
8: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
9: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
10: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO. Moringa, mabibili sa mga butika.
12: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
14: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
15: Mag-Santone Plus Gold,
14: ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
15: Mag-Santone Plus Gold.
16: Ang ko, Santone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
17: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
18: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santone Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santone Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santone Plus Herbal Soap.
20: Sakit ng katawan?
21: Mag Santone Plus
20: Herbal Oil.
22: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
20: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
21: Santone Plus Herbal Oil.
20: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.

0: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
1: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sister Pain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga bukika. Supple Plus Gold.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nag-uusap. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si

0: Kakapin na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Walang araw na di ako nahihilog. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligtig.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
4: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
3: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
6: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C.
9: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
10: Ha! May pimples na naman ako!
11: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
12: Na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin kong napumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
1: Santon Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
14: Santon Plus Herbal Oil.
9: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan.

0: dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
1: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
2: Honeyload ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Sanzong Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
1: Sanzong Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanzong Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit.
3: Sanzong Gold Coffee Mix.
4: Ako po si Maribeth ng Cavite. Sa Coffee Nurse, ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Sanzong Gold Coffee Mix. Akatatlo hanggang apat na cups ako araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
3: Sanzong Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanzong Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: XFM.

0: FM. Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa premium D3. Kaya ang pag-inom ng premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas naaabsorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
2: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Inyong
0: pinapakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health. XFM. XFM.

0: XFM.
1: Sister Pain.
2: Opo si Nick, isang grade school teacher. Sa trabaho ko, stress lagi ang ando. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Pagpipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na 30. Sikreto ko, nasa paborito kong kape,
3: Santhon Gold Coffee Mix.
4: Maliban sa ito'y 6-6 sa antioxidants,
3: may collagen
4: at glutathione. Tayo pa
3: at sa nasa
4: kape-kape.
3: Panalo ka dito.
4: Ayan, subukan nyo.
1: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na.
3: Lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag-Santhon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santhon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santhon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santhon Plus Coffee Mix. May gamot ka na, may kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santhon Plus Coffee Mix. Santhon Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores.
6: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
7: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
8: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang pagkagawa? Suplemento na madaling ma-absorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
12: Ang kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina.
13: Mag-Santhon Plus Gold!
14: Ang ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
15: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santhon Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santhon Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Ha! May pimples na naman ako!
17: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
18: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
19: Sakit ng katawan?
20: Mag-Santhon Plus Herbal Oil.
21: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
20: Talagang maaasahan.
19: Santhon Plus Herbal Oil.
22: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
0: XFM

0: Mga katropa, exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM station sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Karamay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan. Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpilan ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!

0: Sister Pain.
1: Ako si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa hanap buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Pain. Sa Sister Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Pain ka na rin.
0: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
2: If symptoms persist, call your doctor.
0: Pipili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ako si Dominic, isang health practitioner. Highly recommend po sa mga coffee lovers na piliin po ang kape na may mataas sa nutritional value. Ang Santhon Gold Coffee Mix. Ito ay may mataas sa level ng antioxidants mula sa mangosteen, moringa, espirulina at garlic. Plus, may collagen at glutathione pa. Kaya sa healthy na kape ka na, Santhon Gold Coffee Mix.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
4: Santhon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya, uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santhon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santhon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santhon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santhon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
5: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin.
6: Ice yan!
5: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3.
7: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
0: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
8: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santhon Plus Gold.
9: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santhon Plus Gold ang ininom ko. Araw-araw. Ang Santhon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santhon Plus Gold araw-araw.
10: Ang kape ko, Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Santhon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santhon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa.
11: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Santhon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
14: Ako po si Isel Complicado, si Balob Antique. Masakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santhon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santhon Plus Herbal Oil.
15: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan. Santhon Plus Herbal Oil.
16: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
17: Tara, kape tayo!
16: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase

0: ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong Premium D3 Coffee Mix.
1: XFM.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bakterya at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang gallic acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferulic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagana ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaaring ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Premium D3 Food Supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
4: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kakampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Inyong napakinggan, The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: XFM.
1: XFM.
2: Sister Pain.
3: Si Cathy Porto, isang massage therapist. Madalas akong mangalay dahil sa sunod-sunod na customers ko. Says the Pain ang panlaban ko. Sa Says the Pain, alisang manhit.
2: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
4: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Sa mga butika. Santhon Gold, Coffee Mix.
5: Ako si Malu, isang teacher. Sabi nila, okay sa joints ang collagen. Narinig ko sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix ay may collagen. Aba, kakaibang kape ito ah. Masubukan nga at totoo, nabawasan nga ang joint discomfort ko at sa lasa ng kape, panalo.
2: Santhon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santhon Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santhon Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya, ugaling uminom ng Santhon Plus Gold. Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santhon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santhon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santhon Coffee Mix. Sarap!
7: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Mga kilalang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mapibili sa mga butika.
8: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
8: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Supple Plus Gold.
12: Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi na lang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko rin ng Santhon Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santhon Plus Gold.
2: Santhon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Kape na may natural energy booster. Santhon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santhon Plus Coffee Mix. Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
13: Ha! May pimples na naman ako!
14: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
15: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santhon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santhon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santhon Plus Herbal Soap.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
17: Jenny Abelion, taga-Katiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
18: Isang pahid lang sa puson.
16: Desminuria.
18: No more.
16: Santhon Plus Herbal Oil.
19: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santhon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santhon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santhon Gold Herbal Tea.
0: break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
4: XFM.
0: XFM.

0: mga katrupa. Exciting!
1: Mula sa sulok na probinsya ng bansa sa Southern Tagalog, ito ang XFM Palawan. 104.7 XFM Puerto Princesa City, 105.6 XFM Nara, 93.5 XFM Brooks Point, 91.8 XFM Bataraza, 91.6 XFM Quezon, 103.5 XFM Rizal, 97.9 XFM Cuyo, 103.5 XFM San Vicente, 89.9 XFM Coron, 91.5 XFM El Nido. Katuwang ang mga WOW FM stations sa lalawigan, 97.1 Rojas, 98.5 Abarwan, 97.9 Caramay at 98.5 Liminangkong. Yan ang mga himpila ng XFM sa Palawan. Mas pinalakas, mas komprehensibo sa komentaryo at pagbabalita. Una sa pagsiservisyo sa publiko. Ito ang XFM Palawan.
2: Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Plus Herbal Capsule, Santon Gold Herbal Tea at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Bataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kendres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
1: Ito ang XFM Palawan. Bagong-bago na himpila ng radyo sa Pilipinas. XFM Network Philippines. Una sa balita, angat sa musika, angat sa komentaryo, angat sa serbisyo publiko. This is XFM. Ang katropa mo. Exciting!
0: Exciting!

0: XFM.
1: X.
2: XFM.
1: FM.
3: Kape at gamot, ngayon, pinag-isa na sa Antone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa sa Antone Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
4: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin?
5: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
6: Vision X Plus Softgel Capsule.
5: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di maiwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahe lang gamit ang Santon Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
9: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
10: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3.

0: Asin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ampalaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santol Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
2: Kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na. Santol Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Santol Plus Coffee Mix. Ang Santol Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika. Kung vitamin C, tandaan. Santol Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ang pinakamalakas na pampalakas ng ating immune system. Tulong para maiwasan ang anumang uri ng sakit. Santol Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: Sister Pain.
5: Hi, ako nga pala si Dan, isang professional boxer. Sa akin training, sakit sa katawan ng kalaban ko. Kaya bago pa man lumala ang pain, nagtitake ako agad ng Sister Pain para tuloy-tuloy hanggang mag-champion.
4: Sister Pain, hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist,
4: consult your doctor.
6: Pabili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
7: Hi, ako nga pala si Clarice ng Ilocos Sur. Isang call center agent. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising. Kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Bukod sa masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix.
4: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
8: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
9: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay.
10: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix.
11: XFM.
12: XFM.
13: FM.

0: XFM.
1: XFM.
0: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
2: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
3: The Secret of Health.
2: Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa Visionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw.
4: Visionix, marami na ang natulungan.
5: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Visionix Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Visionix Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Visionix Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
4: Visionix, epektibo. Subukan mo rin. Visionix Plus, mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health, Supple Plus Gold.
2: Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman.
3: Sample Gold, live testimony.
6: Daniel Francisco, dumanggi niya Nara, Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Pag-order ko sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaugatan ko, pinasolve lang nga ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga, dati masakit maggalaw, mag-apak pa lang, pagbangon mo. Ganoon po ang naramdaman ko, pero nung rin na wala na, subukin sa akin, yung Santon Plus Gold. Pati si Mrs. Simmons, gumagamit din po ng Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold. At ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang picocyanin. Ang picocyanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease, at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving, at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan.
4: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh.
4: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
2: Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating Nutritious at delicious na coffee, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee.
4: The secret of health.
2: Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng Visionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix.
4: The secret of health.
2: Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. XFM.
1: XFM.
8: FM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Santon Plus Herbal Soap. Epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap. Para sa malambot na balat, makinis na kutis. Healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Antique. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
5: No more.
1: Santon Plus Herbal Oil.
6: Sabi ng boss ko,
7: bawal akong mag-absent sa trabaho
6: dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
7: Buti na lang,
6: lagi akong naka-Santon Vitamin C.
7: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
6: Ako pala si Michelle, isang store manager.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala si Kuya Toto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
9: Ha! May pimples na naman ako!
10: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
11: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero SysDePain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. SysDePain, mabilis, mabisa, at tanggal ang pain.
2: SysDePain, tanggal ang pain. Fast and safe. SysDePain.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
2: Mabilis sa mga butika. Supple Plus Gold.
13: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
14: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus. Softgel Capsule.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus. Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
18: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold Coffee Mix.
5: Si Ronald Puto ng Santiago City, isang sports enthusiast. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix. Tamang tamis, tamang tapang, at may halang pinagsamang fruits and plants na mataas sa antioxidants. Plus, may collagen at glutathione pa. Santon Gold Coffee Mix. Ang super na kape.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
17: Mabibili sa mga butika.
2: Santon Gold Coffee Mix.
0: XFM.
1: XFM.

0: XFM. XFM. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gentis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Red Leaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earned Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, PharmaLife, at Palawan Drugstore.
1: Pag nurse ka, mahirap talaga pag pati ikaw may sakit. Kaya ako, I take Sansom Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sansom Vitamin C.
2: Kasi Sansom 25 years. Sansom Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
4: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
5: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
4: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
0: Sa anumang Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: Panglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag Vision X Plus ka.
8: Vision X Plus. Softgel Capsule.
7: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
8: Vision X Plus Softgel Capsule. Vision X Plus Softgel Capsule.
7: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo Dig.
0: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil.
2: Santon Plus Gold.
10: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
11: Santon Plus Coffee.

0: Kinakapin na? Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Ha! May pimples na naman ako!
2: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
3: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging pasasalamat ko sa Sis the Pain dahil tatlong take ko lang, tuloy na wala ang pain. Sis the Pain, the best.
0: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Santol Plus Gold.
4: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
0: Santol Plus Gold. Mas pinalakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
5: Pagdating sa kape, iba-iba tayong timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santol Plus Coffee ka na. Santol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santol Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santol Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santol Plus Herbal Soap.
0: XFM.
8: XFM.
9: Mga katropa, XFM!

0: morning. Sabita. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Pilipinas. Ay, mayad nyo at timprano, lalawigan ng Palawan. Lunsod ng Puerto Princesa, magandang umaga. Another Manic Monday. Ngayon pong, oy nako, sa kaligitna na po tayo ng buwan ng Hunyo. Ah, June 15 na po. May mga sweldo ba? Nakasweldo na ba? May sweldo pala. Ay, nako naman oh. Exciting, ha? Alin away, nako, mga kabayan, mga katropa. Mambubulakaw na po sa inyo pong mga tahanan. Ah, ang ating pong palatunso ng Exciting Pilipinas. Sa ngalan po ng ating makakasama sa Bagong Technical Engineer, Renboy Federico. Sa ngalan din po ng buong persa ng XFM Palawan, sa panguna ng ating pong station manager, Kaluwi La Rosa. Ito na ang inyo pong tagapagbulakaw kada umaga. Checking in na sa tropang Alison Salvatos. Na nag-aanyaya rin po magpainit! Painit po tayo ng sikmura. Painit po tayo ng sikmura, lalo na po sa mga medyo puyan. How is the sweet note? Puyat ba? Puyat, puyat, puyat. Gabi-gabi, mga palaban, sa ating pong Baragatan 2026. Enjoy lang. Mga medyo lutang pa rin dyan. Nako, kape ang solusyon dyan. Ako po, mga kabay, mga katropa, ha? Kape, kape, kape, kape sa umaga. Oy, okay lang yan. Basta healthy coffee. Ang gaya po ng ating po nga premium D3 coffee mix. Po, premium D3 coffee mix, mga kabay, mga katropa. Gawa po sa mga natural na sangkap, mangosteen powder. Meron pong vitamin D3 na magpapalakas ng ating po mga buto. Para maging matataga sa hamon ng buhay, katropa, ha? Premium D3 Coffee Mix, mga kabay, mga katropa, pinatatamis naman po ng stevia na isa pong uri ng halaman na nagpuproduce ng natural sweetener. Para sabi nga ay wala kang magiging problema, lalo kung ikaw po ay diabetic o ayaw mo magkaroon ng sakit na diabetes. Iwas sa mga masasadong tawag din pag-intake ng mga sugar, ng mga matatamis na pagkain, inumin na. Hindi mo mapigilan magkape. Ito na po yung kape na babagay sa inyong katropa. Subukan po ninyo ang sarap at bigsa ng premium D3 coffee mix. Mabibili na po ninyo, mga kabayan, mga katropa, sa mga butik at mga parmasyan na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganun din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan. At syempre sa ating pong mga Yes to Health Wellness Centers.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Ay, gano'n ba ka-excited ngayong umaga ang ating pong mga katropa? Siyempre, ikalawang linggo ng pasukan. Bukod sa excited yung mga estudyante, siyempre may baon. Isipin nyo naman po yung pong pinagkukunan ng inyong mga magulang, ha? Saan kumukuha yan ng mga ipapambaon sa inyo, ha? Pampamasahe. Ay, doon sa mga tricycle driver, ha? May mga nakakarating po mga impormasyon sa amin, ha? Hindi nyo sinusunod yung bagong taripa, ha? Tapos, overpriced kayo maningil sa mga estudyante, ha? Mga bumibiyake. Diyan sa San Jose, San Manuel, ha? Nakakailang reklamo na po yung amin pong natatanggap, ha? Sabi ko nga, baka mas mainam mapicturean ninyo, ha? Yung mga magulang yung nagre-reklamo, yung mga estudyante, hindi naman makareklamo yan. Kaya sinasamantala rin ang iba po, hindi ko naman po nilalakat. Ilan lang, ha? Na mga tricycle driver, ha? Huwag naman po ninyong dahilan na malayo ang iikutin dahil ngayon ginagawa yan sa main road ng San Manuel. Oh, hindi naman po dahilan yun. Sige. Huwag kayo po ay na-litratuhan, ha? At mayroong tumayong

Complainant. Wala pong sisihan. Enjoy lang kayo. Chill lang po kayo. Sundin nyo lang po yung ating pong ano, ha? Kung ano po yung nasa taripa, ha? Yung mga estudyante, binibigyan lang ng pamasahin ng mga magulang. Yan, yung mga magulang kumakayo din, ha? Huwag ganon, mga katropang, mga tricycle driver, ha? Kung abiyay San Manuel San Jose, ha? Ay, nako, samantala mga kabayo, mga katropa, sabi ko nga, magpainit muna ng sikmura, hindi magpainit ang ulo, ha? Pero pag ganito yung mga impormasyon nakakarating sa atin, hindi po ba't nakakainit nga naman po ng ulo? Huwag naman po sana, mga kabayo, mga katropa, ha? Sumasablay na naman itong ating ano, engineer Renboy, ha?

0: Sa oras na 18 minuto na po, makalipas ang alas 4 ng umaga. Mga kabayan, mga katropa, dakoy na muna natin. Headline. Ito, mga ulo po ng ating po mga balita ngayon pong araw ng Lunes, June 15, 2026. Pero bago yan, good morning daw muna kay Renan Vargas. Sa Karamay, Rojas, Palawan na nanonood ng live. Ay, maraming salamat. At kamusta kayo dyan, ha? Sa Barangay Karamay, Rojas, Palawan. Sa ulo po ng ating pong mga balita, sa balitang national, mga kabayan, mga katropa, yung Philippine National Police Cybercrime Division, nananawagan daw po ng mas maigpit na cybersecurity matapos mahak yung daw pong website ng Senado at Kamara. Ito, dito sa mixer. Mukhang madumi na naman. Samantala, PhilHealth. Hoy, naglabas din po ng kanilang opisyal na pahayag matapos yung muna mag-viral. Yun daw pong reklamo ng isa pong naulilang asawa. Hindi raw nakatanggap ng benepisyo mula sa PhilHealth. At sa atin lang pong balita, nga international leader ng Venezuelan prison gang, napatay daw sa Binsiba ng US. Samantala, mga kabayan, mga katropa, sa ulo naman ng ating pong mga balitang local, CDRRMC Communication Hub nagbabala sa muling rocket launch. Eh naman, ang China, bukas daw at sa araw ng Miyerkules. City Government at PSU School of Medicine nagpulong para daw po palakasin ang serbisyong pangkalusugan at edukasyong medikal dito sa lungsod. Puno na bumagsak sa dalawang bahay sa Barangay Bangkaw-Bangkaw. Tanggal na raw. City Traffic Management Office muli nagpaalala sa mga tricycle driver na huwag maningil lang sobra sa mga pasahero, lalo na sa mga bisita ngayong barangatan. Ilang bahay at pamboat sa Barangay Kapunayan sa munisipi ng Cuyo nasira dahil daw po sa gupit ng buhawi. Libreng sakay para sa mga estudyante ng Barangay Villa Libertad. Muling hatid daw po ng Leo Drive Cooperative. Drive Cooperative. At mahinang supply ng tubig, nararanasan pa rin daw po sa limang barangay. Sabayan pa rin ng El Nido. Kahit nag-iinulan na. Coast Guard Western Palawan nagkasa naman ng oil spill response training sa bayan ng Balapaka. DOH May Maropa Regional Office papalakasin daw ang malaria elimination program sa bayan naman ng Rizal. Isang motorista na wala ng malay matapos mo ng maaksidente sa Nara, Palawan. At motorista rin pong nasa impluensya din muna ng alak sa Quezon naman, critical matapos sumemplang. At mahigit sa 27,000 daw po na mga pasahero ang dumaan sa mga pantalan sa buong lalawigan ng Palawan. Philippine Coast Guard na natiling nasa heightened alert. Mga kabayan, mga katropa, ilalang po sa ating pong mga ulo na mga balita na dapat po ninyong antabayanan. Siyempre, dito lang po sa ating pong palatuntunan ng Exciting Pilipinas. Ngayon pong araw ng Lunes. Thanks God, it's Monday. Exciting Pilipinas. Exciting. At ang mga ulo po ng ating po mga balitang lokal na yan, nahandog naman po sa ating yan ng pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated. Yan ang ating pong Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na mayaman po sa antioxidant properties at anti-aging properties. Kaya katropa, kung gusto mong masabihan ka, oy, blooming ka, kahit nagkakape ka lang, ay, yung kape dapat Santon Gold Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix, mga katropa, mabibili na rin po ninyo sa mga butika, mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang munisipyo sa buong lalawigan ng Palawan at sa ating pong mga Yes to Health centers.
1: Exciting Pilipinas!
0: Ay, good morning muna, Sir Weng Hara Ilibera, Renan Vargas, Jinlay Miranda, ay, sa mga taga Talias ka, Talias girl daw dyan San Pedro, ha? Ganoon din kay Beth Balidor Lerit Hugo. At sa mga taga, oy, mga taga Angeles Pool Resort, good morning, ha? At kay Mr. Nyerao, kay, oy, kay katropang Roldan, good morning, ha? El Nerdihilo, good morning. Samantala mga kabay, mga katropa, 25 minutos makalipas sa po ang alas 4 ng umaga. So pagbabalik po ng ating pong palatuntunan, tutunghaya na po natin ang mga detalye ng ating pong mga balita. Kaya magbabalik po ang programa.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM.
3: XFM.
2: Kape na may natural energy booster. Santon Plus Coffee Mix. Natural dahil walang halong stimulants. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na magpapawaw sa umaga mo. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Ha! May pimples na naman ako!
7: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
8: Paglalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka!
9: Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata.
9: Vision X Plus! Softgel Capsule! Vision X Plus! Softgel Capsule!
8: Mabibili sa mga butika.
10: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
11: Mabilis ako magkasakit noon. Hassle masyado kasi magastos. Noong nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Just read pala ng Tagum City.
10: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
12: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-Turmo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turmo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
14: Santon Gold, live testimony.
15: Christine po, before po kasi bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
16: Mas pinalakas! Santon Plus Gold!
17: Kung dati ayaw mong nag-gabi dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santon Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santon Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santon Plus Coffee Mix. Santon Plus Coffee Mix.
3: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanson Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera, isang...
5: Sanson Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
18: Sister Pace!
19: Dayan po ito na Alicia Isabela. Simula na nasubukan ko ang Sesta Pain, hindi na ako sumubok ng iba. Basta sa pain, sakit ng ulo, o sakit ng katawan, Sesta Pain lang ang mabisa.
18: Sesta Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sesta Pain!
20: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Bili sa mga butika.
21: Sanson Gold Coffee Mix.
22: Ako si Jesse ng Dagupan City. Ang bago kong paboritong kape ay Sanson Gold Coffee Mix. Swak na swak sa panlasa ko at ang nagustuhan ko talaga sa Sanson Gold Coffee Mix dahil di ko na need bumili pa ng collagen at gluta dahil nasa Sanson Gold Coffee na.
21: Sanson Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sanson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda.
23: Sanson Plus Gold.
24: Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko maunat ang aking mga paa. Narinig ko na merong Sanson Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Sanson Plus Gold.
21: Sanson Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
25: Ako pala si Kuya Toto. Sa paghapon sa pagdadrive, di may iwasan ang pananakit ng kasukasuhan. Isang masahay lang gamit ang Sanson Herbal Oil, tanggal agad ang sakit. Kaya subukan nyo na.
26: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract.
27: XFM.
28: XFM.
27: Mga katropa, XFM.

0: Fighting Time, mga katropa. Ganap na po nga 31 minutos makalipas na ang ika-apat ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabay, mga katropa. Lakoy na po natin ang detalye ng ating pong mga balita. Unang mga balita ngayon pong Lunes, Junyo 15, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa. Nasa bayan po napapakinggan sa 14 na mga radio station sa buong lalawigan ng Palawan. Tayo rin po ay napapakinggan saan mang bahagi ng mundo sa pamamagitan po ng XFM Radio Apps sa inyo pong mga Android phone. Live din tayo napapanood ngayon sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Mga katropa, ako po ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga, katropang Alison Salvatos. Sa detalye ng ating po mga balita,
1: Balitang nasyonal.
0: Nananawagan niya ng Philippine National Police ng agarang pagrepaso sa cybersecurity measures ng mga ahensya ng pamahalaan kasunod din mo noon ng magkahiwalay na pag-atake sa mga website ng Senado at Kamara de Representantes. Ayon po sa Pambansang Kapulisan, nagsisilbing babala ang insidente na kailangang higit pang paigtingin ang seguridad ng mga digital system ng gobyerno laban sa lumalalang banta dimano ng cyber attacks. Nauna na pong iniulat na na-deface ang website ng Kamara noong pong Sabado. Ilang araw matapos dimano ding targeting ng mga hacker ang opisyal na website naman ng Senado. Inako daw po ng isang grupo ng mga hacker ang responsibilidad sa pag-atake at iginiit na protesta umano ito laban sa katiwalian sa pamahalaan. Bilang tugon naman, initasan naman ng PNP Anti-Cybercrime Group na makipag-ugnayan sa mga information technology at cybersecurity personnel ng Kamara upang tumulong sa sinasagawang investigasyon. Makikipagtulungan din ang pulisya sa iba pang kaukulang ahensya ng gobyerno upang matukoy ang pinagmulan, paraan at gaano ba ang lawak ng naging pag-atake. Tiniyak din daw po ng PNP na magsasagawa ng masusing investigasyon upang matukoy dumuno at mapanagot ang mga nasa likod ng insidente alinsulod na rin sa umiiral na mga batas laban sa cybercrime. Binigyan din ng pulisya na ang pagprotekta sa digital infrastructure ng gobyerno ay nangangailangan dumuno ng koordinadong pagkilos mula sa iba't ibang ahensya, kabilang ang pagpapatupad ng preventive security measures, mabilis sa pagtugon sa mga insidente, at patuloy na pagtutulungan ng mga institusyon. Samantala, kinumpirma naman ng Senado na nakaranas nga ang kanilang website ng hindi otorisadong pagbabago o defacement. Gayunman, ayon sa paunang pagsusuri, wala naman din mo ng indikasyon na nakompormiso ang mga sensitibo at confidential na mga datos ng Senado. Patuloy na iniimbestigan pa rin ang technical team ng Senado ang insidente upang matukoy dumuno ang sanhi at lawak ng naging paglabag sa kanilang sistema.
1: Ito ang Exciting Babies.
0: Cyber attack! Nako, uso na po yan mga kabayan, mga katropa. Sa mga website, mga mahihina po yung pagkaka... ito yung sa mga firewall ang tawag, di ba? Engineer na boy. Mga firewall, di ba yun? Mga website. Napapasok ng mga hacker. Delikado po yan mga kabayan, mga katropa. Dahil yung pong mga datos o mga data. Mga personal na mga impormasyon ng mga... Siyempre, mga nagtatrabaho. Sa Senado man o Kamara. Nakakompirmisyo yan mga kabayan, mga katropa. Ha? lubang napakadelikado yan. Yung mga isyong sabi nga tinatalakay at may mga record. Nako lalabas yung mga confidential. Yung mga hindi dapat lumabas. Maaaring lumabas yan. Once na ma-hack po yan, yung sistema nila. Kaya napaka-importante rin po yung pong pakikipagtulungan, ha? Yung mga mamamaya, pag may mga kailala kayong mga mahilig bang pumasok na mga sistema na hindi naman dapat pasukin, lalo na pag-gobyerno. Nako! Bigay alam nyo lang, ha?
1: Ito ang exciting video.
0: Hoy, samantala mga kabay, mga katropa, ang balitang niya, ha? Handog naman po sa atin yan ang Vision X Plus na meron pong kakayahan upang maipanumbalik sa maayon sa paningin ng ating pong mga mata. Meron po itong sangkap na lotin, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Aprobado po ito ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili na po sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: 37 minutos makalipas po ang ika-apat ng umaga.
1: Balitang nasyonal.
0: Sa karagdagang balitang nasyonal pa rin po tayo mga kabayan, mga katropa. Naglabas naman daw po ng opisyal na pahayag ang PhilHealth kaugnay na po sa naging viral post ng asawa ng isa sa mga membro ng PhilHealth na hindi umano nabigyan ng tulong para sa bayarin sa ospital matapos itong pumanaw. Sa viral post sa Facebook, umabot ng 200,000 pesos ang hospital bill ng pasyente. Pero sinabi umano ng ahensya na ineligible sa ilang benepisyo ang nasawi dahil na-confine ito nang wala pang 24 oras. Nakikipag-ugnay na rin ang PhilHealth sa mga opisyal na sangkot upang masuri ang mga pangyayari bilang bahagi din muna ng kanilang patuloy na pagsisikap na mapabuti ang kanilang serbisyo at pagtugon sa mga miyembro. Ang pahayag ng ahensya ay kasunod ng ma-post ni Maria Lourdes Sulit na nagkwento din muna ng sinapit ng kanyang asawang si Marvin na namatay dahil po sa brain hematoma matapos umanong hindi makapagbayad ng milyon-milyong pisong gastusin para sa operasyon. Una umanong dinala ang kanyang mister sa Manila Doctors Hospital. Ito po ay nakalipas sa Hunyo 4 lamang, madaling araw, at agad na sinabing aabot sa humigit kumulang 4 na milyong piso ang operasyon. At dahil nga po sa kakulangan sa pinansyal, inirekomenda ang paglipat nito sa University of the East Ramon Magsaysay Memorial Medical Center, kung saan mas mababa ang gastos, ngunit nangangailangan pa rin ng 1,000,000 na paunang bayad. Hindi umano kinaya ng pamilya ang agarang bayad dahilan upang hindi agad maisagawa ang operasyon. Kalaunan ay binawian ng buhay si Marvin. Hunyo 4 rin po, mga kabayan, mga katropa. Umapila rin itong ginang sa PhilHealth at sa mga kinaukulang ayan siya na repasuhin at alisin ang 24-hour confinement policy sa mga kasong nauuwi sa kamatayan na aniya ay hindi makatarungan para sa pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Samantala, umaasa naman si Senator Bongo, yung dating pong chair ng Senate Committee on Health, na agarang matutugunan ito ng PhilHealth. Giit pa ng natin ng senador kung totoo ngang naipatutupad pa rin ang aniye anti-poor at illogical na 24-hour confinement policy, hindi raw ito katanggap-tanggap dahil matagal na itong ipinatigil ng PhilHealth sa ilalim ng emergency care benefits.
1: Ito ang exciting babies.
0: Mga kabayan, mga katropa, ang balitang niya nagatid na po sa ating orasan. Naganap na po ang 41 minutos makalipas na po ang ika-apat ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Si issue na ito, mga kabayan, mga katropa, matagal na nga ito. Ang tagal mo naguhulog the PhilHealth, diba? Tapos mau-hospital ka ng walang 24 oras. Hindi ka makakakuha ng benepisyong dapat ay para sa iyo. Di ba? Isa nga naman po talaga matatawag na illogical. Nagbayad pa ako, naghulog pa ako, tapos ma-hospital ako nang wala pang 24 oras, hindi ako makakabel. Ano yan?
1: Ito ang Exciting Baby!
0: Lokohan.
1: Ito ang Exciting Baby!
0: Okay, sabi naman daw ng PhilHealth, oh, matagal na rin hindi pinatutupad sa ilalim ng emergency care benefit. Eh, may dapat talaga managot.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantala, mga kabayan, mga katropa! Sa balitang international naman po tayo, abay naglabas ang pahayag itong si US President Donald Trump. Napatay daw sa isang military strike ng Amerika itong si Hector Rosenford Guerrero Flores, o mas kilala sa Nino Guerrero, ang leader daw po ng Venezuelan prison gang na Trendy Aragua. Ayon po sa naging pahayag o pahayag nito pong si President Trump, isinagawa ng Amerika o ng US Southern Command ang mabilis at koordinadong operasyon. Katuwang dimuno ang mga otoridad ng Venezuela. Kinumpirma rin ng Defense Secretary o nitong si Defense Secretary Pete Hegseth na nasawi itong si Guerrero sa naturang opensiba. At sinabi rin po ng Information Ministry ng Venezuela na nagkaroon ng sagupaan sa mga membro ng mga grupong kriminal at doon napatay itong si Guerrero. Na isinagawa nga daw po sa tulong ng intelligence sharing at specialized technology ng dalawang bansa. Matagal na din mo nang pinatawan ng Amerika ng sanction itong si Guerrero at iba pang leader ng Trendy Aragua. Dahil sa umunoy pagkakasangkot sa drug smuggling, human trafficking, at money laundering. Itinuturing din ng Amerika o ng US State Department ang naturang grupo bilang isang foreign terrorist organization. Nakatakas daw po si Guerrero mula sa Chocoron Prison sa Venezuela noong taong 2023. Kasama ang iba pang leader ng grupo. Bago nga ito, nasawi! Mga kabayan, mga katropa, ang balitang yan, handog naman po sa atin ng numero unong vitamin C sa bansa. Ito po ang Santon Vitamin C na pumasa sa pagsusuri ng FDA na mayroon pong kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayo magkasakit. Kaya katropa, ugaliin mo nang uminom araw-araw ng Santon Vitamin C. Santon Vitamin C, mabibili na po sa lahat ng mga butika sa lungsod ng Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Sa oras na 45 minutos makalipas ang ika-apat ng umaga, dakuhin na po natin ang atin naman po mga balitang lokal. Wala sa ating po mga kasamang mga field reporters. Ayan po natin ang balita ni Katropa Dennis Chua, DOH Mimaropa Regional Office. Papalakasin din po ang Malaria Elimination Program sa bayan ng Rizal. Katropa natin sa balita, Dennis Chua.
1: Live report.
2: Nagsagawa ng pagkakabiliti ng kinatawa na mula sa Bipano at Mimaropa Regional Office na lokal ng pamalaan ng Rizal upang talakmay na pagpapakita ng pagpapalakas ng malaria elimination program sa bayan na sinasabing pagbisita at tinalakay ng DOH at LG Rizal ang kasalukuyang status ng malaria cases sa mga lugar na may mataas na regista at mga strategiyang isang sagawa sa surveillance at case management at bigyan din din ang kahalagaan ng early diagnosis, prompt treatment at timely reporting upang maiwasan ang pagkalat ng sakit. Binigyan pansin din ang malagang papel ng mga barangay health workers, rural health midwives at mga community volunteers bilang frontliners sa pagtukoy ng kaso at pagbibigay ng tamang impormasyon sa mga residente. Ayon sa DOH, ang aktibong kartikulasyon ng komunidad ang susi sa tuluyang mapuksa ang kaso ng malaria sa lalawigan ng Palawan. Ayon sa kinatawan ng Jay Rizal, patuloy ang suporta ng lokal na pamahalaan sa mga programa ng DOH kabilang dito ang pamahagi ng insecticide treatments, pagsasagawa ng paging operations sa mga apektadong lugar at mas connecting na health education campaign sa mga barangaya. Ang balitang ito ay atin sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kating siksik sa vitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM sa Dennis Chua XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, Kachopang Dennis. Samantala, isang motorista naman ang nawala ng malay matapos simulong maaksidente sa bayan naman ng Lara, Palawan. Detalye ng balitang ito, katropa natin, Ray Elgaran.
1: Live report. Live report.
3: Nawala ng malay ang isang motorista sa kahabaan ng Barangay Paracan 1, Lara, Palawan. Matapos kasi ito maaksidente kamakailan kung saan ayon kay Mariela, sumalpok umano ang motorista sa papalabas na surface ng kubuta. Kaya resulta, nagtamo ito ng malubang pinsala buhat sa insidente. Samantala, agad namang sinugod sa pagamutan ang motorista habang patuloy raw na inoobserbahan ng mga attending physician dahil nagkaroon ito ng baril sa kanyang katawan. Habang sa ngayon ay patuloy naman ang paalala ng mga otoridad sa lahat ng mga motorista na daan-daan lamang sa pagmamaneho para sa ganoy maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita atin sa inyo ng Premium D3 Coffee Mix. Kaping masarap at subok na, kaya subukan nyo na ang Premium D3 Coffee Mix. Mula rito sa 93.6 Quezon, Palawan, Rail Garan XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Ray. O ingat sa mga motorista ha. O naku, lalo po yung mga medyo napapasarap ang mga jamming-jamming dyan ha. Samantala, libreng sakay naman, oy, para daw po sa mga estudyante dyan sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Abay, hati daw po ito ng isang drive cooperative. Dati naman yon mga estudyante. May oras ba? May araw ba ang pagkakaroon ng libreng sakay dyan? Alamin po natin ang detalye ng balitang ito mula naman kay Katropang Bellyamucha.
1: Live report! Live report!
4: Muling magbibigay ng libreng sakay ang Leo Drive Cooperative para sa mga estudyante ng Barangay Villa Libertad ngayong araw ng Lunes, Hunyo 15, bilang bahagi ng kanilang programang tumutulong sa mga mag-aaral na makapasok sa paaralan na hindi na gumagastos sa pamutahe. Ayon sa anunsyo ng kooperatiba, maring sumakay ng libre ang mga estudyante sa itinakdang pick-up point sa kanto ng Barangay Villa Libertad mula alas 6:30 ng umaga hanggang alas 8 ng umaga. Sinabi ng Leo Drive Cooperative na layunin ng kanilang inisiyatiba na makatulong sa komunidad at maipakita ang positibong kontribusyon ng mga tricycle drivers sa bayan. Anila na is nilang maisulong ang mga mabubuting gawain at maibalik ang tiwala at magandang imahe ng sektor ng pampublikong transportasyon sa kanilang lugar. Nagpasalamat naman ang ilang residente at mga magulang sa programa dahil malaking tulong ito sa mga estudyante araw-araw na bumabiyahe papasok sa paaralan. Inaasahang marami namang mag-aaral ang makinabang sa libreng sakay na handog ng Leo Drive Cooperative sa pagpapatuloy ng kanilang serbisyong pangkomunidad. At yan ang balita hatid sa inyo ng Vision X Plus. Para mas malinaw na paningin at iwas sakit sa mata, mag Vision X Plus ka na katropa. Mula rito sa bayan ng El Nido, Palawan, para sa nagkakaitang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
0: Maraming salamat, Kachopang Bella. Samantala, dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa, yung ating CDRRMC Communication Hub, nagbabala naman daw. Ito may kaugnayan sa pagkakaroon na po ng muling rocket launch chain sa araw po ngayon o sa araw po ng bukas at Miyerkules. Rocket launch ng China. Ng China ito. Nalito lang ako doon sa spelling. Sorry ha, hindi po chain. China. Alamin na lang po natin ang detalye ng babalang balitang ito mula naman kay katropang Mike Iscote.
1: Live report! Live report!
5: Pwede naman na China, katropang Ali, o China, for Paris lang. Ayan nga, okay lang yan. Nasawa talaga, nakataktang maglunsat ng dalawang Long March
0: rocket. Na naman!
5: Ang People's Republic of China sa bukas, June 16 at sa June 17 sa Miyerkules. ayon sa Philippine Space Agency, may posibilidad na ang ilang bahagi ng mga rocket debris o tracket o debris ay bumagsak sa karagatan sa klao ng Pilipinas patapos ang paglulunsad. Sa bukas, isasagawaan ang paglulunsad ng Long March 3B mula sa Xichang Satellite Launch Center sa Sichuan, China. Ang inaasahang drop zone ng rocket debris ay nasa mabigit kumulang 102 nautical miles mula sa Puerto Princesa at 108 nautical miles mula naman sa bayan ng Quezon, Palawan sa Kapitoon na Philippine Exclusive Economic Zone o EEZ. Samantala, sa June 17 naman, inulunsad ang Long March 12 mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenchang, China. Ayon sa abiso, ang inaasahang mabagsakan naman ng debris ay nasa 35 nautical miles lamang mula sa Puerto Princesa na pakalapit at 90 nautical miles mula naman sa Tumatahalip Natural Park na nasa loobin ng Philippine Archipelago Waters. Dahil dito, mahigpit pinapayuhan ng CDRMC Communication Hub ang mga mayigista marino at iba pang naglalayan sa mga karagatang sakop ng naturang mga lugar na maging mapagmatsyag at umiwas sa mga talagang drop zone sa mga oras na paglulunsad. Binigyan din nila na hindi dapat tapitan, galawin o kunin ang anumang rocket debris na maaaring matagpuan sa dagat o lupa dahil maaaring lamang o maaaring itong magdaman ng mapagani, batakalas o kimikal tulad ng rocket fuel. Sakaling meron daw makita ang kahinahinalang bagay na posibleng bahagi ng rocket, agad itong iulat sa pinakamalapit na lokal na otoridad para sa kaukulang aksyon. Muli, pialalahanan ang publiko na unahin ang kaligtasan at sundin ang mga abiso ng kaukulang ahensya. Yan ang balita din sa inyo ng Santon Golden Party na tumutulong para maging maayos ang pakiramdam ng ating tiyan mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City. Para sa nagkakaisa Pilipino sa Pilipinas, Mike Escote, XFM News.
0: Marami salamat, katropang Mike. Kaya ingat ha, araw ng bukas, tapos Miyerkules, mga palipad na naman ng China. China ninyo! Ay, 53 minutos makalipas ang alas 4 ng umaga. Tama na natin itong balita naman. Lakay ka, tropang Gerald Gales. Yun daw pong puno na bumagsak sa dalawang bahay sa barangay Bangkaw-Bangkaw, natanggal na rin. Ito po kahapon po ito. Katropa natin sa balita, Gerald Gales. Live report.
6: Natanggal na rin ang punong mangga na bumagsak sa dalawang bahay sa Pardeco, Barangay Bangkaw-Bangkaw kahapon. Nabuwal ito at biglang bumagsak sa bahay nila G. Acosta at maswerte na lang na hindi ito bumagsak direkta sa tao habang natutulog. Resulta ito ng malakas na hangin na nagumpisa pasado alas 5 na madaling araw hanggang alas 6 ng umaga. Agad itinawag sa XFM Palawan ang pangyayari at itinawag naman agad sa Oplan Linis na sila naman ang nag-clearing sa bumagsak na puno. Nagpapasalamat ng dalawang pamilya sa tumulong sa kanilang problema. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Herbal Capsule. Proteksyonan ang katawan araw-araw. May sangkapitong mangustin, moringa at antioxidant. Likas na malakas at pang-iwas sa nananamlay na katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, eto si katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
0: Maraming salamat, katropang Gerald. Samantala, yan naman sa ating buong correspondent sa bayan ng Brooks Point. Mahigit mo na sa 218,000 mga puno sa Palawan na katakdang putulin para daw po sa proyektong pagmimina. Katropa natin sa balita, John Mark Abrea.
1: Live report.
7: Kinestyon ni Puerto Princesa Bishop Socrates Missiona ang mga permit na inisyo ng pamahalaan para sa pagputol ng mahigit 218,000 puno na may kaugnay sa mga proyektong pagmimina sa Palawan. Sa isang pastoral letter, ipinahayag ng obispo ang kanyang pagkabahala sa mga special tree cutting at earth bullying permits na ipinagkaloob para sa mga aktibidad sa pagmimina sa ilang bahagi ng lalawigan. Ayon kay Bishop Missiona, Batay sa mga pampublikong record at pinagsama-samang datos, umaabot sa 218,854 na mga puno ang sakop ng mga permit sa mga bayan ng Aburlan, Brooks Point, Batarasa at mga lugar na konektado sa Mount Bulanjaw. Sinabi ng obispo na nakababahala ang pananaw ng ilan na tila mas mahigpit ang pagpapatupad ng batas sa karaniwang mamamayan, ngunit mas maluwag para sa mas malaking kumpanya at makapangyarihang personalidad. Binigyang diin din niya na ang mga kagubatan ay mahalaga sa pagpapanatili ng supply ng tubig, pagsisipsip ng carbon dioxide, pagprotekta sa mga tirahan ng mga hayop at pagsuporta sa kabuhayan ng mga komunidad. Nanawagan si Misyona sa mga ahensya ng pamahalaan na ripasuhin ang mga naibigay na permit, ilabas sa publiko ang kaugnay ng mga dokumento at tiyaking sumusunod ang mga ito sa umiiral na mga batas at ordinansa, kabilang ang mining moratorium sa Palawan. Ang Palawan ay kilala bilang huling ecological frontier ng bansa dahil sa mayamang kagubatan at natatanging biodiversity na matatagpuan dito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, gumawa po ka pa. Mula rito sa Coconut Capital ng Palawan, Brooks Point, Palawan, ako ang inyong tagapagbalita, Mark Jan Abrea, XFM News.
0: Maraming salamat, Mark Jan Abrea. Samantala mga kabayan, mga katropa, ang unang bugso ng ating po mga balitang lokal na yan, nagatid na po sa ating orasan na 3 minuto po bago sumapit ang 5 ng umaga.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Samantalang oras naman na iyan, mga kabayan, mga katropa, ay handog din man po sa inyo ng pampainit. Pampainit po ng sikmura. Healthy na pampainit, ha? Kape! Santon Plaza Coffee Mix. Gawa po ito sa mga natural na sangkap, non-caffeinated, at dumaan din po sa pagsusuri ng FDA. Santon Plaza Coffee Mix, mga kabayan, mga katropa, available na rin po yan sa lahat ng mga butika at mga parmasya na malapit po sa inyong mga lugar dito sa lungsod ng Puerto Princesa at ganoon din sa iba't ibang bahagi ng ating pong lalawigan ng Palawan at sa ating mga Yes to Health Wellness Centers. Magbabalik pa rin po, mga kabayan, mga katropa, ang ating pong palatuntunan at ang ating pong mga balita pagkalipas lang ng ilang paalaala.
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
8: XFM. Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Ang Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix ay mabibili na sa Rojas Palawan, RSM, Olim Drug House, Roxcom Pharmacy at Cian Pharmacy, San Vicente Palawan, Walpiros Pharmacy, Pharmarich at The Generics Pharmacy, Cuyo Island Palawan, sa Gracerlin Drug Store, Taytay Palawan, sa Pest Drug Store at sa Port Barton Palawan, sa PharmaMed.
11: Hanap po ba ang manufacturer ng full sublimation sportswear? Punta na sa ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Sa kanilang main branch, sa Caltex Tinigiban Compound, Puerto Princesa City. Meron din silang Beltan branch, a Borland branch, at Cuyo branch. Sila ay gumagawa ng full sublimation basketball and volleyball jersey, t-shirt, shorts, polo shirt, long sleeve, jogging pants, multipurpose headwear, face mask, at iba pang sportswears. Available din sa kanila ang mug print, PVC ID making, photo print, rush ID, ID lamination, at iba pang digital printing services. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. For inquiries, please contact 0907-021-8885 or 0965-966-5900 o bisitahin ang kanilang Facebook page na ANSA Printline Hub. ANSA Printline Hub, your sublimation republic. Fast, affordable, and quality. Tara na!
12: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
13: Ako po si Francisco, mahilig akong mag-basketball. Hindi maiwasang magka-pain sa muscle. Pero sa Cess the Pain, alis agad ang pain. Cess the Pain lang ang sakalam.
14: Cess the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cess the Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Premium D3.
15: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D. At nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din. Mag-Premium D3 na.
16: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may CO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
17: Mahal ang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
18: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
19: Kidney problems ba? O kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sundown Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sundown Plus Gold. Sigurado ka dito. Sundown Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa, at mas pinahusay. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Sundown Comfort Mix. Ihalo sa isang tasa ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na tagla nito. Sundown Comfort Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Sundown Comfort Mix. Sarap.
20: Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Mga kilalang ang potent antioxidant na nakakatulong maiwasan ang problema sa mata gaya ng cataract, iridium, glaucoma at iba pang problema sa mata. Vision X Plus. Vision X Plus. Soft Gel Capsule. Ang suplemento na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
21: Samsung Plus Herbal Oil.
22: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
21: Samsung Plus Herbal Oil.
23: Maaasahan
21: sa sakit ng katawan.
23: Samsung Plus
21: Herbal Oil.
24: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
25: Premium D3 Coffee Mix.
26: Santon Gold Coffee Mix.
27: Ako si Gretchen ng Olongapo City. Maliban sa pagiging health conscious, e beauty conscious din talaga ako. Kaya tuwang-tuwa ako nang marinig ko na ang Santon Gold Coffee Mix ay may collagen at glutathione. What? Akalain mo yun? Nasa isang kape na ang hinahanap ko.
26: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
28: XFM.
29: XFM.
30: Mga katropa, excited!

0: mga katropa, ganap na pong 6 na minuto makalipas ang alas 5 ng umaga.
1: Ito ang Exciting Philippines.
0: Samantala mga kabayan, mga katropa, sa pagpapatuloy ng ating pong mga balita. Balitang lokal pa rin po tayo mga kabayan, mga katropa. Tama na natin si Katropan Dennis Chua, Coast Guard, Southern Western Palawan. Nagkasa ng oil spill. Ako nga pala. Saglit. Sige. Paumanin. Sige, balikan na natin si Katropan Dennis. Ha? Punta muna natin si Kapitan Kuya Totoroni. Ha? Mula po sa Ospital ng Palawan at Police Station 1 dito po sa lungsod ng Puerto Princesa. Alamin muna natin, may mga ganap ba kagabi after ng sweet note? Katropa natin sa balita, Kuya Totoroni. Good morning!
2: Live report! Yes, good morning, Katropang Ali, at isang malamig na umaga ngayong araw ng Lunes.
0: Mukhang...
2: Katropang Ali, medyo hindi masyadong maganda. Naku. Dahil wala namang naitala.
0: Bastos.
2: ito, Katropang Ali, update natin sa Ospital ng Palawan. Kahapon ng hapon, pasado alas 6 ng gabi, kapwa construction worker, particular na dito sa may bahagi ng barangay Tinigiban. Itong si alias John, 28 anyos na residente ito ng bayan ng Brooks Point, Katropang Ali, na kung saan dalawang grupo ng kasama niya sa construction site ang nagkaroon ng bangayan, gumit na itong si John, Katropang Ali, para ipagkasundo itong dalawang kasamahan niya. Dahil doon sa kanilang ginagawang construction site na may bahagi ng barangay Tinigiban, kung saan, Katropang Ali, noong napag-ayos na ito, noong patalikod na itong si John ay dito na hinampas ng pala sa mukha, nagtamo ito ng punit ito, Katropang Ali, na agad naman itong isinugod dito sa ospital ng Palawan kahapon ng hapon. Natahi yung bahagi ng kaliwang pisngi nito, Katropang Ali, sabi nga nung pagkapalo ng pala ng kanyang kasamahan dyan sa bahagi ng Tinigiban. Sa ngayon, nanatili pa ito sa ospital ng Palawan habang ito nagpapagaling itong biktima, Katropang Ali. Sa suspect, wala pang balita kung ito ba ay nakuha na ng ating barangay tanod ng Tinigiban doon sa sani o kaguluhan dyan sa bahagi ng barangay Tinigiban. Paliban dyan, Katropang Ali, mula alas 10 hanggang ngayong umaga, ay wala nang mang ibang naitala ang ating ospital ng Palawan. At doon sa ating pong inaabangan ay meron tayong tatlo, at ngayon araw ng Lunes ay meron ng check-up ngayon dito sa outpatient department ating OPD, Katropang Ali. Samantala, tumuloy naman tayo sa Police Station 1. Kasama natin si Police Corporal Buelba. At buong magdamag, Katropang Ali, walang naitala ang ating Police Station 1. At maging yung corpio, bagaman kagabi, ay mayroong sinasagawang konsyerto sa may bahagi ng ating barangay Santa Monica, particular sa Balayong area. Yan ating hatid na balita, katuwang ang Santon Vitamin C. Ugali natin uminom, lalong-lalo na sa pabago-bagong panahon, para kasi ng ating immune system. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako niyong Katropang Kuya Toto, XFM News.
1: Ito ang Exciting Babies!
0: Maraming salamat, Katropang Kuya Toto Ronnie! Samantala, nagatid sa ating oras na naganap na pong 10 minuto makalipas ang alas 5 ng umaga. Puntaan pa natin ang iba pa natin kasama mga field reporter. Balikan natin si Katropan Dennis. O yung Coast Guard South Western Palawan. Nagkasa daw po ng oil. Oil spill response. Pero training po ito, ha? Oil spill response training sa bayan ng Balabac. Katropan natin, Dennis Achua.
1: Live report.
3: Matagumpay na isinagawa ng Coast Guard Station Southwestern Palawan katuwang ang Marine Environmental Protection Response Unit ang isang oil spill response training upang higit pang paigtingin ang kahandaan at kakayahan ng mga tauhan sa pagtugon ng mga insidente ng marine pollution. Kinanap ang pagsasanay sa bayan ng Balabac at dinalawa ng kabuang 20 tauhan ng CGSS-WP kasama ang kawani ng Special Operation Unit Maritime Group at mga lighthouse keeper layunin ng training na bigyan ng kalahok ng malalim na pag-unawa at hands-on sa pagsasanay sa oil spill response operation. Tinalakay sa programa ang mahalagang aspeto tulad ng containment at recovery sa langis sa dagat, tamang pag-deploy ng oil spill response equipment, vessel inspection, procedures at pagpapatupad ng environmental law enforcement. Binigyan din ang kalaghan ng pangangalaga sa kalikasan, interagency coordination, at mahigpit na pagsunod sa mga itinakdang response procedure tuwing mayroong marine pollution emergency. Ayon sa CGSS-WP, ang inisyatibong ito ay patunay na kanilang patuloy na pagtitiyak na handa ang kanilang mga tauhan na tumugon ng epektibo sa oil spill incidents at iba pang environmental emergencies sa kanilang area of responsibility. Patuloy din nilang pinagtitibay ang kanilang tungkulin na pagprotekta sa mayamang karagatan ng Southwestern Palawan. Ang balitang ito ay atin

0: Dan Jackson Palawan nakamakailan ng gabi. Kinilala lamang ito sa alas 9:18 news na pawang residente sa naturang barangay kung saan ayon kay Jerek Bahandi, kuya ni Nunoy ay kinumpirman itong lasing ang kanyang kapatid kaya marahil ay nawalan ito ng kontrol sa Manubila hanggang sa Sumimblang. Samantala sa ngayon ay hindi pa rin maganda ang kondisyon ng naturang motorista sa pagamutan at patuloy na inoobserbahan. Kaugnay nito sa ngayon ay patuloy naman ang paalala ng otoridad sa lahat ng mga kasunyan na iwasan ang pagmaneho ng motorsiklo lalo't kung lasing para sa ganun maiwasan ang ganitong insidente. Yan ang balita natin sa inyo ng Sis the Pain na siguradong tanggal ang pananakit ng katawan. Kaya subukan nyo na ang Sis the Pain na mula rito sa 93.6 Quezon Palawan na Rail Garanax FM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Kachapang Ray. Mahinang supply naman ng tubig. Patuloy rin pong nararanasan sa 5 barangay sa bayan ng El Nido, Palawan. Katra pa natin sa balita, Belyamucha.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
3: Live report. Naglabas ng Water Advisory ang El Nido Water Supply System o ENWSS kaugnay ng nararanasang mahinang presyo ng tubig sa 5 barangays ng bayan ng El Nido. Kabilang sa mga apektadong lugar ang Barangay Villa Libertad, Barangay Kurong-Kurong, Barangay Maligaya, Barangay Masagana at Barangay Bonaswerte. Ayon sa ENWSS, dulot ito ng malabong kondisyon ng tubig mula sa pinagkukunan ng supply. Dahil dito, pansamantalang hindi na makapagpapatakbo ng pumping operation ang Kalampinay Infiltration Gallery na sumusuporta sa Bulalaka Water Treatment Plant. Sinabi ng Water Utility na kinakailangang sumailalim muna sa karagdagang treatment at monitoring ang tubig upang matiyak ang kalidad nito bago maibalik sa normal ang distribusyon ng supply. Patuloy namang nagsasagawa ng mga hakbang ang technical team ng ENWSS upang agad na maibalik sa normal ang serbisyo sa oras na bumuti ang kondisyon ng tubig at maipagpatuloy ang pumping operations. Pinayuhan ang mga residente sa mga apektadong barangay na mag-imbak ng sapat na tubig para sa mahalagang pangailangan at maging maingat sa paggamit ito habang nagpapatuloy ang sitwasyon. Humingi naman ng paumanhin ang ENWSS sa abalang dulot ng problema at humiling ng pag-unawa mula sa kanilang mga concessionaires. At yan ang balita hatid sa atin ng sabon na kayang proteksyonan ang ating mga balat laban sa mapanirang init ng araw, ang Santon Herbal Soap. Mula rito sa bayan ng El Nido, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Belyamucha. XFM News.
1: Ito ang Exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang Belya. Samantala, City Government at PSU o Palawan State University School of Medicine nagpulong para palakasin dumano ang serbisyong pangkalusugan at edukasyong medical dito naman sa lungsod ng Puerto Princesa. Katropa natin sa balitang iyan, si Katropang Mike Iscote.
1: Live report.
4: Nagkaroon ni Courtesy Call, kamakalawa kay Puerto Princesa City Verde sa Lugano ng mga opisyal ng Palawan State University School of Medicine sa atap na nasa Mayor's Office. Pinangunahan na ni PSU SOM Dean Dr. Ronnie Mayo ang pagbisita kasama si Associate Dean Dr. Avery Dimehilio at Head of Basic Practice Dr. Jesus Nigosa. Layunin ang pagupulong na talakayan ng mga posibleng programa at ugnayan sa pagitan ng city government at ng paaralan upang higit pang mapalakas ang serbisyong pangkalusugan at edukasyong medikal sa Puerto Princesa. Isa raw sa mga pangunahing na pag-usapan ang Community Medicine Rotation Program kung saan magsasagawa ng internship ang 15 medical students. Simula ngayong araw, ilalagay ang mga estudyante sa mga pinahusay na satellite o enhanced satellite health clinics sa Macarascas, San Rafael, Napsan, Los Buminda at mainsta bilang bahagi ng kanilang community-based medical training. Inalaki rin daw sa pulong ang pagpapalakas ng mga satellite health clinics at iba pang posibleng partnership initiatives na makakatulong sa pagpapabuti ng lokal na serbisyong pangkalusugan at pagpapalawak ng akses sa mga residente sa dekalidad na pangangalagang medikal. Malugod na mapin sa labatan ng city government ang inisyatiba at ipinahayag ang suporta sa mga programa makakatulong sa pagpapahusay ng serbisyong pangkalusugan habang nagbibigay ng mahalagang karanasan sa mga susunod na healthcare professionals. Yan ang balita atin sa Innovation Express Capsule.

0: na tutulong para maibalik ang linaw na inyong paningina. Mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa City, parte ng kakaisang Pilipino sa Pilipinas, Mike Escorte, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
2: Ay, salamat, Kachopang Mike. Samantala, ilang bahay at pambot sa Barangay Kapunayan, Cuyo, Palawan ang nasira dahil dimuno sa paggupit ng isang buhawi. Katrapa natin sa balita, Rick Tabe.
3: Live report. Live report.
4: Ilang kabahayan at pambot ang napinsala kasama na ang eskwelahan ng elementarya at simbahan ito matapos sagupitin ng isang malakas na buhawi ang Barangay Kapunayan sa Bayan ng Cuyo pasado alas 2 ng madaling araw June 14, 2026. Ayon sa mga residente, kasabay ng malakas na ulan, pagkulog at pagkidlat at biglang pag-ihip ng malakas na hangin na naglulot ng pagkasira ng mga ito kasama na rin ang pagbagsak ng ilang mga pananim lalo na ang mga puno ng saging. Samantala, patuloy namang nagsasagawa ng assessment ang mga kinaukulang ahensya at lokal na pamalaan upang matukoy ang kabuuan pinsala at mabigyan ng kinakailangang tulong ang mga apektadong residente sa naturang lugar. Yan ang balitang hatid sa inyo ng Santum Plus Copemix. Nakapagkape ka na, ginagamot ka pa, mabibili sa Histo Head Clinic sa buong lalawigan. Katugma mo sa Bayan ng Cuyo, Rick Tabe, XFM News.
1: Ito ang exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katrabang Rick. Samantala, mahigit naman sa 27,000 na mga pasahero yun daw pong dumaan sa mga pantalan sa buong lalawigan ng Palawan. Philippine Coast Guard nananatiling nasa heightened alert pa rin. Katropa natin sa balita, IC Pacaldo.
3: Live report. Live report.
5: Nananatiling nagkataas pa rin ang heightened alert status ng Philippine Coast Guard o PCG District Palawan sa lahat ng mga pantalan sa lalawigan kaugnay ng pagdagsa ng mga biyahero. Batay sa huling ulat ng PCG, bago ang weekend, mahigit 27,000 na inbound at outbound passengers ang naitala sa mga pantalan dahil sa pagbabalik eskwela at pagdalo sa Maragatan Festival. Naka-standby naman ang mga malasakit help desk at mga tauan ng PCG upang matiyak ang kaligtasan at kaayusan ng mga pasahero sa mga pantalan. Yan ang balita atin sa atin ng VisionX Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng VisionX Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang IZ Pacaldo, XFM News.
3: Ito ang exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat, Katropang IZ. Sa uling bugso ng ating pong balitang lokal, mga katropa, City Traffic Management Office muling nagpapaalala sa mga tricycle driver na huwag daw pong maningin lang sobra-sobra sa mga pasahero, lalo na raw po sa mga bisita ngayon pong baragatan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales.
3: Live report. Live report.
6: Muli nagpapaalala ang City Traffic Management Office sa mga tricycle driver na huwag maningil ng sobra para sa mga pasahero, lalo na sa mga bisita sa Puerto Princesa. Ang paalala ay sa kasagsagan ng selebrasyon ng Baragatan Festival kung saan maraming tao sa Puerto Princesa ang namamasyal at nanunood ng gabi-gabing palabas sa Capitol. Para sa mga pasahero, ireklamo, picturean at kung kayang videohan, mas maganda para malakas ang ebidensya laban sa mga mapagsamantalang driver. Ang pamasahe ay nakadepende sa taas ng gasolina at kung di kayang iwasan ang pag-arkila, mas mabuting may maayos na pag-uusap bagamat ito ay pinagbabawal. Yan ang balitang atin sa inyo ng Santon Plus Herbal Soap. Kahit lagi kang nasa initan, tumutulong ito para manumbalik ang kaputian. Mas lalo pang kumikinis ang inyong balat. Basta naka-Santon Plus Herbal Soap, mangingibabaw din ang bango umaga hanggang gabi. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Princesa, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
3: Ito ang exciting Pilipinas.
2: Maraming salamat sa ating pong mga kasamahang mga field reporters. Ang mga balitang inyo pong napakinggan, may handog naman po sa inyo, mga katropa, ng Santon Plaza Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix At ang pinakabagong kape ng Yes to Health Incorporated, ang Santon Gold Coffee Mix. Pawang mga healthy coffee po, mga kabayan, mga katropa, gawa sa mga natural na mga sangkap. At yan po ay mabibili na po ninyo sa lahat ng mga butika nationwide. 23 minutos makalipas na po ang alas 5 ng umaga. Samantala,
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Alamin mo po natin ang magiging taya ng panahon na ngayon pong araw ng Lunes, June 15, 2026. Mula sa DOST Pag-asa, makasama natin si Ma'am Chanel Dominguez.
7: Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Lunes, June 15, 2026. Wala pa rin naman tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero patuloy pa rin ang pag-iral ng easterlies or yung mainit at malinsangan na hangin na nagagaling sa Dagat Pasipiko dito sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Visayas at Mindanao, inaasahan po natin magiging maaliwalas din po ang kanilang panahon. Pero asahan din natin yung mataas na tsansa ng mga localized thunderstorm, lalo na sa hapon at sa gabi. Agot ng temperatura para sa Calayan Islands at Puerto Princesa, 25 to 33 degrees Celsius. For Iloilo, 25 to 33 degrees Celsius. Tacloban at Cebu, 26 to 33 degrees Celsius. Cagayan de Oro, 24 to 31 degrees Celsius. At Zamboanga at Davao, 25 to 33 degrees Celsius. Wala naman tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 5:27 a.m. at ang sunset mamaya ay 6:26 p.m.
3: XFM Weather Update. Weather Update.
2: Maraming salamat po, Ma'am Chanel Dominguez mula sa DOST Pag-asa. Easterlies pa rin po, mga kabayan, mga tropa. O, nagdudulot daw po, ha? Ang mga pag-uulan sa halos malaking bahagi po ng ating pong bansa. Samantala, mga katropa, ganap na po ang 25 minutos makalipas ang alas 5. Anang umaga! Abo lang natin to, mga kabayan, mga tropa, yung ating pong mga kababayan na nanonood sa ating pong Facebook Live. Boy, good morning muna, Ma'am Jerilyn Mingito Senyeres. Jenny Bahudin, good morning po, Sir Raul Labrador. Ma'am Isneria Amis Alpa, good morning, good morning. Ganun din kay John Rambo sa Mindanao, Kumbate! Ay, ano ba yun? Ano ba Kumbate ba yan, ha? Nanay Norma Conde, hello po, good morning sa lahat. Maya na timprano na, Nanay Norma, dyan sa Malcampo, Rojas, Palawan. Refreshing Monday morning, katropang Ali at Kapitan Kuyato. Thank you, Lord, gising na naman kami. Ganun nga po, Sir Weng, ha? Ma'am Alona Dagaraga Santino, ang Santino Compound dyan sa Barangay Bangkaw Bangkaw, kay Tayalon, kay Naijo, mayad nga timprano, ha? Elner Dihilio, good morning, kay Kumaybet Balidor. Good morning daw po sa lahat ng mga katropa. Good morning din po sa mga taga Angeles Purison. Ay, good morning din po kay Mr. Ko, Roldan Hugo at sa mga kids ko. Ay, good morning, ha? At Jean Lai Miranda, oh, good morning po, katropang Ali. Good morning din po sa Talias Girl ng San Pedro. Ay, naku naman. Ikaw, mga kabayan, mga katropa! Ang tabayanan po ang The Secret of Health Program. Ha? Susunod na po, marami po kayo matutunan din eh. Lalo na po sa ating po, mga kabayan na meron po mga dinaramdam o karamdaman. Baka dito po, mapakinggan po ninyo yung mga dapat po ninyong gawin para kayo po ay gumaling, ha? In a natural way. Sa ngalan po ng ating nakasama sa bahaging technical, Engineer Rene Boy Federico. Mga katropa, inyo na pong narinig ang kabuuan ng ating pong palatuntunang Exciting Pilipinas ngayon pong araw ng Lunes, Manic Monday, June 15, 2026. Live mula dito sa XFM Broadcast Center sa lungsod ng Puerto Princesa na sa bayan din po napapakinggan sa lahat ng relay station. sa buong lalawigan ng Palawan. Live din tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Facebook page. Para po sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako naman po ang inyong nakasama, ang inyong pong naging tagapagbalita at tagapagbulahaw kada umaga. Po si Katropang Alizon Salbatus. Maraming maraming salamat po at magandang umaga na, Pilipinas!
8: Inyong narinig ang mga kaganapan mula sa lungsod ng Puerto Princesa at lalawigan ng Palawan. Dito lamang sa pinag-isang tunog ng XFM. Exciting Pilipinas!
9: XFM.
10: XFM.
9: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
11: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
9: Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
12: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
13: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
9: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health. The Secret of Health.

0: Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programa naghahatid ng mga kaalaman, mga impormasyon, mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng ating pong mga programang ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ang ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan, mapagpakonsultahan at mabigyan po kayo ng complete health assessment. Kaya bisitahan niyo po, puntahan ang ating po mga Yes to Health Wellness Center sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po mga katropa. Kasama po muli ang likod, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner, Dr. Michelle Hinas. Sa ngalan po ni Dr. Remili Tuoy, live na naman po tayong magkakasama-sama dito sa ating pong programa. At syempre, makakapanayan pa rin po natin ang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, Doc Michelle, sa lahat ng ating mga katropa nationwide. Welcome po sa ating pong programa.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong pong mga katanungan, mga inquiries po niyo about your health. Text lang yan sa atin pong numero. Ang ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayo kamasalan po mga katanungan, lagi po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin dito sa atin pong programa. Kumusta po mga katropa? Kumusta mga kaibigan? We hope and pray nasa maayos at malusog po tayong sitwasyon at kondisyon. Kung ano man po ang inyong pinagkakabalahan ngayong mga oras na ito, ayan, ay po kayong inyayahan na samahan po kami dito sa atin pong talakayan. At syempre, pag-uusapan na naman natin itong mga ilang punto patungkol sa atin pong kalusugan. Ano yung mga narapat natin gawin? Ano yung mga solusyon, Dok, na dapat po nating magawa na pwede nating makuha na sa ating bakuran, sa ating pong kusina? Kinakailangan lamang doon is sapat na kaalaman kung paano natin isasagawa yung iba't ibang mga kapamaraanan gamit ang natural na pamamaraan para pagsolusyon sa atin pong mga karamdaman. Ha? Mahalaga yan na meron tayong sapat na alam, Doc. At ang isa sa pinakamahalaga, Doc, din is alam nila kung ano yung mga do's and don'ts.
1: Yes, kasi consider natin na itong ating katawan ay isang... sabihin na natin, isipin natin na parang isang machine.
0: Mm-hmm. Yan,
1: okay. Na alam mo, bumili ka ng sasakyan, di ba meron tinatawag na owner's manual. Ano,
0: yan,
1: ano yung maintenance? Mm-hmm. Ano yung gas na ilalagay mo? Is it crudo ba yan? Mm-hmm. Yan ba ay gasolina?
0: Oh.
1: O yan ba electric vehicle?
0: Mm-hmm.
1: So, alam mo kung paano ito tatagal.
0: Mm-hmm.
1: At pag inignore mo anumang mga nasa manual, posibleng masisira agad yung ating makina. So, sa katawan natin, although ito ay isang highly superior na no need na mag-push button ka to restart the body at mas sophisticated itong katawan natin because it is created by God. Pero kaakibat din ito yung tinatawag nating laws of health na dapat nating i-observe para talaga makaiwas tayo sa mga pagkakasakit. Nakakalungkot na ang daming mga dahilan na maagang kamatayan na talagang highly preventable.
0: Yes, oo.
1: So, ang crucial lang doon, kumbaga yung very thin line is yung knowledge mo.
0: Mm-hmm.
1: Pagdating doon sa mga information na pwede magligtas sa'yo para hindi katamaan itong mga common diseases.
0: Oo.
1: Na ito.
0: Minsan nga nabibigla tayo sa mga balibalita. Ano? Mm. May mga tao nakakilala natin. Ano natin? Kumbaga, we know them. Ano?
1: Mm.
0: At may isang araw, bigla-bigla na lang mababalitaan natin na namahinga na pala yung mga tao po na yun. Ano? Nakakagulat. Na sana meron man lang mga precautions na nagawa na hindi humantong sa ganun pong mga sitwasyon o ganun pong mga pangyayari, mga kaibigan. Ano? Kaya nga, dito sa atin pong pag-iingat, sa atin pong kalusugan, napakaraming po tayong dapat na isasaalang-alang, mga katropa, mga kaibigan. Ano? In all aspect ng atin pong kalusugan, kinakailangan balanse. Yan yung lagi ating inuulit-ulit, ano? Dito sa atin pong programa. Hindi po pwedeng sobra hindi pwedeng kulang na kulang din. Na kailangan ay nababalanse po natin lahat sila, no? Nutrisyon, pagkain natin, yung ating pagkatrabaho, pagkikilos natin, pamamahinga natin, kinakailangan balanse po lahat 'yan. Hindi po pwedeng sosobra yung isang parte, yung iba naman ay magkukulang, ano? Kasi magdudulot talaga 'yan ng problema sa atin pong pangangatawan, ha. Kaya dito sa programa natin, tinatalakay po natin, hinihimay-himay natin ang bawat aspeto ng ating pong kalusugan. Sa ganun makamit naman natin. Yung tinatawag natin na optimum health, mga katropa, ha. Kaya samahan po kami ni Doc LG dito sa atin pong talakayan, ha. May mga katanungan, may mga mensahe na isapabot sa atin pong programa, i-texture lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Huwag kalimutan, i-like and follow ang atin pong mga Facebook page. Search nyo lang and i-follow, i-like nyo po. I-share nyo na rin, mga katropa, ang atin pong mga FB page. Yes to Health Inc. Yes to Health Clinic and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Yan, ha? Para update kayo lagi sa atin po mga promos, announcements po natin, nakapost po lahat yan dyan, ha? At sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, ay narito ang atin pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529, Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832, Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005, Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, tabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814, Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571, Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221, Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City, Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644, Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Celpol Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health, health info.
0: Health info po muna tayo, mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santon Plus Coffee Mix. Alam niyo ba ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix? ay makukuhanan po natin ng napakayaman na mga isofla bones. Ano ba yung mga isofla bones na yan, mga kaibigan, ha? Ang isofla bones ay tinatawag na mga phytoestrogen, mga kaibigan, no? Ang isofla bones ay merong iba't ibang klase yan siya, no? Tulad ng genistein, didzine, glycine. Yan yung mga common na isofla bones kung tawagin, ano? At ito po ay nagbibigay ng hindi matatawaran na benepisyo sa atin pong kalusugan. Ito, Doc, napakahalaga to para sa pagbabalanse ng hormones ng mga kalakihan at mga kababaihan. Sa mga kababayan natin na hindi balanse ang hormones sa kanilang pangangatawan, yung nakakaranas lagi, ano, ng iba't ibang problema due to hormonal imbalances. Nako, e araw-arawin niyo po, mga katropa, mga kaibigan, ang pag-inom ng Santone Plus Coffee Mix.
1: So, Santone Plus Coffee Mix, isang variant ng ating healthy coffee na ito ay soy-based, ano?
0: Mm-hmm.
1: Na ito ay isa sa pinakang pangunahing source ng highly absorbable natural protein. Kasi yung protein kasi maraming klase yan. May from animal, mayroong mula sa halaman. And ang isa sa pinakaligtas na proteina na kumbaga tawag natin yan is class A protein, matatagpuan mo sa plant-based. So yan yung soya. And beside of that, mayroon talaga siyang mga yung binabanggit mo, ano, mga hormone precursor na pwedeng mapakinabangan kung tayo ay dumarating na sa punto, babae man o lalaki, na nagkakaroon ng imbalances.
0: Yun.
1: Oh, so bukod doon yung mga fibers, yung sustansyang mula sa mga halaman na kakibat ng population, particularly yung ating mangosteen and moringa, nagbibigay ng extra boost of nutrients para sa ating enerhiya araw-araw. So kung magkakape ka na din lamang, piliin mo na yung kape na makapagbibigay sa'yo ng sapat na sustansya para sa araw-araw nating pangangailangan. Kasi yun ang problema ng mga tao ngayon, Dr. Sel.
0: Yes, ha? Kaya sa mga gustong ma-enjoy ang pagkakape at gusto pang magpapasok ng napakaraming mga sustansya sa inyong pong pangangatawan, eto, piliin nyo po, Santone Plus Coffee Mix. Ito yung tinatawag natin na Friendly Neighborhood Coffee. Ayan.
1: Parang
0: superhero yun, ha? Oh. Kasi nasabi natin na friendly. Kasi kahit mga bata, pwedeng makainom. Kahit si Lolo, si Lola, napakaganda pa inumin nyo po ng Santone Plus Coffee Mix natin.
1: May iba nalilito. Kaya linawin natin. Ano? Meron tayong tatlong klase ng coffee, ano?
0: Yan, oo.
1: Kasi yung iba, nalilito sila sa mga pangalan ng coffee natin. Mm-hmm. Yung pinakang senior na coffee natin, yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun.
1: Yun yung Santone Plus Coffee Mix.
0: Yun.
1: Yung ikalawa na coffee natin na specially designed para doon sa mga taong may mahinang buto.
0: Yun, no?
1: At nagnanais ng mas magandang energy level. Mm-hmm. Yung Premium D3 Coffee Mix. Yun. At yung pinakabago natin, pinakabunso na kape ng Yes to Health, yung Santone Gold Coffee Mix. Yeah. Yun naman yung merong halo ito na active phytochemicals na tinatawag na glutathione at collagen.
0: Yeah.
1: Na meron pang limang herbal extracts na matatagpuan doon sa coffee na yon. Mm-hmm. So yun po para sa inyong kaalaman lang kung kayo ho ay bibili na ating mga healthy coffee. Mm-hmm.
0: Pili-pili lang kayo dyan. Pero Dok, yung iba ang ginagawa, kinocombine yung mga coffee natin.
1: Oh, depende sa taste preference.
0: Ang nasubukan ko pa lang, combination ng Santone Plus Coffee Mix saka yung Premium D3 Coffee Mix.
1: Oh, masarap yun.
0: Sarap.
1: Sarap yun.
0: Oh, yung iba naman, pinapartner-partner nila, ano? So, sa mga gusto makatikim yan, ha? Nako, available na yan sa pinakamalapit
1: ng butika. Pero yung nagustuhan ng iba na hindi na kailangang haluan talaga ng iba, yung Santone Gold.
0: Yun,
1: Yun yung talagang
0: swak na talaga yan sa lasa nila,
1: Ngayon, ang tanong, yung bang Santone Gold, para saan yun, swak na swak?
0: Mm-hmm.
1: O kaya nga Santone Gold, pag tinawag na gold, nasa golden years, 50s pataas. Yo. Ito yung kape na para sa mga medyo kailangan na natin ng extra boost sa ating mga kasukasuan, sa ating balat, kalamnan. Mm-hmm. Kumbaga, yung mga nagkukulang dahil sa pagtanda, yun yung sinusuportahan nitong ating Santone Gold Coffee Mix.
0: Yes.
1: Lalo na dun sa mga feeling nila, pumapangit na sila dahil ng balat pumapangit.
0: Mm-hmm.
1: O kaya lagi na lang silang sumasakit ang tuhod at kung lumakad, ang bagal-bagal na. Dami ng aray sa katawan. Kailangan nyo po, swak na swak sa inyo Santone Gold Coffee Mix.
0: Yeah.
1: Kaya iba-ibang preference, iba-ibang kondisyon, merong choices. Mm-hmm. Yes to Health.
0: Pili-pili na lang kayo mga katropa. Okay? Yan po lahat yan ha. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar. Pagtanong-tanong nyo na lang po. Ganun din sa atin po mga Yes to Health Clinic. Eh, pwede po mabili. Ito po mga napakasasarap at very healthy na mga coffee po na ito.
3: The secret of health.
0: Ayan, dako tayo sa ating po pag-uusapan. Ha? Tatalakayin natin ito. Itong isang napakahalaga na kinakailangan na maalaman ng mga kababayan natin. Ano? Kasi marami ngayon ha, sa sobrang taas ng mga fuel, sobrang taas ng diesel, sobrang taas ng ng gasolina, eh halos ayaw nang lumabas. Nakakulong na lang lagi sa bahay nila,
1: oo,
0: sa kwarto nila. Eh, ito, pag-uusapan natin, mahalaga ito. Ano? Ito ang tinatawag na indoor pollution. Meron palang ganito. Ha? Hindi lang pala dyan sa pagpupunta tayo sa mga mataong lugar, sa mga overpopulated na area, mga lansangan na kung saan naghalo-halo ang mga usok at hindi malaman ng mga kemikal. Hindi lang tayo dyan makakakuha ng pollution, mga katropa, mga kaibigan. Meron din palang tinatawag na indoor pollution. Ano nga ba ito, Doc? At ano ang ang impact nito sa ating kalusugan?
1: Nako, tama ka dyan. Kasi yun nga, wala ka namang choice. Kundi kung hindi ka lalabas, eh, sa loob ka lang ng bahay. Ngayon, alam mo, lahat tayo kailangan talaga ng malinis na hangin. Mm-hmm. At para tayo ay mabuhay ng mahaba. Kasi ang we can survive only in just a matter of 5 to 10 minutes without oxygen. O malinis na hangin, ano? We can die. Even yung ating utak ay very sensitive yan sa kawalan ng oxygen. Pero 99% na ating hinihinga nakakasira sa kalusugan at marumi. Totoo yan, ano? Na ang air pollution ang tinuturing po nila na isa sa pinakamalaking banta sa kalusugan natin.
0: Mm-hmm.
1: Actually, tinatawag nga natin itong sabi ng mga pag-aaral, it's a global emergency.
0: Mm-hmm.
1: Nasa 7 milyong tao ang namamatay kada taon dahilan sa air pollution. Mas higit pa itong doble sa namamatay mula sa malaria, tuberculosis at HIV at AIDS combined.
0: Ganun ka
1: just imagine,
0: yeah.
1: Ganun karami yung namamatay sa mga sakit dulot ng air pollution.
0: Mm-hmm.
1: At ito daw ang pinakang pangalawa sa nangungunang dahilan ng sakit na mga non-communicable diseases sunod sa smoking.
0: Mm-hmm.
1: Oo, yung air pollution, isa sa malaking public health issue na kinakailangan nating harapin dahil ito ay lumalala ng lumalala, mga katropa. Kaya nga ang mga populasyon sa buong mundo na nabubuhay doon sa mga lugar na merong polluted na hangin, ay binigyan ng World Health Organization sila ng warning and anything that they can do to prevent further health issues because of yung talagang air pollution. Pupunta ka sa mga lugar kung saan mahangin, maraming sasakyan, mas mataas ang mga cities. Saka sa mga industrial areas na kung saan ito ay pwede mong makuha yung air pollution. Pero hindi doon natatapos yun, mga katropa. No?
0: Mm-hmm.
1: May mga invisible particles na nagpe-penetrate sa ating cells, sa mga organs sa ating katawan. Sa pamamagitan ng ating baga, pumapasok ito sa ating dugo, papunta sa utak, na nagiging dahilan ng napakaraming paghihirap sa sakit, gaya ng asthma. O yung stroke pala is also related din ito sa air pollution. Pati heart attack, cancer at yung dementia. So hindi lang matatanda, pati mga bata na apektuhan ito. Ha? At ito yung tinatawag na indoor air pollution.
0: Mm-hmm.
1: So ang fresh air natin, hindi lang naglilinis ang bagay yan. Ito rin ay nag-boost ng ating mood, nagpapababa ng ating heart rate, nag-i-increase ng energy, at nag-i-improve ng digestion. Kaya pala pag nasa Tabindaga tayo na kung saan, sabi sa pag-aaral, ang mga lugar na malapit sa gubat, malapit sa dagat, ang may pinakang the best rate ng oxygen. Yes. Kaya nga sa bansang Canada at sa bansang Europe, meron silang tinatawag na nature therapy, PARX, short for Park Prescriptions, isang wellness initiative in partnership sa isang organization, yung BC Parks Foundation, na doon ini-encourage sa mga healthcare professional na mag-prescribe ng time in nature para ma-enhance yung physical and mental health ng kanilang mga pasyente. Kasi ayon sa kanilang pag-aaral, Noc Misael, being active daw sa nature is scientifically proven na may positive effect sa ating katawan, sa ating puso, sa baga, sa immune system, and sa psychological benefit, especially mga may stress, ha, na hindi mo na maintindihan paano maputol-putol yung stress mo, eh, ito palang pagpunta doon sa mga lugar na may mataas na oxygen percentage, eh malaking tulong sa buong katawan
0: natin. Dapat sa atin, Dok. Meron na rin ganyang prescription, ha?
1: Eh, actually, matagal na. Minsan, may mga doktor na, halimbawa, may asma ka, hindi ka gumaling-galing. Ano nila na, tumira kayo sa isang lugar na ano, tabi ng dagat. May mga ganun na talaga. Kasi proven naman yan scientifically. Ano,
0: malaki talaga medicine, ang ano nila. Malaki ang contribution nila.
1: Kasi kahit kumakain ka ng healthy, hinihinga mo naman eh polluted air.
0: Nako.
1: Eh talagang matindi yun. Ngayon ang tanong, ano yung ano, indoor air pollution? Ang household air pollution, ito yung nagdudulot ng mga major non-communicable disease gaya ng binanggit ko kanina. At isa na ang obstructive pulmonary disease, yung chronic obstructive pulmonary disease at lung cancer. Yan. So, maraming pinagmumulan nito. Ano? Unang-una, yung mga technology. Like yung paggamit ng ginagamit natin, yung mga pangluto natin, ano? Yung mga biogas, natural gas, alcohol fuels, ay meron yang ano eh, meron yang level of emission targets ng WHO guidelines. Meron talaga sila kasi yung mga ano pala niyan, mga byproducts na mga ginagamit natin, mga sinisindihan natin, lalo sa loob ng bahay, kung kulong ang bahay mo, can increase air pollutants sa inyong katawan. Okay, mayroon tinatawag na biological pollutants, kasama ng mga bakterya, mga molds, especially kung hindi ka naglilinis ng kasulok-sulokan ng bahay
0: mo. Malikabok, nandiyan sa bahay natin.
1: Oo, yung mga viruses, yung mga buhok ng mga hayop, di ba, na inyong inaalagaan. Yung mga dust mites, yung mga ipis na hindi mo nakikita pero namatay na sila tapos yung kanilang mga katawan particles na tunaw, naging powder na humahalo sa iyong hangin. Yan, yun yung isa sa problema, no? Yan yung mga pets natin, okay lang mag-alaga pero kinakailangan daw ay maging ano tayo, maging maingat at mas sanitize yung lugar na kung saan meron po tayong mga alaga. Isa kasi yun sa mga cause ng indoor air pollutants based on study. Ganon din yung mga molds. Kaya dapat ang ating mga bahay, halimbawa naglilinis ka, talagang yung mga lugar kung saan madalas dumpy, nilinisan mo yun. Kasi nagre-release pala ng toxin na sa hangin, yung mga mold na yan. Pag na-inhale mo yan, talagang magkakaproblema ka. Tapos yung mga ginagamit nating lutuan. Binanggit dito yung mga indoor ito ha, yung setting. Kasi okay lang sa labas eh, yung may fresh air. Paggamit nung, di ba yung traditional, yung mga kahoy. Pero ngayon kung gumagamit ka nung, halimbawa sinisindihan mo yung mantika para gawin mong fuel indoor. Tapos sinisindihan mo yung change oil. May mga kalan ngayon na
0: mga used oil
1: ang ginagamit nila. Isa yun sa itinuturong malaking risk kapag ginagamit mo ito sa loob ng bahay. Kasi yung pagsunog pala nun, nagbibigay, nag-i-emit sa hangin ng toxic fumes na hindi mo namamalayan, dahan-dahan sumisira sa iyong baga at sumisira sa iyong, para ka naninigarilyo din ng nasa more than 3 times pa ng effect nung nung smoking.
0: Kahit nga, Dok, diba, pag nagluluto tayo na may mga mantika na mga na mga lutuin, nagigisa tayo, di ba? Umuusok 'yun. Yung mga usok noon kumakapit dun sa mga ano, mga lutuan at dun sa iba't iba pa. Pagka matagal-tagal na hindi mo nalinisan, talagang
1: na.
0: Parang mga naglalangis talaga, Dok.
1: Oo, totoo 'yan. Tapos napakarami, tapos pag ang amoy ng hangin medyo hindi maganda, magi-spray tayo ng mga tinatawag nating mga pampabango ng hangin. Which is doon lang umiikot-ikot 'yon. So napapaltan ngayon yung amoy na kulong ng amoy na mabango. Which is according to study, hindi magandang option kung gusto mong maging healthy ang baga mo.
0: Kumbaga yung amoy lang napapalitan pero yung mga pollution
1: yung
0: nandun,
1: lason,
0: pa din.
1: Nandun pa rin. Kaya kung titingnan nating mabuti, if we want daw ng ating baga ay maging healthy, we need to make our houses, yung mga design ng bahay natin na talagang nakakapasok ang hangin, nakaka-freely lumulusot ang hangin at ang ating gagamiting pang na fuel ay hindi yung mga sinasabi nilang napakataas na mga emission ng nakalalasong fumes, no? At ito ay dapat yung lutuan natin mas better ilagay natin sa isang lugar na ventilated, o kaya naman ay gumamit tayo, alam mo yung exhaust. Ayun na ginagamit. for us na hindi talaga directly ma-inhale yung mga ginagamit. Kasi minsan walang choice eh.
0: Oh.
1: Yung mga kababayan na, mahal ngayon ng ano, gumagamit sila ng alternative solution. Lalo alam mong ano yun, yung LPG.
0: Mm-hmm.
1: Ang tindi ng presyo, pataas ng pataas yung presyo. So mapipilitan silang gumamit ng mga ano, iba pang mga pamamaraan para makatipid. Pero paalala lang na kung kayo ay may asthma o meron kayong iniindang problema sa lungs at tatingin nyo lumalala kahit anong gawin, tingnan nyo kung ano yung ginagamit yung mga panluto. Tingnan nyo yung environment sa loob ng bahay ninyo. May mga dump area ba dyan? May mga lugar ba dyan na hindi nalilinis? May mga pets ba kayo na kung saan umiihi? Dumudumi na hindi nyo namamalayan? Meron bang gumagamit ba kayo ng matatapang na kemikal sa inyong bahay? Yun ang inyong titingnan mabuti. Kasi even yung mga ano eh, yung mga materials na ginagamit mo, yung mga asbestos, formaldehyde, and lead content ng mga materials na ginagamit natin ay nakalagay sa list ng mga delikadong materials that will emit indoor air pollution. So sa madaling salita, ito isang paalala lang kasi alam mo, dumarami na dumarami sa ating bansa ang mayroong seryosong problema sa baga.
0: Mm-hmm.
1: Na ito ang isa sa pinakang parang natatagong cause na hindi napapansin kasi parang harmless naman eh. Pero hindi natin alam yung pala yung nagtitrigger ng paglala ng isang karamdaman. So kahit na anong inom natin, halimbawa nagiinom kayo ng Santon Plus Gold, nagtataka kayo, ba't kaya hindi nag-i-improve yung lungs ko?
0: Mm-hmm.
1: Eh umiinom naman ako ng Santon Plus Gold, mm-hmm, meron palang nagiging ano, nagtitrigger yung environment sa loob ng bahay natin that give us yung environment na polluted.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? Akala mo nasa loob ka na ng bahay, eh, ikaw liras na. Sa isang pag-aaral, nasasabi nila na mas sigit ang panganib sa loob ng bahay sa pollution kasi kulong.
0: Mm-hmm.
1: Kumbaga, naka-concentrate.
0: Oo.
1: Kumpara mo sa labas.
0: Lalo na doon kung walang ventilation yung bahay niyo.
1: Yes, tama ka. Eh marami talaga ngayon bahay na walang ventilation. Oo. Alam mo kung bakit? Bukod sa meron na silang grills, mm-hmm, may screen, may kurtina, kasi iniiwasan nila yung magnanakaw.
0: Yan na nga, oo.
1: Oh, hindi katulad noon sa probinsya, bahay kubo, mm-hmm, ditukod lang eh.
0: Oo, nga.
1: Tapos pawid lang. Tapos ang kawayan yung ano mo, yung sahig mo para yung hangin lumulusot.
0: Lusutan talaga. Oh,
1: di ba ngayon iba na ang design ng bahay. Oo. Talagang ano na, dinesign for security purposes, mm-hmm, na halos walang makakalusot kahit hangin, mm-hmm, na fresh, na hindi nakakalusot. Di ba? Kaya i-consider nyo mga kaibigan, mga katropa, na ang indoor air pollution ay pwede nating ma-resolve. Depende sa ating choices.
0: Mm-hmm.
1: Yan. Pinapaalala lang natin na ito ay isa sa hidden problem na itinuturing ng global health emergency. Mm-hmm. Yung pagkakaroon ng problema sa baga dahilan sa hindi lang yung air pollution sa labas, kundi yung indoor air pollution.
0: Mm-hmm. Kaya sa mga kababayan natin, lalo na Dok, yung nag-aalala at yung nababahala ano, at nagtataka bakit kaya ilang linggo na tong ubo ko, mm-hmm, ilang buwan na tong ubo ko hindi nawawala-wala,
1: mm-hmm,
0: yan po yung mga possible na mga dahilan ano, at mga factor kung bakit nanghihina ng gusto ang atin pong baga, mga kaibigan, ha, na halos hindi natatanggal yung mga problema natin sa atin pong respiratory tract,
1: mm-hmm,
0: ha. Ano natin yan? Kumbaga, bigyan natin ng pansin, ano? Yung mga small, ano na yan? Small things, ano? Dahil yan ay maaaring pag nag-ipon-ipon ay magdulot ng matinding banta sa atin pong kalusugan, ha? Kaya bukod sa pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade ng mga produkto, gaya ng Santon Gold natin doon, ano? Makakatulong naman yan ng malaki para sa ganito pong mga problema, problema sa atin pong respiratory tract. O gano'n rin yung atin pong Santon Vitamin C, isa sa pampalakas ng atin pong baga, at ang atin pong Premium D3, isikapin natin C2-8, ano? Na natitingnan natin kung ano yung mga bagay-bagay na nabanggit ni Doc kanina na maaaring makapag-contribute. Ayan, sa pagkakaroon ng ganito pong mga problema, ano? At yun nga Doc, ano? Isa sa mga prescription. Lumabas naman tayo, ano?
1: Park prescription.
0: Park prescription.
1: Ibig sabihin nature.
0: Mm-hmm. Hindi lang basta outing 'yan, mga kaibigan. Mm. That is for our health.
1: Tama. Kaya pinakang the best talaga na kapag sa tingin mo ikaw mas lagi nang nai-stress, ano na lang nangyayari sa kalusugan mo, kahit one day, two days.
0: Yan,
1: During the weekend, punta ka sa isang lugar na talagang sigurado. Ang pinakasigurado talaga, bandang bundok at gubat at saka dagat.
0: Dagat.
1: O yung sa dagat naman, very good yan for respiratory problem. Mm-hmm. Kasi yung hangin sa dagat pala, meron na siyang minerals.
0: Oh, taas ng minerals niya.
1: Oh, minerals na siya. Oh. Tapos pag nagbabad ka pa sa dagat na mga isang oras, yung skin mo mag-aabsorb ng mga minerals na kung saan kulang siya.
0: Mm-hmm. Napaka-healthy para sa atin pong pangangatawan, mga kaibigan, ha? So, yan. Ang atin pong health tips na rin para sa mga kababayan natin na laging hinahapo, laging inuubo, hindi mawala-wala yung mga problema sa inyo pong respiratory tract. Ito po yung mga magandang gawain para po sa inyo, mga katropa.
3: The secret of health.
0: Ano, Dok? No, napakabilis ang oras natin. Baka may pahabol ka pa minsahe, Dok, sa ating po mga tagapakinig.
1: Siyempre, thank you very much sa ating mga katropa. No? At sana po yung nakapag-iwan kami sa inyo ng mga mahalagang information paano tayo maging healthy. Lalo na yung baga natin, napaka-importante niyan. Paano natin ingatan sa tulong po ng fresh air. At siyempre, sa tulong din ng ating po mga kalidad na produkto. Maraming salamat po. Ako po si Doc Algie Bakla mula sa Yes to Health. Malusog na araw, mga katropa.
0: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga kababayan natin dyan. Lagi nakantabay at lagi nakikinig sa atin pong programa. Kaya na rin sa lahat pong tumatangkilik ng atin pong mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Sa ngalan po ni Doc Remilito Uy, atin pong CEO. Ito po yung link ko, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor. But if you eat wrongly, no doctor can cure you. Maraming pong laging dalangin ang Panginoon nawa na siya ang patuloy ng kapagaling at magkapalakas ng atin pong pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Gold Coffee Mix at Santon Plus Coffee Mix at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Brooks Point Palawan, Rias Med Shop, Socrates Pharmacy, Beth Care Pharmacy at Brill Pharmacy, sa Mataraza Palawan, Twin Zone Pharmacy, Alena Pharmacy, Kenres Pharmacy at sa Hides Drugstore, Nara Palawan, sa Ching's Drugstore at The Generics Pharmacy, sa Espanyola Palawan, sa Butika Fresha, Butika Med Plus at Brill Pharmacy, sa Quezon Palawan, sa The Generics Pharmacy at Santan Drugstore, sa Rizal Palawan, sa Ragundon Pharmacy at sa Aburlan Palawan, sa Fareñas Pharmacy.
5: Santon Plus Herbal Soap, epektibo at puno ng moisturizing formula. Santon Plus Herbal Soap, para sa malambot na balat, makinis na kutis, healthy looking skin. Santon Plus Herbal Soap, healthy beauty sa presyong abot kaya. Mabibili sa malapit na butika. Santon Plus Herbal Oil.
6: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking pusod dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng pusod ko.
5: Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang sa puso.
5: Desminoria.
7: No more.
5: Santon Plus Herbal Oil.
8: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Sa papagbabagong panahon, kailangan ko ang malakas na pangangatawan para sa aking pamilya. Kaya ako uminom lagi ng Santon Herbal Capsule. Ako pala, si Kwetoto, naka-Santon Herbal Capsule araw-araw. Kaya subukan nyo na.
11: Ha! May pimples na naman ako!
12: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
13: Ako si Jemaine, isang office worker. Kapag nagsabay-sabay ang deadline, siguradong sagit sa uno. Pero Sis the Pain ang sagot yan. Pwede sa lahat ng pain, tulad ng migraine. Sis the Pain, mabilis, mabisa at tanggal ang pain.
14: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, call your doctor.
16: Mabilis sa mga butika.
17: Supple Plus Gold.
18: Ako si Lydia, malaki na ang nabawas sa timbang ko dahil sa diabetes. Buti na lang narinig ko sa radyo ang Santon Plus Gold. Kaya sinubukan ko rin. Inaraw-araw ko ang pag-inom at maganda talaga ang epekto sa katawan ko. Kasi bumaba ang blood sugar ko.
19: Santon Plus Gold.
20: Mabibili sa mga butika.
21: Boy, gising! Ano ka ba? Kaya aga-aga, natutulog ka. Lalamya-lamya ka sa trabaho. Magkape ka. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Tarahin mo na para maging alerto ka.
7: Sample Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
15: Pangangati, pananakit ng mata, at panglalabo ng paningin.
16: Mag-Vision X Plus Softgel Capsule.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
17: Vision X Plus Softgel Capsule.
16: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
19: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
20: Premium D3 Coffee Mix.
22: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: XFM.
24: XFM.
25: Mga katropa, exciting dito!

0: Ting.
1: XFM Time, 6:08 ng umaga.
2: Ito ang tunay na pagbabalita sa radyo. Ano man ang kaganapan, ano man ang pangyayari sa inyong kapaligiran, kompleto, detalyado, mapapakinggan sa Express Balita.

0: sa ating mga headlines. Mga mali sa pangalan at spelling, nagbabagal sa pamimigay ng 10 kilong bigas sa mahigit 100 beneficyaryo ng Barangay Siksikan.
1: Kami mga indigent families, tumulong naman tayo, nag-assess lang tayo kung paano may didistribute yung number nang ibinigay sa atin.
2: Headlines. Malaking puno ng mangga bumagsak sa kabahayan. Dalawang bahay tuloy ang nawasak sa Barangay Bangkaw-Bangkaw.
3: Bali, what pala yung, hindi po pala tatlong bahay ang naano, bali yung dalawa lang po talaga yung kabila po, medyo ano lang po pala yung sanga lang po, pag-admire ko lang po. Headlines.
0: Banta sa Senado, nagpatigil sa hearing. Nakabinbing investigasyon sa flood control at impeachment aabangan ngayong Lunes.
4: Senator Gatchelian na dalawa liderato, dalawang Senate President sa Senado.
2: Headlines. 28 sakay ng yate nasa gap sa Tubataha Reef.
0: Balitang National, AAB buong suporta kay Teodoro sa gitna ng sanksyon ng China.
2: Balita naman sa Bayong Dagat, Iran. Malapit na ang pirmahan na kasunduan nila ng Amerika. Ayon yan kay US President Trump.
0: Sa balitang sports, Cubs star James Harden inaresto matapos na mahulihan ng baril.
5: Pabilisan man ang takbo ng bawat minuto, mapilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita. Dahil sa bawat sandali ay nandito kami. Para sa inyo mga katropa, XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
0: Buenos dias, Pilipinas! Umaga ho ngayon ng Lunes, June 15, 2026.
2: Ito ang Express Balita sa Umaga. Tayo ay live mula dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Dahil sa bayan hong napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong Palawan.
2: Kami rin po ay napapakinggan sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng XFM Radio app sa inyong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Mga katropa, ako ang inyong magiging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si katropang Gerald Gales.
2: At ako naman si katropang Mike Escote.
6: 104.7 XFM Broadcast Center Palawan. Narito na ang maiinit na balita mula sa labas at loob ng bansa. Express Balita. Express Balita. Balita. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita.
0: Mga katropa, umpisa na natin ang ating mga balitang lokal.
6: Express Balita sa Umaga.
0: Meron pang natitirang mahigit 100 kahapon ang hindi pa nabigyan ng 10 kilong bigas mula po sa price subsidy ng national government sa Barangay Siksikan, Lungsod ng Puerto Princesa. Ayon po kay Kapitan Balbino Parangue ng Barangay Siksikan, nagkaroon ng pagbagal sa distribution dahil nagkaroon ng pagkakamali sa spelling at error sa mga pangalan ng mga benepisyaryo, kaya binagong muli kung saan ihingi na naman ng certification sa barangay. Matatanda na nagsimula nito po June 11 ang pamimigay ng 10 kilong bigas sa iba't ibang barangay sa lungsod. Kahapon, nagpatuloy ang pamamahagi nito kahit araw ho ng Linggo upang makuha na ng mga tatay.

0: Chario na hindi miyembro ng 4Ps.
1: Kaming mga intelligent families, eh. Tumulong naman tayo, nag-assess lang tayo kung paano may didistribute yung number nang ibinigay sa atin.
0: At ang pagpili ay yung sabi, yung pinakamahirap, yun ang dapat na nasa listahan, di ba?
1: Yes po, yes. Yun talaga pinakamahirap.
0: Kaya nga, may nasama ba, Kap, na miyembro ng 4Ps?
1: Merong napasama, kaya isa rin yung sa mga naging problema, parang anim yata, pero parang magkakaroon yata ng replacement kasi ang 4Ps meron na rin sa rice subsidy.
0: Tama, opo. So hindi na yun, tinanggal sa listahan yun?
1: Ay, hindi na siguro makakatanggap kasi ang sabi ng taga-DSWD, di ba kaya replace na lang sila?
0: Tinig ho ni Kapitan Balbino, Parangge ng Barangay Siksikan.
2: Express Balita.
0: Yan po ang balitang hatid sa inyo ng Santon Plus Gold. Dito po ay marami ng natulungan na gumaling sa iba't ibang karamdaman. Ito po ay dahil sa kanyang mabibisang sangkap tulad ho ng mangustin, ang palaya, malunggay, garlic at spirulina. Kaya subukan mo na rin ang pag-inom ng Santon Plus Gold. Ito po ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Express Balita sa umaga.
3: Choy, ngayong araw, tuloy yan.
0: Ano?
3: O kahapon, wala eh.
0: Hindi pa rin talaga?
3: Natapos? Wala kahapon eh. Wala eh. Wala pumunta kahapon eh.
0: Linggo kasi linggo, siguro. Linggo. Nagpahinga rin talaga yung mga beneficiaryo.
3: Oo, kaya. Tsaka yung taga SWD, nagpahinga din.
0: Pahinga rin sila. So, kasi gusto ni Kap matapos kahapon. Pero
3: hindi natuloy.
0: Hindi natuloy.
3: Hindi natuloy. Ngayong araw, ito tuloy. May 40 na 4Ps. Labing apat na 4Ps yung nasama eh.
0: Hindi rin tatanggapin eh.
3: Ay, oo nga, sabi ni Ma'am Jane eh, yung focal person ng 4Ps sa Siksikan.
0: Oo.
3: Sabi niya, nakita niya yung hindi po pwede. Ngayon, merong doon, Choy, merong iba pa na maliban sa 4Ps. Merong ano eh, mag-asawa, Choy.
0: Hmm.
3: Nagpalista din.
0: Mag-asawa.
3: Magkaiba mga apelyido.
0: Kita mo na yan. Makasakali makalusot.
3: Oh.
0: No, pero sa isang bahay ho kayo eh.
3: Oh. Kaya hindi rin umubra. Yan, mayroong mga ganong cases papalitan din.
0: Ayun.
3: Pero meron na pala silang yung... Kasi dati may mga nagpalista madami, di ba?
0: Oo.
3: So doon na rin daw sila kukuha. Doon sa mga validate.
0: Yung buwan ng Abril yun.
3: Oo,
0: yung palistahan na yun.
3: Palistahan na yun eh. Oo, yung... Eh dami doon, di ba? So, doon na daw sila kukuha. Tapos meron ding iba na pumunta. Wala. Representative lang eh.
0: Oo.
3: Ay, wala. Hindi raw pala pwede yun eh. Nasa ano daw eh? Nasa munisipyo.
0: Oo.
3: Ay, hindi rin umubra.
0: Hindi rin umubra. So, kailangan personal na pumungo para makuha mismo yung bigas.
3: Oo, yun eh.
0: So, sa mga residente ho ng Barangay Siksikan, may mahigit 100 pa, ay kayo ho ay inaanyayahan na pumunta sa Barangay Hall, Choy. Barangay Hall.
3: Oo, yung nakaano doon. Ngayong araw.
0: Ngayong araw. Yan,
3: Mga ano na, Choy, mga 50 plus.
0: 50 plus?
3: Oo, binili namin kahapon mga 50 may, plus.
0: Baka nabawasan yung, kasi ang sabi ni Kapitan, nasa 100 daw eh. 50 plus na lang daw.
3: Natin asub kahapon ng hapon, mga 50 plus. Ano na yun, yung pag-inalize mo na yun, ano?
0: Nakasala na yun. So, yun na lang yung tatanggap. Tinatin na lang sa ibang barangay. Tapos na ba yung bigayan sa inyo? Kasi dito po sa Barangay Siksikan na itutuloy ho ngayong
3: inyo, Choy, tapos
0: araw.
3: Tapos na?
0: May pa ilan na lang din. Bunti na lang. Pero alos kinapos na rin nung Sabado at Linggo.
3: Nagtataka lang ako dun sa validation eh. Bakit hindi agad na sala? Yun ang ano eh, bakit doon sa validation eh yung mag-asawa na hindi kasal, bakit hindi agad na kita?
0: Saka yung mga miyembro ng 4Ps, di ba?
3: Yun,
0: agad nakita.
3: Kaya,
0: nagba-validate naman ay CSWD. Sana mapansin ka agad ha. Pagka ganito kasing ano, Choy, mga ayuda, palistahan, yung iba talaga ipipilit at ipipilit. At normal na rin yan. Ako naunawaan ko na rin sa barangay yan. May mga ganong tao talaga na siyempre, ayuda yan. Gusto rin talaga. So, pipilit at pipilit. Kaya lang merong validation. Doon nakikita. Pero may mga nakakalusot niya eh. May nakakalusot. Pero yung final validation, sabi na natin ito, yung pinaka-araw kung kailan mismo magbibigay at nandun yung listahan, doon naman nasasala.
3: Kaya ang ano ko sana, suggestion ko nga sana.
0: Sayang tuloy yun.
3: Kaya nga eh, sayang eh. Yung mga suggestion ko sana, Choy, nung nakaraan, ipascale ng CSWD yung listahan sa amin. Hindi nila pinascale eh.
0: Wala din nila
3: pinaskil.
0: Dapat nakapaskil, di ba?
3: O ayaw nung ano, taga CSWD.
0: Na ano kayo, na ano kayo, napagtanto ko yan nung panahon na bigay ng 4-piece. Yung yun at yun na lang, kasi dati naabot pa ng tig 3 buwan, 2 buwan, masagana dati yung

0: Corpisi.
1: Kaya lang.
0: Ay, Corpisi yung AX. AX. Ngayon, nung nakatanggap yung isa, sa susunod na buwan na nakalipas, dilista na naman yung pangalan hanggang sa hindi na nakatanggap. Parang yung gusto mangyari, siya nang siya. Hindi rin pinayagan ng CS or ng DSWD. Yung ganong ikaw na lang ang malapit sa sandok.
1: Kaya nga yun ang ano. Pero sayang kasi yung kung nasalaan na kagad ba, kasi kahiyaan na rin yan, pipila ka doon pagdating mo doon eh. Mm. Hindi ka pala pwede.
0: Kaya nga, oh, diba? So ngayong araw, para ho sa Barangay Siksikan.
1: Tuloy!
2: Rest, tuloy. Rest, umaga.
0: 6:19 ng umaga.
1: Express. Samantala sa iba pang balita, inaasahan po ngayong Lunes na ipagpapatuloy pa ang pagdinig sa Senado bagamat wala pa ang schedule na inilalabas ang dalawang Blue Ribbon Committee. Ayon po kay Silvestre Rambo Labay, XFM Senate Correspondent, matatandang hindi natuloy ang pagdinig sa ipinatawag ni Senator Barcoleta matapos maglabas ang anunsyo ang NBI na mayroong banta sa Senado. Hindi rin matukoy kung gaano katotoo ang natanggap na threat sa Senado dahil bigla na lamang lumutang senaryo na ito nang magpatawag ng pagdinig si Senator Barcoleta at imbitahan sana ang mga 14 na bagong resource person na may kaugnayan sa usapin ng anumalyang flood control project. Dahil sa natanggap na banta sa Senado ay nagpalabas sa kautusan si Senator Sherwin Gatchalian na work from home. Simula nitong Biyernes ay naka-adjourn ang mga membro ng Senado at inaasa ang babalik sa July 27. Ngunit itutuloy pa rin ang investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Sa July 6, uumpisahan ang proper investigation na may kaugnayan sa impeachment laban kay VP Sara Duterte. Ngayong araw naman, malalaman din kung itutuloy ang mga nakabinbing mga committee hearing kagaya ng musyon ni Senator Barcoleta na payagan ang ibang mga senador na bumoto online. Hanggang ngayon ay hindi pa rin napag-uusapan muli sa Senado. Nanindigan pa rin si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang Senate President. Batay sa Philippine Constitution, matatanda binanggit ng Pangulong Marcos Jr. na si Senator Sherwin Gatchalian ang kinikilala ng Malacanang na bagong Senate President.
3: Pero yan ay hindi natutuloy. Hindi rin natutuloy yung pinag-uusapan nila, yung motion ni Senator Rodante Marcoleta. Yung motion niya na papayagan yung mga senador na bumoto online. No, at pero hindi pa yan re-resolve na tatakel ng Senado dahil nga doon sa mga legality na pinag-uusapan nila na yung senador ay yung meron ng bagong Senate President sa katauhan ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian. Pero nanindigan si Senator Alan Peter Cayetano na siya pa rin ang presidente ng Senado by constitution. Kaya't nga binanggit ni Senator Gatchalian na dalawa liderato, dalawang Senate President sa Senado.
2: On XFM. XFM. The Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
1: Yan ang ating si Silvestre Rambo Labay, ang ating XFM Senate Correspondent. Yan ang balita atin sa inyo na numero 1 ng vitamin C sa bansa. Ito ang Santon Vitamin C. Ito ay pumasa sa pagsusuri ng FDA na may kakayahan upang palakasin ang immune system ng isang tao upang hindi tayong magkasakit. Ang Santon Vitamin C ay mabibili sa lahat ng mga butika sa Puerto Princesa at buong lalawigan ng Palawan.
2: The Senate Blue Ribbon Committee hearing of the flood control scandal live on XFM Philippines. Blue Ribbon Committee hearing of the flood control scandal on XFM. XFM.
1: Joy, kung ako kay Senator Alan Peter Cayetano, mag-resign na lang ako as Senate President. Kasi hindi siya kinikilala ng Malacanang eh.
0: No, hindi siya kinikilala ng Malacanang.
1: Hindi.
0: Ng House of Representatives.
1: Oo, ng ano, for the sake of ng pangkalahatan. Kasi Joy, pag Senate President ka, hindi talaga mangyayari na walang basbas ng Malacanang.
0: Kaya nga eh.
1: Oo, ngayon, kung wala.
0: Biruay mo ha, Senate President por tempore. Sherwin Gatchalian, siya ang kinikilala bilang Senate President
1: diba?
0: Nasamantalang kulang sa butuhan.
1: Kaya
0: na, hindi naman
1: diba?
0: Sila mabot ng 13. Parang kumbaga sa mga grade 1, grade 2, kayang unawain. Pero ang Malacanang, naniniwala na ang Senate President in acting capacity itong si Senator Sherwin Gatchalian.
1: Para sa akin, kung kung ayaw pumunta ni Senator Alan Peter Cayano sa Korte Suprema, mag-resign na lang siya. Pero ang dapat una niyang gawin para talaga matapos puro ano na ito, siya ang dapat magpunta sa Supreme Court. Pero mag-file siya ng ano doon para kasi sa constitution naman, dapat 13.
0: Kaya ngayon. Pero ako naniniwala ako na madadagdagan pa yan, may mape-pressure pa, may kumbaga
1: may nagsalita na kahapon.
0: Mayroon pang tututukan sa liig.
1: Oo, may nagsalita na kahapon.
0: Nalilipat na?
1: Ang sabi niya ay kung magpapatawag si Pangulong Marcos ng special session, aatin siya.
0: Nako, kita mo
1: si
0: na.
1: Si Senator Joel Villanueva.
0: Ayun, no. Mukhang nag-heart to heart din sila ni Senate President Alan Peter Cayetano. Yun na ipaliwanag din ni Senator Cayetano kung ano yung pag-uusap na nagawa nila noong panahon na yan. Yun nga, nakapagsalita siya na attend para sa special session. Pero sabi kasi ng Pangulo, bago siya magsagawa ng special session, kinakailangan maayos muna yung gusto sa level ng Senado bago niya haharapin itong mga senador.
1: Yun. Ay, walang ang problema dyan ano eh. Yung taong bayan ang talo eh, sa pag-aaway nila, yung mga bills para sa mga mahihirap. Diba? Kasi yun naman pinaglalaban nila, sabi nila eh. Kaya nga...
0: Hindi na lang ito, nakikita natin maayos na yung sigalot nila. Once na naging 13 na sila, matik yun magkakaroon uli ng panibagong liderato.
1: Magiging bona fide ano na siya.
0: Magbubutuhan na naman yan sila uli. Pagka nangyari yan, mapapalitan na at magiging Senate President na talaga. Si Senator Sherwin Gatchalian. Yan ang ano eh, ang umaagaw at talagang naninindigan na sa pakiramdam niya siya yung Senate President.
1: Kaya nga eh.
0: Kasi sabi niya may backup siya eh. Ako kinikilala ng Malacanang eh. Diba? Ngayong Lunes, Monday,
1: malaman natin yan.
0: Walang ano eh, walang paabiso kung mayroon bang Senate Blue Ribbon Committee hearing.
1: Wala eh, pag ganun wala eh, kasi wala invitation eh, wala dadalo.
0: Kaya nga eh.
1: Pero ano kaya itong parang bigla na lang lumutang, may threat ang Senado?
0: Yun nga raw eh, sabi meron.
1: Magaling din yung mga nag-isip na no, paano natin mapipigilan?
0: Ang strategy ito ng ano, ng Gatchalian Black. Oo, na mayroong threat.
1: Hindi kaya suggestion ni Ma'am Carla yan kay Senate President
0: ni Anticlair?
1: Hindi kay Ma'am Carla.
0: Carla na
1: yung nag-invite dito palagi sa Ma'am Carla, good morning.
0: Good morning.
1: Senate President na si Musing mo.
0: Huwag
1: kami kalimutan ha.
0: Yung
1: tuwing December, yung nagpapadala sa atin yan.
0: Tingin natin ay paraan ito, diskarte ito ng Gatchalian Black.
1: Gatchalian
0: kasi
1: Black,
0: pagkatapos na sabihin na mayroong mataas na tensyon o seryosong banta sa Senado, nagpalabas ng order eh. Work from home. Tari pa paano yung kung work from home. Halimbawa lang, gusto nang ituloy yung Senate Blue Ribbon Committee hearing na Cayetano Black ni Senator Alan or ni Senator Pia Cayetano. Naka-work from home. Paano yun? Sino mag-aasikaso doon sa ano nila?
1: Wala.
0: BRC hearing nila?
1: Wala.
0: Pero inaabangan pa naman kung dalawa ang tinitignan natin dito para doon sa Senate Blue Ribbon Committee. Inaabangan talaga ito eh. Yung BRC hearing na yan. Kay Senator Erwin Tulpo, takot sila. Alam mo kung bakit?
1: Bakit?
0: May banta din doon. Mataas ang banta doon ng sight and contempt.
1: Ay talaga kasi siyempre, inakusahan mo siya. Inakusahan mo yung Sister Tulfo na siya yung sa side ni Gatchalian. Siya yung chairman.
0: Kaya marami yung...
1: Ay, paano mo siya sasabihin, Senator, nagtanggap ka ng ano? Siyempre, pababulaan na niya. Pipigain ka nun. Sabi, sinungaling ka, you are site for contempt ka na.
0: Diba?
1: Kukulong ka na sa Senado.
0: Kaya ayaw ng marami na umaten doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ni Senator Erwin Tulfo.
1: Kasi ikukulong nga sila, ikukontempt sila eh.
0: Kaya nga eh. Dito sa kabila naman, walang banta na side and contempt. Ang mangyayari lang doon, panay, ano lang talaga. Bahala ka kung ano yung gusto mong sabihin, gusto mong i-expose.
1: Walang cross-examination.
0: Wala. Kasi wala rin atin sa kabila, di ba?
1: Kaya ka eh.
0: Panay ang bahig nito na ayon sa gustong ibulgar. At ang direksyon naman ito, ang tinatamaan ng presidente, yung anak ng presidente na si Congressman Sandro Marcos, yung dating Speaker Martin Romualdez at si Saldico, yun ang mga tinatamaan na yun din ang gusto ng tao. Kaya kung titignan natin yung views at pag-abang
1: mas,
0: ng tao,
1: mas marami
0: yung kay Pia Cayetano.
1: Doon sa kabila, iniiwasan yun na matumbok.
0: Wala eh.
1: Siyempre kaalyado eh. So, iniiwasan sa Tolpo side, sa Tolpo BRC. Iniiwasan na mabanggit yung mga ano na yun eh.
0: Yun na nga eh.
1: Yung mga pangalan na yun eh.
0: Biruin mo nung nakaraan, diba? Halos na sa 7,000 lang nationwide, worldwide yung nanood doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing.
1: Inabangan si
0: Senator
1: yun eh,
0: Erwin Tolpo. Inabangan kaya lang, mahina yung ano, mahina yung presentation. Biruin mo ang nag-grandstand doon si Matibag.
1: Tapos naging ang hearing naging meeting.
0: Yun. Iniba na nila yung deklarasyon sa halip na Blue Ribbon Committee hearing. Meeting na lang?
1: Hindi si Matibag kasi kailangang makabawi kasi hindi niya naaresto si Bato eh.
0: Yun na nga
1: eh. Diba? Nayari siya doon eh. Yun ang mission niya eh. Arestuhin niya si Bato eh. Ay hindi niya nagawa. Kailangang makabawi ni Matibag. Kung hindi, Tibag sa dyan sa NBI.
0: Kaya lang, hindi rin talaga kinagat ng tao yun. Yung pagsasalita ni Matibag noong panahon na yun. Mababa yung views at hindi rin naman nagustuhan. Mas lalo pang na-deen doon yung NBI na mayroong siyang pinapaboran.
1: Kasi
0: ang lumalabas noon, para siyang tao na lang din na Malacanang yung NBI nang dahil din doon sa pagsasalita na yun.
1: Eh, kailangan gawin ni Matibag yun. O hindi, bukas si Kuya Ben na yung NBI director.
0: Kita mo na yan, di ba?
1: Itanungan natin, si mga abogado naghati-hati na rin ang opinion, no? Kay Padong Don. Don, na nanonood ngayon. Pakitanong mo kay Attorney Alex sa bus mo. O si dati naming driver sa siksikan, ha? Don, kay Don Padong. Yeah, itanong mo kay Sir Alex, kay Attorney Alex, ha? Ano ang masasabi mo dyan, Sir Alex? Yeah. Sa nangyayari dyan sa Senado? Sino ba talaga yung kikilalaning dapat na Senate President dyan? Yung mga abogado sa Palawan, hati-hati, Choy. Hati-hati.
0: Meron din talagang hiwalay yung kanilang pananaw, kaisipan pagdating dito sa usapin na ito.
1: Mga abogado na yan, ha?
0: Abogado na yan. Pero may kanya-kanyang pananaw pa rin sila.
1: Diba naglabas din statement yung IBP? Kinontroya ng ibang mga abogado.
0: Yung IBP, ang kinikilala nila ay si
1: Dr.
0: Gatchalian. Biroin mo. Pero ang base nila ay 1987 Constitution
1: 1935.
0: Na lusaw na rin naman
1: 1935.
0: Yung 1935 na kanilang basihan 1987 naman ngayon.
1: Eh.
0: Diba? Kumbaga nilusaw mo na yung 1935.
1: Sa mga common na tao, pag sinabi mong mayroon ng bagong konstitusyon, wala na yon yung luma.
0: Wala na.
1: May bago na eh.
0: Ang dinidiin naman nila doon kung bakit 1935, yun ay base sa ruling ng Supreme Court.
1: Kaya nga, dapat yung Supreme Court din ang maglinaw. May nag-file, kaya lang wala siyang ano eh. Parang wala naman siyang legal capacity dahil hindi naman siya affected. So yung affected sana dyan, si Senator Alan Peter Cayetano. Kaya lang, ang paniniwala naman ni Senator Peter Alan Cayetano, sila yung Gatchalian Black yung magpunta ng Supreme Court. Pero para sa akin, dapat si Senator Cayetano na magpunta sa Supreme Court.
0: Sa Supreme Court.
1: Para once and for all, malinawan na ito.
0: Para sa akin nga, yung mga senador, pumunta na doon sa kabila, tumawid na lahat.
1: Ayun nga, isa na lang. Ako, payag na ako para maayos lang itong gusot na to. Si Senator Joel, sige, mag-ano ka na doon.
0: Hindi lang si Senator Joel. Dapat mag-usap-usap sila. Sabihin ni Senator Cayetano, lahat na kayo, tumawid na kayo sa kabila. Tapos usap-usap na lang tayo pag malapit ng eleksyon. Tinanim pala doon sa kabila, no?
1: Tinanim pala doon yun.
0: Tapos pagdating ng eleksyon, kanya-kanya, iwalay rin pala sila doon.
1: Pero may maganda sinabi si Senator Win Gatchalian.
0: Sabi
1: niya, doon sa impeachment, 16 votes pa din yung ano. Palagay ko ito yung magiging makakapag-isip yung mga senador.
0: Oo.
1: Kasi sabi ni Senator Win Gatchalian, mako-convict si VP Sara Duterte sa impeachment kung makakuha pa rin ng 16 votes.
0: Yan, o. 16 yan, votes pa rin ang kinakailangan.
1: Kasi yun ang iniingatan lang din eh. Kung yung ruling ngayon, di ba, 22 na lang yung sa quorum nila, yung sa ano nila, baka ang hinala doon kasi, baka mabawasan din yung ano, yung boto pati sa impeachment, hindi na 16, mabawasan pa. Yun ang inaalala din ng mga kalyado ni VP Sara eh. Diba? So, kaya, pero ngayon, may statement si Senator Gatchalian, baka mag-iisip sila, sige, okay lang tayo tumawid. Pagdating naman ng impeachment, ano pa rin naman ang boto natin eh.
0: Titignan natin lahat ng takbo ng usapan na ito, papunta talaga ng impeachment.
1: Papunta
0: eh.
1: Talaga yan.
0: Talagang matanggal yung vice presidente. Alam niyo pagka natanggal, ganito lang siya eh. Sa tingin ko lang ha, parang nga sa akin dapat wag na eh. Dapat kanya-kanyang trabaho na. Sige, move on na tayo. Vice presidente, magtrabaho ka na. Presidente, magtrabaho ka na. Senador, Senado, magtrabaho na. House of Representative, lahat magtrabaho na. Hayaan na natin yan.
1: Kaya
0: kasi
1: na,
0: pag tinanggal ninyo sa ano sa Gatchalian Block, pag tinanggal ninyo si senator si Vice President BP Sara, hindi man makatakbo yan, yung tao ano pa rin eh, yung tao mas lalo magagalit.
1: Gugulo.
0: Nandiyan pa yung Baste. Malakas pa rin yung pangalang Baste na yan. So ang mangyayari niyan, kahit na ayaw ng tao si Baste dahil siya ang Duterte, ang siya ang nakikita na po pwedeng panglaban. Ganun pa rin yan. Baka yan pa rin, yan pa rin yung sila yung manalo.
1: Oh, tapos halimbawa lang. Mamatay pa si Digong doon sa Dahig. Oh. Dako, wala na. Tapos nang ano?
0: Oh, simpatya na naman yan.
1: Simpatya na naman. Oh.
0: Di yung mangyayari yan. Nasa Duterte na naman ang susunod na administrasyon, di ba?
1: Wala, walang ibang panglaban eh. Si Mayor Lenny Robredo.
0: Ayaw
1: din. Tinututukan niya yung Naga ngayon. Ganun niya kasi kanina, highly urbanized city.
0: Gusto niyang i-highly urbanized.
1: I-highly urbanized city.
0: Maganda,
1: so,
0: ako
1: parang magkakaroon sila ng plebisito doon eh.
0: Kaya nga.
1: Tinututukan niya, siyempre, sa panahon niya, kung maging highly urbanized city, tapos iiwanan niya rin, baka mag-iba yung takbo ng ano. Ng siyudad.
0: Ako, ganun din naman gusto ko yung matutukan talaga ni Lenny Robredo yung
1: Naga.
0: Naga. Para meron, para kaya niyang ibida. Parang katulad sa Duterte, Davao. Sikat talaga, di ba, sa buong mundo. Kinilala pa ngayon bilang pangalawa sa pinakaligtas na lugar sa buong Pilipinas. So, kung ibibida ni Lenny na boom na yung Naga, yun, mas madali na sa kanya para lumaban ng presidente. Kasi lagi siyang matatalo pagka ano, may mabigat pang kalaban.
1: Kaya nga eh. At pagtapos ni Sara, parang wala nang ano. Halimbawa, maging presidente si BP Sara.
0: May mga kasunod pang mga umusbong eh.
1: Si Bico.
0: Bico Soto.
1: Bico Soto.
0: Mga bata pa, di ba? Pero umusbong na eh.
1: Kaya nga eh. Pero titingnan natin kung ano pang mangyayari. Kung may lilipat doon sa kabila para mabuo na talaga yung 13.
0: May yung kasunod pa, Choy, na maglalaban din yung Sandro Marcos at si sino ba yung bunsong babae?
1: Si
0: Pangulong Duterte?
1: Si Kitty.
0: Oh, yan.
1: Si Kitty.
0: Pwede pa magbanggaan yan sila.
1: Pwede pa si wala pa, parang hindi pa dapat magkukuha muna,
0: medyo matagal-tagal pa.
1: No,
0: kasi may mga kasunod pa.
1: Hindi prapesado
0: si,
1: na si Lugi, si Kitty.
0: Si
1: Kahit na barangay kagawad, hindi pa nag-experience yun eh.
0: Wala pa, di ba?
1: Wala pa eh.
0: Ang sa Duterte talaga yung ano, yung simpatya talaga. Na
1: tsaka may ano kasi may baluarte ka, Mindanao eh. Mindanao eh.
0: Biroy mo, tapos baka kahugot pa sa Luzon.
1: Oo, di ba?
0: Di ba?
1: Visayas pa.
0: Visayas, ganun din. Ang hirap ng laban para sa makakalaban ng Duterte. Pero sabi niya, no, may nagsalita si Senator Erwin Tulfo na kami kasi yung nakikita na pwedeng pantapat eh. May ganun siyang statement. Nakikita nila na kami, ang kaming Tulfo brothers, ang pantapat sa Duterte. Oh, pero no, hindi kami tatakbo. Yung mga ganun mga diskarte niya. No?
1: Alam mo naman mga pa... Pero sa bandang huli...
0: Yung iuumang yung sarili, tapos biglang kakabigin, tapos iiwan ang tatak sa tao. Mga ganun diskarte.
1: Sabay bandang huli, atin pong pinagbigyan ang hiling ng taong bayan. Talaga naman, ha? May mga pag ganun, ha?
0: Ayaw ko naman talaga eh. Umayaw na ako pero sino man naman ako para tumanggi sa hiling ng tao, di ba? Mike Palma dyan sa Irwan.
1: Yan ha. Si Preslos Biminda Banyes ka ng siksikan eh. Yung proposito namin sa Talisay.
0: Oo.
1: Iniantay ng mga kabarangay doon na tumakbo din eh.
0: Ba talaga naman.
1: Kaya lang sabi niya kahapon, ayaw niya.
0: Ayaw.
1: Parang Tulfo din.
0: Ba?
1: Pero baka sa pagkailangan ng taong bayan eh.
0: Oh. Sige. Express Balita sa Umaga. Ako na ba?
1: Sabi ni Prisminda, nadamay pa ako ah.
0: Nadamay pa.
1: Ay, ikaw na, Choy.
0: Samantala sa ibang balita, dalawang kabahayan po ang tuluyang nawasa matapos na mabagsakan na malaking puno habang isang bahay rin ang partially damaged kahapon po na madaling araw sa barangay Bangkaw-Bangkaw, lungsod ng Puerto Princesa. Sa panayon po ng XFM Palawan kay Gio Costa, natutulog ang mga may-ari ng bahay nang bumagsak ang malaking puno ng mangga. Mabuti na lamang ay walang nasaktan sa insidente. Agad naman na nagsagawa ng clearing operation sa lugar upang makuha ang puno na bumagsak dahil sa lakas po ng hangin.
2: Express, Express, Balita sa Umaga.
4: Ay, bali, what pala yung, hindi po pala tatlong bahay ang naano, bali yung dalawa lang po talaga yung kabila po, medyo, ano lang po pala yung sanga lang po, clear ko lang po.
0: Ah, okay, partial, sabi nga, partially damage, oo, pero nadamay pa rin, o dalawang bahay lang?
4: Dalawang bahay lang po, pero yung isa, ba-check na lang din po yan mamaya, what kung ano dito sa kabila, pero maliit lang naman po yun.
0: Okay.
4: Ito talaga yung namin po, sa isabihan nito yung talawang na ano.
0: Sige, okay lang ba kayo dyan o kailangan nyo lumikas sa barangay?
4: Okay lang din po dito at pag hindi naman po ito uulan, may masilungan naman po kami.
0: Okay, may matulugan kayo?
4: Po, mayroon naman din po. Tulog-tulog lang siguro ito.
0: O sige, tanod na dyan na rin ha, para malalay.
4: Okay, nakita na po, nakapunta rin po isang tanod dito at.
0: Tinig ho ni Gio Costa, presidente ho ng barangay Bangkaw-Bangkaw. At yan po ang balitang atin sa inyo ng Vision X Plus. Ito po ay merong kakayanan upang manumbalik sa maayos na paningin ng inyo pong mga mata. Ito po ay merong sangkap na lutein, beta-carotene, vitamin E Plus, at zeaxanthin. Ito po ay aprobado ng FDA. Ang Vision X Plus ay mabibili sa lahat to ng mga butika sa Puerto Princesa at sa buong lalawigan ng Palawan.
2: Express, Express, Balita sa Umaga.
0: Choy, kahapon ito.
1: Grabe kasi kahapon.
0: Alas 5 ng madaling araw hanggang alas 6. Grabe yung hangin.
1: Lakas ng hangin eh.
0: Oo, lakas eh.
1: Pero napuntahan ka agad, Choy. Natanggal ka agad yung puno.
0: Oo, natanggal ka agad yung puno. Kasi ito madaling araw pa lang, tumatawag na sa ating kaagad itong si G. Acosta, humingi ng tulong, nabagsakan sila.
1: Mm-hmm.
0: Kinumusta natin sila, mabuti lahat sila, ligtas. Natutulog sila, Choy, pero bumagsak yung puno.
1: Sa gilid.
0: Hindi nasaktuhan sila. Sa tabi lang, sa gilid lang. Ayun, nabuwal yung puno na yun.
1: Mabait
0: malaki yan.
1: Mabait pa rin si Lord, no?
0: Di ba yung sa El Nido, patay nung mabagsakan.
1: Kaya,
0: yung Diyos sa Santa Monica, dati tricycle, patay rin. Nabagsakan ng puno rin yun. Napakadelikado nung bahay na mayroong malaking puno na nakatabi.
1: Pagka ganun, Choy, pwedeng magano yan, humingi ng endorsement sa barangay tapos dalahin doon sa sentro, DNR sentro para yung mga delikadong puno ay maano nila,
0: maputol
1: nila.
0: Kaya nga,
1: yung ano ha, yung barangay wala hong ano ha, wala hong yung minsan barangay barangay clearance. Tapos ikaw na magputol, hindi ho pa pwede yun.
0: Wala.
1: Ang sabi ng DNR, kumuha ka ng barangay clearance na yan ay delikado na puno na yan, pero walang karapatan ang barangay na gamitin mo yung barangay clearance bilang tapos putulin mo na. Hindi po pwede yun.
0: Hindi.
1: Kailangan pupunta ka pa rin ng DNR.
0: Yan.
1: Yung halimbawa, bangkal.
0: At sa sendro, tapos ang puputol niyan ay yung uplang linis.
1: Yan. Natin. Halimbawa, yung bangkal, sabi ni Pedro Kayatok, deep-rooted yan eh. So, kailangan may paalam. Meron daw, ano, yung dalawang puno planted trees, halimbawa, sa loob ng bakuran mo, pwedeng bigyan ng barangay certification yon.
0: Oo.
1: Pero, i-inform mo pa din. Wala ka na kukuning permit sa DNR, pero kailangan mo pa rin i-inform ang DNR, busing, itong dalawang puno ko na ito dito sa loob ng bakuran ko ay puputulin ko. Yeah. Yung ang pinaka, ano lang nito, walang kapangyarihan ng barangay para magbigay ng cutting permit. So yung yeah, kasi nakasasayan natin, ay paputol ko to, kuwala ako sa barangay kapitan ng ano, ng barangay clearance, puputulin ko na. Hindi pala ganun 'yun.
0: Tsaka yung ibang yung ganito, yung ibang tao, private yung ano, yung lupa bago mayroong puno na gustong ipaputol agad-agad tapos magagalit sa mga tanod. May mga ganun ako na ano eh, na nagagalit sa tanod, bakit hindi puntahan, bakit hindi putulin. Hindi ho mamputol ng puno yung tanod. Hindi ho nila trabaho na magputol ng puno. Pero nakikita ho natin yan, nandyan yung tanod, once na bumagsak na yung puno, na kinakailangan naman power, na kinakailangan na tumulong, nandyan yan sila. Pero kung yung tanod, uutusan mo, kukunin mo para tigaputol ng puno na nasa loob ng bahay ninyo, bakura ninyo, hindi ho nila trabaho yun.
1: Hindi yun.
0: Dapat nga, yung may-ari ng lupa na mayroong puno, obligasyon niyo yun dahil nasa sa inyo yun.
1: Mm, sa loob yun eh.
0: O, itrim ninyo, alagaan ninyo, magkuha kayo ng tao na babayaran na magkasikaso ng puno ninyo kung hindi naman kayo mismo ang magkasikaso. Kasi puno nyo yan eh, alaga nyo yan eh.
1: Kaya nga eh.
0: Huwag magagalit sa mga tanod, kawawa rin sila.
1: Oo, kaya nga yung taga-puyat na yan magbantay ng ating seguridad.
0: Hindi yan sila nag-drain para lang magputol ng ano, ng puno. Pero po pwede silang tumulong once na bumagsak na yan.
1: May mga pagkakataon talaga. Halaw, may bayanihan.
0: O yun, po pwede.
1: Po pwede nga. Pero yung gano'n nga sinasabi mo, so kuha mo na kayo ng ano, permit, cutting permit sa DNR.
0: So itong nangyari na ito, kay Gio Costa, madaling araw na itawag sa atin ito. Thank you rin, salamat din. Tumawag tayo sa yung Hero, galing eh. Tinawagan ko yung Hero, mali yung number ko pala. Hero pala yun, ang tinatawagan ko yung
1: Uplan. Uplan Linis.
0: Pag sabi nila, Sir, ano ba mayroon pang tao na nabagsakan? Kailangan ba kami doon? Sabi ko, teka lang, mali pala na tawagan kong number. Tawag naman ako sa Uplan. Yung Uplan, ganun din, tinawagan natin. 911 nga, tinawagan ko rin eh. Mabibilis ito, umaga pa lang napuntahan ka agad nila. Maliban dito sa ano, hindi ko na pinapunta yung Hero. Kasi walang
1: masaktan.
0: So tinawagan natin yung Uplan, mabilis na pinuntahan nila yan. Salamat sa Uplan. Nandun ka agad yung tanod, ganun din. Napakabilis din ng mga tanod. Nandun ka agad sa lugar.
1: Mas mabilis sanang mapuputol yung joy kung yung barangay may sarili tsenso.
0: Oo.
1: Kung papayagan na sana ng PCSD. Hmm. Board member Ryan Mamita, sir, good morning. Ano na nangyari doon sa resolusyon natin? Kasi may ginawa ko resolusyon sa siksikan.
0: Okay.
1: Hindi naprubahan ng PCSD. Yung mag-request nga ng payagan nilang bumili kami ng sariling tsenso for disaster response.
0: Oh.
1: Dinala natin sa sanggol niyang palalawigan. Sabi ni board member Ryan Maminta, nahiring na doon sa kanyang komite.
0: Walang paggalaw?
1: Walang paggalaw eh. Sabi niya, parang pumayag na rin daw ng ano eh.
0: Baka nakakipon file pa yun ah.
1: Kaya nga eh. Board member Ryan, paki-follow up naman. Ano nang nangyari? Kasi inaantayan ng ano eh, ang makikinabang dyan sa resolusyon natin, buong ano eh, buong barangay eh.
0: Buong barangay.
1: Hindi lang siksikan eh. Kasi ito naman, sabi ni board member Ryan, merong batas, disaster response, disaster law, pinapayagan yung LGU, gumamit ng tsenso, para gamitin nga sa nga, mga disaster. Wala lang daw tiwala yung PCSD sa mga barangay. Yun lang sabi ni board member Ryan. Pero ngayon, nung hiniring yan doon, sabi niya, hindi na tayo na-invite eh. At tayo yung author ng resolusyon. Sana na-explain sana natin eh. Tapos nadala din sana natin yung tao na nabagsak na ano, Choy? Mm-hmm. Yung napusa ng sabaw ng kanyang balot at ng mani niya, nabanggan niya yung puno na ano.
0: Oh.
1: Kasi gusto ko sana i-present yun eh. Para maipakita ko doon sa PCSD na mabusing. Payagan nyo na yan kasi ito, may na-disgrasya na. Oh, kasi hindi kagad nakapag-responde yung may nangyari kasi siya yung February, ano yun eh, mayroong shear line. Nagkasabay-sabay na bagsak na puno sa siksikan.
0: Mm.
1: Hindi, siyempre, sabay-sabay eh. Pagtawag mo ng Uplan Linis, hindi naman agad papuntahan. Ayun, ay nagkataon, may na-disgrasya na. Talagang lapnos yung balat. Gusto kong ipakita yun sa PCSD na for disaster response, hindi naman tayo, gagamitin ba natin yon sa illegal? Hindi naman eh.
0: Wala.
1: For disaster response, saka bawa ka naman puputol ng delikadong puno, may permit ka muna sa DNR.
0: Yun,
1: maganda. Hindi naman agad-agad.
0: So, at kung kinakailangan ng representative, actual representative, observer na galing ng PCSD at ng DNR habang puputulin yung puno na yan gamit ang chainsaw na ipinagkaloob sa barangay at pinahintulutan na gamitin, mas maganda na meron para at least na we-witness ng lahat. Diba?
1: Kaya nga, mabilis yung action, mabilis yung responde, maiwasan natin yung disgrasya. Sana ano yan, makita yan ng PCSD. Sa meeting lang nila, sa minutes lang yung ano, meeting lang, wala talaga doon sa kanilang ang nakalagay sa rules nga nila, LGU eh. Kaya lang, parang hindi kinikilala ng PCSD yung barangay as LGU.
0: Dapat kilalanin nila yun. Dapat ng LGU.
1: Oo, kaya nga eh. So, board member Ryan, ano na nangyari? Mukhang natulog na yung ano natin sa PCSD. O mga mag-mayor pa naman to ng Nara. Si board member Ryan, di ba?
0: 6:47 ng umaga.
2: Express Balita sa Umaga.
1: Samantala sa iba pang balita, ligtas ng 14 na diver at 14 na Filipino crew members matapos sumadsad ang motor yacht na MY Philippine Siren 2 sa Tubata Reefs Natural Park kahapon, June 14, 2026. Agad silang nasagip ng Philippine Coast Guard matapos matanggap ang impormasyon hinggil sa insidente kahapon ng maga, kabilang sa mga sakayang siyam ng Amerikanong turistas at tatlong German nationals. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Kayabyab, sumadsad ang yate dulot ng malakas na hangin at masamang panahon habang nakatali sa isang mooring buoy. May gumulang 7.2 nautical miles, hilagang silangan ng Tubata Harif. Wala namang naitalang oil spill o marine pollution matapos ang insidente.
0: Samantala sa ating po mga live report. Mga lumabag sa forestry law sa Port Barton sa San Vicente na tulad matapos na mahuling umukupa sa forest land ayon po sa DNR. Katropa mo sa balita, Pelia Mucha.
5: Nahatulan ng korte ang mga individual na sangkot sa ilegal na pag-ukupa at sa pagpapaunlad ng isang forest land area sa barangay Port Barton, San Vicente, Palawan matapos mapatunayang lumabag sa mga provision ng Revised Forestry Code of the Philippines. Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nag-ugat ang kaso sa isinigawang investigasyon ng Community Environment and Natural Resources Office, ROHAS, noong 2023 kaugnay ng ulat na walang pahintulot na paglilinis ng mga halaman at pagtatayo ng mga estruktura sa loob ng pampublikong kagubatan. Agad na pinatigil ng DNR, Mimaropa at pinaalis sa lugar ang mga responsable matapos mapatunayang wala silang permit o ano ang legal na karapatan upang gamitin ang nasabing lupain. Gayunman, sa mga sumunod na inspeksyon noong 2025, muling natuklasan ng mga otoridad ang pagpapatuloy ng mga construction activities sa parehong lugar. Sa kabila ng mga naunang babala at kautusan mula sa DNR, nagpatuloy umano ang mga ilegal na aktibidad. Bukod sa ilegal na paninirahan at pagpapaunlad ng forest land, na discovery rin sa lugar ang mga produktong gubat na walang kaukulang dokumento o permit. Dahil dito nagsampa ang DNR ng karagdagang reklamo laban sa mga sangkot. Matapos sa mga paglilitis, umamin sa mga kaso ang mga akusado at nahatulan noong June 2, 2026 dahilan sa illegal na pag-ukupa sa forest land at pag-iingat ng undocumented forest products. Sinabi ng DNR na ang kaso ay nagsisilbing babala sa mga individual na gumagamit o sumasakop sa mga forest land nang walang pahintulot ng pamahalaan. Iginiit din ng ahensya ang kanilang patuloy na pagpapatupad ng batas upang maprotektahan ang mga kagubatan at likas na yaman ng bansa laban sa mga ilegal na gawain. At yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus para sa mas malinaw na paningin na mag-Vision X Plus ka na katropa. Mula rito sa bahay ng Elido, Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, Bella Mucha, XFM News.
1: Isang taong gulang na bata sa Quezon patay matapos masunog ang kanilang tinutuluyang bahay. Katropa mo sa balita, Ray Ilgaran.
6: Patay ang isang taong gulang na batang lalaki habang nagtamo naman ng mga sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng kanyang ina matapos masunog ang kanilang bahay sa Sitio Puting Bato, Barangay Panitian, Quezon, Palawan noong Hunyo 13, 2026. Pasarulas 12:20 ng tanghali, ang nasunog na bahay ay pagmamay-ari ni Desi Langkalot, kung saan ayon kay Jezebel Langkalot Lapatan, pamangkin ni Desi, kagagaling lamang umano nila sa bayan nang marinig nilang sigaw ng paghingi ng sakto lulo pagdating sa Puting Bato. Subalit, paglapit nila sa lugar ay bumungad sa kanila ang nasusunog na bahay. Dagdag pa ni Jezebel, bago ang insidente ay umalis ang ina ng bata upang umigib ng tubig. Ngunit sa kanyang pag-uwi, nakita na lamang na nilalamo na ng apoy ang kanilang bahay. Ayon pa kay Jezebel, nakita nila ang kanyang tiyahin na halos masunog na rin ang katawan. Matapos itong subukang iligtas ang kanyang anak mula sa loob ng bahay, sinubukan din naman nilang pasukin ang nasusunog na bahay upang sagipin ang bata. Ngunit hindi na nila kinaya dahil mabilis na kumalat ang apoy, lalo't yari lamang sa mga light materials ang kabahayan. Samantala, nananawagan sa ngayon ng tulong pinansyal ang pamilyang Langkalot sa mga Quezonian at iba pang nais tumulong dahil wala silang naisalbang anumang gamit mula sa nasusunog na bahay. Para sa mga nais magbigay ng tulong, maaaring magpag-ugnayan kay Jezebel Langkalot Lapatan sa numerong 0938-618-5406. Yan ang balita atin naman sa inyo ng Shantun Herbal Oil. Nananakit ba ang katawan at kasukasuan? Ito na subukan ang Shantun Herbal Oil. Mula rito sa 9346 Quezon, Palawan. Rail Garan XFM News.
0: motorista sugatan matapos na madisgrasya sa bayan Bunang Rizal. Gatropa mo sa balita, Dennis Chua.
7: Isang motorista ang sugatan matapos madisgrasya sa kabahan ng Purok Mahogany, Barangay Punta Baha sa bayan ng Rizal nitong Sabado, June 13, 2026. Ayon sa impormasyon na nakalap ng news team, habang nakasunod ang motorsiklo sa isang top down, bigla itong nag-overtake. Ngunit sa kasagsagan ng pag-overtake nito ay may isang individual na bigla ang tumawid sa kalsada na agad na iniwasan ng motorista na naging sanhi naman ang pagkakatumba at aksidente nito. Samantala, nasa maayos namang kalagayan ng driver ng motorsiklo matapos malapatan ang kaukulang medikasyon ng IMDAR Morizal. Nasa ligtas namang kalagayan ng individual na tumawid sa daan at walang naiulat na pinsala. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Santon Plus Coffee Mix, ang kaping siksik sa bitamina. Kaya subukan mo na mula sa 103.5 XFM Rizal. Dennis Chua, XFM News.
1: Samantala, MOA sa pagpapahalaga sa kapakanan ng mga OFW mula po sa lalawigan, nilagdaan po na bawal ang palalawigan at ng DMW. Katropa mo sa balita, Alizon Salvatos.
8: Nagkaisa ang pamalang palalawigan ng Palawan at ang mga local government unit sa buong lalawigan para sa pagpapatibay ng serbisyo sa mga overseas Filipino workers o OFWs. Ito'y matapos lagdaan ang Convergence Memorandum of Agreement o MOA ng Department of Migrant Workers Mimaropa Region na ginanap sa Legislative Building, Provincial Capital, Kamakalatlo. Layunin ng kasunduan na palakasin ang koordinasyon sa pagitan ng mga ahensya ng pamahalaan at ang mga lokal na unit na pamahalaan upang mas mapalawak at mapahusay pa ang paghahatid ng mga programa at serbisyo para sa mga OFW at kani-kanilang mga pamilya. Pinangunahan nito ni Governor Amy Roa Alvarez ang pagkikiisa sa ng pamahalang panalawigan ng Palawan sa MOA signing kasama ng opisyal at kinatawan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan na katuwang ng DMW. Bahagi ang kasunduan o bahagi ng kasunduan na ang pagpalawak na convergence program ng DMW na naglalayong ilapit sa mga komunidad ang employment assistance, welfare programs, reintegration initiatives, skills development at iba pang suportang kailangan ng mga migranteng mga manggagawa. Ayon sa pamalang panalawigan, inaasahang mas makapapalakas sa pamamagitan ng pagtutulungan ito ang mabilis, maayos at inklusibong serbisyo para sa mga OFW at kanilang pamilya kasabay ng pagkilala sa mahalagang ambag ng mga ito sa pag-unlad ng lalawigan at ng ating bansa. Yan ang balita natin naman sa atin ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para naman mapapangalagaan ang ating pong katawan laban sa mga sakit o galiing uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw na mabibili na sa mga butika at parmasya na malapit sa inyong mga lugar nationwide. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at mula sa 104.7 XFM Puerto Princesa, ako naman, katropang Alison Salvatos, XFM News.
0: Posibleng bagbagsak ng rocket ng China bukas at sa araw po ng Miyerkules sa karagdagan o karagatan po ng Palawan, ipinagbabala sa publiko. Katropa mo sa balita ay si Pagkaldo.
9: Nagbabala mga otoridad sa posibleng pagbagsak ng rocket debris sa ilang bahagi ng West Philippine Sea kabilang na sa katupigan ng Palawan, kaugnay na nakatakdang Long March rocket launches ng China sa June 16 at sa June 17. Ang Long March 3B ay ilulunsad sa June 16 mula 5:40 ng hapon hanggang 6:29 ng gabi, habang ang Long March 12 naman ay sa June 17 mula 10:37 ng umaga hanggang 11:06 ng umaga. Pinapayuan ng mga mangisda, marino at mga residente sa baybayin lugar na maging mapagmatsyag at agad na iulat sa mga otoridad ang anumang makikitang hinihinalang rocket debris. Binigyang diin ng mga otoridad na huwag lapitan, galawin o pulutin ang anumang debris dahil maaari itong naglalaman ng mapanganib na mga materyales. Yan ang balita atin sa atin ng Vision X Plus. Panatiling malinaw ang inyong paningin sa tulong ng Vision X Plus. Mula dito sa 104.7 XFM Puerto Puerto Princesa para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si katropang IZ Pacaldo, XFM News.
1: Joy, good morning kay Bantay Bakawa ng Siksikan Let's Losyo. No, kailangan niya raw ng turbo. May turbo kami
0: turbo,
1: na, Joy.
0: Pampira. Turbo, doon kay manager.
1: Oh, may ito kay manager lagi yung ano, para sipagin tong Bantay Bakawa natin. Eh.
0: Yan talaga.
1: Let's Losyo, ha?
0: Turbo, ha? Turbo. Hey,
1: kahit kay Sir Milits, ha? Kailangan na turbo. Talaga. May arbor na kay, ano, kay manager. Kay Nanay Belen Alcantara, kay Tatay Alex, laging nanonood, nakikinig dyan sa Maasin Brooksport. Good morning.
0: Express. At mga katropa, inyo pong narinig ang mga balitang nakalap po ng buong pwersa ng XFM Network Philippines Live. Oh, ikaw pa na pala. Ano ako na lahat, ah.
1: Okay lang yan. Good morning muna kay, ano, kay Don Don Padong. Oh, lagi daw sila nakikinig dyan sa office ni Atty. Alex Rivera.
0: Ganda naman ang pangalan niya. Pag pinagdugtong mo, ah.
1: Pag pinagdugtong mo, no?
0: Don Don Padong.
1: Laging nakakanood sa atin sa live natin, no? At good morning sa busing niya kay Atty. Alex Rivera. Live mula po dito sa XFM Broadcast Center, Puerto Princesa City.
0: Sa bayan po ninyo napapakinggan sa 14 na mga relay station sa buong lalawigan ng Panlawan.
1: Napapakinggan rin sa mga sulok ng mundo sa pamamagitan ng XFM radio app sa inyo pong mga Android phone.
0: At live din po tayo napapanood sa 104.7 XFM Palawan at XFM Palawan Broadcasting Network page. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako ang inyong naging tagapagbalita ngayong umaga. Ako si Katropang Gerald Gales.
1: At ako naman si Katropang Mike Escote.
0: Maraming salamat. Magandang umaga, Pilipinas! Pilipinas!
2: XFM. Ang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay mabibili na sa Puerto Princesa City, Palawan, PharmaMed Drugstore, CureMeds Pharmacy, MedZone Pharmacy, Gendis PharmaCare, Lamadica Pharmacy, PharmaStop, Edisa Andre Pharmacy, Sky Drugstore, Ching's Drugstore, Nurse Care Pharmacy, Redleaf Pharmacy, Nature's Medic, St. Teresa Drugstore, Erica Drugstore, West Earn Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Best Life Pharmacy, Formalife, at Palawan Drugstore. Proteksyon pa sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghanong mangustin, ampalaya, garlic, malugay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health.
10: Iba ka sa lahat.
11: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Amang tapang, sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
12: Araw-araw po akong umiinom ng Premium D3, sir. Dahil po sa trabaho ko bilang news anchor, bawal akong magkasakit. Kailangan laging present araw-araw para ang mga listeners ko di mahuli sa mga balita. Ako po si Zab, certified Premium D3 user.
2: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
14: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
13: Mabibili sa mga butika.
15: No worries, I got you. Blackheads, whiteheads, may itim na batok at singit, clear skin ang sagot sa ating sumpa sa katawan. I'm DJ Girlicious, clear skin user.
16: na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat dahil yan sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap. Ako si Katropang IZ, araw-araw gumagamit ng Santon Plus Herbal Soap.
17: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo dietary food supplement. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
18: Sister Pain. Si Lenny po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alisakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang tanggal agad.
19: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain,
20: if symptoms persist, consult a doctor.
19: Santon Gold Coffee Mix.
21: Si Ronald Puto ng Santiago City. May bago akong nadiskubre na pang malakasan na kape. Santon Gold Coffee Mix na mataas sa antioxidant. May collagen at glutathione pa.
19: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa.
20: Pabibili sa mga butika.
22: Mariani Tolentino nga pala. Lagi masakit ang ulo ko at namamanhid ang katawan. Nasanay na lang akong magtiis pero pwede pa lang makaiwas sa ganitong pakiramdam. With proper diet, healthy lifestyle, at sa tulong ng Santon Plus Gold.
20: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
23: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
24: Ayos yan!
23: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
25: Santon Plus Herbal Oil.
26: Jenny Abelion, taga-kitik dati para dating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
25: Santon Plus Herbal Oil.
27: Isang pahid lang sa puso.
25: Desminorrhea.
27: No more.
25: Santon Plus Herbal Oil.
28: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides.
16: Marami na akong sinubukan na sabon, pero naiiba talaga ang Santon Plus Herbal Soap. Napansin ko na pumuti at kuminis na ang aking balat. Dahil sa tulong ng Santon Plus Herbal Soap, ako si Katropa Z, araw-araw gumagamit.
19: Santon Plus Herbal Oil.
26: Ako po si Isel Komplikado, si Balob Antique. Sumasakit ang aking katawan, palagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
19: Santon Plus Herbal Oil.
24: Maaasahan
19: sa sakit ng katawan.
24: Santon Plus Herbal Oil.
28: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala. Dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay ng mangosteen, vitamin D3, at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix.
19: Premium D3 Coffee Mix.
20: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
29: Hanilo ng Laguna. Nang nanganak ang pinsan ko, may naramdaman siya sa abdo. Ang sabi ng tatay, uminom siya ng Santon Plus Gold. Siyempre, sinabayan niya ng healthy diet. Malaking tulong para makaiwas sa karamdaman.
20: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
30: Malabong mata dahil 24/7 na paggamit ng gadgets, namumulang mata dahil sa alikabok, sagot kita. Gumamit ka ng Vision X Plus, katropa. I'm DJ Girlicious, Vision X Plus user.
19: Santon Gold Coffee Mix.
31: Ako po si Maribeth ng Cavite.
32: Sa po ko nurse.
31: Ang sikreto ko sa pagiging active sa work ay ang Santon Gold Coffee Mix. Aka-tatlo hanggang apat na kapsa ko araw-araw. Maliban sa masarap siya, gustong gusto ko dahil may collagen at glutathione. Nakakabata pa!
19: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangosteen, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
20: Habibili sa mga butika.
19: Sister Pain.
33: Ako po si Pia. Lagi pong masakit ang balikat ng
0: ng papa ko. Kaya binigyan ko siya ng Sistapain. Mabisa talaga, kaya okay na siya.
1: Sistapain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sistapain.
3: If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
4: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Sinubukan ko ang Vision X Plus at yun ang dahilan. Naging okay ulit ako. Salamat Vision X Plus. Ako si Mikaela Deligi.
4: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3. Ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
7: Palagi akong pagod, matamlay at inaantok sa work. Pag inom ko ng Premium D3, bumalik ang sigla ng aking pangangatawan. Maraming salamat, Premium D3. Sa katulad kong no work, no pay, importante always healthy. Mag-Premium D3.
6: Premium D3. Subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
11: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
32: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Oras a las 7:11 ng umaga.
1: Husay! Tuwiran ang bawat panaya. Walang sinasayang usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Husay! Sabul na sabul ang

malayang araw ng Lunes po sa inyo. Ang palatuntunan ng Bullseye. Paki-check na lang yung on-air natin na... Ang palatuntunan ng Bullseye, mga katropa. Atid sa atin yan ng Yes to Health. To Health Incorporated, your number one medicine provider, number one alternative medicine provider. Alam nyo, sa umaga, yung parang ang bigat ng katawan mo, di ba? Meron talagang ganon, yung parang ang bigat-bigat ng katawan. Ang bigat-bigat ng katawan. Yung... Tapos biglang magkakape, siyempre, pagkagising, kape yan eh. Pero, di ba? Parang kulang. Parang kulang. Try nyo to, ha, mga kaibigan. Try nyo to. Hindi lang ito pampagising, may mangustin, may moringa, may spirulina, tapos may collagen. At kulang yung mic natin, Renz. Adjust natin ng konti. Kulang. Yun yung mga napapansin, ano, mga kaibigan. Kaya try nyo tong Shanton Gold Coffee Mix. Kami nang nag-try nito eh. May mangustin, may moringa, spirulina. At ang matindi niya, may collagen. May collagen. Mayroong glutathione. Yan talaga ang inihiling ng mga kababayan natin ngayon. Ha? Glutathione. Hindi na yung mga nakasubok na nito. Hindi na sila napapago kahit kagigising pa lang. Kaya kung mahilig ka magkape, eh try mo to. Upgrade mo yung iniinom mo araw-araw, ha? Alam mo, sa panahon ngayon, di sapat yung basta kumakain ka lang. Kailangan talaga palakasin mo ang resistensya mo. Mga kaibigan, sa simpleng paraan lamang. Ah, mga kaibigan, ordinaryo. Hindi siya ordinaryong kape. Kasi, Shanton Gold Coffee Mix siya eh. Diba? Hindi siya ordinaryong kape, Shanton Gold Coffee Mix siya. Mga kaibigan, okay? Para habang nagkakape ka, nag-aalaga ka na rin ng katawan mo. Mga kaibigan, yung Shanton Gold Herbal Tea, Shanton Gold Coffee Mix, Shanton Gold Herbal Capsule, Just the Pain, Turbo Supplement for Men, Shanton Gold Obision X Plus Soft Gel, lahat ng yung mga binanggit ko, mga katropa, lahat yan, mabibili nyo sa mga kapartner natin na mga pharmacy. Kailangan banggitin natin yan. Kapartner natin yan eh. Diba? Kapartner nating pharmacy yan eh. Pharmamed Drugstore, Curemed Pharmacy, Medson Pharmacy, Jindis Pharmacare, Pharmastop, Nature's Medic, St. Therese Drugstore. Ito sa ano to, ha? Puro sa ano to? Puro sa Puerto. Sa Puerto, ito mga pharmacy minabanggit ko. Mga kaibigan. Medse Pharmacy. Sa kuyo, meron din ho tayo dyan kapartner na pharmacy. Grace Lynn Drugstore.

0: Katay tay, meron din. Oo, all over the province of Palawan to eh. PES Drugs, Pharma Media, Port Barto, Sabrooks Point, Rias Media, Socrates Pharmacy, Sabrooks Point. Meron tayo dyan ha. Batarasa! Oo, meron tayo sa Batarasa. Twin Zone Pharmacy, Alina Pharmacy. Oh, Nara. Oh, Nara meron din. Twin Zone Pharmacy, King's Drugstore, Nara yan. The Generics Pharmacy, Nara yan. Sa Espanyola, meron din. Mga kaibigan, katropa, Butika Med Plus sa Espanyol. Okay? Yan yung mga kapartner natin, mga pharmacy sa buong lalawigan po ng Palawan. Sinong may birthday ngayon?
1: Birthday!
0: Talaga naman. Birthday, birthday. Sana yung birthday?
1: Birthday!
0: Birthday!
1: Happy birthday!
0: Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngayon.
1: Happy birthday!
0: Sana yung ating birthday,
1: happy birthday!
0: Ratings dito.
1: Happy birthday!
0: Wala na. Anyway, happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Kay Barangay San Miguel, Barangay Captain.
1: Happy birthday!
0: Russell Gloriani.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday, Kap Russell, ha?
1: Happy birthday!
0: At sa lahat ng nagdiriwang ng kanilang birthday sa araw na ito.
1: Happy birthday!
0: Happy birthday po sa inyo, ha? Mga kaibigan. So, mga hindi ko na, hindi ko na bati. Eh, i-chat nyo na lang ako. I-chat o kung hindi, text na lang para mabati natin yung mga babatiin ninyo ngayong araw na ito ng Lunes. Ba, maraming puyat ha? Maraming puyat at nanood ng Sweet Notes. Marami pang mga palabas. Marami pang ngayong araw na ito, mga kaibigan, South Border. South Border ang magpe-perform mamayang gabi sa balay. Huwag pa rin ng kanilang Baragatan Festival. Birthday ba yan? Mike? Tanod Arnie... Tanod Arnie Aban. Ami? Ami Aban at Ma'am Corazon Ileo. Happy birthday. Bati mo laki kagawad may. At iskote ng Barangay Siksikan at doon sa mga pamilya po ninyo, mga kaibigan. Okay! Kahapon, bagamat tayo nagsasaya dito sa ating syudad dahil dito nakasentro yung Baragatan. Oo. Mga kaibigan, 'di ba? Mayroong malungkot na balita doon sa may bahagi po ng Quezon. Si Kagawad Pepay pupunta na raw ng Barangay Hall at magpa-plug racing. Aba, ng Barangay Model. May bata na natupok ng apoy, mga kaibigan, sa may bahagi po ng Quezon. Bagamat ito nailibing na kahapon, alamin natin kung ano talaga yung nangyari. Pingin nga ako ng video ng umaapoy na bahay at base doon sa unang impormasyon na nakuha po ng ating himpilan, bata ito eh, no? Mga kaibigan, naiwan ho siya doon sa loob ng bahay, mga kaibigan, at hindi yata na nakita kaagad ng pamilya, mga kaibigan. Isang taong gulang na batang lalaki ito, ha? Nagtamo ng iba't ibang sugat sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan, yung ina, matapos masunog, no? Mga kaibigan, ito'y sa may Sitio Puting Bato, Barangay Panitian. Mga kaibigan, yung bahay daw ho ay pag-aari ni Desi Langgalot, mga kaibigan, ano? At ayon kay Miss Jezebel Langgalot Lapatan, pamangkin niya yung o kagagaling lang nila sa bayan nang marinig nga yung sigaw na saklolo. Pagdating doon sa Sitio Puting Bato, paglapit nila sa lugar, may bumungad na sa kanila na nasusunog na bahay. Yan po, nakikita po ninyo. No? Parang liblib na lugar to eh. Sa Sitio Puting Bato. Ayon kay Jezebel, nakita nila yung ang kanyang tiyahin na halos masunog na rin yung katawan. Pero sinubukan nilang iligtas yung anak nung tiyahin sa loob ng bahay. Hindi nila kayang pasukin yung nasusunog. Eh no, yung nakikita po ninyo, kaya hindi nila kinaya na mapasok nga at mailigtas yung mga nandun pa sa loob. Dahil mabilis kumakalat po yung apoy, lalo na ito eh, yari lamang sa mga light materials na mga kabahayan. Si Ray Elgaran, yung ating correspondent doon sa Quezon, pinapunta natin doon sa lugar. No, tingnan natin kung ano pa yung maitulong natin. Dito muna tayo no, sa ating mga kababayan. Kasi sabi ko nga, medyo okay naman tayo dito sa puerto. Nandito yung mga kapitan, mayor, nagsasaya tayo. Pero merong mga pangyayari na beyond our control na nangyayari. Ray, nandiyan ka ba sa lugar kung saan nangyari yung sunog kahapon, Ray?
2: Yes, magandang umaga. Katropang Kalawin, nandito tayo ngayon kung saan yung bahay na nasunog noong Sabado, katropang Kalawin. At ngayon ating magkapanayam no, yung pamangkin.
0: May live ka ba, Ray? May live ka ba? May live tayo, yes, may live.
2: Yes, yes. Live tayo sa Facebook.
0: Okay, yun. Sige. Pakilakasan lang yung audio niya dyan, yung audio niya sa cellphone. Angat natin ng konti, medyo nakalubog. Ray, sige. Yung nakikita namin live feed ito, yan ba yung bahay na nasunog na sa likod ni ma'am?
2: Yes, tama-tama. Katropang kami. At ang pagdating natin dito ay sinamahan kami nilang ma'am Isabel. At nakita natin dito yung pinagsainan, katropang kaluwi. Nandito yung kanin na sunog, sumrahil, ay nga dito kila ma'am Isabel, ay marahil daw ay sumaing. Noon na siya, yung kanyang auntie, katropang kaluwi. At yun nga, iliwan siguro at umigid ng tubig.
0: Sige, kausapin mo na, kausapin natin.
2: Ating magkapanayam, katropang kaluwi, si ma'am Isabel Langgalot Lapatan, katropang kaluwi.
0: Ma'am Jezebel, magandang umaga po, Ma'am Jezebel, si Kalawi po sa XFM, dito sa Puerto.
3: Opo, magandang umaga po.
0: Kami ho, nakikiramay ho sa inyong pamilya, sa sinapit to. Pamangkin nyo ba yun? Pamangkin nyo po, yung bata?
3: Hindi po, pinsan po.
0: Pinsan?
3: Kasi yung, yung si Daisy, auntie ko po yun, kapatid ng papa ko.
0: Oo. Tabihan mo nga nung ano yan, Bon, yung video na umaapoy. Para tatlo yan. Ma'am, ano yung nangyari ho kahapon dyan sa sityo? Ano to? Ma'am Balot, ano?
3: Sityo Puting Bato, Barangay Panitian.
0: Sityo Puting Bato, Barangay Panitian. Ano ho ba yung nangyari? Nandyan ho ba kayo kahapon nang umpisa po yung apoy? Maari ho bang pakikwento nyo po sa amin ang bahagya, ma'am?
3: Sir, nung araw ng Sabado kasi, sir, galing po kami ng bayan. Yun po. Tama-tama lang po. Pagdating namin ng bahay, tama lang po talaga nalatag yung isa. Nakarinig po kami ng sigaw na tulong daw. Pag sinip ni tatay, yun na po, nasisunog. Yung takbo kayong bata, yun na yung pagtakbo ni tatay, kumaripa siya. Tunod na rin po ako. Pagdo na rin po ako na hindi naman po masyadong kalayuan yung agwat namin.
0: Oo.
3: Yun na nga po, pagdating namin, hindi na po talaga kaya. Natututok na talaga yung bahay, sir.
0: Okay. Sino yung nandun sa loob ng bahay? No, inabutan ninyo nasusunog ito?
3: Hindi nga po namin nakita, pero ang sabi ng nanay, yung bata daw nasa loob.
0: Okay.
3: Kasi yung nanay, pinipilit niya talaga salitin yung ano kasi kami, hindi po namin alam na nandun yung bata. Pero yun nga po, inaano niya po talaga na posibleng doon talaga yung bata. Kasi habang sinasabit niya yung bata, yung kabilang ano niya, yung katawan niya, nasusunod na rin po.
0: Oo. So, pagdating nyo kahapon, yung nanay niya po, pagdating niya, pagdating nyo, ano yung kalagayan niya? Nandun pa ba? Parang si nanay, yung nanay nung bata, meron din yung mga lapnos sa katawan?
3: Opo, sir. Buong katawan po.
0: Binti, kamay.
3: Record. Buong katawan po talaga.
0: Ah, lapnos. Pero nagsasalita pa ho siya nung inabutan niya, bagamat may lapnos yung kanyang binti, katawan, buong katawan, nagsasalita pa siya nung inabutan niyo kahapon.
3: Tarantang-taranta po, sir.
0: Okay.
3: Nagsasabi rin po siya na pag-ibig po, hindi na po talaga kaya.
0: Oo. So, nung inabutan...
3: Pero siya nakikita po talaga namin.
0: Oo.
3: Oo.
0: Oo, nung inabutan niyo, nasaan siya banda? Ito, nakikita ko kasi may video din po yata, ano? O, video din, ano, kahapon. Nasaan no banda yung nanay ng...
3: Nasa likod po, kabila.
0: Likod ng bahay?
3: Sa kabila, habang pinipilit na po talaga napasukin yung bahay.
0: Pinipilit. Pero may mga ano na po yun, lapnos na po yung katawan niya, yung katawan niya, may mga ano na yun, may mga nasunog na yung katawan niya.
3: Na sa tingin ko, ano na rin po yun kasi na ano na rin po, dinala namin sa hospital, yun na po, mas sunog talaga yun.
0: Sunog talaga.
3: Pero okay naman po.
0: Opo, yung nanay buhay. So, pagdating doon, binabanggit ng nanay, yung anak ko nasa loob, binabanggit niya po yun, yung anak ko sa loob.
3: Opo, binabanggit niya po yung anak niya raw po nasa loob. Nga lang, hindi namin makita kung saan banda.
0: Oo.
3: Kasi po talaga, pinipilit niya po talaga ano yun yung bata.
0: Oo, kasi yung video na nakikita...
3: Sabi ko, hindi na po kaya kasi...
0: Oo. Kasi opo. Yung video na nakikita namin, mahirap mo na siyang pasukin sa laki ng apoy na yun.
3: Opo, sir.
0: Oo.
3: Opo, opo.
0: Ayun, so kayo hindi nyo na rin makita kahit sinasabi po ng nanay, yung anak ko nandun sa loob.
3: Opo, opo. Tarantang-taranta po talaga.
0: Oh, okay. So, paano po napatay yung apoy? Paano po na ano?
3: Mapatay talaga siya ng kuso. So, hindi talaga nakayanan. Matupok po talaga.
0: So, hinintay...
3: Hinintay nyo na lang na
0: kusang mawala po yung apoy bago ho kayo nakapasok. Bago na... Oo. Wala akong...
3: Si tatay po, nag-ano na rin po siya ng pulis. Umakyat rin po yung pulis na tapos yung fire protection po. Nakita rin po talaga nila.
0: Kaya nga.
3: Pero hindi na po talaga nila na-apos.
0: So, ang nangyari po, wala akong bombero na dumating para apulahin yung apoy. Kung hindi, pinabayaan lang na lang po na kusang mawala po yung apoy. Kusang mawala.
3: Opo, sir. Opo, pero nakuha niya rin po talaga yung bata. Buo pa rin po naman.
0: Mm-hmm.
3: Nadala pa po sa coronaria yung bata.
0: Mm-hmm. Nung mawala na po yung apoy, saka nakapasok po yung nanay kayo, saan po banda yung bata? Nasaan siya, banda?
3: Pinasok po talaga ng nanay yung apoy, sir.
0: Hindi, nasaan siya?
3: Kasi alam niya na kung saan nakalagay yung bata.
0: Oo. Sa kusina ba siya? Sa kusina? O sa kusina?
3: Sa kwarto po.
0: Ah, nasa kwarto. Okay.
3: Opo.
0: So, alam ni nanay...
3: Kasi yung kusina naubos na eh.
0: Yung kusina, ubos na. So, yung bata, alam niya na nandun sa kwarto?
3: Opo. Kung saan niya linapag.
0: Okay. So, pag ano niyo ho, wala na ho, hindi na ho gumagalaw yung bata pagpasok sa loob.
3: Wala na po. Kasi nung pagkuha niya po, wala na rin po talaga.
0: Oo, kawawa.
3: Nakuha niya rin po talaga na nagaliyag pa yung apoy. Yun na nga po. Kaya nga po napasok yung nanay.
0: Mm-hmm. Oo, siyempre, alam niya na nandun sa loob yung anak niya. Eh, no? So kahit umaapoy yun, talagang oh, sandali. Nababasa ko naman. 'Yun naman ang kasunod niyan eh. Wala na, patay na 'yung bata, ano? At
3: opo.
0: Sunog pati 'yung mga damit niya, 'yung wala nang damit 'yung bata, oh, nasunog na talaga siya. Pati balat 'to, ano?
3: Sir, opo. Wala na po talaga.
0: Kawawa naman, ano. Tapos tinakbo na ho. Tinakbo na sa dinala na ninyo, yung bata ho.
3: Opo.
0: Punerarya.
3: Bago na ano, nadala sa punerarya, sir, naka-ano na rin po yung pulis na sabay na rin po doon. Pati yung nanay, dinala na rin sa hospital.
0: Mm-mm. Yung nanay, ho. Ano ho yung ano? Ano ho daw yung pinag-umpisaan, no? Yung nasa likod ninyo, yan yung nasusunog na, yung nasunog kahapon. Ano yung pinag-umpisaan ho ng apoy base po sa pagsalaysay ho ng magulang?
3: Yun na nga po, sir. Kasi nga po, long time na yun, tulad ng sinabi ko kanina, nagaling po kami sa bayan.
0: Mm-hmm.
3: Ang naabutan namin ay yung bahay, umaapoy na po. Sibling, no. Sinag-anuhan ng apoy sa kusina po talaga.
0: Oo. Hindi na ikwento ng nanay, ano, bago kayo naghiwalay kahapon, kung saan nag-umpisa yung apoy sa kusina o... Pero posible yung kusina, ano? Posible.
3: Opo, kasi may napansin ko kami na may sinaing eh. No? Bago lang po namin napansin ngayon. Pero nung nangyari, hindi po namin napansin.
0: Oo. So pati sinaing, sunugo, sinaing.
3: Oo. Opo.
0: Natural, opo. Siyempre. O, ganyan na yan. Mm. Okay. Yung nanay po, nasaan po ngayon? Nasaan ang ospital o sa Quezon?
3: Hindi po, dito na po sa bahay.
0: Ah, nandiyan na? Andiyan
3: po? Opo, kasi ayaw po talaga magpa-confine.
0: Ha?
3: Ang ginawa ay sinisitahan na lang po. Ayaw
0: Aroy.
3: Talaga magpa-confine.
0: Aro, eh di ba pati yung ano, lapnuso yung balat niyan eh. Ayaw ho mag ano? Ayaw niya na magpa-hospital pala.
3: Ayaw po talaga.
0: Nako.
3: Ayaw po talaga.
0: Mm-hmm.
3: Kilala din po talaga namin doon. Ayaw talaga. Pilot niya talagang umuwi.
0: Oh.
3: Kaya ang ginawa namin, rinisitahan na lang. Wala ako doon. So yung mga kapatid niya nandun. Rinisitahan na lang.
0: Oo. Ay, yung bata ho. Nailibing din ho ba kahapon din kaagad? Yung bata ho?
3: Opo. Opo. Nailibing kahapon yung bata. Na balsa mo rin po yun hanggang isang araw o dalawa. Hindi na pwedeng lalampas. Kaya nailibing na rin na kaagad.
0: Ayun, nailibing din kaagad. Ano? Okay. Kawawa naman. May ano ba ito? Yung tatay ho nasaan? Yung
3: sir, wala po kasi.
0: Ha?
3: Wala po kasi yung sir tatay eh. Anak niya na yan, hindi po alam yung apa kasi nga po tulad ng sinabi ko yung babae na yan.
0: Hmm.
3: May something po siya, sir. Pero marunong siyang mag-alaga ng bata, marunong siya maghanap buhay.
0: Oo.
3: Opo.
0: Ah, walang ano... Yung hiwalay, ganun.
3: Walang papa po. Hindi po, sadyang ano lang po talaga, parang lumitaw lang na buntis. Ganun, nabuntisan lang po talaga.
0: Ah, nabuntis yun ng...
3: Hindi po nga po namin alam.
0: Kung sino nakabuntis?
3: Opo. Hindi nga po alam, sir. Lahat ng ano, hindi po talaga namin nakita yung lalaki na yon.
0: Hindi rin napakita. Ah, parang ano lang, yung meron siyang karelasyon siguro. O...
3: Himala lang.
0: Ha? So na...
3: Parang himala lang po, sir. Napansin na lang namin. Buntis na, ganun.
0: Ha?
3: Eh, wala din siyang sinasabi kung sino. Wala.
0: Parang himala lang na nabuntis siya.
3: Opo.
0: Oo. Hindi niya lang siguro sinasabi kung sino yung nakabuntis sa kanya. Parang ganun, ano?
3: Opo, hindi niya po sinasabi kung sino nakabuntis sa kanya.
0: Hindi naman po pwedeng mabuntis siya ng ganun lang. Na walang lalaki. Pero sabi niya parang himala o ano, nabuntis na lang. Siguro hindi niya lang sabihin kung sino yung nakabuntis sa kanya. Ano po? Mm-hmm.
3: Hindi po talaga namin alam, sir, kung sino yung lalaki. Opo, kasi wala din po talaga siyang sinasabi.
0: Ganun?
3: Opo.
0: Okay.
3: Opo, kasi nga yung babae na yun talagang sinabi ko, may something na po siya.
0: Mayroong ano? May?
3: Wala. Ah, may something sa utak.
0: Ah, may something, okay. Siya lang mag-isa dyan?
3: Opo, pero marunong mag-alaga ng bata, marunong maghanap buhay.
0: Ayun, okay, marunong maghanap buhay. Isang taon na yung ano, yung bata, isang taon. Isang taon?
3: Opo, isang taon, limang buwan.
0: Isang taon, limang buwan. Sige, opo. Okay. Yung bahay na yan, kanino yan? Yung tinitiran?
3: Ito pa?
0: Oo, yung bahay na nasunog.
3: Sa kanya po.
0: Ah, kanya.
3: Yung may diesel ang galit po.
0: Oo. Yung lupa, kanino yung lupa? Yung lupa, yung kinatatayon.
3: Ang uncle ko po.
0: Mm-mm, sige, okay. So,
3: yung lupa
0: apa, apa.
3: Sa uncle ko.
0: Lupa siya. Opo. O, sige, ma'am, ha? May maitutulong po ba yung XFM dyan sa inyo, sa pamilya, doon kay, sa nanay? O?
3: Yun nga po, sir, nananawagan po ako na sana po mabigyan siya ng tulong kasi nga po wala po
0: nalang wala
3: isang, rin, na, isang gamit. Wala po talaga sa kayong
0: mga damit, wala.
3: Ang bahay niya po sana.
0: Ang patayo ng bahay niya. Okay. Yung bahay
3: ho. Mati plato po, wala po talaga.
0: Oo. Mga damit, tsaka mga hot meal siguro, ano ma'am? Pwede, ano?
3: Opo. Oo.
0: Sige,
3: opo.
0: Sige. Andyan ho ba yung ano?
3: Ano sa bahay?
0: Yung magulang dyan, andyan ho ba? O katabi nyo, malayo sa inyo?
3: Magulang lang.
0: Yung bata, yung nanay?
3: Nanay?
0: Oo.
3: Sir, doon sa auntie ko na isa kasi medyo tulala sa tulala po ganyan ang nararamdaman.
0: Oh, tulala. Oo, siyempre. Opo. May trauma yun, may trauma. Yung anak niya na nasunog eh.
3: Opo,
0: may trauma. Oh, sige, sige.
3: Opo. Tapos siya nasunog rin.
0: May contact number ba kayo na yung sa mga gusto magtulong? GCash o po anong number?
3: Sir, wala po akong
0: GCash?
3: GCash.
0: Oo.
3: Opo, ang meron po ako ay phone number lang. So, oo. Ang ano ko sana,
0: sige.
3: Patawag sila sa akin.
0: Pwede, pwede.
3: Tapos, opo, tapos doon na lang po sa mga sanda na pwede mapagkatiwalaan na ano, doon po magkakasakot. Kasi oo. Ganun po ang ginagawa ko po eh.
0: Sige. Opo. O, sige, kukunin ni Ray yung number mo, tapos si popost namin dito para makatulong doon sa mga pangangailangan nung nanay nung bata, ano. Siyempre masakit pa 'yon ngayon, ngayon mararamdaman niya 'yung lapnos nung ano eh, 'yung lapnos nung insunog na ano. Nasa katawan niya kahapon, hindi pa masyado 'yan. Sige, alam natin 'yung mga antibiotic 'yan. Iwanan mo kay Ray 'yung ano, 'yung number mo ha. At para 'yung iba nating mga kababayan pwedeng dumiretso na sa inyo, no, ng tulong. Kami maghahanap din ng pwedeng maitulong diyan ha. Ma'am?
3: Opo, opo, opo.
0: Okay, sige.
3: Salamat
0: Ray?
3: Po.
0: Ray? Oo. Ray?
2: Yes, magandang umaga, katropang kaluloy.
0: Ray, pakiano mo nga, saan ba yung kusina dyan? Lapit ka nga doon sa ano, sa bahay. Saan yung banda yung, saan banda, paturo mo kay ate ko, saan banda nakita yung ano, yung bata? Yan sa likod ninyo. Yan yung bahay na nasunog, di ba? Yan yung, yan yung bahay.
2: Ito kay Ma'am, ito yung kusina, katropang kaluwi.
0: Sige, sige. Sige, hindi. So, yung bata, saan ba?
2: Meron pa tayong nakita dito.
0: Yung bata, saan nakita? Sige, ilapit mo yung ano, ilapit mo yung camera mo para ma-ano natin. Oo. Saan banda dyan nakita yung ano? Yung, naku, sunog talaga, oh. Mga kaibigan.
2: Katropang kaluwi. Dito daw banda, yung ano, ito yung kwarto, katropang kaluwi.
0: Ah, kwarto, yan, yung kwarto.
2: Ito yung kwarto, katropang kaluwi. Tapos yung taunan daw, yung kusina.
0: Kusina. Ubus talaga rin, no? Abo na lang, iyo?
2: Yes, oo. Ubus talaga, katropang
0: kaluwi. Yung na iyo. Hindi rin pala, hindi rin pala ganong kalakihan yung bahay. Hindi ganong kalakihan. Oo.
2: Sakto lang talaga, katropang kaluwi. Hindi rin siya ganong kalakihan at hindi rin ganong kalitan, katropang kaluwi.
0: Oo nga.
2: Sakto lang talaga.
0: Yung nanay pala Ray, na buntis ng di nila alam kung sino. Hindi naman pwedeng mabuntis yun na siya lang mag-isa. Ewan ko, yung sinasabi ni ma'am kasi himala daw, no? Hindi natin maano, pero nabuntis siya nang hindi pa alam kung sino. At yung dinadala niya, naisilang niya rin, at yun na yung bata kahapon na nasunog doon sa loob ng bahay. Ray, oh, diyan sa bahay na yan. Nagtaka lang ako kasi hindi siya nakatakbo eh, yung bata. O ano? Hindi naiwa. Baka natutulog, no? Sa loob? Oo. Oh. Ayan, yung bahay.
2: Maraming ganun. Katropang kasi iniwan sa kwarto eh. Marahil tulog yung bata. At ayon din dito sa...
0: Ang bilis eh.
2: Ma'am Isidel, hindi pa raw talaga nakakalakad yung bata katropang kalawik. Nagapang parang talaga yun. Nagapang parang.
0: Hindi pa nakakalakad. Oh, 1 year old eh. Wala pa. Mag-iisang taon. Mag-iisang taon. Yung 1 year old. Oo nga pala. Hindi pa nakakalakad. Paano nga pala makakatakbo eh? 1 year old pa lang. So hindi niya na baka itong ano, yung nanay naglalaba o ano, hindi niya naramdaman at yung na-imagine ko lang rin, no? Kung halimbawa ganun, biruin mo yung bata doon na litsyon doon sa loob ng bahay, no? Na-imagine ko lang yung mga ganun ba? Katropang Ray, no? Kaawa rin naman talaga. Di ba? Okay.
2: Katropang Lois, siyempre, isipin mo, nag-iwid ka lang. Tapos pagbalik mo, sunog na yung bahay mo at masaklap. Naiwan pa yung anak mo doon sa loob ng bahay. So, talagang masakit yun para sa side ng nanay at katropang Lois.
0: Sige.
2: Diba, ayun din dito, no? At yung civil, ay hindi na, na nagpadala sa ano, sa Medicare o hindi na siya nagpa-ano, no? Fine. Ayun nga, katropang Lois. So,
0: okay. Sige. Pakikuha mo yung number ni ma'am para maghagilap tayo ng tulong, Ray, para doon sa nanay kasi yung nanay lapnos yung ano yung balat niya. Pero hindi na ayaw magpa-hospital pala. Hindi na nagpa-confine, no? Ang masakit niyan, mararamdaman niya yung sakit ngayon eh. Di ba? Alam mo naman, pag yun nga lang matalsikan ka ng mantika eh, parang ganun, Dre. Masakit na eh. Di ba? So, kunin mo yung number para mai-post natin ito dito para makahagilap tayo ng tulong para dyan. Ray, no? At kung po pwede makakuha tayo ng mga materyales para maipatayo yung bahay, mayroong ba't nawala yung signal niya? Madala tayong tulong diyan, Ray. Ano pa, Ray? Parang gubat man yan. Gubat, no? Ray?
2: Liblib talaga ito, Katropang Kulawi. Ito yung area dito, Katropang Kulawi.
0: Simula sa... Yan. Eh, ituturo mo lang, ano mo lang, tutok mo lang doon sa nasunog rin na bahay. Huwag na yung mga nyog. Baka may mga maligno pa dyan, ano, dito lang sa may ano lang. Simula sa poblasyon, papunta dyan. Gano'ng kalayo?
2: Malayo ito, Katropang Kulawi, kasi pagbiyahe ko, sa estimate ko lang kanina, no? At pinatakbo ko, sobra rin 30 minutes yung biyahe.
0: Malayo.
2: Sa poblasyon, Katropang Kulawi, at sa pagdating dito.
0: Poblasyon.
2: Kasi kalayuan din talaga siya.
0: Oo, poblasyon na papunta dyan. Liblib na talaga, Ray. Liblib na. Oo. Kaya hindi na napuntahan siguro ng ano kahapon ng bombero. Oo, sa Quezon.
2: Nangyari ito, Katropang Kulawi, noong Sabado. Ayon dito kay Ma'am Giselle.
0: Ayon Sabado.
2: Hindi na talaga kaya.
0: Hindi na talaga kaya
2: Katropang Kulawi kasi nga. Pagpunta pa lang natin ito, sobrang parek talaga, mataas talaga Katropang Kulawi.
0: Sige. Yung nanay talaga nagtamo ng matinding pinsala sa katawan niyan, Ray, no? Maliit lang yung bahay, oh. Parang may isang kwarto lang, Ray. Isang kwarto, tapos sa... ano yung lumilipad dyan sa harap mo? Paro-paro ba yan? May paro-paro. Ray?
2: Sa paro-paro.
0: Wala na. Dahon pala yun, nakikita ko.
2: Wala mo paro-paro.
0: Maliit lang yung bahay, maliit lang yung bahay, sakto lang sila mag-iina diyan. Oo. Sige. So nakakalungkot kasi na-imagine ko lang kanina nung nagkukwento si ma'am, biro mo, 1 year old. Imaginein mo yung 1 year old nasusunog na baby pa lang eh. 'Di ba? Mag isang taon pa lang. So ang hirap ano 'yun. Ay yung nanay, yun na hindi na magpa-confine, simple na tutulala ngayon. Naalala niya rin talaga. Nalibing na pala yung kahapon. Okay. Sige Ray, kunin na lang yung number Ray, no, para ma-post natin dito at makihintay ng tulong. Okay?
2: Yes, katropang Galawi, ating kukunin at atin rin isigyan sa inyo, katropang Galawi.
0: Okay, sige. Si Ray, thank you paring Ray, no? Katropang Ray Elgaran ng XFM Quezon. So galing doon sa istasyon natin, istasyon ng XFM Quezon, mga 30 minutes ang binaybay ni katropang Ray papunta dyan sa bahay na yan na nasunog po nung araw ho ng Sabado. So medyo nagigets na natin yung sabi ni ma'am. Kanina eh may something yung magulang, no, bagamat di natin hindi tayo nagkukonclude doon sa mga iniisip ng iba, no, pero yun ang nangyari. Hindi rin nila alam kung sino yung tatay nung 1 year old na nasunog at namatay nung sunog nga po dyan sa Quezon nung nakaraang araw dahil bigla na lang buntis. Pero siyempre may karelasyon, natural may karelasyon. Hindi naman pwedeng mabuntis yung babae, di ba? Bobby Guzman nang walang karelasyon. Himala, ang sabi, parang himala. Ewan ko lang, no? Sige Ray, yung kuya. Pwede daw, may interview pa si Ray, tawagan. Oh, sayang yung punta niya doon, mga kaibigan. So, yan yung incident. Kaya binalikan natin ngayon eh. Bata ito na nasunog sa loob ng bahay, mga kaibigan. Okay, so, yung Bureau of Fire sa Quezon siguro, hinga natin ang report yan sa mga susunod na araw. Kasi may sinaing daw, pati sinaing nasunog. Ray, balikan natin si Ray. I-live mo pa rin yan. Ray, yung kuya pala ng may-ari ng bahay. Oo, sige.
2: Sige, katropang Kalawi, ating mga kapanayam din. No? Ito si Kuya Jesse Boy, Langgalot, katropang Kalawi.
0: Jesse Boy, oo.
2: Para magbigay rin siya ng linaw
0: pauna
2: dito. Sa nangyaring pagkasunog ng bahay.
0: Mm. Hello, Jesse Boy. Morning, sir.
4: Good morning, sir. Idol.
0: Aabot pala. Rinig din pala tayo dyan. Ano, sa inyo naman, anong tingin nyo rito sa nangyari kahapon? Nandiyan ka ba kahapon, Jesse Boy?
4: Yung Sabado po.
0: Ha?
4: Yung Sabado.
0: Noong Sabado?
4: Noong time na nangyari, dito po ako sa bahay, sir.
0: Sa bahay, o.
4: Opo. Ganito po, sir. Salamat po sa ngayon na interview niyo po ako.
0: Mm-mm.
4: Mga nanonood, live tayo ngayon. Bigyan ko po ng
0: linaw. Bigyan mo na siya ng live feed. Sige po. Nadidinig ko pa yun, tatay, Jesse Boy. Sige.
4: Linaw. Kasi nung time na yun po, sir, ang anak ko galing po din ng bayan. Tulad ng sinitin niya kanina, hindi ko na isa-isahin.
0: Sige.
4: Ako rin galing din po ng Kaingin kasi ang trabaho namin kaya ng pag-interview ng fire protection sa pag-interview natin.
0: Oo.
4: Galing din po ako sa Kaingin kasi ang trabaho namin partner, nagapanggas.
0: Oo, panggas.
4: Tama lang nakapahinga. Tama lang nakapahinga ako kunti. Ang dating ng anak ko, narinig kami sigaw na humingi ng tulong.
0: Sigaw? Oo.
4: Opo. Nung pagkilip ko, medyo nakita ko talaga may apoy. Nakita ko, sabi ng anak ko, talon kay sunog, nasusunog na yung bahay. Nung tinalon ko, bago nakarating ako, nauna lang kunti ako sa anak ko, tulad ng sinabi niya, pagdating ko, nilamon na talaga ng apoy, wala nang bakante, ubos na talaga yung kabahayan.
0: Okay.
4: Ubos na ubos. Ngayon, ang kapatid ko, kita ko na sa akin, sabi niya, tulong kay kung natin, sabi ko, Hindi na kaya kay gabi na kainit. Pinilit po wala talagang bakante kasi normal, alam niya kung saan nakalagay yung bata. Kaya ang nakakaalam ako, hindi ko alam kung saan niya nilagay. Pinilit po wala ng bakante. Kubos talaga ng apoy.
5: Okay.
4: Kasama ako rin po yung pumunta doon sa ano sa barangay, nagkataon wala dyan si Kapitan, yan sa Puerto, kasi Baragatan. Sa awa ng Diyos, nandun din yung chief anod, nagpatulong din po ako ng pumunta ng pulis, bago pulis naman, kama nila ako, pumunta doon sa ano, dinala nila ako sa fire protection.
0: De, balik tayo dito muna sa ano. Nung dumating kayo diyan, nakita niyo ba yung nanay ng bata na nagsisisigaw? Yung anak ko nandun sa loob.
4: Opo, yung anak niya, hindi ko nakita. Pero yung kapatid ko, nakikita ko. May alayuan din sa ano doon sa banda. Puno ng langka kasi nag-aiwas niya sa apoy. Pero hindi ko mapansin yung sunod na nasusunod siya. May kaso na siya. Basta nag-ano siya sa akin, nag-aingin ng tulong. Pero,
0: pero binabanggit, nagbabanggit ba siya na paki, yung anak ko nandun sa loob, kunin natin, kunin nyo, pasukin natin, may ganon, may ganon.
4: Opo, sir, opo.
0: Ah, okay.
4: Hindi talaga kaya.
0: Oo nga. Malaki na eh, apoy, no? Tsaka nakikita ko rito yung video kahapon, wala. Kahit bumbero, hindi, kahit bumbero, hindi papasukin yun eh. Gantong klaseng apoy. Oo.
4: Na talaga, sir.
0: Oo.
4: Parang kislap mata lang, sir. Kasi
0: kislap mata, mabilis.
4: Sa, ano, emisyon na sa, talagay ko mga 12:20.
0: Oo.
4: Hindi inabot ng kalating oras, ubos.
0: Oo. So, ang ginawa po, hinintay na lang hong totally mawala po yung apoy. Saka ho kayo pumasok at yung nanay para makuha yung bata.
4: Hindi na ako pumasok, sir, kasi grabing apoy, grabing mga baga.
0: Sino yung kumuha ng bata? Sino yung kumuha ng bata doon sa loob, yung nanay na lang ho?
4: Siya rin po ang kumuha kasi alam niya kung saan niya banda nila, guys.
0: Ayun, okay. Mhm.
4: So, hindi ko alam kasi normal siya ang naglagay, siya ang nakakaalam kung saan banda.
0: Oh.
4: Ako, hindi ko ako kung saan niya mga bata. Inisip ko lang, may anak din.
0: Sir, tingin nyo, ano to, may sinaing daw ho yata na ano, sa kusina galing yung apo yun. Kusina.
4: Opo, yung Sabado, hindi pa namin napansin. Sabi yung dito yung place, yung fire protection, hindi pa namin nakita yan. Hindi namin napansin kasi medyo may baga pa.
0: Oo, may baga. Nakita yung kinabukasan ho na may posibilidad ho na galing ho doon sa kusina sa pinagsaingan ho.
4: Opo. Ngayon lang po namin na ano na nakita yung sinaing niya.
0: Sinaing, okay. Sige, so yung nanay, yung bata ho na ilibing na, yung nanay ho pala, ayaw na magpa-confine sa ospital.
4: Opo, kasi sir, yung ano ng koreharya, turukan pa sana ng ano, yung ang matagala na balsamo. Kaya lang hindi na kinaya, sabi niya sa atin, kaya ano kaya, okay na ba tayo? Dalawang araw, isang araw, yan lang talagang kakayanin ng ano, kawan niya, kasi tulog eh.
0: Sunog.
4: Parang,
0: mahirapan na, oh, mahirapan na. Oh.
4: Yung, sir, yung ulo niya nagputok.
0: Putok? Ah, yung ulo ng bata na pumutok na.
4: Opo.
0: Oh, mainit kasi nga. Grabe, no? Yun ho palang ano, yun ho palang nanay, eh hindi rin ho alam kung sino yung tatay ng bata no na buntis ng ano. Hindi.
4: Opo, wala po sinasabi kasi alam na yan ni Ma'am Danggan kasi pidaw yan siya.
0: Pidaw.
4: At balik-balik na yan doon sa dito sa Balibi. Ako rin po ang nag-asikaso niya noon.
0: Mm-hmm.
4: At yung mga itong bahay niya na nakikita sa sir na live itong yero.
0: Oo.
4: Pinagamutan-mutan po namin magkakapatid kasi ang advice namin ng dito sa Balibi kaya yan yung kalagayan niya. Kami ang normal na kapatid niya gagabay sa kanya. Anong kahilingan niya, pagbibigyan na lang. Kalingan na lang kami ang gagabay sa kanya. Kasi binibigyan namin niya ng mga bigat.
0: Tinutulungan niya. Kayo na rin pala yung tumutulong sa kanya, no?
4: Opo. Sa ngayon, marunong na siya magganap buhay kasi ito, libig ito may paninugan ito. Kung anong gusto niyang ibinta, dinadala niya sa bayan. Sa awa ng Diyos, yung dinadala niya, wala na rin nakakauwi at nakikita namin, marami din nakikita sa daan na kasalanan niya,
0: Migas, okay. Sige po. So, kami po, kukunin number, yung number po kukunin namin, ninyo, number nyo, para makatulong ho kami kahit papano na mapagkalooban ng tulong yung naiwan yung nanay. Ang materyales siguro para maitay yung bahay, may materyan siya diyan sa lugar na yan, ano, kasi alam natin magkaka-trauma lalo yan eh. Magkaka-trauma, iisip-isipin niya, nang iisip-isipin yung anak niya na iwan doon, hindi niya na naisalba, nasusunog, 1-year-old. Magkaka-problema ho eh, pagka talaga kailangan matingnan din ho talaga ng ano yan, ng mga doktor, no, para makabawi-bawi, no. Sir, sige po. Salamat, sir, ah.
4: Sir, nanawagan din po ako kung sino po may makatulong sa amin kunti. Lubos din po ako nagpapasalamat. Nakapanood na yan kung mayroong tulong sa amin. Lubos po yung mga pasalamat namin.
0: Oo, sige po. Gagawa kami ng paraan para makatulong sa inyo. Ano, financial man yan o materialis o kung ano yung pwede na maitulong dun sa... Dahil kayo yung tumutulong doon sa nanay, pati doon sa nanay na rin. Salamat po, sir.
4: Sige po. Maraming salamat.
0: Okay, sige. Ray, pakikuha mo na lang yung number, no? Para ma-post natin. Okay? Sige. Thank you, Ray.
5: Salamat sa tropang Salawi. Alam mo na update sa mula dito sa Gana Crescent, Rail Grand, XFM News.
0: Mga kaibigan. So, yan. Yung uncle, tsaka yung... kaanak na na-interview natin kanina. Binalikan lang namin dahil awang-awa ako dun sa ano eh. 1 year old. 1 year old. Pumutok yung ulo eh. Pasintabi yun sa kumakain, no? Pumutok yung ulo ng bata. Sobrang init. Nakita nyo naman, no? Yung apoy na yan, sa yung bahay na yan na umaapoy, sa loob niyan may bata na nasusunog. Yan, nakikita nyo yung video na yan. Na walang magawa ho yung magulang. Dahil hindi ho niya kakayanin din. Eh, pati ito sila, hindi rin makapasok. Kahit bumbero ho, hindi papasok dyan eh. Sa apoy na yan? Oo. Light materials, talagang saglit niya lang tinupok, mga kaibigan. Ngayon, ang tanong, paano nasunog? Eh, wala hong testigo, sila lang ho mag-ina yung nandun. Pero may nakita hong kaldero na mayroon hong... kanin doon sa loob na pati kaldero sunog. Pinagpapalagay na galing doon sa kusina, mga kaibigan. Pero wala rin nakakaalam sa ngayon kung ano talaga yung nangyari. At bakit yung bata inaiwan doon sa loob na nasunog mag-isa hanggang mamatay at yung magulang hindi niya naipasok yung napasok yung bahay dahil ganyan nakalaki yung apoy. Eh sabi ko nga, kahit bumbero, hindi yung papasok dyan eh. Di ba? Ganyan ho kalaki yung apoy. Pero may PNP na rin ho, PNP Quezon, na nandyan ho kahapon at yung mga taga Bureau of Fire Protection. No, officially, malalaman natin mamaya kung ano talaga. No? Sa ngayon, siguro yung arson investigator, yung Bureau of Fire investigator natin ay naghahanap pa ng ebidensya kung ano talaga ang nangyari at bakit yung bata na 1 year old ay naiwan doon sa loob at nasunog hanggang mamatay. No? Saan nag-umpisa? Nasaan si nanay nung masunog yung nanay ho, nabanggit ho kanina, may PWD, sabihin natin ganun. No? Mga kaibigan, yung walang tatay, ngayon walang tatay pero hindi pwedeng walang tatay nabuntis ng hindi pa kilala kung sino. Okay. Alas 8:03 magbabalik si Bullseye.
6: Bullseye. Tuwiran ang bawat panayam. Walang sinasayang na usapan. Diretso punto ang mga komentaryo. Bullseye. Sapul sa pool ang bawat Bullseye.
7: Ako po si Joan, ng Santiago City. Meron akong chronic back pain, 2 years na ito. Laging po sasalamat ko sa Cyst the Pain dahil 3 take ko lang, tuloy na wala ang pain. Cyst the Pain, the best.
8: Cyst the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Cyst the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Santol Plus Gold.
9: Ako si Weng, gal ko na ang iniinda yung sakit ng likod ko. Talagang pakasak. Pero pag take ko ng Santol Plus Gold, sa loob ng 2 linggo, hindi na sumasakit ang likod ko.
8: Santol Plus Gold. Mas pinamakas, pinagali, pinahusay. Santol Plus Gold.
10: Pagdating sa kape, iba Kakaiba ba tayong timpla? Ang timpla ko? Kakaiba! One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please! Santon Plus Coffee? Ang kape na may plus! Panalo ang may masarap na dagdag sangka. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba! Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee? Available sa piling drugstores nationwide.
11: Ang lalabo ng paningin, madali.